0: pati sa pag-unlad ng ating lipunan na sa pangkabuuan.
1: Meron po nangangatwiran, ano, attorney, na eh kung ganyan daw po ang gagawin, baka itong mga talagang nasa puder ng kapangyarihan at may pera, kukuha na lang ng kanilang mga dami at yun ang patatakbuhin. Tapos sila din sa likod ang magdidikta. Ano po ang masasabi nyo doon?
0: No, matalas po yung nagsabi po niya, no? Kasi sigurado po akong gagawin po yan, no? Na hindi naman po ata lingid sa kaisipan natin na maaring mangyari yan. Pero nasa sa atin naman din po na ngayon mas madali na po silang i-challenge o kung di ba ay tapatan. Kasi kung bawal na yung dinastiya, siguro lalakas yung loob ng mga tunay na maaring magbigay ng alternatibo. Pwedeng kalabanin itong mga dummy. No, maaari talagang magka-dummy. Hindi natin, medyo mahirap po kasing gawa ng batas na sabihin yung dummy kasi mahirap po i-prove, di ba? Kasi wala namang tahasang magsasabi. Sila ay pinatakbo lamang. Pero dahil pagbawal na natin ang dynasty, sa tingin ko marami pong lulutang na mga lalakas ang loob. Natapatan yan kasi sa mga local po, I think they know. Alam naman po nila na kutauhan lang to ng isang pamilya. Utusan yan ng isang pamilya. So, labanan natin. So, yun po yung inaasahan natin na maraming ma-e-engganyo despite the fact na mayroong mga dummies siguro na makakalusot.
2: Pero, attorney, ano, titingnan ko lang mula sa POV ng kabilang panig. Ano, kasi diba, sabihin nila, eh diba, bakit pag pamilya ng mga abogado, pamilya ng mga doktor, okay lang naman, diba? Pero bakit pagka pamilya ng mga politiko, ang nega-nega naman ninyo, parang ang pangit-pangit ng impresyon?
0: Tama, no? Naririnig po natin yan. In fact, may kausap ako kahapon. Kung mga tingnan po naman yung mga artista, kung mahuhusay naman yung pamilya, di naman yan natin iti-take against them. O ika nga, kung may mga athletes, kung talagang mahusay, kung magkamag-anak, nothing wrong. Pero yun na nga, problema kasi sa larangan ng politika, wala naman po talagang pamantayan na ganun kung saan nawi-weed out, no? Kung hindi mahusay. At ang problema, nagkakaroon din ng concentration of power and resources, nawawala ng checks and balances. Kitang-kita natin sa mga skandalo. Pinasa ni, gusto ni Mayor magkaroon ng flood control project, yung asawa na vice mayor na siyang pinuno ng sanggunian, lalagyan ng budget kahit hindi kailangan. Walang magsisita doon sa kanyang asawa na, uy, hindi naman kailangan. O nalagyan na natin yan ng budget dati. Yun po yung pagkakaiba doon sa political dynasties. At kung iisipin natin, lagi natin sinasabi, leadership is stewardship, di ba? Di po ba? Ang kapangyarihan pang publiko ay ipinagkatiwala lamang ng bayan. Hindi ito ari-arian na maaaring ipamana sa asawa, sa anak, kapatid o pinsan. So sinasabi natin, kung talaga mahuhusay sila, pwede naman po sila magbulungan at mag-share ng kanilang kuro-kuro para gawin na lang ng taong iisang nakaupo. Diba? Hindi naman kinakailangan silang lahat sabay-sabay na nakaupo sa kongreso, sa sanggunian, mayor, congressman, vice mayor. Kasi wala na po tayong ibang maririnig na boses. Pwede naman silang magtulungan behind the scenes. Pwede naman nilang iparating kung meron silang mahuhusay na ideya. Hindi naman natin pinagbabawal yon. At hindi naman natin sinasabing kung galing ka sa isang dinastiya dati, e bawal ka na pong tumakbo. Pwede naman, basta isa lang. Meron na kayong ikang kinatawag dyan. At kaya na niya yan. Kung talagang magaling siya, hindi naman niya kailangan ng kasama, di ba?
2: Hindi kailangang maging kamag-anak incorporated.
0: Yes, tama.
2: At saka kung attorney, kung talagang gustong tumulong sa bayan, di ba yun ang sabi mo, kahit wala ka sa position, pwede kang mag-input dun sa nag-iisang kamag-anak nyo na may power.
1: Tama.
0: Yes. Opo. Hindi naman natin sinasabing, kung wala ka na sa posisyon, e bawal ka na magsalita. Magsalita ka. I-challenge mo yung nakaupong kamag-anak mo. Sabi, gumawa kayo ng group chat, di ba? Kung meron kayong mga magagandang ideas, di ba? Pwede naman kayong mag-share doon. So sinasabi lang natin, damihan natin yung boses. Damihan natin ang mga muka na mga representante ng taong bayan.
2: Eh, paano po ito? Ngayon, attorney, meron ng parang nakikita na possibly mapagtibay, 'di ba? Pero hanggang second degree lang. Pero ang hinahanap natin yung genuine, 'di ba? So, ano ang action plan niyo po dito?
0: So kami po sa dapat isa lang movement, syempre tulong kasama po ng tulong, no, kasama po ng mga katulad po ninyo ay kinakalampag natin ang Kongreso na huwag naman tayong maglokohan, di ba? So papalakasin natin yung boses natin na yan. Ngayon kung hindi pa rin talaga at talagang self-interest ang mangingibabaw at gagawin pa rin nila yung huwad na anti-political dynasty measure, tayo po ay gagawa ng people, gumagawa na po tayo, in fact, nagsisimula na po ang preparasyon para sa People's Initiative. Ang People's Initiative po ay isang mekanismo na kapaloob din sa ating saligang batas kung saan tayo mismo, ordinaryong mga mamamayan, ang magpapanday nitong nais nating makitang batas patungkol sa political dynasties. Mm-hmm. Pero dito po, kinakailangan po ang tulong ng lahat ng mga mamamayan sa bawat sulok po ng Pilipinas.
1: Mm-hmm. Napakaganda nun. Mm-hmm. Meron po ditong nagsabi kanina, na gusto ko naman di pong bigyan ng boses, yung bakit nyo ba pakikialaman yan? Ba't hindi nyo na lamang po iwan sa aming mga butante ang pag pili? Bakit kailangan pang lagyan ng parang limitasyon? Mm-hmm. Ano po ba ang masasabi natin doon, attorney?
0: Nako, kung patas lang ang laban, 'di ba? Kung hindi lang pera-pera ang pagtakbo sa politiko, napakarami siguro mahuhusay na Pilipinong kusang tumakbo at maaari niyong pagpilian. Kaso dahil sa concentration nga po ng power, sa kahirapan na pong tumakbo at mabiyak itong mga dinastiya, napakamahal pong tumakbo. Kaya kahit na gusto mong maghanap ng better alternative, hindi po sila tatakbo kasi alam po nila yung kabangga nila ay higante. So ang pinagpipilian po natin, hindi po best of the best. At sa tingin ko po, sasang-ayon po ang mga nakikinig, no, deserve po natin ng best of the best nating mga Pilipinong maglingkod sa atin. Hindi lang yung mga may kakayanan dahil meron silang pera. Hindi lang yung mga dahil panalo na ang angka nila paulit-ulit. Deserve po natin ng mga talagang marunong magpanday ng batas, marunong magbantay ng kabanang bayan, marunong makipagdiskurso sa Senado, marunong magpatakbo ng isang bayan. Hindi lang yun dahil si tatay ay dating nandoon o si lolo, ay yun na po ang ating pamantayan. Deserve po natin ng mas mahuhusay dyan. Problema, hindi sila tumatakbo dahil napakahirap po. At para po nating ibinabangga ang ulo natin sa pader kung isang dinastiya po ang sinusubukan nating kalabanin. Kaya sa pamamaraan na ito, ang nais nating makita ay isang pagkakapantay-pantay at pagbukas po sana ng usaping political para mas marami po at mas marami rin po tayo mapagpipilian.
1: Mm-hmm. Dapat din po ilakip natin talaga yung pagtuturo sa mga mamamayan ng tamang pagpili. Ano, kasi kami, wala pang anti-dynasty law dito sa Pasig. Binuwag ng aming mayor ngayon. Yung,
2: ilang
1: dekada po yun. Tatay, asawa, anak.
2: Nagpasapasahan.
1: Mm-hmm. Pero nung lumabas ang bago naming mayor, ay talagang naitumba yun ng kahit walang ganitong batas. Meron talagang lugar din po ang mga, ang mga boboto eh.
0: Tama, no? Sana all, Bishop. No? Sana all ay may mga ganyan. At sana all kayang makatibag ng, ng political dynasty. Pero ang swerte lang po ay syempre, di rin natin maaalis. Ay kilala rin po ang inyong alkalde. Swerte na lang tayo na mahusay po siya. Bagamat kilala ang kanyang apelido, ay mahusay din po siya talagang lingkod bayan. Pero hindi po kasi lahat ganun kaswerte, katulad ng bayan po ng Pasig. Ang iba po ay may mga ngahas, pero hindi talaga kakilala. So, napakahirap po nilang manalo. Yung iba naman, maaaring kilala, pero nako, pareho rin, kaalyado ling, ibang pamilya lang. So, sana all. Maraming pong tumitingin sa Pasig at yun ang sinasabi. Sana all.
2: Pero pagka ganun po ba, halimbawa, tatamaan ba yun? Yung ganung structure ng family? Halimbawa, kasi nagsasabi din naman yung ating mayor ay part din ng dynasty. Kasi di ba ang kanyang tito ay senador, di ba? Tapos meron siyang pinsan na mga vice mayor din po. Tatamaan po ba to kung fourth degree of consanguinity, attorney? Yung mga ganon?
0: Ms. Heidi, no? So, ang sa amin po sa dapat isa lang, nakikilala po namin na dapat isa lang sa local, isa lang sa national. So, siguro maaaring isang senador, isang part, or kung hindi man senador, pwede namang party list, pwede rin miyembro ng Kongreso. Pero sinasabi natin, isa lang. Huwag naman yung tatlo kayong magkakapatid sa Senado tapos meron pa kayong pang-apat sa
2: Congress
0: party list. No? Sinasabi natin, pwede isang national, isa sa local. Bakit? Kasi kailangan talaga natin ng diversity. Naku, 100 million Filipinos, higit pa. Tapos 100 families lang. Ako ayaw ko maniwala na ipinagkaloob ng Diyos ang kakayanan at kabutihan sa 100 pamilya lamang. Napakaraming mahuhusay. Bigyan po natin ng espasyo itong mga to. Ngayon, tatamaan kung mayor kayo pareho ng isang, sa, para sa amin po, saklaw po ng isang tinatawag nating lugar, no, ang Metro Manila. So dapat sana sa isang sa Metro Manila, isa lamang ang galing sa isang angkan. So, maari po matamaan kung pareho kayong alkalde mula sa Metro Manila sa isang lugar, katulad ng Metro Manila, pero meron naman po atang iba pa na naihubog ninyo, na kayang humalilis sa inyo at pumalit sa inyo dahil na rin na-inspire sa kabutihan ng nagawa ninyo.
2: So, ang position nyo po, isa lang sa national, tapos isa sa local. Hanggang ganyan
0: yes,
2: lang.
0: Yan po ang maximum natin. Ngayon po, yan po ay nagiging minimum.
2: Doon sa version. So, magkakaproblema po ba, ma'am, kung itong version na to lumusot at mapagtibay, magkakaproblema ba sila sa Supreme Court? Kasi ang Supreme Court ang gusto fourth degree. What happens po?
0: Ang alin po, yung version ng House at saka yung
2: Senate. Second degree lang. Yung sabi nga natin, parang lokohan lang.
1: Malabno.
0: Sa tingin ko po, bigyan natin sila ng problema. Kung hindi man magka-problema, tayo po ang mag-challenge, di ba? Pero sinabi na rin, may kagyat pong sinabi ang Korte Suprema na bagamat klaro na utos ng saligang batas na maghubog at magpanday ng isang anti-political dynasty bill. Ang nilalaman nito, hindi niya pwedeng pangunahan. Sinasabihan niya na ito sana, ito ang guidelines, ito po ang ideal, no, na situation pagdating sa pagbuo ng anti-political dynasty measure. Nagbigay po ang Korte Suprema ng ilang guidelines. Pero iniiwan po rin niya kasi alam naman ng Korte Suprema na sa at the end of the day, ang gagawa po ng batas dapat yung Kongreso. Pero sa tingin ko kapag makita natin ay second degree lang, ang alam ko po ay nagbitaw na rin po ng salita si dating Justice Antonio Carpus. Sinabi niya, i-challenge natin yan. So, tingnan po natin. Basta sa akin ay we will not go down quiet. We will not go down without a fight, di ba? Kasi this country deserves a fight, di ba? We deserve to fight for a better future. If that means challenging a second degree na sa tingin natin kulang. Kasi yung sa Kongreso, walang succession, hindi covered ang succession. So, para tayong naglolokohan na hindi yan dynasty, di po ba? So, sa tingin ko ay merong mga mag-challenge po dyan. Pero maasa kami na hindi na kailangan paratingin dyan. Gawin na lang po natin yung ideal, kaya naman po nating ipandayan ng tayo mismo. Itong fourth degree, kung saan covered ang iba't ibang posisyon, pati ang succession, simultaneous, at meron pa pong cooling off period.
1: Oo, napaka-importante po niyan, ano? Kasi talagang dahil sa parang inip na tayo, parang ang ginagawa ng ating Kongreso, tanggapin nyo na ito para magkaroon na tayo. At least meron na. kung gusto ninyo, i-amend nyo na lang later para meron na. Pero hindi dapat ganun. Eh, ngayon pinag-uusapan na, ayusin na talaga.
0: Tama. Tsaka sabi po ng programa niyo, diba, kung may mali, dapat gawing mabuti, diba? Dapat ayusin natin. Hindi pwedeng... Manglungkot naman kung para sa bayan natin ay pwede na, di ba? Parang deserve naman po natin ng higit sa pwede na. Deserve naman po ng ating mga kabataan, ng ating mga pamilya, ang higit sa pwede na. Yan po ang sinasabi natin sa dapat isa lang movement. Kaya dapat isa lang. Kasi maraming mahuhusay na Pilipino.
2: Tama.
0: Pagkaloob po natin, i-entrust po natin ang ating bayan sa mga mas mabuting magpatakbo nito.
1: Napakahusay na kaisipan.
2: Pero yun na nga po, attorney. Iniisip ko lang din, halimbawa, wala rin pong timeline na binigay ang SC.
0: Nako, wala nga po eh. So, ako po iniisip ko. Kaya maganda na rin na ang bungad niya ay 39 years. Kung ibig niya sabihin, siguro,
2: wag naman sana yung abuti
0: niya na 39 years ulit, di ba? Kasi ang mga, kumbaga sa bata ngayon, magiging 40 na siya by then kung isinilang siya ngayon, di ba? So, wag naman po nating paabutin pa ng 4 na dekada. At sa tingin ko, tayo mismo dapat magalit, hindi ba? Anong ginagawa nila for 40 years? Close to 40 years, na klarong-klaro ang utos sa saligang batas. Nagtutulog-tulugan ba sila? Nagbubulag-bulagan? Ayaw nilang gawin yung utos ng ating saligang batas. Napaka, hindi nga ito yung parang pinagtatalo na nakikita natin yung 2/3, 16 ba yan, 24. Napakaklaro, magpasa kayo ng batas patungkol sa political dynasties. Wala pong debate doon. Problema, hindi nga po ginagawa. So, sa tingin ko po, bagamat walang timeline, isipin natin na, uy, napaka-late over

0: ano ang inyong paninindigan tungkol sa anti-dynasty law. At pag sinabi nilang walang malinaw, ay hindi ka namin boboto. Baka pwede
1: tama,
0: po yun.
1: Gawin po nating reminder yan, Bishop and Miss Heidi. No? Kumbaga, tanungin nyo na rin, diretsuhin nyo na sa mga nanonood dyan, nakikinig. Mm. Tanungin nyo, anong ginawa ninyo for 39 years kung miembro man kayo na? Ano pang ginagawa ninyo? Kayo po ba ay sumulong nito? Nag-sponsor? O wala lang, di ba? Mm. Ngayon, kung yung gaya ng sabi, wala silang posisyon, kumuha na tayo ng may posisyon patungkol okay. sa issue na to. Di ba? Huwag na tayong magpaloko po.
2: Ito naman, attorney, magiging idealist naman ako. Kunwari, nagkaroon tayo ng anti-political dynasty na genuine. Ilang cycle ng eleksyon bago malinis yung ating gobyerno?
1: Ika nga bago mapurga, di ba? Kailangan ng purging, di ba?
2: Opo.
1: Ako sa tingin ko po, baka mga tatlong cycles pa po yan. Eh. Kasi syempre sa ibang lugar, baka walang tumakbo pa. Or matatakot, di ba? Uh-huh. Or sa tingin ko, syempre isipin natin, it's a challenge po ito. Imagine, magbabawal mo yung mga pamilya. Ay, nakatitiyak na ako na merong magki-question nito. Kahit maipasa natin to through a people's initiative, naghahanda po tayo at hindi naman po tayo naive na hindi to pagpigilin ng mga political dynasty na namayagpag for hundreds of years, diba? Mm. So tingin ko yan po yung magiging unang challenge. Pangalawa, syempre, is to surface. Ang nais naman natin, hindi lang naman na buksan to, pero nais natin na maraming mga mabubuting Pilipinong manghahas at tumakbo. Mm. So tingin ko mga 2-3 cycles before we can actually see changes. Pero maganda kung mapalit, kung maipasa ito, automatically po sa halalan may mga forced bagong mga pangalan na lalabas kasi hindi nga po pwedeng tumakbo. So sa tingin ko yung unang salvo pa lang, unang chance pa lang, ma-excite na po tayong lahat kasi may mga bagong pamilya at pangalan pala dito. So sa tingin ko yun, enough na po yun to look forward to.
2: Ayun. So dapat pala, habang wala pa, naghahanda na rin yung mga bagong apelyido naman, di ba? Kasi di rin naman po biro, di ba, itong public service, di ba? Yung sistema din nababanggain mo.
0: Oo, diba? Kailangan talaga maghanda na. Tsaka kung inihahanda, kasama din sa dapat inihahanda ang ating mga kabataan. Ano? Dahil hindi naman pwedeng bigla na lang kung may edad ka na tsaka sasabak. Talagang,
2: hindi naman pwedeng puso lang.
0: Correct. Kailangan may kakayanan din.
2: Oo, diba?
0: Meron ako dito isang tanong. Pwede pa ba tayo magtanong?
2: Go, final question.
0: Meron po bang sa mga panukala, meron po bang penalties kung na mga aling i-enforce?
2: Magsasubmit pa rin ang COC.
1: Yun po, no? Sa mga nakasalang na panukala ngayon sa Kongreso at sa Senado. Tila silent po eh. Pagdating sa, syempre ayaw naman po nilang mag-admit ng kaparusahan, di ba? Pero dito po sa sinusulong po natin, maliban po sa pag-disqualify, no? Meron po din tayong sinusulong dyan na kung hindi nila sabihin doon na meron silang kamag-anak, maaaring gamitin yan sa kanila, laban sa kanila. So maaari po makansela yung kanilang certificate. No, of candidacy. So, we're taking it a step forward to try to push po na maging makatotohanan din po tayo. Huwag naman po nating niloloko pati yung mga miyembro ng COMELEC, ganyan. So, yan po yung ating sinasabi. Pero ang Bishop, ang gusto ko rin po sanang ma-highlight dun sa bill po ng dapat isa lang movement, may cooling off period. Ibig sabihin po, pag natapos po yung pamilya, klaro po nating bawal magpatakbo sa isa pang buong termino. Bawal pong halilihan yan ng kahit sinong kapamilya. So, sa tingin ko yun po ay isa sa pinakamalakas din na probisyon nung sinusulong po natin para magkaroon nga tayo ng breathing space. Para ito po yung pinupuntahan natin kanina with Miss Heidi, yung para ilang cycle. Sa tingin ko yung cooling off period, dahil po mahalaga yan, magkakaroon po tayo ng mapapabilis po natin yung pagpapalit po ng mukha. At dahil nga po may kaakibat pong mga consequences.
0: Parehas po ba yung, yung cooling off po at saka yung sa Senado na pinagbabawalan ng succession?
1: Yes po, bawal po yung succession at bawal rin po ang cooling off period. Yun po yung sinusulong po natin sa dapat isa lang movement.
2: Ayun. Okay. So ngayon pong nagsalita na ang SC, ano naman po ang mga, final question ko naman to, attorney. Ano naman ang dapat na i-watch out ng mga tao sa Kongreso po natin ngayon?
1: Tingnan
2: o paano
1: po
2: ba natin mape-pressure?
1: Opo, tingnan po natin kung

0: ang representante ninyo ay tatalima sa sinabi ng Supreme Court or magbibingi-bingian at hindi niya susundan.
1: Okay.
0: Una sa lahat, baka hindi niya basahin yung desisyon. Diba? Babasahin ba niya? Diba? Kung siya ay pinatatamaan ito. So sa tingin ko, demand po natin.
1: All right.
0: Diretsuhin natin yung mga miyembro natin, yung mga representante na doon. Nabasa niyo ba? Ano sa tingin niyo? Ipapasa niyo ba yung fourth degree? Diba? Or i-ignore ninyo yung sinabi ng Korte Suprema at you will stick to a two degree kung
1: All
0: saan
1: right.
0: ay self-interest lamang. Sa tingin ko, huwag po tayong matakot to demand answers from our representatives in Congress and in
1: Oo
0: the Senate.
1: po.
2: Thank you.
1: Susulatan ko po si Romulo. Ang aming
2: congressman.
1: congressman.
2: Oh, dito sa Pasig. Attorney Ari, napakabunga, napakalinaw nyo ring magpaliwanag at patuloy na abangan natin ano, nagkakaisa tayo. Ano na, kaya ba today yung mga congressman senators natin? Mabuhay po kayo sa Dapat Isa Lang People's Initiative Movement. God bless you, attorney.
1: God bless po.
0: God bless you po. Maraming salamat rin po. Good morning po sa lahat.
2: Sa inyo rin po. Tagapagsalita ng Dapat Isa Lang People's Initiative, si attorney Irene Aguila. Ayun. Napakaganda nung sinabi mo na kung wala pa rin, abay balikan natin yan. Part ng track record ng ating mga iboboto
1: Tama.
2: Sa susunod na halalan.
1: Maganda. At sa amin sa mulat, isa yan sa aming gagamitin na pagkilatis sa darating ng mga kongresista natin.
2: All right. And senators.
1: And senators. Kung hindi pa mapapasa.
2: Let's wait and see. At yan yun na nga, dapat genuine. Diba? Huwag yung malabnaw lang.
1: Tama.
2: Let's pray na po, Bishop Ariel.
1: Sige, samahan niyo po ako at dumulog tayo sa Panginoon. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa magandang talakayan tungkol sa isang napakahalagang bagay sa aming bansa. Kaloob mo po ang mga pinuno kung kahit nagpapasalamat kami sa kanila. Pero alam din namin kapag ang posisyon ay hindi na para sa bayan at ginagamit na lang para sa pansariling kapakanan. O Panginoon, bigyan mo talaga ng talino ang bawat mamamayan sa kanilang pagpili. Ngayon po itinataas namin ang mga nakaupo. Alam ko po mahirap sa kanila na gumawa ng desisyong sila mismo ang tatamaan. Kaya ang dalangin ko po sa kapangyarihan ng Espiritu na kumikilos sa puso ng mga nilikha ayon sa iyong wangis, manaignawa po sana ang kanilang malasakit at makita nila ang talagang pangit na bunga ng magkakamag-anak na iisa sa isang kapangyarihan. Hinihiling namin, Panginoon, maghimala kayo at gamitin niyo po ang puwersa ng mga mamamayang Pilipino upang magkaisa kami sa pagpapahayag ng aming saloobin na gusto namin ng isang pagbabago at matupad na ang anti-dynasty law na tunay na hindi malabnaw at talagang makakatulong sa aming bayan. Lord, may mga tao humingi ng panalangin dahil sa karamdaman. Hiniling namin, Panginoon, sa bawat isang nakaratay ngayon sa banig ng sakit, hiniling ko sa pangalan mo, Panginoong Jesus, idampi mo po ang iyong kamay na nagpapagaling sa kanilang lahat. In Jesus' name. And Lord, salamat na kayo po ay pumunta dito sa mundong ito upang ialay ang inyong buhay. Ang dumanak mong dugo ang siyang nagbigay sa amin ng paanyaya na kami ay malinis, mapatawad at maibalik sa kaugnayan sa aming Diyos. Dalangin ko po na kaming lahat ay magsasaalang-alang sa iyong kaloob sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming salamat po sa iyong kamay namin tinatagubili ng bansang ito. Hawakan mo po, tulungan mo po, at nawa po ay talagang lumaganap ang kapayapaan, ang kasaganahan, at ang kaayusan sa bayang ito. Gamitin mo kaming lahat na mga anak mo at mga nagmamalasakit para sa bayang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Amen and amen. Napakagandang panalangin at ganda rin nung nabanggit kanina ni Attorney Erin, reminder na we deserve better.
1: Yes.
2: Ayun, no? Thank you sa ating mga ka-Team Positive at susunod na po ang serbisyong OFW. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bishop Ariel, journalist po ng Mulat Movement of Ministries United by Love and Advice, Advancing Truth and Transformation.
2: Yes, kami po yung nagpapaalala, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
3: Matawid ako sa tamang tawiran, sumasakay
4: oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
5: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenged. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
4: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
4: Himpilang
6: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
7: Hola, Buenos Dias, Philippines! Ako po si Loida Rueda, OFW sa Bansang Chile. At kayo'y nakikinig sa Servicial OFW. Gracias!
4: Servicial OFW!
8: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
9: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
10: Isang pinagpalang araw ng Wednesday, mga kaagapay. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat na nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Ano ho? Good morning din sa mga nasa Europe at iba pang mga lugar na inaabot ang ating tinig kapag may internet. Ngayon po ay September 23, 2026. Bumabati po sa inyo na isang maligayang araw. Well, it's another day para po tayo maging grateful sa Panginoon, sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy ang inyo at ating mga pangarap sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba't ibang panig ng mundo para sa magandang buhay, para sa pamilya at balang araw ay hindi na kailangang umalis ng bansa. Tayo po ay maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at kanilang pamilya. Dito lamang po sa Serbisyong OFW, kaya samahan niyo po kami sang oras na makabuluhang pagpapayo, mga talakayan para sa ating mga ikatututo at ikabibigay ng liwanag sa ating pangingibang bansa at lalo na yung mga mag-iibang bansa pa lamang. Ito po si Pastor Joe Biaso ang inyong lingkod. Halina't samahan ako maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo at syempre sampu ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Dito lang po yan sa serbisyong OFW FEBC Radio TV. Kami nga ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ID Biro. Ang mag-abroad ay di biro ay isa sa mga napakahalagang bahagi dito sa serbisyong OFW sapagkat dito po ay ang pag-abroad ay hindi natin minamaliit na bahagi o minamaliit na parte ng ating buhay dahil dito nais nating maibahagi ang iba-ibang factor para sa pagpapasya. Decision making pa lang, actually ang pinaka mahalaga hindi lang ho yung pagpapasya kundi yung ano ang consequence kapag ako'y nagpasya. Napakahalaga po yung bahagi. Kaya mahalaga na yung pagtatrabaho sa ibang bansa ay dapat pinag-iisipan kung ano ang magiging result. Ano ang magiging kapalit ng aking pagpapasya. Gusto rin nating maipakita ang realidad ng ang mag-abroad ay di biro. Kumusta naman po kayo mga kababayan? Nating mga overseas Filipino workers, aking panalangin patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy inaingatan ang inyong kalusugan, maging ang inyong mental, emotional, financial at lalong-lalo na ang inyong spiritual health. Bago tayo magpatuloy, siyempre ang atin munang short devotion. Mabatatagpuan sa Kawikaan 14:23. Kung inyo pong mababasa ito sa inyong mga Biblia. Sa bawat pagpapagal ay may pakinabang. Ngunit ang puro salita ay humahantong sa kahirapan. Mga kapatid, napakaganda nitong sharing para sa umagang ito dahil lahat ng ating mga pagpapasya, ulitin ko, gaya na sabi ko kanina, kinukonsider lagi natin ano ang magiging resulta pag nagpasya ako. Mabuti na yung magpasya. After magpasya, mag-isip, nagpasya, then ipinursu mo na yung iyong pasya. Dahil sabi ng banal na kasulatan, bawat pagpapagal, ibig sabihin, nakatapos ka na magpasya, nagtatrabaho na, nagpapagal ka na, at alam natin ang result, mga kapatid sa Panginoon, mga kababayan, nagkakaroon ng pakinabang. Ang pakinabang na ito ang bumabalik sa atin dahil sa ating pagpapasya at sa ating pagdedesisyong magpagal, alang-alang sa pamilya. Marami ang patunay, marami na pamilya ang patunay na nagbago ang buhay nila dahil sa nagpagal ang kanilang pamilya. Of course, considering also yung consequence o yung lahat naman ng pasya merong positibo at negatibo. Pero dito sa talatang ito, ine-emphasize na pag hindi tayo nagpasya, o yung panay tayo plano, panay tayo salita. Yung salita bagang sana gusto ko sana, di ba? Gusto ko sanang magganito, pero hindi ka nagpapasyang isa katuparan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ayon sa manunulat, humahantong ito sa kahirapan. Ay totoo nga naman, yung ating kasabihan na si Juan, naalala niyo yung kwento na si Juan, ay nandun sa puno ng bayabas. Iniintay mahinog yung bayabas. At bago mahinog, sa kanyang habang hinihintay, samantalang kaya niyang abutin, kaya niyang sungkitin, kaya niyang abutin ang kanyang kamay dahil sa walang aksyon. Maray naghihintay siyang bumagsak, naghihintay siyang mangamoy, naghihintay siyang malaglag. Hindi ho mangyayari yun. Ang nangyari po, naunahan niya ng ibon. At ipot lang ang dumating sa kanya, hindi po yung bayabas. Mga kapatid, yan ay kwento na kapupulutan natin ng aral. May mga kailangang magpasya tayo, hindi lamang panay salita. Yan po ang salita ng Diyos ngayong umaga, nawa po'y nakatulong sa atin. Ano man ang iyong pinagdidesisyonan, magpasya ka. Of course, timbang-timbangin. At manalangin, kauna-unahan, manalangin at timbang-timbangin, humingi ka ng wisdom sa Lord at pagka nakapag-nalangin ka, nag-ask ka ng wisdom, that's the time. You move out. Gawin mo na ang pinakamabuti mong magagawa. Magpagal ka na. Ibuhos mo na ang iyong lakas. At sabi ng Biblia, may pakinabang yan. Nawa nag-inspire sa atin ang salita ng Diyos na ito. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita, sa kawikaan na nagbigay sa amin ng dagdag na inspirasyon, passion, lakas para ipagpatuloy yung aming pinagpasyahan. Anuman ang kaharapin namin, hindi kami bibitaw dahil yan ang aming ipinasya. Maraming salamat ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Okay, mga kapatid sa Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin, mga kaagapay, ha? Napakahalaga na mga salita ng Diyos na yan at sa ating mga pagpapasya, gawin natin. Mabuti na yung nagpasya na hindi nagtagumpay sa simula kaysa yung hindi nagpasya na wala kang iniintay. Ayan. Ang experience ay malaking bagay. Whether good or bad experience, experience yan na magagamit mo sa iyong pagpapatuloy. Okay, mag-abroad ay di biro. Ngayong araw na ito, mga kapatid, ay ating pag-uusapan, ang ating talking points ng talakayan ay pag-uusapan natin yung patungkol sa paano ba makapag-apply ng ligtas at makaiwas sa illegal recruitment. Napakahalagang talakayin. Basic ito, pero napaka-importante, especially yung mga future OFWs, mga would-be OFWs. Nasa panahon ka ngayon ng pagtitimbang-timbang, tutuloy ba ako? Iwanan ko ba ang asawa ko? Iwanan ko ba ang aking mga anak? Ang aming maliit na negosyo, iwanan ko ba? Ipagpapalit ko dito sa aking pag-abroad. Ano kaya ang mga paghahanda na dapat kong gawin? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At nawa po, mga kababayan, ay makatulong po sa atin ito upang makaiwas po tayo sa mga posibleng maging problema. Mga kagapay, para sa ating mga kababayan na nangangarap, ha, na magtrabaho sa ibang bansa, mahalagang malaman na hindi lahat ng job offer ay ligtas at lehitimo. Ulitin ko, magkaiba po ang job offer sa job order. Ang job offer, inoffer ng kumpanya o individual. Ang job order, inissue ng government para payagan ang isang agency na mag-recruit. Yun yung job order. May order sa ibang bansa. Okay. Sa dami po ng nababasa po natin, sa dami ng nababasa natin na mga sa Facebook, hiring nakapost, nakikita online, paano nga ba natin matitiyak na tunay ang trabaho, lehitimo ang recruiter, at hindi tayo mabibiktima ng illegal recruitment. Ayan. At bago tayo magpatuloy, pakishare nga po ang ating broadcast. Isishare ko muna sa aking mga kapatiran at sa lahat ng ating mga partner sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan, ha? Okay, share. Napakishare po ngayon bago tayo magsimula sa ating pagtalakay. Pero syempre, babasahin ko muna yung mga nagko-comment ngayon at mga una ng narito sa ating broadcast. Si Mary Ann Francisco, good morning, kaserbisyong OFW, listening from Hong Kong. Si Edgar Arasa, mapagpalang umaga po, Pastor Joe, to God be the glory. Si Nori Coladilla Araos. Good morning po. Si Brother June Kabungkal ng Batangas. Magandang umaga po, Pastor Joe. Listening from the sea on the way to Portugal. Aba, si Brother June pala ay nakasampaw pala uli. Good morning dyan. Anumang oras dyan sa iyo, Brother June. Salvador Epipanyo, good morning. Share na po while listening sa car. si Euporcia o Euporcina Bernardino. Good day po. Yan, good day sa lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Paki-like and share po ang ating broadcast muli para po mas madami po ang makapanood, makapakinig ng ating broadcast. Ayan, ako ay nagsishare na din sa aking mga kakilala, mga kaibigan na kapartner sa ministry for OFW. Ayan. Okay, so tatalakayin na po natin mga kapatid, ano, itong ating, I think, 8 po itong ating ibibigay, ano ho, na mga bagay na makakatulong sa atin. Sa dami po kasi ng mga nakapost ngayon, paano nga ba makakatiyak? Ano ho? Ngayong oras, pag-usapan natin ito. Open o OFW hiring. Paano makapag-apply ng ligtas at makaiwas sa illegal recruitment? Alamin ang mga dapat i-check. Oh, maglagay na kayo ng mga listahan ninyo. Ano ho? Bago mag-apply, i-check. Mag-apply, ano, mga senyales na dapat ingatan at mga practical na paalala para makaiwas, maging ligtas sa ating paghahanap ng trabaho abroad. Ang una sa ating listahan, number one, magsimula sa legal at mapagkakatiwalaang recruitment. Kapag naghahanap ka ng trabaho, mahalagang legal na paraan magsimula. Sapagkat hindi sapat na nakita lamang na job posting sa Facebook, delikado pa dyan, at ibang social media, kailangan tiyakin na lehitimo ang recruitment agency at may tamang autorisasyon para mag-recruit ang mga Pilipino sa ibang bansa, para magtrabaho sa ibang bansa. So maliwanag dyan mga kapatid ha, ang maraming job seeker ang naaakit sa mabilis na proseso. Huwag hong ganyan. Hindi ho yan tiyak at katiyakan kasi mabilis. Mas marami kamo, mas marami sa mga mabilis na bibiktima ng illegal recruitment and sometimes human trafficking. Pangalawa, mataas na sahod. Wag ho ganyan. Hindi yung mga nagre-recruit ng illegal, yung mga nagre-recruit ng illegal, siyempre hindi yan mag-o-offer ng mababa. Eh bakit mag-a-apply sa kanila kung mababa? Ang siyempre, ang logic niyan, kapag mataas, tanungin mo, bakit sobrang taas? Anong meron? Mayroong mambibiktima sa'yo. Kaya bago mag-apply, mas mahalagang alamin kung sino ang recruiter. Tanungin mo yon. Itong nagre-recruit sa akin, siya ba'y empleyado ng ahensya or lisensyado ng DMW? Sino ang employer? At kung may totoong may available na trabaho, ang ilang minuto ng pag-verify maaari nang makapagligtas sa iyo sa isang aplikante mula sa malaking halaga na pera at posibleng panloloko. Kaya maging matalino, huwag magpapaloko. Yan ang paalala ng DMW, magduda bago magtiwala. Mga kapatid ha, yan ay mahalaga yan. Sino ang recruiter? Lisensyado ba? Pangalawa, yung tino-offer niyang job trabaho, meron ba silang job order? Maikli lang po yung para i-verify. Punta lang kayo sa website ng DMW, even FB page nila. I-verify mo dyan yung taong nagre-recruit, if license. Number two, yung agency ba niya na nire-represent ay lisensyado. Mas malamang yan, mga kapatid. Mas malamang. Kung nagre-recruit ang mabilis at saang lugar ka minimit, mas malamang sa hindi. Illegal recruiter yan. Manloloko yan. Ang paalala ko, magduda bago magtiwala. Don't meet them or him or her saan man, sa mall or kung saan-saan. Dapat minimit ka sa loob mismo ng ahensya. Oh, that's number one. Number two sa ating list, mag-ingat sa job offers na social media. Nako mga kapatid, meron po akong ina-advisean ngayon, madami po sila, mga 10. Nakita lang nila ang job offer po ito ha, sa FB ng grupo kalimitan itong mga Poland recruitment o Poland hiring. Mga ganyan po ang mga pangalan na mga yan. Kinoconnect sa isang bansa. Then, pag ikaw ay pumasok doon, tinitingnan nyo, nasa loob na ang mga illegal recruiter. Nasa loob na niyan. Pag nakita ka na interesado, ilalabas ka niya. Ipi-PM ka niya at sasabihin, if you are interested, please PM sa ganito. Or sa Telegram. Yun, wala nang nakakalam doon. Kayo na lang. At doon na nagsisimula ang illegal recruitment. Pagbabayarin ka, aalukin ka, gamit yung kanilang platform, Facebook or Messenger or TikTok at iba pang platforms. Yung Telegram, ang pinaka-common na ginagamit ngayon kasi hindi na po nasisilip yan. Dapat maging maingat lalo na kung walang maayos na interview. At ang interview ginawa sa labas. Ginawa hindi sa opisina na mismo ng agency. Sa guidelines ng DMW at dating PUA, dapat sa standard nila, 100 square meter ang ahensya. Sana hindi pa nagbabago yan, yung guidelines na yan. Kasi ang mga nagtatayo ng ahensya, mga kapatid, yan po yung million yan, multi-million na negosyo. Kaya yung inoffer ka ng hindi malinaw yung employer, sobrang taas ng sahod, minamadali ang aplikante na magbayad, hindi rin sapat basta-basta magpadala ng personal document o pera sa isang taong nakilala lamang online. So, red flag na po yun. Nagmamadali, sobrang offer na mataas, minamadali ka, pinadadala, padala ang iyong mga personal documents o pera, yan na yan. Siya na yan. Magduda ka na dyan at huwag nang tumuloy dyan. Ha? Kasi ang legal dumadaan sa proseso. Alam niyo yan, mga kababayan. Alam natin ang legal may konting abala. Kasi part yan ng process. Kaya mag-ingat po kayo dyan. Ang kasunod ay pangatlo sa ating listahan, kilalanin ang mga red flags sa hiring. O medyo nakapagpasok na tayo siguro dito ng ilang katotohanan dito. Kilalanin ang mga red flags. Tingnan. May ilang senyales na dapat ingatan ng isang aplikante. Kabilang dito ang pangakong napakataas sa sahod. Yung kanina binanggit natin. Kabilang yan, yung sahod. Kapalit ng kaunting requirements. Magduda kayo kung walang requirements. Sure hiring. Ayan yung mga gamit. Quote and quote, sure hiring. Kahit walang interview, wala kang natapos, wala kang diploma. Ako po, alam mo na, yan yung mga red flags. At syempre, paniningil agad ng malaking halaga para umano sa processing o reservation ng slot. Pag nakarinig ka niyang reservation ng slot, alam mo na, isa ka sa posibleng mabiktima. Ang reservation ng slot, hindi ho ginagamit sa legal na paraan. Ginagamit po ang job order na legal ka na mayroong slot. Kung mayroong job order, yun ang legal na slot. Hindi po para ma-reserve ang slot, magbayad ka ng ganito, may mga encounter po akong ganyan. Na humihingi ng payo, Pastor, magbabayad po ba ako? Sinisingil po ako ng ganito. Dapat po bang bayaran ko na? Sabi ko, wag. Huwag kang tumuloy dyan. Illegal recruiter ang kausap mo. Imagine mo, walang ahensya sa Pilipinas nagre-recruit. Dyan pa lang po. Dyan pa lang. Hindi ka na dapat tumuloy. Sapagkat hindi pinapayagan ng ating pamahalaan na ang isang employer, whether agency sa ibang bansa o employer na re-rekta sa isang worker para kumuha. Kung agency yan, dapat may, kung lisensyang accredited na agency yan sa abroad, accredited ng MWO, dadaan po yan sa kanyang partner agency. Hindi po re-rekta sa tao yan. dahil alam nila illegal recruitment yan. Okay. Ang pressure na magbayad ngayon dahil mauubos ang slot is a red flag. Huwag ho kayong kakagat sa pain na yan. Dapat maging dahilan para huminto muna at mag-verify. Pero sa akin, mga kapatid, sa tagal kong nasa advocacy, sa tagal kong naglilingkod sa maraming kaparaanan sa mga OFW, yung mga binanggit ko sa inyo, sa una pa lang, huwag nyo nang kausapin yung taong yan. Dapat nga i-report nyo na yan sa DMW na may illegal na nagre-recruit. Walang lisensya, walang ahensya, direkta ka pupunta sa ibang bansa, whether personal yan na tao or isang agency kuno. Kasi kung agency yan, accredited yan sa Migrant Workers Office, hindi niya gagawin yan. Matatanggalan siya ng accreditation. So nakita niyo na ngayon, mga kapatid, na yan ay red flag. Okay. Huwag kayong pape-pressure. Ang lehitimong proseso ng recruitment ay may mga dokumento at hakbang na maaring suriin, hindi lamang pangako ng recruiter. Yung mga recruiter, kapag nangako yan, halos langit, buwan, ibibigay, parang nanliligaw. Pakakainin ka pa minsan sa restaurant. Libre ka pa, pamasahe. Meron ka pang financial assistance. Mga red flag yan ng isang illegal recruiter. Palatandaan ng isang illegal recruiter. At pang-apat, kalahati na tayo. Ang totoo, alamin ang totoong gastos sa pag-apply. O dito, maraming nabibiktima dito. Eh ano, libre. May pamasahe pa. At binibigyan pa kami ng 5,000 financial assistance. Nako, kababayan, kung ikaw yan na nakikinig at nanonood o may kamag-anak kang nasa ganyang estado na, nasa ganyang sitwasyon na, ang kausap niya, illegal recruiter. Hindi dapat basta-basta nagbibigay ng pera. Ang aplikante hindi lamang sinasabi ng recruiter na kailangan itong bayaran. Kailangan malinaw kung para saan ang bawat bayarin at sino tatanggap nito at may kaukulang dokumento. Doon pa lang palatandaan kapag walang resibo. Ang kausap mo, ahente, hindi empleyado. Mga kapatid, napakadami ng pagkakataon ng isang OFW nagbayad, akala niya sa agency processing ang binayaran niya, 5,000. Kalimitan, nagsisimula sa 5,000 yan. Pero pag alam na mapera ka at pa ibang bansa, pa Europe, mas malaki, 10,000. Ang sinasabi, ito'y part ng gastusin ng isang OFW. Mga kapatid, totoo na may gastos ang pag-abroad, pero hindi po sa kausap nyo. Hindi sa kausap nyong ahente. Yang ahenting yan, pagkatapos na dalhin kayo doon sa ahensya, maglalaho na ho yan. At siya'y babayaran pa ng halagang 10,000 at 20,000. Kaya ngayon ang mga ahente, nagkukumahog kanya-kanya at maraming pinagpapasahan po yan. Maraming pinagpapasahan po yan ng mga ahensya. At kapag naipasa na, babayaran sila kapag nakaalis ka na, pa-abroad. At sana makaalis ka nga. Pagkatapos makaalis, babayaran na sila. Hindi na alam natin kung ano mangyayari. Mabuti nga kung dinala ka sa lisensyadong ahensya. Ay kung hindi. Kaya mahalaga na itago ang resibo. Pero maliwanag yan. Kapag legal recruiter ang kausap mo, wala pong resibo yan. I-screenshot ang usapan, job advertisement at iba pang mga proof ng transaksyon. Kapag nagkaroon ng problema, maaring maging mahalagang ebidensya ang mga ito. Kaya mga kapatid sa Panginoon, yan po ang unang apat at tayo'y babalik mamaya makalipas lamang ang ilang paalala sa ating pong pagbabalik.
11: Servisyong OFW. Bakit hindi madali ang mawalay sa pamilya? Bakit homesickness ang number one na hamon ng maraming kababayan nating OFW?
12: Bakit masakit sa damdamin na wala ka sa mahalagang okasyon sa buhay ng iyong pamilya? Birthday man yan o anniversary, graduation o kasalan.
13: At lalong makirot sa puso pag may malumhang sakit sa naiwanan mong pamilya.
12: Ang simpleng sagot, sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para maging magkasama.
13: Kung kailangan mang sa maikling panahon ay magkahiwalay ang pamilya, importanteng malinaw ang plano sa pagbabalik at sa mga goals na gustong abutin ng pamilya.
12: Dito'y hindi matatawaran ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos para malampasan ang lungkot at mapagtagumpayan ang panghihina.
11: Ito ang sabi ni Reverend Reynaldo Sande, isang OFW at pastor sa Saudi Arabia.
14: Mahirap talaga na hindi ko makasama ang pamilya ko. Yung bawat araw ay pare-parehas na lamang. Matapos sa trabaho ay mag-isa na lang ulit sa bahay. But the fact that I survived and I keep on working abroad is really worth all the struggles. Ngayon, eh tapos na po sa pag-aaral ang mga anak ko. At lahat ng pinangarap ko para sa pamilya ko ay naisakatuparan na.
12: Tanging biyaya ng Diyos ang lakas at kanlungan na pwedeng mapagkatiwalaan.
14: Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa lahat ng pagod at hirap ko ay lagi niya akong sinasamahan at kailanman ay hindi ako pinabayaan sa trabaho, maging sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa akin.
11: Ang pamilyang Pilipino, pinagbubuklod ng Diyos habang magkalayo, magkahiwalay may nananatiling buo.
15: Servisyong OFW.
10: Good morning muli. Nagbabalik ang servisyong OFW at alas 9 na ng umaga. Ano ho? At atin pong babatiin muna ang ating kapatid sa Panginoon, ang ating partner sa Ministeryo ng Paglilingkod sa mga OFW, ang COO ng Global Filipino Movement, Pastor Rene Bunsoy. Good morning. At happy birthday, partner. Bago tayo magprograma, binati na natin siya at sabi ko, welcome to the club. So, senior na siya sa araw na ito. At panalangin namin patuloy ka pang bigyan ng malakas na pangangatawan at kalusugan at siyempre kaalaman, lalong-lalo na sa kanyang gampaning bilang nangunguna sa Global Filipino Movement. Good happy birthday sa iyo, Pastor Rene Bunsoy. Ayan. Okay, dara ko muna tayo sa ilang pang pagbati. Ano, yung ating mga nanonood nga nakikinig na ngayon, si Edgar Campos, good morning po. Vincent Garcia, good morning po, Pastor Gio. Noe Merdigia is watching. Sabi niya, good morning, Pastor Gio. Share na po while watching from Caloocan City. Ayan. Ano pa? Meron pa dito si Eduardo Casa. Sir, God bless. Good morning po. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning. Si Benci Bueno, tama, need po talaga na mag-ingat. Ay, salamat, Mama Benci. At si Biosi Lastimosa, good morning, Pastor Joe. Blessed morning po. Josie Mingala, what is watching? Blessed morning, Pastor Joe, at sa buong sambahayan po. Ayan, sambayanan. Mr. Nitz Tebestan is watching. Blessed morning, Pastor Joe. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa inyong suporta sa pakinig at panonood ng ating broadcast. Ngayon ay nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating discussion. Ano ho? Paano makapag-apply ng ligtas at makaiwas sa illegal recruitment? Number 5 sa ating listahan. Basahin at unawain ang employment contract. Normally, yung employment contract ay hindi agad yan binibigay sa nag-a-apply. Pag na-pre-select ka nila at ilang proseso pa, sasabihin nila, o sige, ready na yung employer mo, may kontrata na, pipirmahan mo na lang. Kasi ready na naman yan. Sa pagpirma, huwag kayong magmamadali. Basahin ang mga provision sa kontrata. Hindi sapat na matapos ang proseso, na hired na ako. basahin at tunawain ang employment contract. Bago umalis ng bansa, kailangan malinaw sa worker ang kanyang employment contract. Ang tawag dyan, standard employment contract. Dapat alam niya ang sahod, trabaho, working hours, overtime, benefits, accommodation, leave, tagal ng kontrata at iba pang kondisyon na nakalagay sa iyong contract. Dyan, yan po ay standard employment contract. Ang mga aplikante na nakatuon lamang sa laki ng sahod at hindi binabasa ang ibang kondisyon, pero mahalagang malaman ang buong terms ng trabaho dahil dito nakasaad ang mga karapatan at responsibilidad ng isang worker at employer. Kaya dapat alam po natin yan, ha? Number 6, huwag magpadala sa tourist visa para lang makapagtrabaho. Kahapon, tinalakay namin ni Pastor Rene. Naalala niyo ba? Na doon ang in-interview nila Sister Heidi Sampang, Pastor Eric, yung spokesperson ng immigration. Mga kapatid, pag hindi tayo nag-ingat mismo sa immigration, sana mawala na yan, pero nangyayari pa. Bagong-bago na nangyari itong buwan lang nito na ang kasabwat mismo ng trafficker, illegal recruiter, ay ang immigration officer. Kaya huwag magpapadala kung alam mong magtatrabaho ka, pero sinabihan kang doon na lang aayusin ang papel. Automatic yan, mga kapatid. Umatras na kayo. Sana hindi pa kayo nakakapagbayad. Sana hindi pa kayo nakapagbibigay ng mga dokumento. Kasi papupuntahin kayong turista. At ang pagiging turista pero ang intention mo magtrabaho is illegal recruitment. At lalo na kapag yung mambibiktima sa'yo, dadalhin ka sa Myanmar, Thailand, Vietnam. Nako, mag-ingat po tayo. Isa ring mahalagang paalala tungkol sa visa. Ang tourist visa hindi automatikong nangangulugan ng legal nang makapagtatrabaho ka sa ibang bansa. Kaya nga, tourist visa. Anong ini-expect mo kapag tourist visa ang visa mo? Magtuturista ka, hindi ka magtatrabaho. Ang gagawin mo doon, magwawaldas ng pera. Pasensya na yun sa term na yon. Ibig sabihin, gagastos ka. Ine-expect ka ng immigration at maging sa bansang pupuntahan mo ay magliliwaliw ka lang. Magbabawas ka ng pera. Pero kung hindi naman yun ang intention mo at wala kang ganong pera, ang intention mo talaga magtrabaho pero ang ipagagamit sa iyo tourist visa, red flag, another red flag ng isang human trafficking at illegal recruitment. Dapat tiyakin ng aplikante na tama ang visa, dokumento sa trabahong kanyang papasukan. Ang pangakong tourist visa muna is a red flag, is a no. Saka na natin na ayusin, lingwahe yan ng mga trafficker at illegal recruitment. Isang sitwasyong dapat pag-ingatan at di kayo dapat ma-involve. Number 7. Nasa listahan na ho natin, 1 to 6 na. So ito ang pang-7. I-verify bago magbayad, bago pumirma, bago umalis. Tatlong verification. Titiyakin mo sa sarili mo, magbabayad ako dito, may resibo ba? Pangalawa, pipirma ako, working visa ba? Pangatlo, aalis ako. Sa aking pag-alis, dapat ang papeles ko, bukod sa working visa, may employer ako, tiyak sa aking kontrata kung saan ako pupunta. Nako, mga kababayan, sa tagal na nating tumutulong sa mga OFW, makinig po kayo, sapagkat ito po ay hindi bilang ayaw namin kayong tulungan makapag-abroad. Ayaw namin kayo mabiktima at magsisi sa huli. Kaya sineshare po namin ito hindi para kayo tuyain, hindi para kayo pigilan, Hindi para kayo sabihang dito na lang sa bansa, dahil alam naman natin na sa ating bansa, maliit ang sweldo, talaga namang mas malaki sa ibang bansa. Pero tandaan nyo, ang pinakamahalagang prinsipyo sa OFW hiring ay ang verification. Magtitiyakin mo. Magtanong-tanong ka, huwag sa kapwa OFW, kapatid. Sa gobyerno na mismo kayo magtanong. Kaya kung minsan, mas maraming nabibiktima dahil sa nakasabay niyang OFW, dahil sa kinumbinsi din siya ng isang OFW na pareho silang ina-applyan, ay syempre, mas madali kayong mabiktima, hindi dahil sa OFW nag-a-apply din, kundi pareho kayo kasi syempre ng desire na umalis ng bansa. Kaya siyempre, pareho kayo, nagkukonbinsihan kayo na tama ito. Kinukonbinsin nyo ang isa't isa para mapaniwalaan nyo kahit alam nyo may mga red flags. Kita nyo, ang mangyayari, pag nabiktima kayo, sisisihin nyo yung taong nakasabay nyo. Nasabihin nyo, kasi ganito, ganito, ganito. Pero normally, sa mga nakakausap natin mga ganyan, ang sinisisi direkta na yung ahente. Bagamat ang nag-convince sa kanya, aplikante. Aplikante siya at the same time nagre-recruit. Nasabihan sila ng agency, sige, para mapadalik ang pag-alis mo. Mangalap ka pa ng makakasabay mo para mabilis. Para sa akin po, mabilis kayong mabibiktima. Wala naman hong masama magyakag. Pero kapag may nangyari po dyan sa inyong niyakag, kayo mismo sasampahan ng reklamo. Yan ho mismo. Kayo mismo sasampahan ng reklamo. At sasabihin, sino ang paano mo nalaman itong trabahong ina-applyan? Meron ho kasing kasabayan ako. Ni-recruit niya po ako. Nalala ko tuloy nasa mga ilan sila? Nasa mga 15 na palabas ng bansa. Trinabaho ito ng ating kaibigan, kapatid sa Panginoon, pastor ni Carlos Cao Jr. through GFM din, while empleyado pa po ako doon. Talagang first-timer lahat papuntang US o Europe. Mga seafarer ito, mga fresh graduate. Una pa lang, fake ang kanilang job, certificate of employment. Fake lahat. Pineke ng recruiter. Na-report sa amin, tinulungan namin, hanggang kilala pa naman yung ahensya na kakonek. May recruiter. At yung recruiter nila, hindi humaharap, at ang humarap na sa amin yung mismong ahensya. Trinabaho ni Attorney Carlos Cao Jr., napakadaming papel ang naubos ng Global Filipino Movement sa dami ng iniprint. Lahat, tatlo at ang computer gumagana para mapabilis kasi hahabol namin sa sa Metropolitan dito sa Manila sa korte para mag-file. Mga kapatid, minadali. Binilisan. Ako mismo nasama pa sa mga recruiter. Nakaharap ko pa yung kanilang ahensya. Sa dulo, mga kapatid, dito nagulat kami na doon sa mga nagre-reklamo, isa lang ang hindi nakatanggap ng 10,000. Dahil every time, hindi naman sabay-sabay nag-apply yun eh. Isa, sumunod, sumunod, sumunod. At ang sinasabi lagi doon sa mga nag-a-apply, magyakag ka pa ng mga kaklase. At every time na mayroong kayong yakag o na-invite, nakakatanggap ng 10,000. Lahat, hindi lahat, isa lang sa kanila ang hindi nakatanggap kasi huli siyang ni-recruit. Huli siyang ni-recruit. Nung magkakasuhan na, nagsampa na tayo ng kaso through Attorney Cao. Sa kalagitnaan, pinanghihinaan na ng loob yung mga tao. kasi kinakausap na sila ng recruiter, kapag kayo'y magsumbong, kakasuhan namin kayo sapagkat kayo ay kasabwat ko. Hindi man sinabing kasabwat, pero kasi kayo nakatanggap ng tagte-10,000. Unti-unti na pong nagpuglasan ang mga nagreklamo. Hanggang isa na lang ang natira na hindi nabigyan ng 10,000, pero sa dulo, bibitaw din yung isang yon. Tinatakot siya. Sinampahan sila ng kaso sa Mandaluyong City or Makati. Mga kapatid, ganito po, aplikanteng nagre-recruit. Kapag may nangyari po sa iyong nirecruit, ikaw ay makakasuhan. Kaya huwag kayong papayag na kayo ay gagamitin, aplikante at ginagawang recruiter. Hindi kailangang madaliin ang pagpapasya dahil lamang sa pangakong magandang oportunidad. Mas mabuting magtanong, magsuri, gumamit ng mga official na government channels para ma-verify. At sa ating panghuli, kung may kahinahinalang recruiter na nag-recruit sa iyo, sa mall, sa bahay, o kahit saan ka minimit, kung may nakita kang posibleng illegal recruitment, mahalagang huwag itong baliwalain. Ulitin ko, kung naghihinala ka, ay ang problema, bago tayo maghinala, nabigay na yung dokumento, nasingil ka na, buo na ang loob mo, sinabi mo na sa pamilya mo, kwento mo na sa best friend mo na ikay nag-a-apply, nang malaman mo na nabiktima ka o nakikita mo na na may kahinahinala, hindi ka na maka-trust. Kaya normally, ang ginagawa ng iba, tumatahimik na lang kasi malaki ng kahihiyan kapag pinaalam pa sa asawa, sa pamilya, kasi nangutang na, gumastos na, ayaw ng malaman. Huwag pong ganyan, mga kapatid. Sa una pa lang ng proseso, kapag kahinahinala na, huwag na kayong tumuloy. Kumuha ng posible mga ebidensya, kagaya ng screenshot ng usapan, pangalan ng recruiter. Actually, nabe-verify po ang pangalan ng recruiter at number, job posting at proof of payment. Kapag nagdududa ka, hindi ibig sabihin niya na mahihinto na ang pag-abroad mo, kundi mahihinto kang mabiktima. Kasi nagdududa ka eh. Isasatisfy mo muna ang iyong kaisipan. Kumukontra kasi kuminsan ang ating isip sa ating sinasabi. Ating sinasabi, kumbinsido ka. Ang ating puso, kumbinsido ka. Pero sa isip mo, nagdududa ka. Dapat mag-reconcile yung puso at isip. Sinasabi ng bibig, galing sa puso, dapat yan ay pag-iisip-isipan. Tama ba itong nararamdaman ko? Parang nagdududa ako dito sa recruiter ko. Kasi pag ganyan, mga kapatid, pag ganyan, napakahalaga niyan. Ang pag-report ay hindi lamang para sa sariling proteksyon. Maaari rin ito makatulong sa iba upang hindi na mabiktima at iba pang Pilipinong naghahanap ng trabaho abroad. Totoo po yan. Itong week lang na to, may lumapit sa akin. Nabiktima sila. At ang problema, hindi na nila, ito yung nag-a-apply pa Europe. Gusto nilang bumitaw. Gusto nang bumitaw. Ang sabi ko, magsasamba ba kayo ng kaso? Sabi niya, Pastor, hindi na po. Ang intention na lang po namin para hindi na ulitin ng iba. Hindi na maulit sa iba. O, tamo. Ganun na lang po ang sinasabi ng mga biktima. Kasi kahit malaking kahihiyan, abala, sipin mo, biktima ka na, naabala ka pa. Ayaw na nilang malaman ng iba. Ang iba nga, nadiretso ng pag-a-apply na lang sa iba para malimutan yung una. Ang problema, yung passport mo, naroon. Naroon ang mga kailangan sa pag-a-apply. Passport, mga original documents. Kaya, napipilitan kang umatras. Pero wala na. Nabiktima ka na. Sayang na panahon, sayang na pera, sayang na mga dokumento. Then magsasampa ka ng kaso para i-withdraw. Then pagbabayarin ka para ibigay ang passport.

Biktima sa iba pang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Kaya mga kapatid, nawa, nakatulong po itong ating discussion. At gusto natin munang pasadahan ang walo na mga bagay na dapat nating tandaan kapag tayo ay mag-a-abroad para makaiwas, mabiktima. Number one, pakicheck po yung inyong sinulat. Magsimula sa legal at mapagkakatiwala ang recruitment. Number two, mag-ingat po sa job offer sa social media. Number three, kilalanin ang mga red flag sa hiring. Number four, ang number four ay alamin ang totoong gastos sa pag-a-apply. May gastos po talaga pag mag-a-apply pa abroad. Number five, ang number five, basahin at unawain ang employment contract. Number six, huwag magpapadala sa tourist visa para lang makapagtrabaho. Red flag yan. Number seven, i-verify bago magbayad, bago pumirma, bago umalis. At panghuli, kung may kahinahinalang recruiter, huwag manahimik. Yan po ang walo sa mga na mga bagay na dapat nating tandaan sa pag-abroad o bago mag-abroad. Sa paghahanap ng trabaho abroad, huwag unahin ang pangakong malaking sahod at unahin ang beripikasyon. Mas ligtas ang aplikante at marunong magtanong, marunong mag-check ng dokumento at hindi basta nagbibigay ng pera at mga personal information na hindi binerify, na verify. Mga kapatid, nawa po, nakatulong po itong ating programa ngayon, episode ng Wednesday. Mananalangin tayo sa Panginoon para ang bawat isa na naglalayon na mag-abroad ay tulungan kayo ng Panginoon na magamit. Alam niyo po, itong panghuli lang po ito. Ako po ay bumili ng sasakyang second hand. Napakalaking bagay yung mga napapanood ko sa YouTube, yung mga babala kapag bibili ng sasakyan. Ang daming mga tips na pwede mong matutunan. Nakakatulong sa atin yun. Hindi nagmamadali. At tiningnan ko ang mga warning sign o mga sign na hindi dapat mabili. At nakatulong sa aking pagbili. Kahit second hand, pero naging matalino akong bumili na sasakyan. Kasi binerify ko ang maraming bagay. Ganyan din sa pagtatrabaho abroad. Kailangan mag-verify po tayo ng mga bagay na ating papasyahin bago mag-desisyon. Mananalangin po ako para sa inyo at atin pong isama sa pananalangin si Pastor Pastor Lozande, Chris Lozande, siya po ay nasa hospital, San Mateo General Hospital. Panalangin po natin ang kanyang recovery, ang paggamit ng Panginoon sa kanyang doktor na humahandle sa kanya. At sama na rin natin mga kapatid, itong kapatid ni Sister Wilma Napoles, kanyang kapatid na naandyan ngayon sa orthopedic. Isama na rin natin ang kapatiran, mga kapatid na nagpa-abot ng kanilang panalangin, si Brother Mike Tan, may stroke. Panalangin natin at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig ngayon sa programang Servisyong OFW. Manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat sapagkat Ikaw ay nakikinig sa aming panalangin. Dinudulog po namin ang mga kapatid, kapastoran at mga kapatiran na may mga karamdaman, si Brother Mike Teves Tan. Pagalingin mong patuloy, Panginoon, sa kanyang stroke. Naniniwala kami, Panginoon, sa miracle mo sa kanyang buhay. Na one day, Lord God, siya lalakad ayon sa iyong tamang oras. Si Pastor Chris Lozande, Panginoon, na nakakonfine ngayon, dalangin ko, Panginoon, ang kanyang himala, ang kanyang doktor na nag-handle.

0: Tulungan mo siya sa lahat ng kanyang gagawin at provision sa mga pangailangan. Maging Panginoon ang kapatid ni Sister Wilma Napoles na nasa orthopedic ngayon. Dalangin ko ang wisdom, Lord, sa kanyang paghanggal ng doktor. Lahat, Panginoon, na may karamdaman ngayon din, nilalapit namin sa iyo. Ang kagalingan, kayong aming Jehovah Rapha, the Lord that heals. Maraming pong salamat, Panginoon, maging si Pastor Rene na nagdadaos ng kanyang kaarawan. Pagpalain mo siya, bigyan mo siya ng patuloy na lakas sa kanyang paglilingkod sa Global Filipino Movement at ang kanyang pamilya. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid sa Panginoon, tayo po'y pansamantalang mag-iwahiwalay. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Miyerkules dito po sa Radyo Online, dito sa Cable Channel 185. Ito po'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW, kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po, si Pastor Joe Biasong, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers, kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ako si Mau Castañeda, isang OFW sa Doha, Qatar. At kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang. Nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenged. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
4: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
5: Eh, bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, mami.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayin papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: morning sa iyo, Kaagapay, na patuloy na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At a proud and active member ng KBPO ng Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong Miyerkules? And yes, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo hanggang alas 11 ng umaga. Kaya naman, Kaagapay, ay samahan nyo lamang po ako at huwag kayong maglilipat ng istasyon. Tayo po ay napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa yan na i-download, tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store, at hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS. Yun pong orange na logo, yan na yon, Kaagapay. Click mo na ang download para mapakinggan ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere, basta meron po kayong internet connection. Binabati rin po natin ang mga Kaagapay nating nakatutok na live sa ating ongoing Facebook live streaming, sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At syempre sa ating YouTube live streaming, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kung present ka na, Kaagapay, dyan sa ating live streaming, kaway-kaway naman magpadala ka na ng komento, ng mensahe mo sa ating programa at ating puyang babasahin. At lambing ko na rin sa iyo, Kaagapay, na i-share mo na ang ating episode ngayong umaga, dahil once again ay very exciting po ang ating talakayan, ang ating huntahan, ang ating kwentuhan ngayong Wednesday morning. Dahil ang topic po natin today ay overcoming comparison. Uy, para po sa ating mga kababaihan, no, madalas po natin itong maranasan, no, ano nga ba yung ating gagawin para ma-overcome natin yung comparison, yung pag ano ba Tagalog ng comparison, John B? Natanong pa nga. Yung pag hahalin tulad natin sa journey natin, sa appearance natin, sa ibang tao, no, na kakilala natin. So paano nga ba natin ito ma-overcome? At maya-maya, Kaagapay, ay meron tayong makakasama, meron tayong makakakwentuhan na special guest. Kaya again, Kaagapay, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga dito po sa ating programa. At muli, i-share mo na, Kaagapay, ang ating episode, ang ating ongoing Facebook live streaming sa inyong mga sariling Facebook account. Aba, ilan ng mga Kaagapay natin ang present na dito sa ating Facebook live streaming. Nangunguna na si Ate Sharon Robles Gray ay bumabati na sa atin ng good morning. Good morning din po, Ate Sharon. Si Nanay Faustina Frankie Habla ay nakatutok na rin, bumabati sa atin ng Happy Wednesday. Nakikinig daw siya sa kanyang radio habang naglalabas sa mainit na panahon. Noo nga, ano na, sulitin na yung init ng araw at talagang maglaban na, magsampay na para makatuyo na, dahil mukhang mamaya, wag naman sana, ay uulan na naman mamayang hapon. No? Bakit nga kaya ganun? No? Kung kailan talaga uwian na, kung kailan bibiyahin na pa uwi, tsaka pa talaga uulan. Pero yun nga, kaagapay. Habang mainit ang panahon, habang merong araw, ay sulitin na natin yan at labhan na ang mga naipong labahin. Si Kuya Epifanio Salvador ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Maging si Kuya Vincent Garcia mula sa UK ay bumabati na rin ng good morning. Nakikinig daw siya habang siya ay nagtatrabaho. Nako, Kuya Vincent, salamat po sa inyong pagtutok at hello din sa mga kaagapay nating overseas Filipino worker, mga OFW na malayo man ay palagi pa rin nakatutok dito sa 702 DZAS. At sa mga kaagapay din nating ginagawa tayong background habang sila ay nagtatrabaho, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Nandito na rin si Ate Bebot Dakara at bumabati sa atin ng good morning. Si Nanay Thelma Manjares, ang ating suking kaagapay mula sa Calamba, Laguna, ay bumabati na rin ng good morning. Sa kanila daw ay maganda na ang panahon. Makulimlim daw, salamat daw sa Panginoon at nakalinis na siya at nakagawa na ng gawaing bahay at nakapag almusal na rin, no? Ang daming update ni Nanay Thelma. Sa inyo ba, kaagapay sa inyong mga lugar, ano na ba ang weather update? O nakikita mo rin ba ang sikat ng araw o makulimlim din? Balita mo naman yan sa akin, kaagapay. Comment ka dito at ano na rin po ang inyong ganap ngayong Wednesday morning. Si Edgardo Elia Zaga ay nakikinig na rin sa atin from Tanza, Cavite. Uy, kababayan ko, tiga Cavite rin. Si Ate Neneth Cristobal, present na daw siya. Salamat po, Ate Neneth. Si Rolando Garcia ay bumabati na rin sa atin na good morning, listening and watching daw mula sa Imus, Cavite. Isa rin kababayan. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Cavite. Hello po sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area. Hello, hello po sa inyo. Happy listening po. Si Pastor John Singwa ay nakatutok na rin sa atin. Siya daw ay nagbe-brunch, breakfast and lunch na ni Pastor habang nakatutok dito sa ating programa. Hello po, Pastor John. Ano po ang inyong brunch? Ako po ay hindi pa rin nag-aalmusal. No? Mamaya na lang lunch siguro. Si Ate Nena Cardines ay bumabati na rin ng good morning. Nakikinig din daw siya sa kanyang radyo. Naku, kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga pagbate at dito rin sa ating YouTube live streaming. Si Ate Cleo Alfonso ay bumabati na rin ng magandang umaga. Hello po, Ate Cleo. Maging si Emma Pineda ay bumabati na rin at nakatutok na dito sa ating programa. Si Judith Santos mula sa Bulacan, nakatutok na rin. Si Rick Estacio mula naman sa Pampanga. Si Maricel, blessed morning sa lahat. Mainit na daw po ang panahon at tirik na tirik ang araw sa Tacloban City. Si Nora Fuentes ay nakatutok na rin po sa atin. Ako, muli po, kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga pabate at mensahe. At muli po, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga. Ang ating nga pong topic today ay overcoming comparison. At gaya nga ng sabi ko kanina, kaagapay, ay meron po tayong makakasama today dito po sa ating programa para makakwentuhan dito nga po sa ating topic. Siya po ay isang events and TV host. Siya rin po ay comedian at passionate about building meaningful conversations and communities. Muli ay thankful tayo na makasama natin siya dito sa ating programa, ang nagbabalik. Maraming salamat sa Panginoon na kasama natin siya today, si Ate Eileen Cubello. Good morning, Ate Eileen.
1: Good morning. Kayla at sa ating mga kaagapay. Hello, hello, hello. Masayang Wednesday morning po para sa ating lahat. Let's go!
0: Yan, good morning Ate Eileen. At bago po tayo magsimula sa ating huntahan ay baka meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Ay oo naman. Sige, simulan natin kay Miss Nelia Palma. Good morning. Miss Pretty K, sabi niya, listening from Bukawi, Bulacan, happy Wednesday po sa ating lahat. And then of course kay Judy Leysa Menodiado. Good morning, Kayla. Pakibati naman po si brother ko, Dr. Billy Leysa, ng happy, happy birthday. Happy birthday po! Mula po sa aming lahat. And of course, Leonida Tela Sacada Rubio. Good Wednesday morning, Ma'am Kayla, at sa lahat ng listeners ng Family Matters from Bacoor, Cavite. Kumbaga sa radyo ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Grabe naman yun. And syempre, Ella Dewan, good morning din sa iyo, kaagapay. Yan.
0: Yan. Maraming salamat sa mga kaagapay natin na patuloy na bumabate. At Ate Lynn, kumusta ka naman ngayong Wednesday morning?
1: Okay naman, Ate Kayla. Talaga namang umaaraw na at masaya ako dahil
0: yes,
1: natutuloy yung mga labada. Yung palabada natin, grabe talaga. Sobrang ramdam na ramdam mo ng mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, yung weather. Sabi ko, grabe Lord, pabalik ka na talaga. Nararamdaman mo na sa paligid eh. Pero I'm really grateful na syempre ginising tayo ni Lord ngayong umaga and nakapag-guest tayo muli dito sa ating show. And I'm excited din sa topic na pag-uusapan natin because I really think that this is very relevant and a lot of people po can relate to it. Kaya abangan nyo maya-maya kasi sisimulan na ni Ate Kayla kung ano ba yung ating discussion topic for today's video.
0: Wow. Diba? Talagang maraming makaka-relate sa ating topic for today, overcoming comparison. Relate ka ba dyan, kaagapay? Minsan mo na rin bang naikumpara ang iyong sarili sa journey ng iba? Bakit yung kabatch ko meron ng anak? Bakit mas malaki na yung sahod niya? Bakit mas payat siya? Bakit wala siyang acne? Mga ganyang pagkukumpara. Baka naka-relate ka dyan, kaagapay. Ano ba yung kwento mo at paano mo yan na-overcome? Share mo naman sa amin yan. Pero bago tayo magtungo sa ating discussion for today ay basahin po muna natin ang salita ng Panginoon. At kung meron po kayong Bible sa inyong cellphone o meron kayong Bible dyan sa inyong tabi ay sabayan nyo po kami sa pagbasa mula po ito sa Romans 8. Romans chapter 8 verses 38 to 39. Babasahin ni Ate Eileen ang NIV at babasahin ko naman ang magandang Balita Biblia version. Muli po mula po ito sa Romans chapter 8 verses 38 to 39. Ate Eileen, pwede mo po bang mabasa itong NIV?
1: Yes, of course. Wait lang ha. Nawala siya. Sandali. Okay. Sabi po ni Paul dito po sa ating teka lang po, nawala po ang aking notes, pasensya na mga kaagapay. Okay. Hold on. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe, napakaganda pala nito sa Tagalog. Binabasa ko to sa English.
0: Mm-hmm. Opo, dito naman po sa English. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. What a beautiful reminder at reassurance sa atin na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang iyong ma-share na insights mo dito, Ate Eileen?
1: Ako, ano, Ate Kayla, dati nung una ko itong nabasa, parang nilalampasan ko lang siya sa Bible kasi hindi ko siya naiintindihan talaga. But siguro mga 2017, 2018, I attended the church before. And then, doon talaga in-explain po nung preacher, nung pastor, kung ano po yung ibig sabihin nito. And one of the things that, na nag-dawn po sa akin, na nag-rema po sa akin, ay wala talagang kahit anong bagay ang pwedeng makapaghiwalay sa atin kay Lord, sa pagmamahal ni Lord. Kasi dati po, meron akong fear na, naku, baka pag ginawa ko to, pag hindi ko ginawa to, hindi ako mapunta sa langit. Alam mo yun, meron akong mga ganong fear eh. And lalo na ngayon, kasi ang dami po nangyayari sa paligid natin. And if we are, hindi nga sensitive eh, if we are, ano, parang studying yung mga signs of the end times, talagang kakabahan ka from movies about end of the world to discussion ng science na pabalik na daw si Lord, no? Marami kang maiisip na, nako, baka talaga, eto, pabalik na siya, tapos makakapasok kaya ako sa langit. Syempre may fear. Pero ang nakakatuwa po doon, I've realized po, through this verse, that nothing could really separate us from God. Ang sabi doon, from the love of God, eh nakakatuwa po doon, because God Himself is love. So, nothing, parang talagang, walang kahit anong bagay, not any principalities, not in any angels or demons, not height nor depth, can separate us from the love of God. And that's very assuring for me. And for I hope for a lot of people as well. Kasi hindi mo kailangang kabahan o matakot sa kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Kasi kahit ano pa yung mangyari sa'yo at kahit ano pa yung gawin mo, hindi ka pwedeng ihiwalay nito sa pagmamahal ng Diyos. Grabe po yung grasya niya. Kung marirealize lang natin kung gaano po kalawak, kataas at kalapad yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin, grabe, ma-overwhelm ka talaga, kaagapay. Yun, Ate Kayla, yun yung para sa akin.
0: True. O, totoo po, no, na talagang napakagandang reminder, napakagandang comfort, napakagandang assurance sa atin nitong verse na ito from Romans chapter 8, verses 38 to 39. Hindi naman na pinangako, 'di ba, ng Panginoon yung life na walang anumang problema. Pero ang promise niya sa atin ay yung lagi niya tayong sasamahan. At yun nga yung pag-ibig niya para sa atin, walang makakapag hiwalay sa kanya sa atin, sa pag-ibig niya sa atin. Kaya nga, kaagapay, kung ikaw ngayon ay dumadaan at pakiramdam mo ay you are alone, oo, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, na napakagandang comfort nito sa atin na walang makakapaghiwalay sa'yo, sa kanya, sa pag-ibig niya sa'yo. Ano mang adversity, ano mang discouragement, maaaring nadi-discourage ka sa mga, yun nga sabi kanina ni Ate Eileen, yung mga negative na balita, yung mga nangyayari sa paligid natin, no? Meron kang struggle, meron kang problema ngayon. Kaagapay, gusto namin i-remind ka mula dito sa verse na to na mahal ka ng Panginoon at hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. His love is for you at nothing can separate you from Him. Kaya kaagapay, you are not alone. Kasama mo palagi ang Panginoon at ang sure palagi ay mahal niya tayo at siya ang bahala sa atin. Kaya nga, kung meron kang ano ngayon na ikaw ay nagko-compare, maaaring nararamdaman mo na magkumpara sa journey ng iba, sa buhay ng iba, eh gusto kong i-remind ka, kaagapay, na mahal ka ng Panginoon. Kaya nga, yan, kaagapay muli. Romans chapter 8 verses 38 to 39. What a beautiful reminder sa atin. Kaya ngayon, this time, Ate Eileen, ay simulan na natin ang ating topic, overcoming comparison. Nabanggit mo kanina, Ate Eileen, na relate much ka rin dito sa comparison.
1: Grabe.
0: Diba?
1: Grabe tong topic na to. Kasi diba, parang simulan ko na, simula nung bata tayong lahat, meron na talagang comparison. Lalo na kung meron kang mga letter A, kapatid, letter B, mga pinsan, letter D, mga kaklase. Talagang hinding-hindi mawawala sa'yo ang comparison. And ako naman, growing up po, no, lagi ko itong na-experience, nakukumpara yung itsura ko sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, nakukumpara yung grades ko, meron akong kapatid na nakukumpara yung suot naming dalawa.
0: Mm-mm.
1: Grabe talaga. Pero alam niyo po kung ano yung mas grabe. Dati kasi, yung comparison na nararanasan natin, dun lang sa mga taong malalapit sa atin, yung mga kapitbahay, kapatid, kamag-anak, kaklase, 'di ba? Pero ngayon, hindi na lang yung mga K, yung mga nako-compare sa atin, kundi buong mundo na. Bakit? Mm-mm. Dahil nga po sa social media. Oo, parang kahit saan ka ngayon pumunta, nasa cellphone mo na ang isang malaking discouragement. Grabe talaga. Ikaw, Ate Kayla, may experience ka bang ganun? At saan ka mga nako-compare? Ano, yung parang pinaka-naaalala mo growing up.
0: Totoo yan, no, na nung bata tayo, mas madalas, no, yung comparison na tingnan mo, gayahin mo yun, ang taas ng grade niya. Yung mga ganung comparison. At gayahin mo siya, tingnan mo yung pananamit niya, ganyan. Yung pagkilos niya, di ba? Yung minsan, kahit sa mga kalapit natin, idol natin, mas nararamdaman yung comparison. Pero again nga, sa tama si Ate Eileen ngayon, sa ginagalawan natin na talagang ng social media, ng digital era na tayo ngayon, mas madali na fall tayo sa comparison trap na tinatawag nga na. Ang dali sa atin ngayon na mag-compare ng buhay na makita mo lang sa Instagram na nakapag-travel siya. Ang dali nang mag-compare na buti pa siya nakapag-travel na bakit ako ganito pa rin yung aking buhay, di ba? Yung itsura, ba't siya ang daming likes ng photos niya? Bakit ako 20 lang. Yung mga ganong bagay na andali nating ma-fall sa comparison na trap.
1: At saka actually, Ate Kayla, hindi lang sa Instagram, all over talaga.
0: Yes.
1: Lahat ng platform ngayon sa social media. I mean, I think right now, people, lalo nung nag-pandemic, talagang nag-iba kasi talaga yung approach tsaka yung landscape ng social media, no, na marami na ngayon gustong maging content creator.
0: Mm-hmm.
1: And kasi ngayon kapag gumawa ka ng content, nakapag-edit ka, at sobrang dami na pong tools para makapag-edit po tayo ng videos, ng audio, pwede ka nang gumamit ng AI ngayon, talagang madali na pong mag-snap and upload or post real time. And a lot of people nowadays, they romanticize their life. They romanticize a few minutes of their life, yung mga highlight nila. Tapos, yun yung pinapost nila, yun yung ina-upload nila. Tapos tayo namang mga scroll-scroll lang. Yun yung nakikita natin. Tapos naiinggit tayo. Diba? Mm-hmm. Ewan ko ah, sobrang usong-usong ngayon yung mga a day in a life, diba? Yung mga, ang tawag dito, yung mga meron na nga an hour in my life, a minute in my life, kung saan ipapost nila yung mga buhay nila na kumakain sila sa labas, nagka-travel sila. And hindi naman po masama yung mga bagay na yun. Mm-hmm. Pero ako, alam mo, Ate Kayla, alam mo, Kaagapay, medyo guilty ako dyan eh. Kasi dati, nagsimula ako, di ba nung pandemic, nauso yung mga home bodies, yung mga team puti, team kahoy, ganyan. Tapos, in-apply ko na siya sa bahay ko to the point na, alam mo ngayon, hindi ko masyadong trip lumabas ng bahay. Kasi ang rason ko, ba't ako lalabas sa bahay? Eh, ang ganda-ganda na ng bahay ko, napaganda ko nga siya.
0: Mm-mm.
1: Tapos yun, na-realize ko na, yes, napaganda ko yung bahay ko, pero yung connection mo with people, nababawasan din talaga. Nawawalan, na parang lumalamig yung relationship mo with people. So, nakakalungkot yung mga ganun. Tsaka, yun nga, meron ka namang trabaho, pero para mapapaisip ka, siguro mas ikita ako ng malaking pera pag nag-content creator na lang ako, pag nag-influencer na lang ako, kasi sila pa-travel-travel lang, attend lang ng event, mukbang-mukbang lang, pero kung ikita sila, samantalang tayo, di ba, para kailangan rin mag-grind. So, dun palang mapapa-compare ka na, akala mo, hindi siya comparison. Pero yung totoo, kino-compare mo na talaga yung life na meron ka. Na sa totoo naman, blessed ka rin naman talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya magkakaiba lang tayo ng form of blessing mm-hmm. or avenue ng paano tayo binibless ni Lord. Kaso dahil nga, yun nga, nakita mo, nainggit ka, nakumpara mo yung buhay mo, eh di ka na tuloy masaya. So yun, nakakalungkot.
0: Totoo, no? Yung comparison ay meron siyang ability na nakawin
1: True.
0: Yung confidence, yung joy na meron tayo. Kasi nga naman mapapa-question ka dun sa mga noong una ang tingin mo ay blessing to, pero dahil tumingin ka sa iyong kapwa, eh hindi mo na siya nabilang na blessing. Eh syempre nga naman, bababang iyong confidence at mapapa-question ka sa blessing na meron ka. Eh, nasa totoo naman ay talagang blessed ka, no? Talagang pinagpala ka ng Panginoon.
1: True.
0: Pero minsan, di mo yun nakikita kasi naka-focus ka dun sa kinocompare mo na bagay sa kapwa mo. Ang comparison nga, ang pagkocompare nga kaagapay ay joy stealer, no? Na sana na-enjoy mo yung blessing na meron ka, pero dahil kumpara ka ng kumpara, eh hindi mo na-appreciate, hindi mo na-enjoy, hindi mo nakikita yung blessing na meron ka. Kaya nga, maging maganda na maging mindful tayo sa pagkukumpara sa ibang tao. Kasi ang totoo naman ay, yun nga sabi kanina ni Ate Ellen, na meron tayo mga iba't ibang form ng blessing na ibinibigay sa atin ang Panginoon. Na tayong lahat ay pagdating sa physical appearance, tayong lahat ay ginawang special. Oo, just the way we are. Tayo ay lahat ay masterpiece ng Panginoon. Kaya nga kaagapay, kung ikaw ay nakikita mo ngayon yung sarili mo na nagfo-fall sa comparison trap, eh sama-sama nating labanan yung mga negative thoughts na iyan. Pagdating naman Ate Ellen, ikaw personally, pagdating sa physical appearance, kasi kung makikita po ninyo sa Facebook live streaming, si Ate Ellen, pretty girl. Pretty girl si Ate Ellen. True. Ano, paano mo nalalabanan yung kasi meron talaga, no, sa social media, nabanggit mo kanina sa family, paano mo nalalabanan yung pagko-compare sa iba?
1: Actually, ang hirap niyang labanan. So ginawa ko, sumali na lang ako, hindi, joke lang po, no. Ako po siguro yung pinakamahirap po sa akin was yung struggle ko with my weight, because bata pa lang po ako, I was always on the heavier side. And na-share ko na rin po to ilang beses po eh, na sa Pilipinas kasi kapag mataba ka, talagang frowned upon siya ng mga tao. They would judge you, they would tease you. Talagang nasabi nila na, oh, maganda ka sana kaso mataba ka. And for sure, marami po sa atin ang nakaka-experience or na-experience yun. So, ang hirap po niyang, ano, sa totoo lang, ang hirap po niyang labanan, kasi yung atake niya sa'yo, personal, na atake yung self-esteem mo, yung self-image mo, tapos maiisip mo tuloy na, siguro pangit talaga ako, hindi ako kamahal-mahal, kasi ganito yung itsura ko. And ano po, that's ano, it had a huge effect in my life before, kasi parang iniisip ko dati na up until I've lost a certain weight, dun lang ako magiging masaya, dun lang ako deserve mahalin. Pero meron din namang natutulong yung social media, kasi ngayon nagkakaroon na po ng mga body positivity, mga reinforcement of their self-image regardless of your weight, regardless of your waistline, mga ganyan. Pero syempre po, no, ang isa po sa pinaka nakatulong sa akin, hindi po yung pagtingin ko na naman sa buhay ng ibang tao, kundi po yung assurance na yun nga, ginawa po ko sa image and likeness ni God. Therefore po, I am beautiful. Pero hindi ko po gustong i-exempt yung sarili ko, because I've made a lot of decisions in the past na talagang kailangan kong magbago. Kasi nga po, marami po kong insecurities. Yun, nakakalungkot. Hindi ko alam kung pwede ko i-reveal yung mga ginawa ko in the past. Pero ano po, nagkaroon po ng season in my life na talagang lagi akong pumupunta po sa mga derma, sa mga doktor, para po talaga i-improve po yung itsura ko. Umabot na din po ako sa, nag-take po ako ng mga gamot, ganyan, para po talaga matulungan po yung sarili ko. Syempre ang sinasabi ko noon, the self-care, self-care, pero you have to be careful eh, kasi yung there's a very thin line between self-care and you are just ano, tending to your insecurity. And ganun po yung nangyari sa akin. Yun po.
0: Totoo, no? Wala naman masama na magpaganda, mag-self-care. Pero ang question kasi din na dito ay ano yung motibo, bakit na ginagawa? Kasi Ate Eileen, ako rin dumaan din ako sa point na gusto kong magpa-inject para lang pumayat. Kasi nai-insecure.
1: Ginawa ko ba?
0: Hindi po. Nai-insecure kasi ko na bakit kahit anong gawin kong diet ay
1: usap
0: hindi ako
1: naman
0: yan. Hindi ako pumapayat, umabot ako sa ganyang point. Pero napa-heart check din ako, bakit ko ba gustong pumayat? Para lang i-please yung ibang tao, para lang ma-please ko yung sarili ko. Pero ano ba talaga yung motibo ko dito sa aking papapayat, diba? So, talagang walang masama dun sa pag-aayos ng sarili sa self-care, pero yung motibo natin dun sa gagawin natin ay yun yung question dun. At ang katotohanan din naman talaga, ang worth natin ay hindi nakadepende sa ating waistline, sa ating timbang. Buti na lang, nakadepende
1: pero ang ating... Pero kasi Ate Kayla, aminin mo yan, ang hirap talaga, lalo na dito sa Philippines. Diba kasi sa media pa lang eh, parang dati media lang, TV, sine, ngayon pati social media. May kita mo talaga yung mga tao. I mean, merong ano no, siguro the past few months, hindi, huwag natin pangalanan, pero nauso talaga yung mga inject-inject na yan to the point na lahat ng tao ato nagsisipayatan, di ba? And ikaw, parang kung nag-struggle ka dun sa aspetong yon about your weight loss, talagang mapapatunong ko, ano nangyayari? And yun nga eh, kasi... you can parang get those illegally. Alam mo yun? Pwede kang bumili. Mm-mm. And syempre marami pong at-risk kasi kapag ginawa mo yung bagay na yon. I'm not saying na ano po na hindi ko siya ginagawa. Pero ako naman po kasi I do it but with the supervision of my doctor kasi I have health issues po.
0: Mm-mm.
1: Pero pag yung ginagawa mo siyang DIY, alam mo yun, sobrang delikado. Marami akong kilala na nagdi-DIY, mga kaagapay. Kaya wag po, kasi illegal po siya.
0: Oo, ang reminder nga ay talagang merong medical supervision dahil syempre ipapasok natin yan sa ating katawan. Kaya mainam na talaga yan ay approved ng ating doktor, diba? Para talagang safe. So yun, kaagapay, no? Ang aming sariling ano dito ni experience. Dito ni Ate Eileen tungkol dito sa comparison. So, ikaw kaagapay, meron ka bang kwento tungkol dito sa na-experience mo rin ba for sure itong comparison? Ano ang iyong kwento at paano mo ito na-overcome? Ibahagi mo naman yan sa amin dahil nga ang ating pinag-uusapan, overcoming comparison. At sa ating pagbabalik, magkakaroon lang tayo ng short break, kaagapay Ate Eileen. Magkakaroon lang tayo ng short break para bigyan daan ng isang awitin at ang ibang mga paalala. At sa ating pagbabalik ay meron tayong ilang tips, ilang ways para ma-overcome itong comparison. Muli po, kaagapay, samahan niyo po kami ni Ate Eileen hanggang 11 a.m. at ang ating topic, overcoming comparison. Pero sa puntong ito, we will take a short break po muna at ating pakinggan itong isang awitin at magbabalik po ang Family Matters.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Baka agapay, ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Kayla Escalante. At kasama pa rin po natin today ang ating guest, si Ate Eileen Cubelio. Hello po Ate Eileen. Again, good morning.
2: Hello Ate Kayla at hello. Good morning sa ating mga kaagapay na nakikinig o nanonood sa atin ngayong umaga. Sana po mag-enjoy kayo at may matutunan po kayo sa ating kwentuhan about comparison. Wow.
1: Sabi nga dito ni Nanay Thelma Manjares, huwag mo ilagay sa iyong isipan ang ikumpara sa iba ang iyong sarili. Manatiling makontento, hintayin mo iyong tamang panahon. Kung nais mo may pagbabago sa buhay mo, minsan nakakabuti, minsan napapasama. Kung ano ang ibinigay sa iyo, pasalamatan mo ang Panginoon. At si Ate Linda Dariguez ay overweight din daw siya. Lagi daw napupuna ang kanyang pagtaba kahit daw mga anak niya sinasabihan siyang Bobby, means baboy daw dahil sa sobrang pagtaba. Pero dahil sa patnubay at grace ni Lord, na-overcome ko ito tapos sinabayan ko ng self-discipline at exercise. Pero alam kong kasama ko si Lord sa lahat ng struggle. Kaya lahat ng negativity, mga negative na comments ay malugod kong tinatanggap. Amen. No, talagang sa grace lang din talaga ng Lord natin na ma-overcome itong comparison. At ngayon yes. Nga Ate Eileen ay mag-share tayo sa ating mga kaagapay. Sama-sama tayong matuto, ma-remind dito sa ating mga i-share. E una na dyan, kaagapay, ready mo na ang iyong ballpen at papel at ilista itong mga ways to overcome comparison. E una na nga dyan ay limit exposure to triggers. Oo nga naman. Sure. Kung ang isang tao, minsan na tao, minsan bagay ang nakakapag-trigger sa atin na ma-feel bad about sa ating sarili, siguro minsan o madalas ay maganda na maiwasan natin itong mga trigger na to at instead na mag-focus dito sa mga triggers na to ay let us turn our attention dun sa mga bagay na makakapagbigay sa atin ng positive vibes, yung makakatulong yes. sa atin na sa halip na ma-compare natin yung ating mga sarili ay maging positibo tayo sa pananaw natin sa ating sarili, 'di ba? Yung triggers ay maiwasan natin, so limit exposure to triggers, Ate Eileen.
2: Yes, at tama-tama yan Ate Kayla, no? Kasi tayo kasi mga Pinoy, sa totoo lang, meron talaga tayong pagka-people pleaser eh. And talagang nag-a-adhere tayo dun sa can't say no challenge. Ito yung, ano po ibig sabihin nun? So, pagiging peer, people pleaser natin, nadadala po tayo sa mga peer pressure to the point na kapag dahil gusto mo makasama itong mga tao na to, natatakot kang mawala yung relationship mo sa mga taong to, oo ka ng oo, sama ka ng sama, tanggap ka ng tanggap, kahit hindi na po nakakabuti sa inyo. And aminin naman talaga natin na meron po talagang mga tao na for some reason, ginagamit po talaga, hindi ko alam ni Lord ba o ng kalaban para po i-testing ang ating mong character, no? Pero isa po sa mga natutunan ko sa buhay na it's okay to say no and it's okay to confront. Ano po bang ibig sabihin ng confront or confrontation? Hindi po siya sikat sa ating mga Pilipino kasi nga natatakot tayo na maka-offend. Pero alam mo Ate Kayla, natutunan ko na okay lang naman pala na mag-confront ka in a very nice manner. At ipaalam mo na, oy sis, oy brother, medyo hindi ko gusto yung sinabi mo. bakit mo sinabi yon? Nakaka-offend yon, hindi yun nakakatulong sa akin, parang ganon. Dati hindi ko siya magawa, pero alam mo, na natutunan ko siya, na-realize ko na it's very healthy pala to establish this healthy boundaries. Wala kasi yes. tayong mga ganon, di ba? Dito sa Pilipinas, parang pag nag-boundaries ka, pag nag-no ka, ibig sabihin masama ka, hindi po. Napaka, ano po, napaka healthy po nun. Mm-mm. When we know how to say no, when we know when to say stop, hindi yan nakakabuti sa akin, itigil mo yan, hindi yan nakakatulong. Especially if you are a Bible-believing Christian, you should know when and how to establish your healthy boundaries.
1: Mm-mm. Totoo no, na hindi kasalanan na mag-set ng healthy boundaries kung yan naman ay magbibigay sa atin ng peace of mind. At lalo na kung yan ay, kung alam natin na yung isang bagay na yan ay makakapagpalayo sa atin sa Panginoon or hindi makakalugod sa Panginoon, it's okay to say no. It's okay to speak up na na-offend ako dito. Alam mo, Ate Eileen, issue ko din to na hindi ko alam kung paano mag-say no sa ibang tao until natutunan ko rin, no, salamat sa Lord, na mag-speak up. Oo, kasi hindi naman pwede na lagi ka lang oo ng oo tapos mauubos ka, mapapagod ka, na na-offend ka na pala, hindi mo pa rin na sinasabi. Praise God na natutunan ko ito, o na syempre process din siya, no? Pero meron tayong mga tao sa paligid natin na magtuturo sa atin, no, dito, at ire-respect nila yung iseset mong boundaries dun sa iyong sarili. At magandang bagay nga to, kaagapay, no, na magkaroon tayo ng healthy boundaries para naman na hindi naman ito, again, hindi ito kasalanan at hindi ito, ibig sabihin nito ay lumalayo tayo sa kanila. Oo, ito lang ay makakatulong sa atin na at least maiwasan yung mga triggers sa atin.
2: Dagdag ko lang, Ate Kayla, no? Siguro one of the toxic Filipino family culture na meron tayo ay yun nga, bilang mga anak, binabawalan kasi tayo ng mga magulang nating sumagot.
1: Mm-mm.
2: Well, in fact, I believe po, na biblically and the healthy parenting po, I'm sure may mga nakikinig po sa ating mga magulang, hindi po natin binabawalan dapat yung mga anak natin na sumagot at mga tuwiran. But sa halip, tinuturuan po natin sila kung paano po ito gawin in a very respectful manner.
1: Mm-mm.
2: Pero kasi, I believe din na kaya natin naiisip na, oh, kapag pag magulang ka sa anak mo, oh, huwag kang sasagot, ano, sumasagot-sagot ka pa. Mga ganun, nababastos tayo. Kasi meron nga pong natitrigger sa atin. Di ba? Hindi tayo sanay sa mga healthy confrontation. Well, in fact po, isa po sa mga bagay po na nakakapag-build po ng healthy na relationship sa atin po between other people is yung healthy communication. Ang pangit naman po na, halimbawa, ikaw yung asawang babae, tapos ikaw lang yung nagsasalita, sinasabi mo yung nararamdaman mo. Tapos yung asawa mo namang lalaki, hindi na siya makapag-explain kasi tinatalakan mo siya, or vice versa naman. Pwede naman, ikaw naman, pwede kang kaibigan na lagi mong binubuli yung isa mong tropa, tapos ikaw naman, hindi mo nasasabi sa kanya na nasasaktan ka na pala sa ginagawa niya. I think, Ate Kayla, kailangan magsimula ito sa bahay.
1: Mm-mm.
2: That's why I'm really very happy now that I see na meron na pong mga seminar, meron na pong mga talk and discussion on how to parent po, on how to parent their children in a biblical way. Kasi po, sa totoo lang, hindi naman po dapat ito natuturo sa atin sa labas ng bahay. Dapat po, itong mga topic na to, mga fundamentals kasi to, Ate Kayla, sa bahay pa lang, natuturo na to sa atin ng mga magulang natin. Yung respeto, yung tamang pagsagot sa ibang tao nang hindi nakakabastos, yung pakikibagay sa mga tao sa paligid natin. Kasi, alam mo, kapag hindi mo yan tinuro sa mga anak mo, may ibang magtuturo dyan. Pwedeng yung kapitbahay, pwedeng yung teacher, o kaya yung social media. At huwag mo pong hintayin na ibang tao o ibang bagay po ang magturo dyan. Kasi, yun nga eh, sabi po sa Bible, di ba, train up a child the way he should go so that when he grows old, he will not depart from it. Especially po sa ating mga nasa Christian household, meron po tayong pagkakataon na i-train po yung mga anak natin. I-take advantage po natin yun. And syempre po, dapat po talaga, we do it in a biblical manner. Ayun. Add ko lang.
1: Oo. O magandang reminder po to, no, sa mga pamilya, sa mga magulang na...
2: Bilang family matters tayo.
1: Yes. Oo. Sa mga magulang na hayaan natin minsan na magsalita yung ating mga anak. Pero nandun pa rin yung respeto. At syempre sa mga anak, lalo na, no, sa generation ngayon, sila yung mga talagang sasabihin nila yung gusto nilang sabihin. Pero yung reminder pa rin na hindi porket nagsalita ka ay ikaw na ang magulang. Meron pa rin respeto pa rin dun sa iyong sasabihin. So, ito ay both side ay merong respeto na ipapakita pa rin. Hahayaan ng magulang na magsalita. Yung anak naman na pag binigyan ka ng freedom na magsalita, ay meron pa rin respeto pa rin, no, na hindi yun nga porket hinayaan kang magsalita ay magiging bastos na. Yes, oo. So meron pa rin talagang boundaries. Oo. Way to, no, ng healthy communication ng family.
2: So, dapat talaga Ate Kila sa bahay yan mag-start para matuto hindi lang mag-speak up yung mga bata, kundi matuto sila kung paano makipag-usap ng maayos sa nakatatanda. Kasi tama ka, hindi naman dapat porket may freedom ka na to speak kung ano-ano nang sasabihin mo. Pero yun nga kung hindi po tayo mga magulang ang magtuturo sa mga anak natin, may iba pong magtuturo sa kanila at mas nakakatakot po yun.
1: Oo, totoo. Kaya maganda na sa bahay magsimula ito yung gantong, yung biblical way ng gantong communication. Sabi ni Nanay Thelma Manjares, correct, hintayin po natin na magpaliwanag ang mga anak. Kailangan may tamang respeto magmumula sa mga magulang. Tama po ang sinabi ng inyong guest. Salamat po,
2: yes,
1: Nanay Thelma.
2: Yes.
1: So yan, number one, kaagapay. Limit exposure to triggers. And the number two sa ating topic pa rin po na overcome comparison, journal your own milestone. So, kasi diba minsan may mga pagkakataon na bumababa talaga yung ating confidence and kailangan natin minsan ng pampaboost. And minsan yung itong milestone na journal natin ay magandang meron tayo nito para nalilista natin yung ating mga small wins, mga small victories na pinagpala sa atin ng Panginoon. At sa mga pagkakataon na nadi-discourage tayo, magandang nga balikan, no, yung mga small victories before.

0: daw po, habang nagsusulat ka, wala pong magic dun sa pagsusulat. Pero habang nagsusulat ka po kasi dahil mabagal ka nga magsulat, mas nai-internalize mo po yung mga bagay na sinusulat mo. Mas napoprocess mo siya. So hindi mo siya madaling makalimutan. Ang issue kasi ngayon, pag nakita mo siya nakapost, after a few seconds, tapos na, nakalimutan mo na siya kasi may bago na naman. Pero kapag ikaw, you keep a journal, you write your milestones, whether it is a good or bad progress, makikita mo, mas ma-appreciate mo po yung mga nangyayari, yung mga ginagawa po ni Lord sa buhay mo. Kaya napaka-helpful po niyan. And also, when you journal it, don't be pressured to post about it. Kasi meron talaga, Ate Kayla, yung pressure na kailangan ma-post ko to, o kailangan malaman ng mga ibang tao yung nangyayari sa buhay ko. Eh yun nga po yung problema ng mga kaagapay. Eh naipopost lang yung highlight. Pero hindi natin alam kung ano yung nangyari before or after that moment. Parang kumbaga, Ate Kayla, sa pagpapapayat, di ba? Yung wala naman nag-post ng ano eh, na payat na siya agad. Laging may before and after. Pero hindi po natin nakita kung ano po yung naging journey ng
1: pinagdaanan,
0: tao na yun.
1: Yes.
0: Sa dun sa gitna nung before and after na photo, na gano'n ba siya nahirapan, na nagpapayat siya, nag-diet siya, nag-disiplina siya ng sarili niya. And hindi po kasi nahahighlight yung ganung mga bagay. Well, in fact, alam mo Ate Kayla, tingin ko, no, imbis na mag-highlight tayo ng mga resulta at mga nangyayari sa buhay natin, iano talaga natin, mas maganda siguro kung ikwento natin or ipakita natin yung mga process natin.
1: Mm-mm.
0: Kasi talagang, ako sa totoo lang, mas na-encourage ako pag nalalaman ko na, ay, ganito pala yung nangyari sa kanya, kaya pala siya nagtagumpay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pala ganito siya, kasi ito yung mga challenges na napagdaanan niya sa buhay. Tingin ko mas magkakaroon tayo ng compassion sa mga tao sa paligid natin.
1: Yes.
0: Kapag ganun tayo.
1: Oo,
0: kesa yung
1: no,
0: mga before and after lang, tsaka mga highlights.
1: And yun nga, nagiging encouragement siya, nagiging testimony siya dun sa makakabasa. Mm-hmm. Kaya maganda rin, no, kaagapay. Minsan na mag-share tayo ng mga journey natin, hindi lang yung resulta na, pero yung talagang ano yung pinagdaanan, no. Siyempre, minsan yung mga closest friends mo ang makakaalam niyan, pero why not minsan ay i-share natin sa iba, no, na para ma-encourage din sila sa naging journey mo. Sabi ni Ate Miriam Albina Pablo, ganda po ng topic nyo, relate much, lalo na daw sa mga anak pagdating sa relationship. Si Ate Cleo, yes. Alfonso, yes, we must learn to say no. At sabi niya ay Psalm 139:14, we are fearfully and wonderfully made. Nako, maraming salamat po mga kaagapay na kayo po ay patuloy na nakatutok. Si Ate Teleth Umali naman, gumagaan ang loob ko sa topic ninyo. Salamat kaagapay. Senior na ako, tagapakinig sa 702 DZAS. Ako, maraming salamat po at patuloy po ang inyong pagtutok. Pag-comment po kung meron nga po kayong story kung paano po ninyo na-overcome ang comparison, ay share nyo naman po yan sa amin. At ang ating topic, yes, po, ways to overcome comparison. Number one, limit exposure to triggers. Number two, journal your own milestones. At number three, kaagapay, I reflect instead of react. Yun na. Mm. Oo, kasi minsan nakikinig tayo para alamin natin yung susunod natin sasabihin. Pero minsan maganda na makinig tayo kasi gusto nating makinig. And same way sa pag-reflect instead of react. Oo, kasi minsan yung journey natin ay hindi pala minsan, talagang iba-iba ang ating journey, ang ating pinagdadaanan. At yan ay isinulat ng Panginoon, dinesign niya ng Panginoon sa atin. Kaya embrace the path na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. At yung ibang journey, yung journey ng ibang tao ay hindi para sa atin, no? So mag-reflect tayo instead na mag-react dun sa mga journey ng ibang tao. Yun nga, instead na mainggit tayo, eh why not maging encouragement yun sa atin na pagbutihin din natin yung ating ginagawa.

0: gawa dahil may blessing talaga sa pagsunod sa Panginoon. Reflect instead of react, Ate Eileen.
1: Yes, and alam nyo po, no, naalala ko meron pong season sa Pilipinas na nauso talaga yung ano, yung phrase na sana all.
0: Yes.
1: Yung kapag may nakita ka, kapag may narinig ka, sana all. Parang pero alam mo yung sinasabi mo na sana all, pero yung totoo, medyo pangit po or negative po yung ano, yung meaning po ng phrase na yon. Kasi parang kahit sinasabi mo na sana all, parang naiinggit ka ba or hindi ka ba masaya para dun sa tao na yon? Diba nag-post lang naman siya, nagkwento lang naman siya. Pero alam niyo po, if we go down deeper, talaga pong, kung sabi nga natin, no, we should reflect instead of react. Maganda po itong processing question na bakit ba ako affected? Bakit ko ba sinasabi na sana all? Ano bang problema? Kasi yung totoo, minsan wala naman dun sa taong nag-post yung issue, kundi nasa atin po. Diba? Na nag-post lang naman siya tungkol sa relationship niya kasi yun nga, gusto niya i-post kasi nag-engage na siya. Diba? Shout out, Ate Kate. Diba? So yung mga single, parang, hala, ano kayang mga, bakit ganun? Bakit siya na-engage? Na ba't ako single pa din? Ano ba yan? Mamatay na lahat ng may jowa. Yung mga ganun, diba? Which is, parang hindi po siya magandang ugali at character as a Christian. Ako yung ginagawa ako po dati, kapag hindi ako happy, hindi ko talaga nilalike kasi parang sa akin, hindi natitrigger kasi ako, pero deep inside, nung nag-soul searching po ako, nung prinoses ko siya, saan ba nanggagaling to? Yung nga po, pwede pong manggaling to sa insecurity o kaya sa pagiging impatient ko, na nakukumpara ko yung timeline niya sa timeline ko, na Lord, bakit siya ganyan yung ginagawa mo sa buhay niya? Bakit sa akin iba yung ginagawa mo? Diba? Meron tayong fear na napag-iiwanan na tayo. Diba? Na bakit ganun, Lord? Ang tagal-tagal ko na naghihintay, pero hindi pa rin nangyayari. At hindi lang po to sa love life, mga kaagapay, kundi sa lahat po ng aspeto. Pwedeng sa trabaho, ang tagal-tagal mo na nag-a-apply, pero siya kakagraduate lang, may trabaho agad, nasa ibang bansa na. Diba? Nakapagpundar na ng kotse, ng bahay. Diba? Bakit siya ilang buwan pa lang nagpapapayat? Ang bilis. Pero yun nga po eh, parang ang nakakalungkot po eh, hindi po natin na-assess kung bakit po ganun ang nangyayari sa atin. Kasi hindi po tayo nakakapag-reflect dahil nagre-react lang po tayo.
0: Totoo, no? Ate Eileen, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan ng isang tao bago makuha yung victory na yon, yung testimony niyang yon. Kaya nga maganda kaagapay na instead na mag-react tayo, ay mag-reflect tayo dun sa maaaring sa blessing na meron ka o dun sa blessing ng ibang tao na nakikita natin sa social media or na narinig natin kwento ng ibang tao, no? Reflect instead of react. And number four, maganda rin, no, na magkaroon tayo nitong attitude na ito. Practice gratitude. Kasi kapag tumingin tayo sa paligid natin, kapag tinignan natin yung buhay na meron tayo, ay talagang manonotice natin kung gaano ka precious, kung gaano ka ganda, kung gaano tayo kapalad na dun sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At wala, mapapa-thank you Lord ka na lang at talagang magiging contento ka na lang din sa kung anong meron ka. Kaya nga maganda na maging grateful tayo na meron tayong attitude of gratitude, no? Na ano man yung mga maaaring, hindi naman kasi talaga laging smooth yung buhay. Pero yun nga, kung titingin tayo sa ating paligid, eh, Lord, ang dami ko palang dapat ipagpasalamat. Yun palang gumising ka sa isang araw, yung meron kang bagong buhay, yung meron kang tahanan na tinitirhan, ay isa ng bagay na dapat nating ipagpasalamat. Practice gratitude, Ate Eileen.
1: Alam mo, Ate Kayla, sabi mo nga kanina, ang ano po, comparison ay joy stealer. Pero ang gratitude naman, I believe, is jealousy

0: Bakit? Or envy killer. Bakit? Kasi kapag natuto ka po na magpasalamat, hindi mo tatanungin kung ano ba yung mga bagay na wala ako o ano ba yung mga bagay na kulang sa buhay ko. Pag nagsimula ka pong magpasalamat sa Panginoon, magiging iba po yung response mo. And honestly, minsan po, kapag naglilista ka po ng mga blessing mo, mapapasabi ka na, ay oo nga pala, ito pala yung nangyari sa buhay ko ngayong araw na to. Ay oo nga pala, meron pala akong blessing of family, may kinakain ako, may tinitirahan ako. These simple things po are actually very small. Pero kapag po na-realize mo kung gaano po kahalaga yung natutulong ito sa buhay mo, napakalaking bagay po niya. Sabi nga nila, you will never appreciate something up until it's gone. So, halimbawa po, yung relationship mo po sa mga magulang mo, no, up until tumanda sila at umuwi niyo sila kayo, hindi mo ma-appreciate na nandyan pa sila. Huwag na po natin hintayin mamawala yung mga bagay o mga tao niya bago natin sila i-appreciate. And totoo talaga yon, mga kaagapay, na kapag po meron tayong attitude of really being grateful, of listing down kung ano po yung mga binigay at ginawa ni Lord sa atin everyday, kahit tatlong bagay lang po or limang bagay lang po, ewan ko lang kung makapag-compare ka pa. Kasi sobrang magiging masaya ka na, ah, grabe, ganito pala yung ginawa ni Lord. Mas hina-highlight kasi ng mundo yung mga negative kaysa sa positive. Pero bakit hindi natin baliktarin? I-highlight natin yung positivity na ginawa ng Panginoon sa buhay natin kaysa yung mga negative na ginawa ng mundo o ginagawa ng ibang tao sa buhay mo. Tingin ko mas maganda yon.
1: Yes, amen. Oo, na talagang kung titingin lang talaga tayo sa ating paligid at mas magfo-focus dun sa mga positive na nangyayari sa ating buhay, eh talagang ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Yun nga, no, napakagandang reminder sa atin na instead na mag-focus dun sa mga bagay na wala tayo, ay bakit ka pa nga ba mag-focus dun sa wala? Eh kung meron namang ibinibigay sa iyo ang Panginoon, eh, di doon na lang tayo mag-focus at yun ang ipagpasalamat para hindi para magkaroon tayo ng pusong kontento, para hindi tayo tingin ng tingin, no, sa bakuran ng ibang tao. So kaagapay, look around you, practice gratitude at pasalamatan ang Panginoon sa kanyang provision, sa kanyang mga pagpapala na ipinagkakaloob sa atin, and even yung mga sarili-sarili nating season, no, yung sarili-sarili nating journey, pagpasalamat din natin yun sa Panginoon, kasi alam natin na meron at merong ituturo ang Panginoon sa kanya-kanya nating journey at kanya-kanya nating season. So kaagapay, practice gratitude. Sabi po dito ni Cleo Alfonso, yes daw, maglista tayo kahit tatlong blessings na binigay ng Diyos araw-araw. Gratitude is the best measure that we can do. So, yon kaagapay, maglista tayo ng mga bagay, no, sa pagtatapos ng ating araw, no, maganda na mag-reflect tayo. Ano ba yung mga bagay na ipinagpapasalamat ko today? Yung mga nangyari sa araw natin. At talagang thank you Lord na lang tayo na meron talagang laging ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. So, yon kaagapay. Number 4, I practice gratitude. And number 5, kaagapay, reframe social comparisons and celebrate achievement. O, kasi yung isa sa mga magandang bagay para maiwasan natin, no, yung pag-compare sa ibang tao ay yung pag-reframe ng social comparisons. Tinitingnan ba natin itong pag-compare natin sa ibang tao bilang competition or inggit, or gawin natin bilang inspirasyon? So another way to reframe this is, halimbawa, nakita natin na sa opisina, no, makikita natin yung differences ng bawat isa. Imbes na mag-compare tayo, why not i-celebrate natin yung pagkakaiba-iba, yung uniqueness ng bawat isa, no? Huwag nating tignan yung being different bilang isang negative na bagay, kundi i-celebrate natin ito. And by sa paraang yon ay mare-reframe natin yung pag-kumpa-kumpara. Ate Eileen.
0: Yes, I agree with you, Ate Kayla. Alam mo, sa totoo lang, no, hindi naman talaga totally negative ang comparison. Hindi ko alam kung familiar po kayo dun sa Gallup Strengths Finder, pero meron po kasing parang test kung saan malalaman mo po kung ano po yung mga strengths mo. And sinasabi lang po doon for context na tayo daw po kasing mga tao sa buong mundo, mahilig po tayo na gusto natin alamin kung ano yung mga weaknesses natin, and from there we build up on our weakness. Pero sinasabi po doon sa Gallup Strengths Finder na alamin mo kung ano yung strength mo, tapos yun yung mas pag-igihan mo. So bakit ko po ito sinasabi? Kasi napag-alaman ko po na isa pala sa mga strength ng mga individual sa buong mundo po is yung competition or yung pagiging competitive. Mm-hmm. Ngayon, kapag po na pag-uusapan yung pagiging competitive, no, medyo may kaugnayan po ito sa pagiging comparison, kasi hindi ka naman magiging competitive kung hindi ka nag-compare sa kalaban mo. So at first po, you would say na ay pag-competitive ka, masama yan kasi hindi ka dapat nagko-compare sa ibang tao, hindi ka dapat nakikipag-compete, dapat ano ka lang, pakontento ka sa sarili mo. Pero alam mo, kaabga-apay, na-realize ko po na pagiging competitive pala, it's actually healthy. Hindi naman po talaga totally masama yung pagiging competitive. And even yung comparison, ang nagiging masama po is kung paano mo ba hinahandle itong bagay na to. Kung ikaw po ay mahilig mag-compare, para po, at ang effect nito sa'yo ay naiinggit ka lang, tigilan mo yan. Pero kung ikaw, you go to compare your life, not just with other people, but even with your past life before, because you have this motivation to better yourself or you're looking for an inspiration, then why not? Mm-mm. So, yun po talaga eh, reframe social comparison and let's just celebrate achievement. And sa totoo lang, hindi po madali itong bagay na to. Bakit? Kasi nga po, sinanay po tayo ng mundo na dapat kapag ikaw ay nakatingin sa kapitbahay mo, naiinggit ka. Pero yun nga po, today it's a revelation that we could actually reframe our mindset, diba? And this is backed up by the word of God. Sabi nga po sa Bible, diba? Do not be conformed with the patterns of this world, but be transformed by the renewing of the mind. So yun po talaga, magkakaroon lang po tayo ng transformation kapag nire-renew po natin yung ating isipan. Pero paano po ba natin mare-renew yung isipan natin? Yun po ay sa pamamagitan po ng pagbabasa at pakikinig po ng Word of God. Hmm. Sabi nga po, diba, sa Bible, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya po, kung meron kang pagkakataon, makinig ka sa ganitong klaseng mga usapan, diba, mag-tune in ka sa ganitong mga programa. At syempre, yung pinakamahalaga po, seek godly counsel, diba, go into discipleship po sa church community ninyo, and also, ang tawag po dito, magbasa po talaga tayo ng Bible. Kasi lahat po ng pinag-uusapan natin ngayon nila Ate Kayla, hindi naman po namin ito inimbento. Mm-hmm. Ito po ay galing po sa mga experience namin. And what changed our mindset po is our exposure to the Word of God. Yun po talaga yung pinaka nakita kong nakatulong kung paano ko po na-reframe yung mindset ko at yung tingin ko po dun sa maraming bagay. Kasi minsan din po naman maiiwasan talagang makakita eh ng bagay that you will compare yourself with or your life with. Pero ang tanong, ano bang gagawin mo kapag may nakita ka? Malulungkot ka ba? Maingit ka ba? Or gagamitin mo ba to as motivation? Or you will celebrate their victories and achievements? Yun po yung pinaka-crucial doon, mga kaagapay.
1: Totoo po, no? Ati Elin, noong bata-bata ako, may napansin sa akin yung mga tao sa paligid ko na ako daw ay hindi nagpapakabog.
0: Okay.
1: yun ba nga kapag basta hindi nagpapakabog. Pero sabi din nila na, pero in a way na hindi mo siya ginagamit as para mainggit ka sa ibang tao, pero para ma-inspire ka na praise God naman na ganun pala yung aking ginagawa sa way na hindi nagpapakabog. Yun nga yung reminder sa atin doon, no, kaagapay, na yung bang pagko-compare natin sa ibang tao, yung pagtingin natin sa journey ng ibang tao, ano yung ginagawa natin after natin makita yung journey ng ibang tao? Yun ba ay para maging best version ng sarili natin, eh yun ay inspirasyon. Pero yun ba ay makakaambag sa atin para mas lalo tayong maingit sa ibang tao? At magandang reminder sa atin na again, ay why not na imbis na maingit tayo sa journey ng ibang tao, ay i-celebrate nga natin yung praise God sa aking kapatid na to, na eto ngayon nakarating siya sa ibang bansa, meron na siyang magandang trabaho, di ba? I-celebrate natin yung kanilang milestones, yung kanilang journey, at ma-remind din tayo sa ating sarili na we have different timelines and journeys according sa kalooban ng Panginoon, di ba? Na meron din nakalaan ang Panginoon noon para sa atin. Hindi natin kailangang mainggit dun sa victories ng ibang tao. Sabi dito ni Ate Telma Manjares, yun lang daw may buhay ka, may lakas at may kinakain sa araw-araw, ay kinikilala ko ng lahat ito na kaloob ng Panginoon. Si Jesus Emmanuel naman, ang ganda daw nung reflect instead of react, at yung gratitude, kasi sabi daw ay gratitude is the best attitude. Si Ate Perla Lagos ay nag-agree din sa ating topic for today. Maraming salamat po mga kaagapay, at sana nga po ay napagpapala po kayo at meron po kayong napupulot na reminder na lesson dito po sa ating pinag-uusapan, overcoming comparison. At ang ating number 6, kaagapay, ask God to remove it. Siyempre, again, kung tayo lang sa sarili natin, ang hirap din talaga na paglabanan ito nga comparison, yung pagkakaroon ng inggit. Ang hirap nito nga labanan. Lahat nga ito ay grace ng Panginoon. Kaya kapag nagsisimula, kahit yung simula pa lang, yung sibul pa lang nung pag-feeling ng comparison or inggit, ay ihilingin na agad natin, no, sa Panginoon. I-confess na natin ito agad sa Panginoon at i-surrender natin sa Kanya, at hilingin natin na Lord, ang hirap din naman kasi talaga, no, na nagdi-deal tayo ng comparison. Hindi rin ito madali sa atin. Eh, hilingin natin sa Panginoon, pag-pray natin sa Panginoon na siya yung mag-alis nito sa ating puso. Kasi may tendency talaga na gamitin ito ng kaaway, no, para talagang magstay sa atin yung pagko-compare at maging idol ito eventually. Kaya dun pa lang sa pagsibol pa lang, ay i-confess na natin sa Panginoon at i-surrender na natin ito sa Kanya. So kaagapay, ask God to remove it, Ate Eileen.
0: Yes, and also aside from asking God to remove it, meron din po tayong free will para po i-remove ang sarili natin sa mga bagay na yon. Kaya mas maganda po, no, na tayo rin po intentionally we help ourselves. Mm-mm. And we also stay away from things that would make us compare, lalo na po kung hindi naman po ito nakakatulong po sa atin. So may mga kilala ko, nagde-deactivate sila ng social media nila para po hindi nila makita yung gantong mga bagay. Mm-mm. Para po, yun po yung paraan nila para matulungan yung mga sarili nila. And I think that's also very helpful. Kung hindi naman nakakatulong sa'yo yung pag-follow mo o pag-subaybay mo dun sa buhay ng tao na yun, i-unfollow mo na lang siya. Kasi mas healthy po yun. Hindi dahil bitter ka, kundi dahil gusto mong ingatan yung heart mo.
1: No, gawin din talaga sa ating mga sarili kung ano yung makakatulong sa atin para maiwasan yung comparison. Kasi okay, pinag-pray mo, pero ikaw rin naman sa sarili mo, ginagawa mo pa rin yung mga bagay na makakapagpa-trigger sa'yo para ma-compare mo yung iyong sarili. Eh dapat, pero din naman tayong gagawin para maiwasan natin yung pagko-compare. Sabi niya, Orubio Del, para maiwasan yung comparison, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito na taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi naman po tinitingnan ng Diyos kung anong meron tayo, kundi yung pusong marunong magpakumbaba at mapagpasalamat. Kapag ikaw ay Kristiyano, marami kang dapat ipagpasalamat sa Diyos na wala ang iba. Si Nanay Thelma ulit ay marami daw siyang natututunan sa pakikinig dito sa Family Matters. Si Tita Pilar Baracchio ay bumabati sa atin ng good morning dito sa ating YouTube channel. Si Zenny Ortega, name our blessings one by one every day. So talaga daw ilista yung mga blessings na meron tayo. At si Ate Cleo Alfonso, yes, muli, si Lord daw ay hindi nagtatanong kung ano journey ng iba. Ang mahalaga ay kung ano yung ginagawa natin para sa sarili natin. Tanungin natin yung ating mga sarili. Am I growing in Christ? O nga, lumalago ba ako sa Panginoon? So yan, kaagapay, recap lang tayo, no, Ate Eileen and mga kaagapay, ang ating topic, ways to overcome comparison. Number one, limit exposure to triggers. Number two, journal your own milestones. Number three, reflect instead of react. Number four, practice gratitude. Number five, reframe social comparisons and celebrate achievements. Number six, ask God to remove it. And number seven, ang ating panghuli, kaagapay, know your identity in Christ. Oo nga naman. Kasi kapag nalaman natin, kapag na-realize natin na yung identity ko naman kasi talaga ay nakikita ko to sa Panginoon, ang lahat ay yung mindset natin ay nag-iiba. Kasi yung ating identity ay hindi natin nakikita sa ano ba yung suot ko today? Ano ba yung timbang ko today? May love life ba ako today? Meron ba akong magagawa ko ba yung task ko today? Pero yung ating identity ay matatagpuan lang naman talaga sa Panginoong Jesus, sa ating lover, sa ating Savior. At kapag na-recognize natin ito, everyday ay mare-remind tayo na kamahal-mahal ako kasi mahal ako ng Panginoon. Namatay ang Panginoon para sa akin. Ganun ako ka-precious. At doon na natin i-angkla yung ating identity. Ate Eileen, know your identity in Christ.
0: Yes, and I agree with Ate Kayla na sa totoo lang, ito po talaga yung pinaka-foundation ng lahat ng bagay. Kasi po, if hindi po natin alam kung sino po tayo, we will keep asking other people to tell us who we are. Diba? If we already know and if it is already established through the Word of God that we are made in the image and likeness of God, we are fearfully and wonderfully made, yung ganun pong mga katotohanan. Kung hindi pa natin alam yon, we will keep asking other people to tell us na, uy, maganda ba ako? Uy, okay ba itsura ko? Uy, maganda ba yung ginagawa ko? And sadly po, hindi po pare-pareho lahat ng opinion ng mga tao sa paligid po natin. Diba? Mas madalas, because people are broken, around yung mga tao sa paligid natin are also broken, they would say things that are not so nice towards us. Mm-mm. Instead of they will build us up, they will start to criticize us. And dahil po sa mga criticisms na yon, mga negative comments po nila, magsa-start po tayong magtanong na siguro hindi po ako sapat, siguro hindi talaga ako maganda. At naranasan ko yun kaagapay na napatanong talaga ako ng maraming beses sa buhay ko dahil inaasar ako nung bata ako na, oh, mataba ka kasi, ganto-ganto, kung ano-ano po yung mga sinasabi sa akin. Doon ko po naisip na siguro pangit ako kasi inaasar ako ng mga tao sa paligid ko. Pero alam nyo po, na-realize ko po, growing up, praise God po talaga, nakilala ko po si Lord. Nung nag-start na po ako magbasa ng Bible, nung napalibutan na po ako ng mga tao na naniniwala po sa Panginoon, nung una nahihirapan pa ako tanggapin, kaagapay, pag may nagsasabi sa akin, oh, ang ganda-ganda mo, parang nagki-cringe talaga ako, Ate Kayla. Pero ngayon, tinatanggap ko siya, hindi dahil nag-feeling ako, pero dahil naniniwala ako na maganda talaga ako. Hindi dahil iniwala namang ginawang pangit si Lord. Hindi yun yung mindset ko . Pero naniniwala ako na because God is beautiful, I am beautiful because I am made in the image and likeness of God. So, totoo talaga yun na nagkaroon ng lalim yung mga naririnig ko noon na buhay siya sa akin. Kaya nagkaroon po ako ng confidence sa sarili ko. And I think, no, given a chance, hindi kung magkaroon man po ako ng anak in the future or magkaroon po ako ng opportunity to take care of young people, I would also give them positive reinforcements that are anchored in the scripture. Kasi ang laki po talaga ng natutulong nun sa isang tao, lalo na kapag establish mo yung identity po natin. Grabe, ano nun, ang hirap-hirap mong ma-insecure, ang hirap-hirap mong maka-feel ng rejection, kasi sure ka eh, na ikaw to, kasi yun yung sinabi ng salita ng Diyos.
1: Amen. O, yun talagang buhay na nakaangkla sa scripture, sa salita ng Diyos. Maganda rin, no, na instead na i-base natin yung ating kilos, yung ating ginagawa, no, na tatanong tayo minsan, ito ba, ikakatuwa ba to ng kapwa ko? Ikatutuwa ba to ng aking boss? Ikatutuwa ba to ng mga tao sa paligid ko? Maganda rin na, maganda, no, na ang maging tanong natin lagi sa sarili natin, makakalugod ba to sa Panginoon? Mapapasaya ko ba ang Panginoon sa gagawin kong ito? Instead na maging people pleaser tayo, ay ang i-please natin ay nga nag-iisang Panginoon, no? So kaagapay, isang reminder sa atin na talagang i-angkla natin, i-anchor natin yung ating identity sa Panginoon, dahil yan ay hindi nagbabago. Dahil yung mga material na bagay sa atin, yung trabaho natin, yung mga relationship na meron tayo, yan ay fleeting at temporary. Pero ang Panginoon, yan ay hindi nagbabago. Kaya maganda na talagang iangkla natin ang ating identity sa Panginoon, dahil talagang siya lang yung makakapagparamdam sa atin ng tunay na pagmamahal. Kaya kaagapay, know your identity in Christ. Nako, napakaganda, Ate Eileen, ng ating huntahan today. Si Ate Virgie Larita, kapag nakafocus ka sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, hindi tayo maiinggit. At si Ate Richelle Santos, ganda ng topic, magandang paalala sa lahat. At Ate Eileen, sabi niya dito, ang ganda ni Ma'am Eileen. Si Ate Linda, opo. Si Ate Linda Dariguez, may kanya-kanya tayong journey sa buhay, pero lahat ng yan ay plano ng Diyos para lalo tayong tumibay sa pananampalataya sa Panginoon. Si Elena de la Vega Sino, tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Amen. At muli kaagapay, sana po ay meron kang napulot na encouragement, na reminder mula po dito sa ating pinag-usapan, ways to overcome comparison. Pero ang bottom line ng lahat ng ating pinag-usapan na ito ay talagang iangkla natin ang ating identity sa Panginoon. Ate Eileen, sa ating pagtatapos ay pwede ka po ba mag-iwan ng encouragement sa ating mga kaagapay at ipag-pray po natin sila.
0: Sige po. Mga kaagapay, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood sa amin ngayong umaga. Naway na encourage po kayo sa aming topic for today, and ito po ay ma-apply po natin sa buhay natin. Siguro po yung takeaway ko po na ma-share po sa bawat isa is that stop using someone else's life as your measuring stick. Diba? Kasi we can admire people, we can be inspired by them, we can also celebrate them, pero hindi po natin kailangan maging sila para maging masaya at buo po tayo. Hindi po natin kailangan na maging kapareho yung buhay nila para maging okay po tayo at masabi natin na okay na ko, Lord, salamat ginawa mo to. Kasi marami naman pong ginagawang magaganda si Lord sa buhay natin. Kailangan lang po nating ilista para po makita po natin. And I pray po that today, starting today, we will all have a renewing in our mind para po mas makita natin yung goodness ni God po sa ginagawa niya po sa atin, sa mga buhay natin, hindi lang po sa ginagawa niya sa buhay ng ibang tao. At dahil po dyan, if it's okay with you, allow me to pray for you, mga kaagapay. Heavenly Father, we thank you for reminding us today that you have created each and every one of us intentionally and uniquely. Lord, forgive us for the times that we have compared our lives to other people and we have allowed comparison to steal our joy, our confidence, and even our gratitude. Lord, humihingi kami ng tawad para sa mga pagkakataon that we have chosen to look at someone else's blessing and we have questioned your goodness in our lives. Lord, turuan mo kami to celebrate other people's victories without feeling that we are losing or we are being left behind. Teach us, Lord, to be inspired without becoming envious. And Lord, kapag nakakaranas kami na napag-iiwanan na kami, i-remind mo po kami na ang journey po namin ay unique, kakaiba at iba sa buhay at journey ng ibang tao. Kapag nararanasan po namin o nararamdaman namin na hindi kami sapat, Panginoon, remind us of our identity in you and help us to see the blessings that you have already given us. Help us appreciate the season where instead of constantly wishing we are somebody else or we are somewhere else, matuto kami, Panginoon, na magpasalamat na nandito kami buhay at pinagpapala mo. Lord, tanggalin niyo po yung inggit, yung insecurity, at yung constant feeling na kailangan namin patunayan ang aming mga sarili at kailangan meron kaming ma-achieve. At palitan mo po ito ng gratitude, ng contentment, ng confidence, at pagtitiwala po sa inyo. Thank you because our worth is not based on our achievement. It is not based on how we look, what we have, what people say about us, or how successful we appear to be in real life or in social media, but our identity is in you, God. So help us walk confidently in the life and purpose you have given us and teach us to genuinely celebrate, Lord, what you are doing in our lives and faithfully steward this life that you have given us. Thank you, Father. And we seal this prayer with the blood of Jesus Christ. And I pray for a renewing of the mind for all of us who are listening to this discussion. In Jesus' name we pray, amen, amen.
1: Amen. Maraming salamat po, Ate Aileen, sa prayer na yan. And thank you. Opo, thank you so much po sa inyong availability na tayo po ay magkakwentuhan dito sa Family Matters. At bago po tayo mag-end, baka po may mga pahabol ka pang shout-out.
0: Ako, sige. Nais ko pong batiin. Siyempre yung mga nakikinig sa atin ngayong araw na to, katulad nila Richelle Santos, 'di ba? Salamat nakinig ka sa amin ngayon. Si Virgil Larita, kapag nag-focus ka sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, hindi tayo maiinggit. Of course, shoutout din kay Elena De La Vega Saino, kay Ella De Juan, kay Adele Albania Arpia, kay Aprinil De Loro, and of course kay Nika Escalante. Thank you, thank you, thank you po mga kaagapay at sa 54,000 na nanonood sa atin ngayong umaga at sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radio. Thank you po na sinamahan niyo po kami at inalaw niyo po na samahan namin kayo ngayong umagang ito. Let's go! Have a good Wednesday para po sa ating lahat.
1: Thank you so much, Ate Aileen. God bless you po.
0: Thank you din po. God bless you, mga kaagapay. Good morning!
1: Mga kaagapay, atin nga po nga nakasama si Ate Aileen Cubelo. At salamat sa iyo, kaagapay, sa pagtutok sa amin at sa pagsama sa amin ngayong Wednesday morning. Salamat din sa aking mga nakagapay sa broadcast, sa ating Protect on Duty, John B. Reyes, sa ating assistant, sa assistant si Shaira Gabornes. Salamat din sa ating RTV team, maging sa mga kasama natin sa broadcast engineers. Maraming salamat din sa mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter Site. Muli, kaagapay, ako po ang inyong nakasama ngayong Wednesday morning. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay. Ingat!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.
3: ba ang ratio decidendi? Ito ang termino sa korte na ang ibig sabihin ay the reason for deciding. Ito ang legal basis kung bakit ganoon ang naging desisyon ng korte. Halimbawa, kung pinawalang bisa ng hukom ang isang kontrata dahil walang tunay na pahintulot ng isang partido, ang kakulangan ng consent ang naging ratio decidendi o dahilan ng naging pagpapasya. Ito ang batayang maaaring gamitin sa mga susunod na kahalintulad na kaso. Ratio decidendi, maliwanag at magandang iniintindi.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang

0: ng mga himpilan ng FEBC Radyo TV.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenge. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
2: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Ito ang 702 DZAM.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Ang magandang hapon, tanghali pa pala dito po sa 702 DZAS. Magandang araw sa iyo kagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal at ibang iba po ang ating ambience ngayon dahil tayo po ay narito at katuwang po natin ang 28th Likha ng Central Luzon Trade Fair. Siyempre, Entre Pinoy Espesyal yan. Siyempre, proudly Pinoy. Amen. Kaya po suportado po ng 702 DZAS FEBC Radio TV ang napakahalagang gawain na to kung saan itinatanghal natin ang gawang kamay, ang mga obra maestra. Maestra ng mga Pilipino ano na talagang mahusay sa iba't ibang larangan po ng arts at po mabuti na ang ating partner ay ang Department of Trade and Industry. Magandang araw sa iyo kaagapay. Ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS sa lahat po ng mga nasa radyo, nakikinig po sa pamamagitan ng PM Radio o kaya naman transistor o kaya sa Facebook Live. Hello po sa inyo. Kamusta po kayo? Huwag po kayong mag-atubili na mag-share ng inyong mga comments, suggestion or even yung plano niyong kainin ngayong tanghalian. Ako po ang inyong kasama, Joe Cabrera Alabaso. Pero hindi ako nag-iisa kasi marami tayo dito. Ayan. Pakita lang po namin sa inyo itong booth ng 702 DZAS dito po sa Mega Trade Hall ng Mega Mall sa 5th floor. Ayan, may time pa po kayo to visit us. Kaway-kaway ang ating mga magaganda at mga pogi na kasama dito po sa 702 DZAS. Bisitahin niyo po kami dito. Nasa Mega Mall po kami. Magkita-kita po tayo. Ayan, kung meron po kayong panahon, ayan, napunta po kayo. At ang gandang gawain po nito. At hindi tayo nag-iisa. Kasama po natin, syempre, ang ating partner mula po sa Department of Trade and Industry, Information Officer, si Sir Nerson Romero. Hi, Sir. Mayapayabak.
3: Mayapayabak po, Ma'am Jo. At syempre, and maraming salamat sa pagpapaulak po sa amin sa
2: Ambition
3: at on Trade Fair.
2: Opo.
3: Opo nga, ito nga po ang ika-Trade Fair. Siyempre, nandito tayo sa SM Mega Mall ngayon po. Starting today hanggang 27 po. So hanggang weekend po
2: Linggo.
3: Nandito. Yes, ma'am.
2: Oo, no?
3: So, 5-day event po natin to at syempre, tampok po ang pitong probinsya ng Central Luzon at ng Gitnang Luzon.
2: Which
3: their branding. And dyan po ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at syempre Zambales.
2: Mm-hmm.
3: At syempre makikita po natin dito Ma'am Jo ang iba't ibang mga produkto na likha talaga ng mga MSMEs natin mula sa Central Luzon. Ito po yung mga MSMEs natin na natulungan, nabigyan po ng assistance ng ating ahensya sa kanila pong mga negosyo. At ito nga po yung pinaka culminating natin na program na trade fair ngayong taon kasi more than 150 MSMEs exhibitors.
2: 150 ngayon.
3: Ang tampok po natin ngayong taon.
2: Wow.
3: So more than from last year.
2: Mm-hmm.
3: So ayun at makikita,
2: growing family na.
3: Yes ma'am, opo. At yun makikita natin iba't ibang mga products dito, whether food or a non-food product. So maging sa mga naghahanap na po ng Pamasko, Ma'am Jo, ayan.
2: Sakto.
3: Po dito kasi marami na po tayong maiikutan dito mga products. Mm-hmm. Dito lang sa likha ng Central Luzon Trade Fair.
2: Yes po. At marami po kayong mga ka-partner, ano?
3: Opo ma'am, ang likha ng Central Luzon Trade Fair po ay of course brought to you by DTI Regional Office 3. Meron din po tayong CLGCFI o yung Central Luzon Growth Corridor Foundation Incorporated. Kasama rin po din natin dito ang Phil Export 3 at ang Regional Development Council. At syempre RDC o Regional Development Council Region 3. At syempre yung mga iba't ibang LGU po, maging mga provincial government po na ang pitong probinsya ng ating Central Luzon o ng Region 3, kasali po lahat yan at partner po natin sila lahat. At syempre ma'am, ang ating mga media partners,
2: yes,
3: kasama
2: yes
3: na po kayo. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming event.
2: Mm-hmm. At saka po talaga ng mga partner po namin kayo dahil tinutulungan niyo po yung maraming mga negosyante, maliliit na mga negosyanteng Pilipino. At sa DTI po, gano'ng kahalaga ng isang negosyo o meron ba yung anong tawag dito, yung certain cap ng dapat kikitain mo ganito para ka makapasok sa DTI? Paano po ba yun?
3: Opo. Ito pong mga MSMEs natin, itong mga exhibitors natin, natulungan na po natin to one time or in other seasons po natin and nakapagbigay na po tayo ng assistance sa ating mga MSMEs. Yung iba po from humble beginnings po nila, nasimulan na natin, maybe from simple business name registration. Yung iba naman po, product development, in-improve po natin yung kanilang product. Mm-hmm. Yung iba, nagbigay tayo ng mga facilities or equipment nila ma'am, shared service facilities. Ang alam ko, si feature natin ngayon, itong bagong barrio po natin is, I think, beneficiary po yata sila ng ating SSF.
2: Talaga.
3: Kung saan nagbibigay po tayo ng mga equipment para sa kanila, magamit po nila at mapalawak, mapalago po kanila yung kanilang mga negosyo. At syempre, dumaan din po ang mga yan ng trainings, iba't ibang learning sessions, workshops at mga even mga registrations po nila, FDA license to operate po nila. At syempre
2: ginagabayan niyo talaga.
3: Yes
2: sila,
3: ma'am. Meron din po tayo dito yung mga food products po natin na halal certified na rin po. At syempre sa kabila po ng mga tulong na yon, baliwala po yun kung hindi natin tutulungan na i-market din nila.
2: Mm-hmm.
3: Kaya sa mga ganitong trade fairs po natin, isinasagawa po natin para po makahanap tayo ng mga malalaking buyers, lalong-lalo na po dito sa metro. Hindi po talaga matatawaran yung mga big buyers natin, bulk buyers natin, para sa ating mga MSMEs.
2: At saka, very strategic, no? Kasi bare months.
3: Opo.
2: Tapos, nag-iipon na rin syempre yung iba na mga ipamamas ko at uwian ng mga OFW.
3: Mm, tama, Ma'am Jo. No? Medyo napaaga ngayon kasi last year, diba? We are in October. Kaya, nunahan na namin ngayon. So, sabayan na natin yung bare months para bago pa maubos yung kanilang 13-month pay, kung andyan naman na, o yung mga bonus nila, at least nakabili na po sila ng kanilang mga pang-decorations o yung pang-regalo nila sa darating na Pasko.
2: At syempre, highlight po ng programang Entrepreneur Special ang mga iba't ibang mga stories of success ng mga negosyante na makakapagbigay din sa inyo ng inspiration. Alam mo, Sir Nerson, yung mga previous na interview na natin na partner ng DTI, very thankful sila, very grateful sila kasi naitaas daw sa notch higher sa level ng pwede na pa siyang pang-import yung business po nila.
3: Tama ma'am. Ilan din po sa ating mga MSME exhibitors dito, may nakilala na pong mga exporters, mga consolidators. Dito po nila talaga nakilala sa likha ng Central Luzon Trade Fair. So, hindi po talaga matatawaran yung market dito sa ating sa NCR, sa Metro Manila. Kasi yung iba dito from humble beginnings nga sa provinces, yung iba talaga nag-e-export na, nakakarating na sa Middle East, sa Amerika at sa ibang bansa po yung kanilang mga products. So they are very thankful po talaga sa mga ganitong programa po ng DTI at syempre ng ating gobyerno sa pangkalahatan.
2: Opo. At saka yung hindi lamang yung mainly yung mga negosyante na tutulungan, kahit yung mga maliliit na pamilya, ano, yung gumagawa sa manufacturing ng mga product nila, ay group of people

0: mga ano tawag doon, livelihood, 'di ba?
1: Opo, tama. Alam naman po natin ang mga MSMEs natin, tinuturing po natin yung backbone ng ating economy ng Luzon. So they comprise of more than 99% ng ating economy are comprised of our MSMEs. Kaya naman po nakakapagbigay sila ng trabaho, dagdag na pagkakakitaan din ng mga pamilya, even yung mga backyard na ano lang natin, backyard enterprises natin. Mga starting MSMEs natin, entrepreneurs natin, nakakatulong po yan. So tulad yan ang nasabi nyo sa mga success stories po nila, nakakatuwa na naging parte po tayo ng kanilang success pagdating sa larangan ng pagnenegosyo.
0: May tanong po dito, Sir Nerson. Kasama daw ba ang Pangasinan?
1: Ah, Region 1 po ang Pangasinan. Pero syempre, abangan po natin. Abangan po natin ang mga trade fair din po sa ibang region. But syempre, very much welcome din pa rin sila dito sa ating trade fair na Region 3. Hindi naman po nalalayo din yung mga produkto ng ating region.
0: Opo, kasi mahilig daw siya kumain. Eh, favorite niya yung tupig. Meron daw ba siyang makikitang tupig dito?
1: Hindi pa ako nakaikot kung meron pong tupig dito.
0: Napanawagan.
1: Opo, pero syempre, marami rin tayong mga ano kakanin-based na mga products dito kasi sikat din po dyan ang Pampanga at ang Bulacan. Maging yung suman ng Aurora, tikman po natin yung suman ng Aurora. Masarap po yun.
0: Oh, ang yayahan mo sila, Sir Nerson, sa Kapampangan na.
1: Ako po, Ma'am Cho. Hindi pa ako, ano, ayoko pa biya sa Kapampangan.
0: Joke lang.
1: Well, anyway, hello po mga kaagapay. Maraming salamat po at syempre iniimbitahan po namin kayo dito po sa 28th likha ng Central Luzon Trade Fair. Gaganapin simula po ngayong araw, September 23 to 27 hanggang Linggo. Mall hours po tayo dito lamang sa 5th floor ng SM Mega Mall, Mandaluyong City. Mm. And support local po tayo. Suportahan natin ang ating mga entrepreneurs mula po sa gitnang Luzon.
0: Salamat po, Sir Nerson. Alas dos ang, alam ko, opening celebration.
1: Yes, ma'am. Start po ng alas dos. Pero ngayon pa lang, as early as 10 a.m., pwede na po tayong umikot, pwede na po tayong mamili ng ating mga gagamitin or ng pampasko natin. Pwede na po.
0: Okay po. Thank you so much. God bless you po, Sir.
1: Yan, maraming salamat din po, ma'am, sa lahat ng ating kaagapay. Maraming salamat po.
0: Okay po. At yan po, nakasama po natin si Sir Nerson Romero. Sabi ni Nitz Blanco, wow, ang galing. Glory to God. Sabi ni Minda Lopez, mabiyayang araw po. Listening from Magalang, Pampanga. Mm-hmm. And si Jovel Rivera, go Pandi, Desenyo, Pandi. BB MPC, si Ate Perla Lagos, good morning, listening. Rosalinda Manzano, good morning. Si Ebi Cristobal, good morning po. Ayan, magbe-break lang po tayo saglit at para makausap po natin ang atin pong feature ngayong araw. Thank you, Sir Nerson, at God bless po. More power sa Likha at sa DTI Central Luzon.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number, at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
0: At nagbabalik po ang inyong programang Entrepinoy Espesyal dito pa rin po sa likha ng Central Luzon. 28 years na pa likha ng Central Luzon. 28 years na po silang nag-e-exhibit.

0: pandi, aba, dami mo naman cheerer, ma'am. Oh, dami mo pala. Si Joanne, good morning. Si Luz Aguilar, good morning, kaagapay. Listening from Leaf.
1: Hello,
0: Muntinlupa. Pa. Lunch namin ay tinolang manok and ginisang toge. Sarap naman. Di pa po namin alam kung ano naming pananghalian mamaya. Si Carmen Termulo, good morning. At kasama po natin, mas maganda pa po sa umaga, si Ma'am Josie Rodelas, Board of Director ng bagong Barrio Multipurpose Cooperative. Magandang araw po, Ma'am Josie.
2: Magandang araw, Ma'am Jo. And good morning po sa lahat ng listeners ng DCAS. Medyo hirap lang kasi bungal ako. So, good morning sa lahat po ng mga listeners. At excited po kami ngayon na maipakilala yung aming produkto from the BBMPC.
0: Mm-mm. Kayo po ay kailan nag-start kayo na magnegosyo?
2: Actually, yung personal ko is matagal na, more than 20 years na. Pero itong nire-represent namin ngayon ay ang bagong barrio multipurpose, which is mga 25 years na. Ang purpose ng bagong barrio multipurpose ay yung makilala ang Barong at Saya sa buong mundo.
0: Mm-hmm.
2: And so far naman ngayon ay nakikilala na, at meron po kami ngayon na disenyo pa building na meron doong 62 stall na lahat po yon ay member ng BBMPC, na lahat po yon ay nagpapatahi ng gowns and barong.
0: Okay, meron po tayong katabi dito sa
2: and yes, like this one. At saka din po, excited din po kami kasi malaki po ang ano namin sa DTI. Kasi po, noong 2014, nabiyayaan po kami ng isang SSF embroidery machine.
0: Ah, so, ito yung sinasabi ni Sir Nelson.
2: Yes, Sir Nelson. Kasi before, ang nagbuburda natin ay mga sa bahay yung manual.
0: Mm-hmm.
2: Medyo ngayon,
0: matagal yun.
2: Matagal na.
0: Oo.
2: Usually, mga nanay, mga lola na ngayon, hindi na sila nakakagawa. So, mabagal yung production kung gano'n lang iintahin natin. So, ang naisipan ng DTI na award sa amin ang isang computer machine na eto na. So, mabilis mm-hmm. na nagagawa. So, meron kami...
0: Ang borda, gano'ng kabilis? Kagaya po nitong hawak ko po na ito.
2: Kasi pag sinalang to sa computer, pagka 24 heads ang ano, sandali lang siya.
0: Mga...
2: halos... Walang 1 hour, mga minutes lang nagagawa na nila. Para doon sa...
0: Many, many days, no?
2: Yes. Kaya ang laki ng tulong talaga. At ang dami na...
0: With regard to doon sa quality naman ng borda, baka sabihin naman nila, pag binordahan, ng kamay, mas matibay.
2: Hindi, matibay din to. Ito sa kamay. Ito sa... machine. Na hindi naman yung kamay, pero machine to. Ito, computer. Meron din difference. Mm. Ito sa kamay, ito sa machine na ordinary, daw sa
0: computer. Ano po yung mas mahal, sa machine o sa ano?
2: Medyo mahal sa machine kasi
0: kasi pa, parang ano siya, no, yung
2: alado, may mga ano sa machine.
0: Ano
2: kasi
0: alado?
2: Yung iyan niya mga may ganun kalado.
0: Okay.
2: Tapos nung mga dati, mga kalado.
0: Kalado.
2: So nung nabigyan po kami ng computer machine, madami na po talaga ang nagsunuran ng mga miyembro.
0: Mm.
2: So far, ang amin pong nabili, mula nung, aside dun sa binigay sa amin ni DTI, nakabili na rin po kami ngayon ng 8 na machine, computer machine. Yung tatlo ay sa pangbarong, yung 4 ay pang bolero, and then pang meron kaming isang pang logo. Yung mga logo lang na inaano, may mga burda. So, yun yung mga ginagawa namin ngayon. At dahil nga po dun sa computer machine na yun, mabilis na lang po namin nakikater yung mga order sa amin. Kahit na sa ibang bansa, nakakapag-deliver kami. Mabilis.
0: Parang meron kang fans club. Si Fred Rodelas.
2: Yes, my husband.
0: Sabi. Shout out daw sa'yo, Ma'am Josie.
2: Good morning sa lahat ng mga listeners.
0: Sandali, ano message mo kay Sir Fred?
2: Mamaya, punta ka rito.
0: Ayan, natutuwa po kami na kami po ay nakabisita rito at nagkaroon kami ng feel ng pandi na products.
2: One time pumunta kayo doon sa December.

0: Mamaya po, ano oras po kayo uwi? Sasabay na po kami sa inyo.
1: Hindi po ako umuwi, kumuha po kami sa Twin Tower eh. By ano, next week, pwede po kayong pumunta doon. Pero
0: Ata.
1: Kung kayo sa booth, may makikita na po kayo doon. Sa booth 67 and 68.
0: Opo.
1: Makikita nyo po yung mga iba-iba. Kasi po, hindi, actually, hindi po akin lang.
0: Mm-hmm.
1: Yung ipang member po ay mayroon ding bigay. May padala po dyan na gawa naman din nila.
0: Okay.
1: So, ang gina-cater po ni Co-op ay lahat po ng member pwede po na magbigay ng produkto nila na ginagawa nila. Kasi iba-iba
0: So,
1: naman.
0: malaking representation yung inyo
1: Yes,
0: pong
1: malaki-malaki.
0: grupo,
1: Kasi
0: ano?
1: ang BBMPSC po ay mayroon pong member na 2,241 na.
0: Yung ang konti naman.
1: So, mostly, mas siguro almost kalahati noon.
0: Oo.
1: Nagpapatahin na rin. At talaga namang maraming natulungan. At talaga naman, nung binigyan kami ni DTI ng computer machine, ang dami po talaga.
0: At saka, nagpapasalamat din tayo sa mga ganitong klaseng mga negosyante na itinataas ang produktong Pilipino. Sa
1: Yes,
0: mga
1: yes.
0: International gathering, nakikita na po
1: Oh,
0: natin, di ba yung bolero na pagkakaganda.
1: Sa ibang bansa, minsan nag-ano din kami. Kasi may kumukuha talaga sila, dinadala doon sa ibang bansa. So sila lang yung meron din nagkukonvince sa amin, dali namin sa Canada or what. Pero siguro soon. Pero sila na yung kumukuha, then may exhibit din sila doon. Like this
0: Okay.
1: one, sa atin.
0: Pero kayo po, Ma'am Josie, bilang isang negosyante,
1: Yes.
0: Kailan po kayo nag-start na ganito po yung i-venture out niyo na business?
1: Nung ano pa ako, mukha nung kabataan ako,
0: Parang si Kael po, parang
1: nag-office lang ako
0: po.
1: nasa bangko. Pero nang nakita ko kung gaano natulungan yung mga kababaryo namin ng pagpapatahi, na-convince nila ako na magpatahi kahit na hindi pa ako marunong nun talaga, hindi ko pa alam kung papaano, pero kumuha kami ng pwesto sa Divisoria. Pero ngayon wala na po dahil nung time ng COVID, huminto na po kami kasi senior na, kaya medyo
0: Senior na kayo. Bakit parang magkaedad lang tayo, ma'am?
1: Kaya hindi na kami pang ganun, pang Divisoria. Dito na lang sa bagong baryo.
0: So, kailan po kayo nag-start na mag-put up ng business po?
1: Since, 20 years na, mga
0: Ah,
1: anong
0: 20
1: years
0: years na.
1: Siguro, mga ganun na.
0: Doon po sa mga...
1: Matapay mga anak ko eh. Ngayon matatanda na eh.
0: Doon po sa mga pasimula ng business po ninyo, ano yung naging challenge ninyo?
1: Actually, sa akin malaki yung challenge kasi hindi nga ako
0: Negosyante.
1: negosyante eh. Kasi lang ako. Since kasi yung mga anak ko, bata pa, walang magbabantay. So, parang napaka-challenge talaga sa akin. Nung kumuha ko ng pwesto sa Divisoria, hindi pa kaagad-agad yun na-click kasi hindi pa rin nga ako marunong. Pero talagang nagpaturo lang ako sa mga hipag ko, kung paano yung gagawin.
0: Ay, yung mga hipag yun ay
1: Yes,
0: nananahe.
1: Nagpapatahe, nananahe. Tapos
0: Pagkano po yung
1: dinideliver sa Divisoria.
0: Ah, so dati parang kayo yung in-outsource kayo ng
1: Divisoria.
0: Divisoria.
1: Kasi bagong baryo noon, puro Divisoria. Dinadala namin, doon kami bibili ng items. Kaya ang purpose ng co-op, mailapit.
0: Oo nga, kayo na nga po ang bagong Divisoria ng
1: At
0: gaon
1: excel
0: eh.
1: na rin kami. So lahat na nung kailangan namin, nabibili na doon sa aming co-op. Doon na kumukuha lahat ng miyembro. Pwedeng low, pwedeng may butang, pwedeng...
0: If I could still remember it right, isa ito sa mga parang project ni President Gloria Macapagal Arroyo, One Town, One
1: Town,
0: Product.
1: One Product.
0: And nagmamaterialize din naman po.
1: Doon talagang, ngayon naman talaga nakita namin kung paano nakikilala na talaga yung aming mga produkto at nakikilala na rin yung pandi.
0: Yes.
1: Dati kasi hindi kilala eh.
0: Opo. And shout out lang tayo sa ating mga kaagapay, si Cecilia Gatbunton, good morning. Si Ate Thelma Manjares, aba, ang ulam daw niya ay nilagang manok. Ate Thelma, pakidala naman kami dito, malapit lang naman ikaw. Mega mo lang. Joke lang. Si Eds Plegaria, good morning po. Si Annalisa Nicolas, shout out Disenyo Pandi from Bride and Groom Gallery. Annalisa Nicolas. God bless BBMPC. And sa ganito pong klase ng negosyo, sabi niyo po, dumadami na rin yung mga Daming
1: nagagawa.
0: competitor. Syempre, ang daming competitors.
1: Yes,
0: Kasi
1: talaga.
0: tapos kayo po ay board member ng pinapanatili nyo ang kapayapaan, ang
1: Yan.
0: katuwiran. So, ano po yung challenge na ganito po na...
1: Medyo talagang maano ang challenge talaga kasi talagang hindi na namin kontrolado kapag nasa labas na kasi yung mga yung ang nakikinabang yung namimili kasi pababa na lang pababa.
0: Adi ang saya namin.
1: Pagising pababa. Ah, kumbaga yung price ang naging ano talaga kasi
0: labanan ng presyo.
1: Lalo
0: Pero
1: na
0: ang
1: nauso
0: tanong,
1: sa online.
0: Ay kumikita pa ba kayo pagka ganyan?
1: Eh medyo meron pa naman din pero nakakalungkot. Talagang malaki ang changes. Malaking malaki. So ngayon pababaan ng presyo. Kaya ang namimili yun ang talagang ano kasi yung nabibili nila ng mahal nung before, ngayon talagang mura na.
0: At tapos quality pa.
1: Oo, quality pa. Kasi ang sa amin, as much as possible, doon sa co-op, gusto sana namin at talagang quality kailangan. Pero yung iba, hindi namin makontrol kasi nasa labas na nga. Nasa kanya-kanyang tahanan eh. Yung mga tahian. Pero yung mga nakapwesto doon sa disenyo pandi, lahat yun member. Kanya-kanya sila.
0: So,
1: ang amin lang doon sa co-op lang is building.
0: Okay.
1: Pero iba-iba pa rin. Kaya pwede kayong mamili doon, dami. 62.
0: Grabe, dami. Pero syempre, common mindset po ng mga tao, mas mura pa rin doon sa Divisoria.
1: Eh, no. Bagong
0: Okay.
1: Baryo, syempre.
0: Ah, dahil
1: Kahit
0: kayo, diretso na.
1: Kasi yung nasa Divisoria, Bagong Baryo pa rin yun eh.
0: Nagbiyahe pa siya doon.
1: Nag-ano lang din eh.
0: Lalo na kung taga Bulacan ka, bakit pupunta ka pa sa ano?
1: Purpose namin, lalo na nasa gawing region natin, region 3, region 1, region 3. Dito na. Yung Divisoria, pinalapit na namin.
0: Nakatulong naman po ito sa inyong negosyo, Ma'am Josie.
1: Yes, malaki na itulong. Malaki na itulong. Lalo na si Co-op. Malaki talaga natulong. Kasi financially, tutulungan ka. Lahat ng pangangailangan, materials, nandun na. So, hindi ka na kailangan pumunta ng Divisoria para bumili pa lang.
0: Na materialis. Oo.
1: So, yung nakukonsume natin pagpunta ng Divisoria, ilang oras. Diba? In time natin, time consuming natin. Then, yung lahat ng nabibili doon, meron din kami. So, doon na sila, lahat na nagpapatahi doon, doon na. So, yung nagpapaburda, doon na rin sa kooperatiba. So, maraming natulungan talaga. At talaga namang, ang DTI talaga ay love na love namin kasi talagang nakaagapay talaga sa amin yan. Lahat ng ano.
0: Ma'am Josie, kayo po ay 20 years, over 20 years na sa ganito
1: yes.
0: pong klase ng
1: yes.
0: business. Was there a point po sa business life po ninyo na naisip nga, ay magbago na lang kaya ako kasi ang dami ng mga competitors?
1: Hindi ko pa naisipan yon na magbago kasi so far kahit nasabihin natin na malaki ang changes, malaki yung pagbabago, pero nandun pa rin yung love mo dun sa nauna mong ano eh, naumpisahan mo. And then nakita ko naman, kahit papaano, survivor pa rin till now ang ano at marami pa rin. And sana magtuloy-tuloy kasi medyo nagkaroon tayo ng problema siguro mga 3 months ago, talagang medyo talagang laylo.
0: Dahil sa gasolina.
1: Yung gasolina, yung mga problema. Ang dami nating problema. So, affected lahat. Pag parang lahat tayo, domino effect eh. Nagiging problema. So, yung mga tao, dahil mataas ang gasolina, siyempre, kailangan budget na rin, di ba? So, kailangan talaga, mas kung kailangan man nila, mura talaga yung kailangan nila mabili. So, kami po, may ino-offer talaga ng mas mura. Para lahat na makater namin. Hindi lang yung talagang pag sinabi natin na barong 7,000, 8,000, pero meron po kami. Nile-less po namin yung mas mababa.
0: Nakatulong din po ba yung mandate ng Department of Education na tuwing Lunes nakabarong?
1: Yes, gusto ko. Sana hindi na huminto yun.
0: Pero ang ganda rin naman kasi ng representation.
1: Kailangan ipakita natin yung gawa natin. Hindi yung sa iba pa tayong bansa, di ba? Yung ibang bansa, pag sa airlines, di ba, suot nila yung ano nila. Yung
0: kanilang mga pambansang damit. Oh.
1: Dapat tayo ganun din. Ipagmamalaki natin itong gawa natin. So, talagang minana natin. And talaga namang nakita ko, pag may nagbabalik bayan, talaga una nilang, ano, Yun talaga yung nakaano sa kanila. Bumibili sila.
0: Opo. Ma'am Josie, gaano po kahalaga para po sa inyo na
1: Yes.
0: kayo ay may faith sa Panginoon with regard to how you treat your business?
1: Talagang ano yung pag ano natin pag talaga as much as possible maayos yung gawa, maayos yung treatment mo sa mga client mo, yung lahat ng gusto nila as much as possible kailangan maibigay natin. And then yung time kasi importante din yun, kung may kausap tayo kailangan ay yung time natin maibigay din natin sa kanila. Yung kung ano yung pinag-usapan nyo, dapat iyon. Kung ano
0: Yun
1: yung
0: ang
1: ano,
0: i-deliver mo.
1: oh, kahit na i-deliver mo, kahit basta mabigay mo sa kanya. Yun ang
0: Opo.
1: gusto namin na huwag masira. Na hindi ka mukhang, kasi minsan, di ba, pag mga sa online, pag dadating sa'yo, di ba, parang may mga ibang problema. So, yun yung sanang inaano namin na huwag sa naman na mangyari. Alagaan natin
0: Opo.
1: at ingatan natin yung mga hanap buhay natin na nakatutulong sa atin.
0: Okay. And mga kaagapay, nandito po tayo sa Mega Trade Hall, sa fifth floor ng SM Mega Mall, kung saan isinasagawa ang likha ng Central Luzon. Kaya po, samot-saring mga audio ang napapakinggan po ninyo. Ayan, dahil tayo po ay nakikibahagi sa napakahalagang event na ito na nagtatanghal sa mga produktong Pilipino. At sabi ni Cecilia Fernandez, God bless po, Sister Ma'am Josie. Tangkilikin ang sariling atin.
1: Wow, hello, good morning.
0: At si Joel Rivera, shout out sa MG Group. Ayan, hello po sa
1: MG
0: inyo. MG
1: Group, good morning.
0: Ang dami mo palang pala, madam. O, lahat po ng pala ni Ma'am Josie. Ayan, isa shout
1: good
0: out po.
1: Good morning, mga friends po yan sa Christian World Ministry.
0: Ah, hello po sa inyo. And Ma'am Josie, nasabi niyo po kanina na talagang you have to deliver yung pinangako ninyo sa inyong
1: Yes.
0: kliyente. Paano po kung halimbawa medyo maselan si kliyente?
1: Eh talagang kailangan nating sundin yung gusto niya. Kailangan makuha lahat ng ano natin. Kung hindi natin kaya, sabihin natin yung totoo.
0: Mm-mm.
1: Kasi baka minsan, ganito yung borda, iba yung yari, basta iba-iba sila, meron mga ganun. Kailangan natin ipaliwanag din. Kailangan mahalaga yun eh. Ipaliwanag natin na, ma'am, hindi po namin kaya yung ganun.
0: Aha.
1: Para malinaw sa kanya.
0: Mm-mm.
1: Kasi para pagdating nung deliver natin, hindi naman siya ma-discourage.
0: Pero halimbawa po, pagka ganun, lugi na sa inyong part o kayo na bahala mag-accommodate?
1: Ako, kami na ang bahalang mag-uusap. Depende sa kanya. Kung okay sa kanya,
0: Mm-mm.
1: ipag-uusap. Depende. Kasi ang pinaka-importante, yung pakikipag-usap mo dun sa client mo.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang pinaka-importante. Kasi alam ko, naiintindihan ng lahat.
0: Mm-hmm. And may mga pagkakataon po ba na naiyak kayo sa business na ito?
1: Yes, totoo yun. Kasi nung meron akong naging experience sa Divisoria,
0: Mm-hmm.
1: dahil wala ako doon, tindera lang ang nakausap nung nagpagawa,
0: Mm-hmm.
1: sobrang hirap. Kasi nung dumating, hindi tama yung kulay.
0: Hala,
1: Kasi may, oh
0: kulay.
1: yes, kasi
0: Naku.
1: may, mayroon sila, yari na daw yung invitation nila, tapos yung kulay magkaiba.
0: O, paano po yun?
1: So, ang nangyari talaga, ipa-flight na siya.
0: Hala.
1: The next following day. So, ngayon sabi ko, ma'am, sige po, kahit po hindi ako matulog, basta pauulit ko, papalitan ko. Sabi niya, pag hindi mo nagawa yan, pagdating pa lang sa bahay, gugupitin ko yan. Sabi niya gano'n. Talaga, ang daming sinabi. So, sabi ko, sige po, gagawin ko po talaga. Kahit hindi ako matulog, talaga pong gagawin namin para lang maibigay sa kanya, ma-cater sa kanya. Tapos sabi ng husband ko nung gabi,
0: Sir Fred.
1: Pinagawa ko ni Sir Fred nung gabi, nung ginagawa na namin ng mananahi, sabi ko, kailangan gandahan niyo yan. Sabi ni Brother Fred, lay hands na natin yan. Mabait yan pagdating ko. Pagdating natin
0: Intercessor
1: mabait
0: pala
1: dyan, wala
0: natin
1: yang
0: si
1: wala
0: Brother
1: yang
0: Fred.
1: problema. Pasig namin, pasig niya diniliver ang aga-aga. Wala talagang tulog, dinala niya doon. Tapos talagang yung ano, dapat ayos na ayos. Kahit konting sinulid, wala ka dapat makita.
0: Makita.
1: Kasi nga, gugupitin daw. Tapos nung dumating siya sa Pasig, may talagang gunting.
0: Grabe naman si Madam.
1: Oo, ganun, ganun siya katindi. Tapos sabi ko, habang hindi pa dumadating yung husband ko, tapos talagang nagpipray na ako, Lord, wala sanang maging problema. Okay sana. No, no, no, no. Tapos sabi niya, nung dumating yung husband ko, tinext ko kaagad, di na ako makatiis eh. Sabi niya, okay na ma. Mabait na siya. Nadaan sa panalangin.
0: Nadaan sa
1: Yes,
0: panalangin.
1: yes. Dami, dami. Madaming experience na ganun. Pero, yun nga ang importante kasi makasunod tayo eh. Hindi ko naman, mahirap naman makipagsisihan pa dahil, siyempre, kasalanan ko din, wala ako doon. Ang tindera ko yung nag-cater. Iba yung kulay. E gawa na daw lahat. Pati yung mga ano.
0: Ilan yun?
1: Hindi, pandibu eh. Pandibu.
0: Ah, I see.
1: Kulay. Uwi siya ng Bicol. Eh, siyempre, kailangan, eh, alangan daw ibahin pa doon niya lahat yun. Motif
0: Tama
1: yun
0: nga
1: eh.
0: naman.
1: Talagang, ano, talagang gagawin mo. Kasi, siyempre, una sa lahat, hihingi ka ng sorry. Kasi mali mo naman talaga, fault mo naman talaga. Hindi mo naman sabi kasi tindela ko gano'n. So, yun po, yun yung mga experience na dapat talagang lahat magawa natin ng ano, maibigay natin sa customer yung ano niya, yung gusto niya.
0: Requirement niya. Oh.
1: Yes. Kasi tinanggap natin yun eh.
0: Tama.
1: So, natural, gawin natin. Bakit tinanggap mo? Sana hindi na lang. So, lahat naman umuo siya. So, talaga pong sa ganitong klase ng hanap buhay, may mga ma-experience tayo na ano, may mabait, mayroong hindi. Pero gawin natin maganda, maayos yung lahat ng trabaho natin para hindi ka man ganun, hindi naman sa pera lang eh. Yung makilala na yung gawa mo ay okay. Maganda.
0: Very humbling yung experience na yun, no? Kasi syempre,
1: Talaga, talagang ganun. Pero unang-una ang baba ng ano ko, sabi, sorry po, ganyan. Sa yung pakikipag-usap. Nung dumating naman ako, hindi naman siya ganun.
0: And salamat sa Panginoon na may ganoong mga pangyayari kung saan natututo rin tayo. And
1: Yes!
0: gusto ko yung dynamics ninyo mag-asawa, ha? Hindi nyo pinag-awayan at
1: hindi,
0: nag-pray kayong dalawa.
1: Tinayas pa nga daw.
0: Napakabait talaga ni Sir Fred.
1: Si Brother Fred lang naglilihas.
0: Dapat talaga yan ma-meet namin.
1: Oo. Sabi ko pumunta dito at ano, sabihin ko, kinukumusta ka ni Ma'am Jo.
0: Ayan, shout out kay Sir Fred na intercessor ng kanyang
1: yes.
0: may bahay. And ma'am, ito pong mga disenyo po na nasa harapan po
1: yes.
0: natin. For example po, dun sa mga interesado, no, magkano po yung ganito ninyo?
1: Yan, ano, 2.5.
0: Ah, okay.
1: Yan.
0: Ito po ay kasi dahil yung...
1: Kalado.
0: Okay, kalado,
1: oh,
0: kung ano man yun.
1: Ito. Pero yung mga iba naman, meron kaming mabababa doon.
0: Ah, okay.
1: May 1.5.
0: O, may ganon.
1: Meron ganon.
0: May baka budget-friendly naman.
1: Budget-friendly. Yun po ang ano namin eh, ang inaano namin ngayon na budget-friendly lang kami.
0: Oo, ito naman yung parang pag-promotion. Parang
1: yes,
0: naging
1: yes.
0: ano ka na, no? Naging abogado ka na. Ito na yung susuot mo. Ano mga magano po ito?
1: 1.5.
0: Ah, okay. Mas mura siya kaysa dito, no?
1: Oo. Isa lang naman ang nag-ano lang naman to, iso mga iso eh.
0: Yung sa
1: pagka,
0: burda.
1: kunyari sa ano, ibang design, hindi naman. Yung 1.5 din.
0: Okay. Message of encouragement niyo po, Ma'am Josie, sa mga negosyante po na nanay na currently nakaka-experience po ng challenges, kagaya ng dinaanan po din niyo.
1: Ang encouragement ko lang, basta mahalin niyo yung trabaho niyo, yung kung ano talaga yung gusto natin, doon tayo magpupursue at hingin natin yung grace ng pangbiyaya ng Panginoon para tayo tulungan kung iyon ba talaga yung gusto nating negosyo o trabaho. Kasi pag gusto natin yung ginagawa natin, mahal natin yung ginagawa natin, magagawa natin ng maayos. Pati yung pakipag-usap natin sa ating mga kliyente. So, kung nagnanais sila na magkaroon din, mag-umpisa, punta lang po sila sa disenyo pandi. Kami na po ang bahalan tumulong. Meron din po kami mga trainings doon. Kung gusto nilang ng marutong magmanahi, marutong ng mga design.
0: Kailangan niyo po ba ng model? Meron akong
1: meron po kami
0: paka-apply.
1: Gusto niyo mag-model? Pwede rin po.
0: Ang dami ko pong model.
1: Pwede po, punta lang po kayo sa Disenyo Pandi at talaga pong tutulungan namin kayo kung ano yung pwede namin. Pwede rin kami doon sa financial. Basta mag-member lang.
0: Okay. Ito pong si Ante, nakatibig ko. Magkano po itong kanyang kasuotan?
1: Ito nga, may nakalagay siya. 2.5.
0: Ah, 2.5. O, di ba bongga?
1: Okay, Ma'am Lorna.
0: Pang-awards night yan.
1: Yes.
0: O, Ma'am Lorna,
1: Ma'am
0: para sa iyo daw
1: Lorna.
0: to. Oo, shout out kay Ma'am Lorna. At
1: Kasama ko siya dyan.
0: anandyan siya. Okay, anyayahan natin sila, Ma'am
1: Yes,
0: Josie.
1: mga
0: Nasa sanong booth kayo?
1: mga listeners, naanyayahan po namin kayo dito sa likha. Abot po namin is 67 and 68. Nais po namin na ipakilala lahat ng mga gawa ng Bulacan, ng Pandi Bulacan, at budget-friendly lang po kami. Meron pa rin pa kami 500. Hanggang 500 meron po kami.
0: 450 meron.
1: Wala lang
0: Ah, wala.
1: 450. 500 lang kaya. Oo, mga ganun.
0: Okay
1: So,
0: po.
1: salamat po dito sa DCAS, Kaagapay, at talaga pong na-enjoy po kami na ipakilala sa inyo ang gawang Bulacan, Disenyo Pandi specifically. So, ini-invite po namin kayo. At maski naman po sa aming kooperatiba, welcome po kayo. At dito po sa Likha, welcome po ang lahat. Now, sana po marami ang pumunta rito para mamili. Sabi ko, kasi ang gaganda eh. Hindi pa rin ako nakakaikot
0: Oh,
1: ngayon.
0: iikot ka na.
1: Iikot ako mamaya. Ang
0: Okay.
1: gaganda.
0: Thank you so
1: Magkikita
0: much.
1: muna tayo.
0: Kasi salamat po, Ma'am
1: Salamat,
0: Josie
1: salamat.
0: Rodelas.
1: Salamat, Ma'am Jo.
0: Opo, at meron pong message po sa inyo si Sir Fred. More blessings daw po. At Sir TJ.
1: Thank you, thank you.
0: Para kinikilig ka agad.
1: Sabi ko, pag-pray nila ako eh. Kasi
0: Ayo,
1: kailangan namin
0: question
1: para
0: po.
1: ibenta.
0: And
1: Napapainis sila.
0: God bless you po at salamat po sa
1: God
0: inyong
1: bless you too at
0: time.
1: God bless po sa lahat ng listeners ng DCAS.
0: Okay. Thank you so much po at yan po ang ating nakasama po si Ma'am Josie Rodelas. Ayan. Opo, thank you so much po at ayan, at dito po kami ang inyong mga kaagapay, dito po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Tawagin din natin si Sir Emil. Sir Emil, alika, kaway-kaway ka dyan. Oh. Kala mo ah. Ah. Sige po, thank you po. Ayan. Opo, upo po ka. Ayan, magsha-shoutout ka, Sir Emil. Oh, medyo pasensya na kayo mga kaagapay nanonood sa Facebook. Medyo magulo kami dito pero masaya.
2: Ako po'y nahugot na naman
0: Oh,
2: po
0: ito
2: yan.
0: na naman. Oh, Sir Emil Calion ng DTI Bulacan. Okay. Oh, sige. Ipag-anyaya mo ang mga produkto na yari sa Bulacan.
2: So, bali, tara po, tara na po dito sa Likha ng Central Luzon 2026. Dito lamang po yan sa Mega Trade Hall, SM Mega Mall. Ito po ay mula ngayong araw, September 23 hanggang September 27. So, andito po yung iba't ibang klase po ng produkto, hindi lang po ng Bulacan. Kasi kung sa Bulacan po, Ate Jo, andito po, may pastillas po
0: Oh,
2: tayo.
0: nakakagutom naman yan. Oh.
2: Basic charon.
0: Aba,
2: Andito po yung mga na-invite po na, yung mga guests po natin nakaraan, yung mga bottled na
0: Lick the Spoon,
2: The Spoon,
0: Gourmet
2: mga gourmet,
0: Incorporated.
2: tapos si Sharonian Bag,
0: Oo.
2: ayan, so,
0: Si Kringles.
2: Pringles, and marami pa pong iba. At the same time, meron din po tayo kasama natin anim pang probinsya, yung Aurora, Bataan, Nueva Ecija,
0: Zambales.
2: Zambales, Pampanga. Kaya
0: Okay.
2: po, ano pa po hinihintay po ng ating mga kaagapay? Tara na po dito sa SM Mega Mall at ngayong araw hanggang sa Sunday po.
0: May tulog ka na ba, Sir Emil?
2: Medyo. Medyo may tulog na po.
0: Pagpalain po kayo. Thank you so much sa gawain po na
2: Maraming
0: ito.
2: salamat po and God bless din po.
0: Ay, si Ate Perla may tanong. Ate Josie, since nandiyan ka pa, kayo daw po ba yung sa Ame Ayala Mall? Hindi daw po, hindi daw po. Do, ano lang po siya, nakafocus lang po siya sa Pandi, Ate Perla. Ay. Dito na po nagtatapos ang ating programang Entre Pinoy Espesyal. Pakikinggan po ninyo, napakagandang music po. Yan, pagpapala po. At tayo po rin naman ay nagpapasalamat sa ating team. Yan, makikita po ninyo si Desa Magtunaw, kaway-kaway dyan. Si Aileen Valdez. Ayan, si Kael Garcia, ang iyong makakasama. At syempre si Benjo Murano. Ayan, thank you so much. Thank you, Sir Emil. Thank you po sa inyong partnership. Ako po si Joe Cabrera Alabaso sa ngalan ni Angelica Calayag, si Nicole Estoy, Jabez Mancho, si John B. Reyes at sa Bukawa Transmitter Site. God bless you po at pagpalain po kayo.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi. Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
1: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
3: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
1: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
3: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita

0: at lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
1: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
2: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines.

Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa. Alam mo ba?

update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

Sinasabi nga po sa Kawikaan 23, talatang 15 hanggang 16. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Ako po muli si Pastora Clidel de Leon, ang magpapatotoo muli rito sa Tanikalang Lagot kung saan ko ginamit ang aking pinag-aralan nang makatapos ako sa kolehiyo. Pakinggan po ninyo muli itong aking patotoo.

0: Clidel, salamat sa Diyos at nakapagtapos ka na rin ng high school.
1: Kung hindi dahil sa iyo, tita, baka hindi na ako nakapagpatuloy sa pag-aaral.
0: Yan naman ang hindi ako papayag.
1: Bakit po, tita?
0: Ang maganda kong pamangkin na kamukha ko ay hanggang elementarya lang ang natapos? Aba, no way!
1: Ang lakas talaga mo po ulit na tita ko.
0: Ano nga palang kurso ang gusto mong kuhain sa kolehiyo?
1: Talaga po, tita? Pag-aaralin mo ako sa kolehiyo?
0: Aba, oo naman. Gusto kong maging ganap kang professional.
1: Ang gusto ko po sana, tita, maging teacher ako.
0: Ay, kung yan ang gusto mo, sa Cavite ka mag-aaral ng college.
1: Salamat po, tita. Di ako matutuwa si Papa at Mama pag nalaman niya na ako pala ay pag-aaralin mo hanggang kolehiyo.
0: Basta't ang usapan natin, ha? Huwag mong kalilimutan.
1: Ano po yun?
0: Ay, nakalimutan mo na nga agad. Bawal nga mag-boyfriend hanggat hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral.
1: Sure na sure, tita. Hindi ko kalilimutan ang usapan natin. Magko-concentrate ako sa aking pag-aaral.

0: talaga, anak? Pag-aaralin ka na ng tita mo hanggang college?
1: Opo, Papa. Gusto niya makatapos ako sa pag-aaral para makatulong sa inyo at sa aking mga kapatid.
0: Napakabait talaga ng tita mo. Kahit na dinidebate ko siya sa kanyang paniniwala, mabuti pa rin siyang makitungo sa atin.
1: Ang paniniwala po ni tita, hindi sa pagkapanalo sa debate. Ang totoong pinaghaharian ng Diyos, ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ang totoong may Kristo sa puso.
0: Eh, saan ka nga pala pag-aaralin ng tita mo sa kolehiyo?
1: Sa Cavite po. Tuwing bakasyon sa pag-aaral, saka ako babalik dito sa Alabat, Quezon.
0: Loobin ng Diyos na makatapos ka, anak. Kung makakatapos ka, matutulungan mo kami sa pagpapaaral sa mga kapatid mo.
1: Siyempre naman po, Papa. Pangarap ko, lahat kami magkakapatid ay makakapagtapos sa pag-aaral hanggang kolehiyo.

0: Ikaw ba si Miss Clidel de Leon galing Alabat, Quezon?
1: Opo.
0: Ayon sa rekomendasyon ng iyong pastor buhat sa Alabat, gusto mong maging teacher?
1: Iyon po talaga ang desire ng puso ko.
0: Ang kukuhain mong kurso ay Bachelor of Theology, major in Christian Education.
1: Bakit po nakapaloob sa Bachelor of Theology ang Christian Education?
0: A good question. Ito'y dahil pwede kang magturo sa private school at sa different church organizations gamit ang Biblia. Ang mga magiging estudyante mo ay pwede mo ring turuan ng theology.
1: Mas better po sa akin ang ganyang kurso. Simula nang patuloy ako nakikinig at nagbabasa ng Biblia, gusto ko rin mag-share ng Biblia sa ibang tao.
0: Tungkol nga pala sa gagastusin mo sa pag-aaral ay may sumagot na ng tuition fees mo. Ang kinakailangan mong gawin, sumunod sa rules and regulations sa school at maging focus ang isipan sa pag-aaral.
1: Tulad po ng sinabi ko sa aking tita, pagbubutihin ko ang aking pag-aaral.

0: Clidel! Kumusta ang pag-aaral mo?
1: Mabuti naman, tita. Sinusunod ko ang pinag-usapan natin.
0: Yan ang gusto ko sa aking pamangkin. Marunong tumupad sa usapan.
1: Kumusta naman po pala si Mama at Papa?
0: Ah, good news nga pala. Nagiging bukas na sa kanilang kalooban ang pakikinig ng Biblia. Nakikita rin nila ang pagbabago ng mga ugali ng mga kapatid mo simula nang dumalo sila sa ating fellowship.
1: Amen! Ibig sabihin, hindi ka na dinidibati ni Papa?
0: Hindi na. Naisasama ko na rin sila sa simbahan natin.
1: Lagi ko nga pong idinadalangin sa Panginoong Hesukristo na maging kabahagi rin si Papa at si Mama sa ating simbahan.
0: Kahit ako, lagi ko silang isinasama sa pananalangin. Huwag tayong magsawa sa pananalangin para sa kanila.
1: Paano po, tita? Malapit na ang chapel hour namin sa school. Salamat sa pagtawag mo sa akin. Bye na po!

0: sa inyong mga estudyante, ano ang pinakaplano nyo pag nakapagtapos kayo sa pag-aaral?
1: Napapaisip ako sa sinabi ni Pastor. Ano nga ba ang pinakaplano ko sa buhay pag nakatapos ako sa pag-aaral? Habang tumatagal ako sa pag-aaral ng Biblia, nais kong mangaral at magturo sa iba't ibang lugar?
0: Mahalagang masagot nyo ang katanungan nito. Mabasahin ko sa inyo ang sinasabi ng Santiago 1:7-8. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga ang nais niya. Sa inyong pag-aaral, nagtuturo rin sa atin ang Biblia ng paninindigan sa gusto nating matamo sa hinaharap.
1: Pag nakatapos ako sa pag-aaral, nais kong iukol ang aking pinag-aralan sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos.
0: Alam ba niyo, napakarami ang nag-aaral sa school na ito. Hindi sila nakapagtapos. Ang naging dahilan, ang iba'y hindi nakafocus sa pag-aaral. Ang iba naman, love life ang naging dahilan kaysa sa pag-aaral. At ang iba'y dahil nakigaya sa kursong kinuha ng kaibigan.
1: Paninindigan ko, sa tulong ng Diyos, makakapagtapos ako. Magiging kagamit-gamit ako sa pangangaral ng mabuting balita sa mga tao.
2: Salamat anak at nakapagtapos ka din sa kolehiyo.
1: Kung hindi dahil sa tulong ni tita, hindi po ako makakatungtong sa kolehiyo. Nasaan nga po pala si tita?
2: Ah, ayun siya. May binili siya kanina kaya pinauna na muna niya ako dito.

0: Congratulations, Clidel, sa iyong pagtatapos!
1: Salamat po, tita!
0: Aba, magandang performance mo sa school na to, ha? Kasama ka sa mga may matataas ang grado.
1: Pinagsikapan kong mabuti ang pag-aaral.
0: Talagang hindi mo nakakalimutan ang ating pinagkasunduan sa pag-aaral mo.
1: Hindi po, tita.
0: Ah, ano na nga palang balak mo ngayong nakapagtapos ka na?
1: Pag nasa alabat na tayo, saka ko sasabihin kung ano ang plano ko. Papa, tita, papalapit na po sa atin si Pastor.
2: Congratulations sa pagtatapos mo.
1: Salamat po, Pastor. Pastor, ito nga po pala ang papa ko at tita ko.
2: Kamusta po kayo?
3: Mabuti naman po.
2: Alam ba nyo, napakatsaga mag-aral si Clidel. Kaya deserve naman niyang makakuha ng maayos na grade.
1: Itinanim ko po sa puso ko, iyong preaching ninyo sa chapel hour, kinakailangan mayroon akong paninindigan kung bakit ko kinuha ang ganitong kurso.
2: Amen! Paano? Pupuntahan ko naman ng ibang graduates at i-congratulate ko, ha?

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng patas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang oras, 1:30 ng hapon.
3: 7 Centos Sports.

0: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 23 ng Setyembre 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: 700 Sports. Balita.
0: Mga Senator Judge, nagdesisyon na ituloy ang botohan sa voting threshold ngayong araw. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
2: Naging mainit ang palitan ng argumento sa pagitan ng Senator Judges hinggil sa voting threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio na unang magpahayag ng panig ang prosekusyon at depensa hinggil sa paksa. Ayon kay Representative Jose Manuel Jocno, malaki ang paniniwala ng prosekusyon sa ebidensya at nagtitiwala sa paghusga ng impeachment court. Anya, lubhang mahalaga ang aktibong partisipasyon ng bawat senator judge sa paglilitis, pagtingin sa ebidensya at pagsusuri kung karapat dapat pa bang manatili sa posisyon ang isang elected official. Pagbibigay diin ng prosecutor paano ito magagawa ng isang hukom kung hindi ito nakarating sa paglilitis o hindi nanumpa sa kanyang tungkulin sa impeachment court. Nararapat anyang manatili ang two-third voting threshold na nakasaad sa konstitusyon, ngunit dapat madetermina kung sino lamang ang makakasangkot sa pagboto. Dagdag pa niya, Senator Judges ang kumakatawan sa taong bayan sa paglilitis, kaya dapat responsable at aktibo nitong nilahukan ang kabuuan ng trial. Sumalungat naman sa posisyong ito si Defense Counsel Attorney Michael Poa at sinabing malinaw ang nakasaad sa konstitusyon na all senators o ang kabuang 24 ang dapat na pagbasehan, kaya't hindi na ito kailangan pang magkaroon ng iba pang interpretasyon. Dagdag pa ni Poa sa aspetong procedural, wala namang naglahad ng pagtutol sa nauna ng desisyon ni Presiding Officer Francis Escudero noong Hulyo 6 hinggil sa voting threshold. Samantala, tumindi ang palitan ng argumento sa pagitan ng Senator Judges sa paunguna ni Senator Judge Alan Cayetano sa paniniwalang dapat itaas sa Korte Suprema ang diskusyong dito at hindi dapat gawin sa jurisdiksyon ng impeachment court. Giit niya, hindi umano lalahok sa botohan ang minorya ayon sa kanilang napagkasunduang hinaing sakaling mapagpasyahan itong gawin sa ngayon. Ang pahayag na ito ang naging point of order appeal ni Cayetano kay Escudero, bagay na humantong sa botohan sa pagitan ng 20 senator judges na present sa impeachment court. Sa botong 13 pabor, 6 na tutol at 1 abstention, pinanatili ng impeachment court ang naunang desisyon ni Escudero na dapat pagbotohan ang voting threshold. Nagkaroon naman ng pagpapaliwanag sa naging boto ang ilang hukom mula sa minorya bago pansamantalang nasuspinde ang paglilitis. Shekinah Abalon, FEBC Network News.
1: 700 Sports. Balita.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ininspeksyon ng pag-usad ng konstruksyon ng kauna-unahang subway system sa bansa. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Labis na ikinagalak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang progreso sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project sa bahagi ng Quezon Avenue Station sa Quezon City. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang proyekto kaninang umaga kung saan kanyang nasaksihan na nakumpleto na ang pagbutas ng tunnel boring machine mula sa southbound ng North Avenue Station hanggang sa Quezon Avenue Station. Ito ay may haba na 1.13 kilometers at lalim na 34 na metro o katumbas ng nasa 4 na palapag ng bahay. Ayon sa Pangulo, mahalagang milestone ang pagkakalusot ng boring machine dahil unti-unti nang nabubuo ang kauna-unahang subway project ng bansa. Anya, mahalagang bahagi ng lungsod ang subway kapag natapos, lalo na sa pagpapalawak ng mga opsyon ng publiko sa transportasyon. Dagdag pa ng Pangulo, malaking pakinabang ito para sa mga nakatira sa lugar dahil magkakaroon sila ng access sa subway at sa iba pang mass transport system. Sa ngayon, patuloy ang pagbubutas para sa subway tunnel mula sa Quezon Avenue Station hanggang East Avenue Station. Bahagi ito ng 17 istasyon ng Metro Manila Subway Project na magbibigay ng mas mabilis at maaasahang transportasyon mula East Valenzuela hanggang Bicutan Station sa Taguig. Sa oras na matapos na ang proyekto, inaasahang nasa kalahating milyong commuter ang makikinabang sa proyekto. Mula sa 2 oras na biyahe ay magiging 30 hanggang 40 minutes na lamang ang travel time. Ayon naman kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, target ng administrasyon katuwang ng Japan International Cooperation Agency o JICA na makumpleto ang kauna-unahang subway system sa bansa sa huling quarter ng taong 2031. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: 700 goals. Palita.
0: 10.15 billion 2027 budget ng Office of the President aprobado na sa Kamara. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Inaprobahan kaninang umaga sa plenary floor deliberation ng House of Representatives ang 10.15 billion 2027 budget ng Office of the President. 64% ang ibinawa sa 2027 budget mula sa 28.03 billion alokasyon nitong 2026. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na magpapatuloy na gampanan ng tanggapan ng Pangulo ang pangunahing tungkulin sa kabila ng 64% ang ibinawa sa kanilang budget. Aniya ipinapakita sa pagbaba ng pondo ang streamlining ng tanggapan sa 49 na delivery units at ang pagkompleto sa mga aktibidad na may kaugnayan bilang punong abala ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations Summit ngayong taon. Hindi tulad ng deliberasyon ng Office of the Vice President na tinapos kaagad na walang interpelasyon mula sa Minority Bloc, nagtanong si Nakabataan Party List Representative Rene Co, Sara Ilago at Act Teachers Party List Representative Antonio Tino tungkol sa End Local Communist Armed Conflict o ELCAC, Krisis sa Enerhiya, Marawi Rehabilitation Program at Confidential and Intelligence Funds at a Political Dynasty Bill. Tanong ni Ko kung may peace and order plan ba ang mga local government units sa mga barangay at kung nakafocus ito sa insurgency at illegal drugs. Sinabi ni Ilago na gamitin ng Pangulo ang emergency powers para suspindihin ang excise tax, alisin ang value-added tax sa kuryente at pagkain at langis. Si Kabataan 2nd District Representative Abet Garcia, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, ang sumagot sa mga katanungan bilang budget sponsor ng Office of the President. Aniya, suportado ng Pangulo ang pagpapatibay ng Senado at Kamara sa Anti-Dynasty Bill sa lalong madaling panahon. Nagmosyon si Congressman Ege Irise na i-terminate ang deliberasyon ng Office of the President at budget at sinangayunan naman ito ng Majority Bloc. Tinereminate rin ang budget ng Presidential Management Staff. Kagabi, kinumpleto ng Kamara ang plenary deliberation sa proposed 2027 budgets ng Department of Agriculture at ODA at National Irrigation Administration o NIA. Nakatanggap ng budget ang DA ng 198.45 billion na ayon kay Appropriations Vice Chairperson Representative Ana York Bondoc, nag-sponsor sa budget ng ahensya. Maghahatid ito para sa benepisyo ng sektor ng agrikultura. Sa pag-sponsor sa budget ng NIA, sinabi ni Appropriations Vice Chairperson Isabella Representative Joseph Tan, tatanggap ito ng 46.36 billion hindi sa halaga ng alokasyon, kundi ang magagawa nitong pagkakaiba sa farming communities. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang inyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
1: Balita. sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
1: Himpilang
5: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang inyo pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang inyo pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio, dyan po sa ating Facebook, and at the same time kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, available na din po ang ating himpilan sa pamamagitan po ng ating mobile application. Ang 702 DZAS app, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Sabayan pa yan kaagapay ng ating mga regular at PM Radio. Magandang hapon kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ang concern po natin at questions ay sa usapin po ng ating kalusugan, lalo na po sa concern po ng mga kaagapay natin na gumagamit ng PhilHealth. Kaagapay, kung ikaw ay mayroong katanungan po, maaari kang tumawag sa numero na 8654-3322, local 401. Ulitin ko kaagapay, 8654-3322, local 401, kung ikaw ay nagnanais pong tumawag at masagot ang iyong personal na katunungan sa Himpapawid upang lubos nating malaman ang mga panibagong balita, mga panibagong updates. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region, walang iba, si Mr. Mon Acoba. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon. Ayun, kaagapay, sa pagkakataon na to, no, kailangan lang po natin ayusin po ang ating pong koneksyon para po kay Sir Mon Acoba. Pero sa pagkakataon na to, kaagapay, bubuksan po natin ang ating linya para po sa personal na katanungan mo, kaagapay, kung iyan ay katanungan sa usapin po ng PhilHealth, sa usapin po ng Yakap Program, o any concern po na dapat po nating malaman. Muli, kaagapay, ang ating pong numero ay 8654-3322, local 401, para sa inyong personal na kasagutan. At syempre, katanungan as well, kaagapay. At sa pagkakataon na to, kaagapay, tayo po ay magbe-break muna para maayos po ang linya natin. Katuwang muli ang PhilHealth.

0: konsensya, de konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
1: At kaagapay, muli pong nagbabalik ang programang Ahensya de Konsensya. Dito lang po yan sa himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tulad nga po ng aking naibalita po sa inyo, ang ating pong magiging talakayan ay sa usapin po ng PhiliHealth. Kaya naman po sa pagkakataon na to para mabigyan po tayo ng mga balita at updates po sa kailang ahensya. Magkakasama po natin si Mr. Mon Acoba, ang tagapagsalita ng PhiliHealth National Capital Region. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon.
2: Yes, magandang hapon, Bri, at magandang hapon din po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin ngayong araw na to dito po sa programa natin, Ahensya de Konsensya.
1: Thank you so much, Sir Mon, at maraming salamat po sa inyong serbisyo na hindi napapatid. Sige, Sir Mon, baka may mga balita ka at updates dyan sa inyong opisina na dapat malaman po ng mga kaagapay natin.
2: Opo. So, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, yung ating PhilHealth ay nakipag-ugnayan po sa Philippine Statistics Authority or PSA. So, meron po tayong mga schedule, particular po sa mga PhilHealth Leo Quezon City, Leo Las Piñas, Leo Mandaluyong, at meron din sa Leo Caloocan, yung mga PSA natin, mga info booth po. So, kasi usually, no, halimbawa ang magpapamember o magpaparehistro bilang isang member, wala pong ID mapakita yung ating mga kababayan, pwede po silang magpatala doon sa PSA para magkaroon na sila ng PhilHealth, ng PhilSys ID po natin. So, pinapadali na po natin yung buhay po ng ating mga kababayan sa pag-secure po ng kanilang mga PhilSys ID, kasi importante din po ito kung sila po ay magpapatala bilang isang PhilHealth yakap beneficiary. At para magamit din natin yung ating PhilHealth Check Utility, which is one of our features to prevent fraud na mangyari po, no, sa ating programa. Ayaw natin maabuso yung programa natin. Gusto natin maibigay ng tama ang serbisyo sa ating mga kababayan.
1: Yun naman po talaga. Kaya naman, Sir Mon, kailan magaganap tong itong mga partnership na to together with PSA, at saan pong mga locations?
2: Nag-start na po tayo noong May 25. Opo. So meron tayo sa Quezon City, yung PhilHealth na offices natin, Quezon City, sa Las Piñas, sa Mandaluyong, sa Makati, and sa Caloocan po.
1: Kaya naman simula na din kaagapay. Kaya po, mahalagang malaman po natin kaagapay kung paano nga ba ginagamit ang PhilHealth. Mahalagang malaman po natin kung ano pong malaking bahagi ito. Kasi baka mamaya, Sir Mon, ang maging mindset nila, binabayaran lang yan. Hindi lang naman po yan kaagapay. Ito po ay may malaking ambag po sa atin. Kaya dapat nating malaman kung paano ito ginagamit. At ito po ang ating po mga questions and concern na kung saan malalaman po natin kung paano ba ginagamit ang PhilHealth, o di naman kaya kung ikaw ay gustong maging bahagi po ng yakap program po ng PhilHealth. Kaya naman, Sir Mon, dediretso na po ako sa mga katanungan ng ating kaagapay. Sabi dito, Sir Mon, okay. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mon and Sir Bri. Magtatanong lang mang po sana ako kung paano po magpa-register sa yakap program. May kidney stones po kasi ang mama ko. Wala po siyang naunang confinement or operation dito, pero nakapagpa-initial check-up na po siya o consultation, at gamutan na po siya sa isang private hospital. Sa ngayon, ang inirekomenda ng doktor ko ay magpa stonogram na siya ng para sa karagdagang evaluation. Gusto ko lang po sanang itanong kung available ba ang assistance na ito o cover ba ito sa ilalim ng yakap program o ng PhilHealth. Ano po kaya ang requirements at proseso para makapag-avail? Maraming salamat po sa inyo, Sir Mon, at God bless.
2: Okay. Unang-una gusto pong i-distinguish, no? Ano po yung yakap program
1: Mm-hmm.
2: And ano naman po yung all case rate na benefit packages natin?
1: Mm-hmm.
2: Kasi it seems like na parang ano no, which is a good confusion naman po. Parang na-confuse na kasi si member, no. Kasi yung YACA program natin, this is open for all Filipinos. Kasi ito yung promotive and preventive program natin. Pero apart from that, tuloy-tuloy pa rin yung programa natin under the all case rate package natin. Yun naman yung curative care natin.
1: Mm-hmm.
2: Well, in the case po niya, parang nabanggit niya kidney stones, ano?
1: Yes po.
2: So, well, in that case, hindi na siya pwedeng ma-treat sa isang YACAP facility. Usually, pag kidney stones, yung sinasanway po yan or depende po sa procedure, no, na kinakailangan niya, ito po ay pupunta na siya dapat sa mga tertiary hospitals natin na accredited po ng PhilHealth. At dito na po pumapasok yung case rate package natin. Pero importante pa rin na dapat magpa-YACAP register siya para maging YACAP beneficiary. Kasi part of the job or responsibility ng YACAP clinic is to refer her to the accredited hospital ng PhilHealth at panibagong benepisyo naman ang makukuha niya. So, makakuha siya under the all case rate package po natin.
1: Sir Mon, tama ba itong istanogram? Ito ay parang isang laboratory?
2: Yun po ang pwede ang tanong po muna natin, ano, yung istanogram. Kasi definitely this is not available po sa ating mga YACAP clinic.
1: So,
2: this will be availed of ng ating member doon po sa mga tertiary hospitals po.
1: Pero pag ganito, Sir Mon, di ba since tayo po ay nasa ilalim ng Universal Healthcare Law, automatic ba kapag nag-avail sila ng ganitong uri po ng services, magiging zero balance ba siya since kung pupunta siya sa mga public hospital?
2: Okay. So, yung zero co-payment po natin, that would depend rin po, no, sa hospital na pinuntahan niya. So, pag pumunta siya sa mga government hospitals, yun po, yung pwede po ma-avail po yung zero co-payment. Halimbawa, pumunta siya sa NKTI po, no. So, that's a public hospital. Maaari po siyang maka-avail din po dyan ng zero co-payment as long as sumunod siya sa provisions and conditions po given by our zero co-payment policy po.
1: So technically talaga, Sir Mon, good job yung ginawa niya na parang umalis siya dun sa isang private hospital at ipagpatuloy yung gamutan sa public.
2: Pwede rin naman po yun. Opo. Kasi option din po talaga yan ng ating mga members. Opo. So, okay. Linawin natin ang YACAP program, Yaman ng Kalusugan program, ay tandaan natin, this is a preventive and promotive care. And meron pa rin po tayo yung inpatient benefits, yung outpatient benefits, all case rate, no, yung mga benefit packages po natin, Z benefits. Patuloy pa rin po yun kasi ito ay ma-avail naman natin sa mga accredited hospitals.
1: Yes. Sige po, Sir Mon. Thank you so much po sa magandang kasagutan na yan. O nga, kaagapay, ang YACAP program nga para ay isang initial o isang preventive measure po na kung saan bago ka pa magkaroon ng tinatawag na sakit, ito nga yung ginagawa ng YACAP sa atin to prevent po lahat ng mga bagay upang hindi lumala, upang hindi po tayo magkaroon ng malalang kondisyon o sakit po sa ating pangangatawan. Ito pa, Sir Mon, sabi ng kaagapay natin. Mayroon bang voluntary PhilHealth member dito na nakakaranas ng error ng membership category is not allowed? Sabi niya dito, nakapag nag-generate kasi ng SPA, nakalagay kasi sa account ko sa membership category ay employed private kahit wala naman akong trabaho sa ngayon at patuloy akong nagbabayad bilang isang voluntary member. Paano po kaya maaayos ito at kailangan ko ba talagang i-update ang membership record ko sa PhilHealth?
2: Yes. Meron din pong responsibilidad, no, yung isang member to inform PhilHealth about the status of the employment of the member. So in this case, nangyari, hindi na siya employed, no? Kailangan po mag-shift siya ng program from the employed sector or direct contributor to voluntary na po or individually paying member po siya. And siya po yung gagawa niyan. So kailangan po i-amend niya yung kanyang member data record para ma-inform din po si PhilHealth na hindi unemployed na po siya or halimbawa baka self-employed na po siya. Ganun din po, no, yung pag-declare ng mga dependents, trabaho po yan or responsibility ng isang member yan to declare yung kanyang mga qualified dependent para laging updated po yung member data record niya sa amin on the part of PhilHealth po.
1: Mm-hmm. So talagang pupuntahan niya mismo, Sir Mono, yung mga opisina ng PhilHealth, tama ba?
2: Yes, marami tayong mga PhilHealth local health insurance offices. Makikita niyo po sa ating website. Or meron din tayong mga PhilHealth Express offices na located sa mga super malls tulad ng SM, ng Robinson's Pinoy Lincoln Center, meron din sa Lucky Chinatown Mall. So habang namamasyal sila, during weekdays, office hours, pwede na rin pong dumaan po sa mga PhilHealth Express natin.
1: Kaya kaagapay, no, kung ikaw ay dating empleyado o di naman kaya kaagapay kung ikaw ay dating nagtatrabaho at kayo na isa ka ng voluntary na naghuhulog, ay responsibilidad po talaga natin na ayusin po. If ever ba, Sir Mon, pag hindi naayos to, ano ba mangyayari dun sa mga contribution? Ano ba siya? Hindi ba siya magiging valid as part ng contribution?
2: That will remain valid. Walang problema ron. Mm-hmm. Pero on the part lang po of the member, it would, parang it will cause a little inconvenience lang. Halimbawa, mag-a-avail siya. Kasi instead of tuloy-tuloy na lang po, seamless lang sana yung availment niya ng kanyang PhilHealth, baka i-advise sa kanya ng hospital na, ay, kailangan mo palang ayusin ito. Or halimbawa, hindi na-declare yung dependent, sabihan pa siya na you have to declare your dependent. At kailangan mo pa pumunta sa PhilHealth. So, iwasan natin yung mga ganong sitwasyon.
1: Mm-hmm. Yung confusion.
2: Mas maganda, habang wala pang sakit or wala pang hospitalization, ay ayusin na natin, no? Yung ating mga dokumento at ating member data record para smooth lang po, no, yung availment ng kanilang PhilHealth benefit.
1: Yan. Thank you so much, Sir Mon. Ito, Sir Mon, parang maganda to, sabi niya dito. Paano po kaya ito, Sir Mon? Sabi niya, kung totoo na may sarili ng medical benefits ang miyembro ng PNP, gaya ng libreng ang pagpapagamot sa mga pasilidad ng PNP, mga medical allowance, HMO coverage, at iba pang benepisyo, hindi ba parang nagkakaroon ng dobling benepisyo kung sakop pa rin sila ng ibang health programs? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa akin to, Sir Mon, at kung paano to gumagana at ano ang pinagkaiba nito sa benepisyo nila? Salamat po.
2: Okay. So in other words, this would complement, no? Yung kumbaga magko-complement po yung medical benefits nila with PhilHealth. Tandaan niyo po, PhilHealth, yung one of the dimensions ng PhilHealth, yung financial coverage. Ang yung mga services na ginagawa ng isang accredited hospital ay pinupondohan o binabayaran po ng PhilHealth. That's why nag-claim po yung hospital. So ano yung kagandahan nito? Halimbawa, meron pang HMO, which means na most probably 100% wala na pong babayaran yung isang member na may HMO kasi ang rule po, ang unang binabawas lagi, yung PhilHealth package rate. Tapos yung balance, saka pumapasok yung HMO. So anong kagandahan nito? Halimbawa lang, unang-una, yung PhilHealth can be used as your leverage when it comes to paying your premium contribution to a particular HMO. Kasi i-clear natin yan na meron ka ng PhilHealth, tapos balance lang pumapasok yung ating mga HMO card po, no? So, yung bayad mo ng premium contribution doon sa private na HMO, pwedeng mag-decrease o lumiit po. Pangalawa, at halimbawa naman, on this part, halimbawa may isang hospital na meron kang medical benefit doon as a PhilHealth member ka rin at the same time, accredited PhilHealth hospital din siya. So, yung benepisyo mo bilang PhilHealth, makiklaim din po. Bilang PhilHealth member, makiklaim din ang hospital. So, anong ibig sabihin nun? So, yun nga po, one of the reasons po, no? Or one of the dimensions ng PhilHealth, yung financial coverage, which means na well-funded lagi po yung ating mga healthcare providers to ensure the delivery of healthcare services po sa ating mga members na continuous po, no? Paano maging continuous yan? Dapat tuloy-tuloy rin po yung pasok ng pondo para po ready lagi yung mga laboratory equipment, ready yung mga medicines, and sa-satisfy natin, no? Yung mga health workers natin. Actually, Bright, kung intindihin nyo, no, PhilHealth is an insurance corporation.
1: Yes.
2: Yun po talaga yung role ng PhilHealth, no, to ensure yung financial coverage sa ating mga members. That's why ang PhilHealth po, we partner with the mga stakeholders natin, yung mga hospital healthcare providers natin, no, kasama dyan yung hospital and healthcare workers. Sila po yung binibigyan natin, no, through claim, no, through claims. Sa kanila pumupunta yung pondo. So isipin niyo na lang, kung may isang gas station na nagde-deliver po ng gas, kami po yung nagpopondo lagi ng gasolina sa isang gas station para patuloy po na ibibigay yung serbisyo sa ating mga kababayan.
1: Kaya kaagapay, no, na dapat hindi lang kasi dapat tayo mayroong opportunity na malaman kasi yung PhilHealth kasi kaagapay, ito ay para sa lahat. Wala siyang kinikilingan, bata, matanda, independent man or hindi. Kaagapay, dapat tayo alam natin talaga. Kasi ano to eh, ito yung common na baka mamaya may special treatment kasi ganito, ganyan. Hindi po kaagapay, as long as po na tayo po ay isang nagbabayad po, voluntary sa ating PhilHealth o di naman kaya sa pamamagitan po ng ating empleyado, ay kaya po natin itong gamitin. Ang ganda nga ng pagpapaliwanag dito ni Sir Mon kasi ang akala kasi ng iba kapag may HMO, hindi na pwedeng mag-PhilHealth. Hindi kaagapay. Actually, PhilHealth muna tapos HMO. Tama ba ako, Sir Mon, ng pagkakaunawa?
2: Tama po. Tama po. Ganun po, no? Ang paraan natin. So, yun po ang ginagawa po natin. Bayad muna. Sa PhilHealth muna ang bawas, no? Tapos saka pumapasok yung
1: HMO.
2: Ano, yung HMO. Paminsan nga po eh, may mga instances, hindi naman madalas, na sa PhilHealth package ko lang covered.
1: Totoo yan, kaagapay,
2: so,
1: no?
2: So in other words, hindi na magagamit yung HMO.
1: Lalo na mga kaagapay kung nasa mga public hospital o government hospital tayo kasi yan po ay fully funded po ng gobyerno natin. Kaya mahalaga po na yun nga yung kampanya rin ni Sir Mon, no, na tayo dapat ay una rehistrado po sa ating YACA program at pangalawa tayo po ay dapat rehistrado at isang member ng PhilHealth. Thank you so much, Sir Mon. Ito po, Sir Mon, meron pang katanungan ng ating kaagapay. Sabi dito, magandang hapon po sa inyo, Sir Mon. Sir, sabi dito, magaganda po ang advertisement ng PhilHealth, kabilang po yung PhilHealth yakap na nagsasabing malaking tulong ito sa mga miyembro. Ngunit nais ko lamang pong magtanong kung buwan-buwan po ba kami magbabayad ng kontribusyon. Bakit po sa 7 maintenance medicine na kailangan ng misis ko ay 2 lang po ang nakuha namin o ang sakop ng programa? Maaari po bang ilabas ng PhilHealth ang kompletong malinaw na listahan ng gamot na covered? Kasama po ang paliwanag bakit ang mga gamot na ito ay kailangan at hindi. Sa aming pong mag-asawa, mahigit 4,000 kada buwan ang buong kontribusyon, sapat na po ba ang kasalukuyang benepisyong natatanggap namin? May plano po ba ang PhilHealth na palawakin po ang coverage upang mas marami pa pong maintenance at medicine ang mapakinabangan ng miyembro? Paano po namin masisiguro na ang PhilHealth ay naibabayad po namin bilang isang miyembro ay maibabalik po sa pamamagitan ng mas malawak at pakipakinabang na pangkalusugan? Sana po masagot niyo po ito, Sir Mon.
2: Okay. Unang-una, this is just a start, ano? Yung ating YACAP program, yung Yaman sa Kalusugan program. Dati-dati we started ang covered lang natin is 21 medicines.
1: PhilHealth Yakap.
2: Then, opo, yung nilaunch natin yung Yakap, 21 medicines. Nung July 25 yan, no? 2025, no? Tapos, August 15, wala pang isang buwan, dinagdagan pa. 54 medicines outside the 21 medicines. So that's a total of 75 medicines covered. 21 sa Yakap, 54 under guaranteed and accessible medication outpatient treatment. And sa 54 medicines po, meron tayong medicine allowance na nagkakalagang 20,000 pesos. Okay? Worth of medicines. Okay? So, hindi cash yan, ha? 20,000 pesos worth of medicines. Pero again, sino po yung magdi-determine kung ano yung medicines na kailangan ng isang Yakap beneficiary? Sino po yung magpe-prescribe ng medicine? Hindi po si PhilHealth, but your Yakap doctor. So, si Yakap doctor will be the one who will decide after proper assessment and screening. Hindi naman po pwede na si Yakap beneficiary ang mag-demand ng medicines. No? Hindi po ganun. Dapat po si Yakap doctor after proper medical consultation, assessment, siya po yung magpe-prescribe. Opo.
3: And this is just a start.
1: Yes.
3: And 21, tapos nadagdagan ng 54. And patuloy pa rin pinag-aaralan ng PhilHealth what are the other benefits, including medicines, na pwede po idagdag doon sa 75 medicines.
1: Mm-hmm.
3: Opo, tandaan natin, in every programs po na nilulunsad po ng PhilHealth, pinag-aaralan po yan kung ano po yung after assessment, kung ano po yung pangangailangan po ng publiko in general po. So, huwag kayong mag-alala, dadami pa po yung ating mga medicines later on sa gamot. Program ng PhilHealth.
1: Mm-hmm. Huwag kayong mag-alala kaagapay kasi secure naman tayo kasi palagi nating kausap tong si Sir Mon. Kaya once po na magkaroon ng mga karagdagan po. At totoo yan kaagapay, ang concern niya rin dito Sir Mon is kung talaga daw bang naibibigay yung kontribusyon na naibabayad ng mga miyembro. Yes, kaagapay, no? Kasi tulad nga ng sinabi ni Sir Mon, no? Na tulad nga na bago pa lang naman ng PhilHealth Yakap program, madami pa siyang i-improve. Marami pa siyang things to improve. Kaya yung gagawin po ni Sir Mon dito kaagapay ay dito niya naman po yan maire-report sa Ahensya de Consensya para bigyan po tayo ng mga karagdagan po na impormasyon sa usapin po ng PhilHealth Gamon. Okay, Sir Mon, dako po tayo dito sa pangalawang katanungan para po sa ating kaagapay. Sabi niya, magandang hapon sa inyo, Sir Mon. Sir Mon, tanong ko lang po, bakit po yung Yakap Clinic ay hindi pinagpapatuloy ang kailang serbisyo dahil umano walang pasyenteng ipinapadala ang OPD na kailang kapartner na ospital? Ang mga ulat po ang mga ulat din po ito ay matapos pong magpa-laboratory ang pasyente, hindi na daw po umano binabasa o ipinapaliwanag po ang resulta pagkatapos. Bukod pa dito, may ilan din po na hindi nakakakuha ng gamot dahil sinasabing na ubos na raw ang nakalaang 20,000 na pondo. Maaari po bang maibigay ang malinaw na paliwanag ukol po sa ganitong uri ng usapin? Maraming salamat po, Sir Mon.
3: Well, in that case, kailangan i-report sa amin that particular na Yakap facility. Meron tayong email, no?
1: Yes.
3: Kung saan kayo pwede mag-file ng mga reklamo, no? Ito po yung Yakap to Gon, small letters. Yakap, as in small letters, no? Y-A-K-A-P. Tapos Tugon, T-U-G-O-N, at philhealth.gov.ph. Pwede po kayo mag-email doon kasi for every complaint na meron po yung ating beneficiary, dapat may basihan po kami para po madalaw namin, no? Yung at bakol natin ng attention yung particular na Yakap facility.
1: Pero Sir Mon, wala so, naman kayong ano, no? Wala naman kayong, di ba, ang huli kasi nating napag-usapan Sir Mon, yung regarding doon sa mga accreditation, lalo na doon sa mga PhilHealth gamot, yung operations noon ay nandoon na sa clinic, tama ba ako?
3: Opo, opo. Kaya po ang trabaho ni PhilHealth is to make sure lang na kaya kami nag-accredit, ano? ina-accredit natin yan to make sure na gagampanan po ng isang yakap clinic yung kanilang trabaho.
1: Mm-hmm.
3: At kasi nagpirmahan tayo ng kami ng kontrata, yung commitment form ang tawag natin dyan, that they will deliver the quality healthcare sa ating mga yakap beneficiaries. And of course, may pondo tayong binibigay sa kanila. Kaya kung hindi nila ginagampanan yung kanilang trabaho, pwede natin i-withdraw yung kanilang accreditation.
1: At pwede sila bang makasuhan, Sir Mon?
3: Opo, opo.
1: Pwede po. Sa mga yakap benefit, sa mga yakap po nag ano natin diyan na accredited mga gamot, ito po kaagapay kung ikaw ay mayroong personal po na encounter o karanasan po sa mga serbisyo po ng PhilHealth program po ng yakap po, ito po ay punta lang po tayo sa email na yakaptugon@philhealth.gov.ph. Muli kaagapay kung ikaw ay mayroong personal na mga karanasan sa usapin po ng mga serbisyo lalo na po sa yakap program, kaagapay ikaw ay maaaring mag-email sa yakaptugon@philhealth.gov.ph. Thank you so much, Sir Mon. Ito pa, Sir Mon, para siguro sa huling katanungan na ibabato ko po sa inyo. Sabi dito, magandang hapon sa inyo, Sir Mon. Nais ko lamang pong humingi ng tulong sa pagpapaliwanag tungkol po sa paglipat ng aking nakaraang pagpaparehistro. Medyo komplikado po kasi ang proseso at hindi ko rin po magamit ang serbisyo ng accredited hospital noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, hindi po ako makapagparehistro sa Yakap Accredited na klinika na malapit sa aming barangay dahil kailangan daw po akong ilipat sa aking dating registration. Maaari po bang magtanong kung posible pong maisagawa ang transfer online nang hindi na kinakailangan pumunta sa malapit na PhilHealth office. Ako po ay isang senior citizen, kaya malaking tulong po sana sa akin kung mayroong mas madali o online na pamamaraan ang proseso nito. Lubos pong napakahalaga ng inyong tugon at gabay sa akin ngayon, Sir Mon. Maraming salamat po.
3: Okay, ang nangyari, Bright.
1: Parang pinapalipat ulit siya doon sa nakaraan niya, sir.
3: Okay, babalik siya doon sa dati niyang yakap clinic.
1: Oo, ganun parang ba? Ganun.
3: Okay. Pero kaya saan siya currently nakarehistro?
1: Walang sinabi dito, Sir Mon. Ang sinabi niya lang, yung current niya daw na PhilHealth Yakap Accredited ay pinapalipat siya doon sa clinic na yon. So ang ask niya, kung pwede daw bang gawin yon online o di naman kaya sa malapit na office.
3: Okay, pwede po through eGov mobile app.
1: Oh, paano yun, Sir Mon?
3: Okay, yun po yung importance na kailangan magpa-register muna sila dun sa... Meron sila na gumamit ng eGov mobile app. Opo, dapat familiar po tayo dun. Pwede nyo naman pong i-download po sa app. So, through online, pwede po through eGov mobile app para magpa-register, no? Sa yakap. Yung isa naman na paraan is you go directly to our PhilHealth, local health insurance office.
1: Mm-hmm.
3: Kung senior na po siya, pwede naman po mag-fill out na lang muna siya ng form. Tapos pwede naman through authorized representative na lang po yung gagawa.
1: Mm-hmm.
3: Opo, para hindi na siya maabala pa dumalaw o pumunta sa ating mga PhilHealth local health insurance office. So, yun po yung mga options natin.
1: Mm-hmm.
3: Pero, kung limbawa lang naman na mapadalaw siya sa ating mga PhilHealth local health insurance office.
1: Much better. Okay,
3: model, prioritize naman po yung ating mga senior citizens sa mga PhilHealth local health insurance office. And gusto ko rin malaman kung saan kaya yung area, kung NCR ba or outside NCR.
1: Mm-hmm. Walang sinabi dito, Sir Mon, eh. Talagang parang generic question. Pero Sir Mon, no, huli kong pagkakatanda, 'di ba sabi niyo po, bago lumipat isang taon. Ibig sabihin ba, Sir Mon, like for example, nasa programa ka na tapos babalik ka lang dun sa dati mong clinic. Pwede pala?
3: Okay. Ang crucial dun is kung na first patient encounter na siya. Okay? Kung wala pang first patient encounter that have been conducted to the yakap beneficiary, you may still transfer.
1: Mm.
3: Pero kung nagpa-FPE ka na, or first patient encounter, nagpa-health profile ka na, naka-lock-in ka na for the year doon. So yun yung po, factor na napaka-importante, yung first patient encounter.
1: Mm-hmm,
3: okay?
1: Mm-hmm.
3: Kaya halimbawang may umiikot sa inyo, at halimbawa, isang yakap clinic may umiikot, nag-caravan, siguraduhin ninyo, kung magpapa-first patient encounter kayo dyan, yun na po yung gusto nyo. Kasi once na nagpa-first patient encounter na kayo sa isang yakap clinic, nakalakin ka na dyan for 1 year. Opo.
1: Okay, kaya kaagapay ha, mahalaga talaga na alamin natin kung tayo ba ay nakapag first patient encounter na, kasi ito yung magiging batayan natin na wala nang lipatan to. Isang taong kang nakalock in sa isang accredited clinic, sa isang accredited po na ating accredited clinic po ng yakap. Kaya sige Sir Mon, bago kita bitawan, Sir Mon, baka may mga paalala ka sa mga kaagapay natin.
3: Okay. Sa ating mga kaagapay, siguraduhin lang po natin na lagi po tayong may tamang impormasyon, no, patungkol po sa PhilHealth, especially sa PhilHealth yakap. Yung pagpili po ng isang PhilHealth yakap facility ay crucial, no? Kasi unang-una, members option yan. Kayo po yung pipili mismo. Kaya yung pipiliin ninyo, siguraduhin nyo po that the yakap facility has a physical clinic na madali nyo pong puntahan at laging available, no, on your part. Kasi meron pong ibang, hindi ko naman nila lahat, pero may ibang mga yakap facility, umiikot po sila, pero malayo naman pala yung kanilang yakap clinic na medyo mahirapan pa ngayon yung mga members natin. So on the part ng mga members, maging vigilant din po ka tayo. Siguraduhin po, no, yung pipiliin yung yakap clinic, yung madali nyo pong, kung maaari nga, less than 5 kilometers lang eh. Kung maaari, less than 5 kilometers from your place, para po, just in case na kailangan nyo pong gamitin, nandyan lang po siya, no. Pangalawa, kung meron man kayong mga reklamo, or meron kayong napapansin na mukhang hindi ayon sa mga pulisiya po ng PhilHealth, meron naman din tayong avenue, no, kung saan kayo pwede magreklamo. Ito po yung yakap to gone at philhealth.gov.ph.

0: clinics para maka-experience na po kayo ng ating preventive and promotive care po mula po sa PhilHealth.
1: Ayan, maraming salamat Sir Mon sa pagkakataon na to na ibinigay mo sa mga kaagapay natin. Kaya naman kaagapay, diyan na po nagtatapos ang ating programang Ahensya de Konsensya. Dito lang yan kaagapay sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, muli ito po si Brian De La Cruz.

0: konsensya, de konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
2: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa Doctors Online, kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang inyong makakaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante. At usapang balat po tayo ngayong araw, at ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa alopecia. Kaya kung meron po kayong katanungan tungkol sa topic na iyan, ay maaari nyo na po yung ipadala, i-komento sa ating ongoing Facebook live streaming o sa ating ongoing YouTube live streaming. Happy listening din po pala sa mga kaagapay nating nakikinig sa radyo via 702 DZAS AM band, maging sa pamamagitan ng ating mobile app na 702 DZAS mobile app. Muli po, kaagapay, ang ating topic for today, alopecia. Kaya kung meron po kayong katanungan, ay ipadala nyo na po yan sa amin at sasagutin po yan ng ating kaagapay na doktor maya-maya lamang. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Ngayon naman, tayo po ay tutungo na sa ating Health Forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
0: Ikaw pa rin, kaagapay, ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan, kung saan may libre po tayong konsultasyon sa Himpapawid. Muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Kayla Escalante. At sa puntong ito, atin na pong makakasama ang ating guest doctor. Siya po ay isang dermatologist, cosmetic surgeon, at hair transplant surgeon. At ipo muling i-welcome dito sa Doctors Online si Dr. Almond Derla. Good afternoon po, Doc Almond.
3: Hello, Kayla. Good afternoon. And good afternoon po sa mga listeners ng DZAS Doctors Online.
0: Thank you po, Doc, sa inyong availability na tayo po ay makapag-servisyo po sa ating mga kaagapay. Mm-hmm. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating discussion, ay baka meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
3: Hello lang sa mga

0: listeners natin at mga, of course, yung mga followers ko. Hello, hello sa inyo lahat.
1: Yun, happy listening po sa inyong lahat. And Doc, today nga po ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa alopecia. Kaya naman po, simulan na po natin ang ating discussion. Eh Doc, ano po ba itong alopecia?
0: Okay, so alopecia, you say alopecia, it's a medical term for hair loss, no? Yun yung laging natin narinig, although Pinoy naman, pag sinabi alopecia, para alam na agad, no? Kasi parang English-speaking country naman tayo majority, so alam, or sa Tagalog po, yung pagkakalbo o paninipis ng buhok. So, ang primarily po, ang pag sinabi mong alopecia, pinag-uusapan kadalasan ay yung tinatawag natin na androgenetic alopecia. Ibig sabihin, yung pattern baldness, yung po yung gawa po ng genetic, lahi. So, yun po yung kadalasan nagninipis ang buhok dahil nga po dun sa lahi na may manipis na buhok. Although may mga iba pong klase ng alopecia, minsan po na pagkamalan na genetic lamang, pero po mayroong mga ibang specific pattern. Yun po yung pattern ng alopecia, ibig sabihin ng pattern ng hair loss, na makikita mo na ito ay hindi genetic o hindi lahi. May tinatawag po tayong alopecia areata. Kung mapapansin nyo po, may mga pasyente tayong madadiagnose ng mga dermatologist na alopecia areata. Madali pong i-identify yung alopecia areata kasi po patchy po ito, no? Yung parang bilog-bilog na shiny sa gitna, no? So yun yung tinatawag natin na alopecia areata. And this is an autoimmune problem. Ibig sabihin, yung ano po, yung immunity nyo po ang nagkakaproblema, autoimmune, sa katawan, no? Hindi siya lahi, pero sa katawan natin, minsan bumabagsak yung immune system or may problema dun sa buong katawan natin. Another type po ng alopecia, yung tinatawag natin na TE, sa amin TE yan, no? Telogen effluvium. Ito po yung tinatawag natin na stress shedding, yung biglang nagpapayat ka, biglang naglalagas ang buhok mo. So, ang tawag natin dyan is telogen effluvium or TE. Yung pong common sa mga bata ay yung tinatawag natin na traction alopecia. Yung parang pag wala kang ginagawa yung mga bata, ganun ang ganun sa buhok, no? So, hindi na napapansin ay numinipis yung buhok na dahil sa kakahila. So we call it traction naman alopecia. Yung pattern nito, hindi gano halata, although nagninipis siya kasi kung saan-saan siya makati, doon yun nila hinihila, no? Misa sa likod o sa gilid ng tenga, not knowing na yung buhok ay nalalagas, no? Yung pinakahuli po na type ng alopecia, ang tinatawag natin na cicatricial alopecia. Ito po din yung scarring alopecia. Ito yung genetic tayo, hormonal problem, or immune dysfunction. Yun yung mga causes ng cicatricial alopecia. Ibig sabihin nun, yung hair follicle, area ng hair follicle, kinoconvert nung katawan natin into a scar. So it's hard to treat because nagiging scar siya. Wala na yung hair follicle, wala nang hair cells doon sa loob ng butas ng hair follicle, kaya mahirap siya gamutin. So yung pinaka problema actually yung scarring alopecia among others, no? Lahat yan ma-address naman natin.
1: Okay po. Doc, bukod po sa pagkalagas po ng buhok, ano pa po yung meron pa po ba itong ibang symptoms?
0: Usually, pag genetic, let's say genetic problem, madaling ma-identify, no? Let's say yung mga lalaki o mga pababae man, pag nagnipis yung buhok dito sa side, hairline, tumatas ang hairline dito, mapapansin mo agad na ayan ay dahil sa genetic or androgenetic ang tawag, alopecia, dahil sa lahi. Madali na ma-identify eh. Yung ano, wala ibang simptomas, no? Ang pag sinabi mo sa hair problem, doon lang siya focus sa hair. Walang feeling, no? Para siyang ano lang, symptomatic siya. Makikita mo yung pattern ng buhok. Doon ka lang magbe-base. Kasi clinically, yung doctor kasi, yung dermatologist, will just rely on the pattern of hair loss. Pattern lagi ang pinag-uusapan pagdating sa hair. So, alopecia areata, sabi ko kanina, madali identify kasi bilog siya. So, once bilog-bilog sa ulo mo, ang possibility is pag hindi siya na-treat, magpo-progress into maraming bilog, no? So yun yung medyo delikado kasi sometimes hindi ma-control, na nagkakaroon ng tabi-tabi yung bilog, so nagkakalbo talaga sila. So dapat pag may nakita kang isang alopecia areata, dapat patingnan mo agad sa dermatologist kasi yun yung pinaka sign mo na may possibility na pwedeng dumami siya kung hindi ma-treat.
1: Po. Okay po. Doc, na banggit nyo na rin po naman yung treatment. Ano po yung treatment pagdating po dito sa alopecia?
0: Okay, maraming treatment pagdating sa alopecia, no? Pagdating sa alopecia, androgenetic alopecia, pinaka-common, yun yung nagkakalbo ka dahil sa lahi, dahil tatay mo kalbo, lolo mo kalbo, or nagninipis ang buhok. So that's androgenic alopecia, androgenetic alopecia agad. Ang treatment options lamang, number one, is either you go medical treatment continuously up to the end of your life, actually. Unfortunately, ganun talaga siya. Hindi siya pwedeng itigil. Kasi once tinigil mo yung gamot, medical treatment, ay malalagas ang buhok mo. Kasi we are trying to extend the lifespan lang nung hair follicle. Hindi necessarily na, although mayroong stimulation of hair growth, pero may certain cycle, may certain lifetime lang ang isang hair follicle. So, ina-extend lang natin niya, usually 5 years, another 5 years sa tumubo. So, parang dugtong-dugtong lang siya. Kaya nga, anytime soon, pag tinigil mo yung treatment on alopecia, on androgenetic alopecia, or kalbugawa ng lahit, lalaglag din ang buhok mo kasi hindi niya matutuloy. Another, that's the medical treatment, no? Usually, the gold standard treatment is minoxidil, no, for stimulation of hair growth dun sa androgenetic alopecia. There are certain percentage of minoxidil starting from 2%, 5%, 6%. We encourage women to start at 2% only. For men, they start at 2, 5, or 6. Depende sa doktor na makikita at extend ng alopecia, androgenetic alopecia. Sometimes po, sinasamahan po ito ng gamot. No? Mayroon pong oral medications na sinasama dito po sa minoxidil, either topical or oral minoxidil. Sa ibang bansa po kasi mayroon ng available na oral minoxidil. Mm-hmm. Sa Philippines kasi wala pa siyang oral minoxidil. So it's hard to ask our patient to be compliant sometimes kasi nakakalimutan din yung pag-spray. No? Usually kasi ang presentation or availability ng gamot na minoxidil sa Philippines, either spray or topical applications or gel. No? But conveniently, in other countries, they use oral minoxidil para di siya mamis, para siyang naging maintenance mo siya everyday. Mm-hmm. And of course, kasama doon may finasteride. Marami pong combination, no, ng mga treatments for medical. Second po, gusto mong medyo manipis na talaga, you go to hair transplant surgeon. So we do hair transplant surgery, meaning tinatanggal po natin yung mga buhok pa isa-isa din sa likod kasi doon po nanggagaling usually ang magandang tubo ng buhok dito sa likod. Tapos iti-transfer natin dito sa crown or dito po sa vertex or dito po sa frontal area, no? So tinatransfer po yung hair isa-isa din. So imagine niyo po yung ganong kaliit na buhok, itatransfer mo dun sa area na walang buhok at expected mo dapat mabuhay yan kasi yun ang hair transplant. Pag hindi siya nabuhay, eh, it's either may problem hormonal or the way the surgeons are doing hair transplant. So madami po dun po sa hair transplant, androgenetic alopecia, yung lahi, maraming paraan, no? Yung, of course, yung pinaka-the best dyan, hair transplant talaga. Kasi yun na yung hair na makikita mo. Other types of alopecia, like alopecia areata, you need a treatment in the clinic. Hindi po siya na-advise lamang. Kasi usually we do intralesional injection and inject po doon sa bilog mismo nung medyo makintab, no, na part ng buhok na ulo mo na nagbilog. So that's alopecia areata. Usually ini-inject yun para tumubo agad. And you do it sessions. So hindi lang isang beses lamang. Minsan tatlo, apat na beses para tumubo talaga siya. Others, like yung we call it yung ibang area doon, ibang type of alopecia can be advice, no, can be a sort of advice to patient, let's say traction alopecia. So kailangan lang sabihan yung pasyente, let's say yung mga bata, uy, hila ka ng hila. Minsan mannerism na lang din, no, ang problema. Meron pinaka-common sa mga babae, yung tinatawag natin na PCOS. Before they call it PCOS, but now we call it polyendocrine metabolic ovarian syndrome or the PMOS na ngayon ang tawag. So, minsan ito yung mga hindi na-address na problema kasi kahit ang treatment natin doon sa alopecia or sa kahit anong treatment, no, minsan hindi mo ma-address because ang problem pala is hormonal. So you have to address it. Usually we address it through a collaboration effort of the OB and of course the dermatologist. So, but sometimes OB gynecologists would refer their patients to derma kasi po minsan they maximize already the treatment for PCOS or PMOS, but it's hard for them to get a good result. So mayroong collaboration between dermatologists and OB-gynecologists in the management of PMOS, no? The rest, yung telogen effluvium, yung nagpapayat ngayon kasi uso yung payat, di ba? Papapayat. So magugulat ka, magninipis ang buhok mo, no? So you just have to go back to your normal routine, come up with a good diet regimen para maibalik mo lang yung normal mo na nawawala, no, ng mga nutrients sa katawan. Kasi yun yung cause ng paglalagas ng buhok.
1: Okay po. Salamat po, Doc, sa mga impormasyon na yan. At panghuli na lang, Doc, ano po yung mga possible na complication nito?
0: Complications so far sa treatment, wala namang complications. For hair transplant, infection, usually, tsaka yung, of course, patay yung hair na tinransfer ng isang surgeon. Minsan, hindi mo ma-expect eh. Mayroon times talaga na hindi lahat nasusurvive sa hair transplant. So, complications like infections dun sa hair, hindi maingat kasi dahil hindi nag-take na antibiotic, mm-hmm, or hindi naalagaan yung sugat kasi pag hair transplant, it's sugat. Yung complications naman sa medical treatment, wala. No? Usually, continuous mo lang. Ang doktor naman, pag binigyan ka ng oral medicines or yung minoxidil and the rest, minomonitor ka naman eh, so wala naman complications doon. The rest ng mga treatments, injections of alopecia areata, wala naman complications except for infection again. And of course, yung progression ng alopecia areata dapat makita at dapat mamonitor ng doktor yon.
1: Okay po. Maraming salamat po, Doc. Yan nga po, no, kaagapan yung ating pinag-usapan, alopecia. Patuloy po ninyong ipadala kung meron po kayong mga katanungan dahil after ng discussion na ito ni Doc ay proceed naman tayo sa mga questions from our listeners and viewers. Doc, we will take a short break po muna at magbibigay daan lamang, okay, po tayo sa ating health tips. Sa ating pong pagbabalik, Doc, ay sasagutin na po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Diyan ka lamang kaagapay magbabalik po ang Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang hair loss ay maaaring resulta ng heredity, hormonal changes, medical conditions o medications. Sino man ay maaaring maka-experience nito, pero mas common ito sa mga kalalakihan. Narito ang ilang tips upang makatulong na maiwasan ang mga preventable types ng hair loss. Una, iwasan ang mahigpit na hairstyles gaya ng braid, buns at ponytails, maging ang pag-ikot-ikot at paghila ng buhok. Ikalawa, dahan-dahanin lang ang pagkuskos at pagsusuklay. Makatutulong din ang suklay na may wide tooth para maiwasan ang paglagas ng buhok. Ikatlo, iwasan ang mga gamot o supplements na nagiging dahilan para maglagas ang buhok. Ikaapat, protektahan ang buhok laban sa sinag ng araw at iba pang sources ng ultraviolet light. At ikalima, iwasan ang paninigarilyo. Ayon sa pag-aaral, may kinalaman ang paninigarilyo sa hair loss sa mga kalalakihan. Ang health tips na ito ay hango sa www.mayoclinic.org at ng 702-DZAS Radio TV.
2: Doctors Online. Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Kaagapay, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. At ang ating topic pa rin kaagapay ay alopecia. Kaya po again, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga questions dito po sa ating ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming. At sa puntong ito, kasama pa rin po natin ang ating guest for today, si Dr. Almond Derla na isang dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. Good afternoon po muli, Doc.
0: Yeah, good afternoon ulit.
1: Doc, meron na po mga questions dito from our listeners and viewers. Siguro po ay simulan na po natin ang pagsagot sa kanilang mga katanungan. Una na po, Doc, ano daw po kayang ingredients sa soap yung dapat pong iwasan kapag mayroon chicken skin and alopecia?
0: Okay. Iba yung chicken skin, iba yung alopecia, no? Anong iwasan na soap? Actually po, pag chicken skin, usually ang ginagamit na soap is yung mga acid-based kasi sila yung pwede mag-exfoliate. So dapat ma-exfoliate mo yung skin mo para maging makinis, no? Doon sa alopecia, wala namang bawal na soap actually. Hindi intended ang soap para sa hair. Mayroon pong shampoo na ka-design talaga para sa hair or hair wash, ganyan.
1: Okay po. Another question, Doc. Kapag daw po ba mayroong alopecia, ay pwede pong magpa-bleach or hair color?
0: Yes, walang problema. Especially pag androgenetic alopecia, nagninipis talaga ang hair. Minsan naghahalata kasi nagkakauban. Mm-mm. Minsan nagkakaroon ng color, ng manipis na brown color. So you can have it colored, no? Except kung may mga treatments ka like hair transplant or may mga problema like alopecia areata, patreat muna bago magpa-hair color, no? Pero walang masama sa hair color for as long as you do it with caution. Kasi hindi po lahat ng hair color ay safe, matatapang yung iba kasi, no?
1: Okay po. Pero Doc, ano po ulit yung mga nag-trigger po para po lumala po yung alopecia? Para po sa
0: nag-trigger actually stress. Stress. Kasi yung traction alopecia, telogen effluvium, yung mga ganung types of alopecia, alopecia areata, those are autoimmune problem, no? But ang problem with our body is pag hindi mo naman siya inabuso, hindi naman ka dadating sa point na maglalagas ka ng hair. Mm-mm. So yun yung common notion na akala nila ay wala silang magagawa. Pero pag hindi mo naman inabuso ang katawan mo, except for androgenetic alopecia na lahi talaga, wala kang magagawa kasi talagang genetic. Mm-mm. Pero yung mga traction, madaling control, sabihin ang bata na, uy, huwag hila ng hila ng buhok mo kasi makakalbo ka. Pangalawa, yung alopecia areata naman, stress-related most of the time, no? So, bumabagsak ang immune system dahil sobrang stress. So, nagkaroon ng patsa-patsa sa ulo. Mm-mm. Ang telogen effluvium naman, usually naman, pag tama yung tulog mo, tama yung wala kang stress sa buhay, wala kang hindi ka nagpapayat na sobra, biglang maglagas ang hair, hindi naman siya talaga mangyayari.
1: Okay po. Another question, Doc, ay... ito naman po, yung kilay niya po, yung naglalagas. Yung sa left side daw po ay parang may nagkaroon po ng eczema or alopecia. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawing solusyon?
0: Number one, to stimulate, una-una, gamutin mo na yung eczema kung talaga eczema siya, no? So, minsan, baka fungal infection sa kilay. So, gamutin muna pag wala nang pamumula. You can start doing applying minoxidil kasi that's one of the best treatment so far for alopecia. So, pwede mo lagyan ng minoxidil, pahiram mo lang siya twice a day. Mm-mm. So, yun lang po. But importante, magamot mo na yung problema.
1: Okay po. Salamat, Doc. Another question po. Ito naman po, Doc, ay dandruff. Sa anak niyang 9 years old, ano daw po kaya ang pwedeng gawing o gamitin gamot kasi hindi daw po nawawala yung dandruff kahit po hindi mawala-wala yung dandruff ng anak kong 9 years old?
0: Number one, if malapit ka sa dermatologist, kailangan mo pampatingnan kasi hindi po lahat ng dandruff ay dandruff, no? Ang tawag sa medical term is seborrheic dermatitis. Baka may underlying infections, baka may fungal infections, dapat makita muna ng doktor. Kadalasan po, nag-a-attempt yung patients natin to use shampoo ng mga anti-dandruff. Yes, it's okay. Mm-mm. Kasi may mga selenium yan sila, may mga component na sila for anti-dandruff talaga. But of course, yung pinaka-bottom line is, nanghuhula lang tayo kung ano talagang cause ng dandruff. So, importante mapakita sa doktor para malaman. Kasi tinitingnan ng doktor yan eh. Minsan ginagamitan ng trichoscopy, yung gamit ng doktor para silipin kung talaga bang ay seborrheic dermatitis lamang ito. So, another option is, of course, yung the use of shampoo na may kasamang tar, selenium. So, yun yung kadalasan. Minsan, antifungal, ketoconazole. Pero yun lahat ay Parang siya nanghuhula ka kung saan dito ang tatalab. So hindi mo siya matukoy kung saan talaga yung problema. So once hindi siya gumaling sa another shampoo, shift ka na naman. Pero why not go to a dermatologist para sure ka na itong gagamitin mo na gamot, di ba?
1: Salamat po. Doc, pero ano pong ingredients po ng isang chemical ingredients ng shampoo yung nakaka-trigger po talaga ng dandruff na dapat po ay iwasan ng ating mga kaagapay?
0: Actually, wala namang dapat iwasan sa shampoo kasi those are designed really as a shampoo. Parang wash, parang sabon na sa mukha mo, kahit anong klaseng sabon. Pwede naman, except kung may mga pimples ka na iba na yung sabon. Pero para iwasan yung mga shampoo, chemical ingredients, para wala naman ako naisip na bawal. No? Kasi lahat naman niya duman sa FDA natin and na-scrutinize naman sila sa shampoo. Hindi sila treatment, hindi cosmetic grade sila. So, acceptable naman sila actually. Wala silang dapat iwasan. Kasi yung mga manufacturing company naman natin are aware ng mga guidelines on how to produce shampoo, to manufacture shampoo. And of course, chine-check naman ng ating FDA yan.
1: Okay po. Salamat po, Doc, sa clarification na yan. Ito naman po ay meron daw pong bootleg na maliliit. Ano po kaya ang pwedeng gawing skincare para po sa mga butlig na maliliit, makatipo at pag nalalapatan daw po ng hibla ng buhok ay kumakate?
0: Ibig sabihin niya may problema sa skin pag may butlig-butlig, no? Mm-hmm. So you have to go to a doctor kasi hindi siya yung over-the-counter treatment. Kailangan mo siyang makita kung butlig ba to, ringworm ba to, or atopic dermatitis ba to, or skin eczema ba ito. So hindi mo siya mahulaan pag hindi mo nakita. So kung papahid ka ng something else like steroids, pwede naman, baka gumaling, baka pamamaga lang. Gumagaling naman sila pero may possibility na uulit kasi syempre hindi ka na-instructionan kung anong tamang gamot talaga para dito.
1: Okay po, salamat po. Doc, ano daw po kaya ang magandang moisturizer para po mabawasan yung wrinkles?
0: Okay, there are a lot of moisturizers in the market. No, mayroong moisturizers with ceramides, moisturizer with HA. So kadalasan ngayon ang gamit is moisturizers with HA and vitamin C. So usually to minimize wrinkles, usually vitamin C, hyaluronic acid. Maraming available sa market. Kung gusto mo talagang for wrinkles, mayroong mga peptides. So marami rin yan. Maraming retinol, maraming acids, glycolic acids, madami. It's how your skin will be able to adapt a certain anti-aging creams or moisturizers. Pero dapat tama yung paglalagay at pamimili ng gamot. Kasi hindi lahat dyan na sa over-the-counter ay effective naman. Kahit may brand sila, may pangalan sila, hindi kasi sila effective ang hanggat hindi mo nakita yung active ingredients nila. So, sino makapagsasabi ng active ingredients na maganda? Usually, yung doktor mo magsasabi, hanap ka ng ganito ingredients kasi yun ang kailangan mo sa face as a moisturizer para hindi mawala yung mga wrinkles.
1: Okay po. So, maganda pa rin po talaga no, na magpa-konsulta po sa derma. Yeah, opo. Ito naman, Doc, meron daw pong white spot sa may kilay. Ano daw po kaya ito?
0: White spot can be interpreted as one, pwedeng atopic dermatitis, no? May sometimes sa tagal ng infection or ng eczema. Ang eczema atopic, halos parehas lang yan, ma'am, ha? So, minsan namumuti sila, so napapagkamalan silang vitiligo. So you have to check again your doctor kung vitiligo ba ito kasi sinisilip po yan at chinecheck kung vitiligo. So the doctor will actually advise patient to undergo, let's say, biopsy para malaman yung skin na yun kung vitiligo ba talaga o absence of melanin na siya, absence of the keratinocytes that produces melanin, no? So yun yung mga tinitingnan doon sa slides, doon sa biopsy. Pero kung nawala naman siya with moisturizers, with your atopic dermatitis treatment, ay good thing. Ibig sabihin yun, allergy lang, no? Mm-hmm. So hindi lahat po ng pamumuti, pwedeng fungal, pwedeng dermatitis, pwedeng vitiligo. So lahat ng hypopigmented lesions in the skin, ang daming pwedeng i-interpret talaga.
1: Okay po, Doc. Ito naman po ay teenager, 16 years old and merong acne, babae po. Grabe na po daw talaga yung acne niya to the point na bumababa na yung self-esteem niya. Gumagamit daw po ng sulfur soap kaso lumala lang daw po. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin?
0: Usually, talaga number one, ideally talaga you go to a doctor, especially dermatologist, kasi they're the one, we're the one who actually manages acne. And dami types of management of acne. So, kung nag-over-the-counter ka, maybe, kung malayo ka sa doktor, you can start using benzoyl peroxide, benzoyl, tretinoin. Those are active ingredients that can help stop acne formation. But remember, acne is caused by bacteria. So usually, ang doktor either magre-reseta ng gamot, ng antibiotic para sa bacteria, para mamatay. Kasi kahit anong ulit-ulit-ulit mo ng pahid ng benzoyl peroxide, ng tretinoin, kung very active yung infection, usually hindi talaga siya gagaling. Napaulit-ulit lang siya, nasasapawan na siyang panibagong lesions, panibagong labas ng pimples, hindi siya gumagaling. Kaya ultimately, nagsascar na siya. So sayang naman yung skin na pag once nagscar na yan, wala ka na magagawa. That's forever scar. Kahit anong gawin mong treatment sa clinic, gagastos ka ng mahal. So, gumastos ka ng mahal, hindi ka pa rin masaya. Dahil nga naman, yung first step mo pa lang, mali na, hindi mo po napatreat ng maayos yung pimples. Once napatreat na maayos ang pimples, ang possibility ay hindi siya magsascar, especially pag bagong pimples. Or kung cystic acne man yan, ma-minimize man lang ang scars and later on, madaling i-treat kasi mas mahal ang treatment ng scars, ng acne scars, kaysa pag-treat ng pimples, no? At magandang effect ng pag-treat ng pimples kung maaga ito nasimulan.
1: Okay po. Basta po ang malaga po dapat po ay mapacheck sa doktor, sa dermatologist. Ito, last question po, Doc. Ano daw po kaya ang cause bakit maraming malalaking warts sa katawan? Mostly po ay nasa likod and nagiging makati na raw po.
0: So pwedeng ang mga warts na malalaki, pwedeng papillomatosis, yung parang ano na sila, no? Parang may bud na sila. So those are warts na makate, no? So ang cause ng warts, remember, a virus. So ang virus na yan, hanggat meron dyan, sigi-sigi yan, uulit-ulit siya. Kasi ang good habitat for virus is actually yung wet surface. Yung sa neck, sa likod, pawisin, usually yan, dadami yan. So and the only way to remove that is not an ointment, is not a cream, it's a procedure sa clinic. Dapat sunugin yan isa-isa. It's either laser, high frequency laser, or electrocautery. So maraming paraan. Matatanggal po talaga yung mga warts pag pinatanggal nyo po at hindi na uulit.
1: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa pagsagot po sa mga questions ng ating mga kaagapay. Doc, baka na lang po meron pong mga kaagapay natin na nakikinig ngayon at nais pong magpakonsulta sa inyo. Eh, paano po ba nila kayo makokontak?
0: Okay. Sige po. My secretary's number is 0915-563-0249. Ulitin ko po, 0915-563-0249.
1: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa inyong panahon po para po makausap po namin kayo dito sa Doctors Online. Thank you so much, Doc.
0: Thank you. Thank you, everyone.
1: God bless po.
0: Good afternoon. God bless.
1: Kaagapay, atin po nga nakasama si Doc Almond Derla, isang dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. At muli po, kung nais po ninyong magpakonsulta, maaari po kayong kontakin po ninyo ang numerong ito, 0915-563-0249. At sa puntong ito ay dako po tayo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, pasanin ang pamatok. Mula sa Mateo, Kabanata 11, Talata 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Ano ang kalagayan ng taong nababalisa at nagugulumihanan? Una, ang taong abala sa pagharap sa mga alalahanin sa buhay ay hindi nakakakita ng mga senyales ng pagkilos ng Diyos sa kanyang paligid. Hindi niya nakikita ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos na ipinakikita ng kanyang kapwa sa panahon ng kanyang pangangailangan. Pangalawa, wala siyang kapayapaan at kapanatagan. Habang nag-iipon siya ng mga bagay na naluluma o nasisira, bumibigat ang kanyang dalahin. Nabubulag ang tao dahil sa mga alalahaning ito at hindi niya tuloy napapansin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya maramdamang katuwang niya ang Diyos sa kanyang mga dalahin. Pakiramdam ng taong abala sa pagharap sa mga alalahanin sa buhay, pasa niyang mag-isa ang daigdig. Samantalang kung matutuhan lamang niyang magtiwala at isuko ang kanyang buhay sa Diyos, ang alalahanin niya ay mapapalitan ng kapayapaan. Mararanasan niyang ang mga pangangailangan niya ay ipagkakaloob ng Diyos bago pa man niya ito hingin. Kung ganito ang kalikasan ng Diyos sa ating na ating sinasamba, bakit pa tayo mag-aalala? Tayo po ay manalangin.

0: Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay po ni Doc Almond na amin pong nakasama dito sa Doctors Online. Panginoon, patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, at patuloy po siyang maging daluyan ng pagpapala sa aming mga kaagapay. Salamat din po sa paalala na kung kami po ay magtitiwala sa inyo, ang aming mga alalahanin ay papaltan po ninyo ng kapayapaan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa iyo lamang po mag-focus, sa iyo lamang po tumingin at hindi po sa aming mga pangamba at alalahanin. Sa iyo po namin, Panginoon, inilalapit ang mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman. Lord, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Kaya po, minsan pa, Panginoon, ang hiling po namin ay ikaw po ang humipo sa kanila at maranasan nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Ganon din po, Lord, ang provision, Panginoon, ang comfort sa mga panahon na sila po ay nadidiscourage. Ikaw po, Panginoon, ang humawak sa kanila. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, patuloy sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Patuloy po ang aming papuri at pasasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Erythema, ito ay ang pamumula ng balat dahil sa mas mataas na blood supply. Muli ang ating glosaryo, Medico, erythema. Kaagapay, bago po tayo magtapos sa isa po munang anunsyo, muli po ay iniimbitahan po namin kayo sa nalalapit na FEBC Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle. Ito po ay isang mental wellness forum patungkol po sa bullying and depression ng kasama po si Dr. Joyce Piapgo. Ito po ay sa darating na August 15. Sabado po iyan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Gaganapin po sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place na matatagpuan po sa United Nations Avenue sa Ermita, Manila. Kaagapay, ito po ay libre para po sa registration link, para po sa QR code. Maaari po ninyong bisitahin ang Facebook page ng FEBC Philippines para makita po yung registration link. Para din po sa iba pang impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga numerong ito, 0947-333-5605 o kaya naman ay 0927-778-6909. Muli po, ang ating FEBC Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle, isa po itong wellness forum tungkol po sa bullying and depression kasama po si Dr. Joyce Piapgo sa August 15 sa Philippine Bible Society Tower sa UN Avenue, Ermita, Manila. Magsama-sama po tayo dyan, mga kaagapay, at sama-sama po tayong matuto tungkol po sa bullying and depression. Sa puntong ito, kaagapay, ay magpapasalamat na po ako sa mga nakagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano sa ating RTV team, maging sa ating kaagapay sa Bukawi Transmitter Site at maging ang ating broadcast engineer na si JV Tabua. Sa iyo rin, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At nagpapatuloy nga po sa pagsasahing papawid ang inyong agapay ng sambayanan, maging ang programang Doctors Online sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Napapakinggan po ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po muli, si Kayla Escalante, ang inyong nakaagapay sa kalusugan. Salamat din po pala kay Dr. Almond Derla na ating nakaagapay dito sa broadcast. Nagpapasalamat po ako at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Magandang hapon, kaagapay. Stay safe.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: happy, happy Wednesday, mga kaagapay. At kayo'y nakatune na dito sa 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, good afternoon sa mga kaagapay nating nakikinig na sa ating programa ngayong Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. At syempre, makakasama nyo po kami hanggang 4:30 ng hapon para sa mga exciting na kwentuhang pag-ibig, relationship, o kaya naman ano ang mga pinagdadaanan nyo when it comes to love, love, love. Ayan. So ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
1: Yun! At ako naman po si Wen Balatukan, ang default companion nyo every Wednesday ng Inspirations Unlimited. Ayan nga, love, love, love tuwing yes. Wednesday tayo. Spread the love tayo. Sana hindi tuwing Wednesday lang.
0: Ay, oo. Oh.
1: Every single day kapag may opportunity tayo to express our love sa mga taong nakapaligid sa atin. Mm-hmm. Kahit nga minsan sa stranger eh, di ba? Parang
0: totoo.
1: Kapag nakita tayo ng opportunity para may paramdam sa kanila yung pagmamahal, eh itik natin yung opportunity na yun.
0: Mm-hmm.
1: Lalo, itong mga nakarang araw, nakakarinig tayo ng mga not so good news, mm-hmm. di ba? Politics, yung mga problems sa ibang bansa, di ba? Wars and all that. Parang hirap na. Mahihirap tayo makarinig up ng ano eh, 'di ba, ng mga balita about expressing love,
0: oo,
1: showing kindness sa mga taong nakapaligid sa atin. And I hope na ma-remind tayo na tayo bilang mananampalataya ay ano eh, maging avenue sana na maging extension ng pagmamahal ng Lord, yung pagmamahal natin sa kapwa.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, napakagandang reminder nun, Wen, no? Na pwede tayo maging extension ng kabutihan ng Lord para sa iba. Kumbaga, let them experience kung ano yung na-experience mong pag-ibig ng Lord sa buhay mo.
1: Oo.
0: Diba? Let it overflow.
1: Diba? Ganun naman eh, kapag umaapaw na yung pagmamahal na natatanggap natin sa Panginoon, mag-overflow at mag-overflow siya.
0: Mm-mm.
1: Sa mga taong...
0: Parang cup overflows.
1: Yes,
0: coffee.
1: Parang cup overflows ko. Inamiss ko tuloy.
0: Oo, ako
1: diba?
0: Din.
1: Speaking of coffee, kaagapay, share mo nga sa amin kung ano ang yung merienda
0: yes,
1: ngayong medyo
0: na.
1: Makulimlim na hapon. Ikaw ba ay nag-enjoy with your warm coffee? Ikaw ba pag nagkakape ka, iniinom mo agad?
0: Oo naman.
1: Mainit?
0: Hindi. Malamig.
1: Iced coffee?
0: Hindi kasi, oo. Oh, alam yeah. mo naman ako, kung papapiliin ako ng klaseng kape, alam mo na yung sasagot ko, iced coffee.
1: Opo.
0: Mas gusto ko talaga, kahit nga malamig ang panahon, nagtataka sa akin ng nanay ko. Sabi ko, nyari, umaga-umaga. Tapos parang gusto ko ng malamig na kape or yun nga, iced coffee. Nagtataka siya. Kumbaga parang, wala pa laman yung tiyan mo, nagkakape ka na ng
1: kape
0: malamig.
1: Na.
0: Pero ewan ko, mas na-energized ako pag malamig yung kape ko. Ikaw ba, Wen?
1: Ako kasi, mainit.
0: Ah, mainit
1: tapos,
0: talaga.
1: Later on, papalamig.
0: Yun lang.
1: Oo. Kumbaga, ititiplayin ko siya ng mainit bagong kulo na ano, tubig dun sa kape. Tapos hindi ko siya iinumin agad. Gusto ko lang siya na tinitingnan.
0: Tapos yung ano na, iinumin mo na yung pagmaligamgam
1: na. Maligamgam na. Ayan. Hindi ko siya iit kasi may mga kakilala ko. Talagang gustong-gusto nila yung mainit na kape. Lalo sa umaga, di ba? Madaling araw. Pero ako, kahit na ano umaga... papalamigin ko muna yung kape bago ko siya ano iinumin. Tsaka gusto ko yung parang tinimpla ko yung kape at nagtitik siya ng oras bago ko makonsume lahat.
0: Talaga. Kumbaga talagang, kunyari, umaga mo siya tinimpla, pero hanggang hapon meron
1: pa. Kasi bukod sa yung tinitimpla ko, talagang pangmaramihan.
0: Okay.
1: Kasi yung mag ko sa bahay, malaki talaga siya. Parang dalawa siyang serving ng kape.
0: Wow.
1: Kaya abot talaga siya ng hapon. Gusto ko ganun. Parang sinisavor ko talaga yung experience sa pag-inom ng kape. Ikaw kaagapay, share mo nga sa amin kung paano ka ano magtimpla ng kape. Iced coffee ba yan? Ikaw ba ay umiinom ng mainit na kape? O katulad ko na medyo pinapaano muna, pinapalamig muna. Share mo yan sa ito. Tulad ni Kuya John Michael. Ay, sarap naman ng merienda ni Kuya John Michael. Ang bilo-bilo.
0: Ala, favorite ko to. Lalo na pag marami nga yung bilog.
1: Oo.
0: Yung bilo-bilo.
1: Yung bilo-bilo na kinakain nyo po ngayon, Kuya John Michael, yan po ba yung kulay white o kulay purple? Magdalawang kasi din yan eh.
0: Pero parang mas masarap yung purple.
1: Oo.
0: Kasi may flavor ng ube.
1: Ube.
0: Diba? Ay, panalo. Nagutom na naman tayo. Nakakatuwa.
1: Happy listening po, Arcons Olar. Hi daw kay Jelian Kyle Belmonte. Nakikinig daw siya ngayon. Happy listening po sa inyo.
0: Hello po sa inyo. At ito naman, nag-hello sa atin si Ate Edna Lorenzo Victor Buenaventura. Ayan, good afternoon daw sa atin. At syempre, si Ate Nena Gideon Cardines. Ayan, watching siya from Urdaneta City, Pangasinan.
1: Ayan, medyo malayo-layo. Kumusta po yung weather nyo dyan sa Pangasinan? Dito po kasi maliwanag naman, may liwanag. Pero sa kalayuan, kitang-kita yung madilim na ulap.
0: Oo, parang papunta na dito.
1: Pauwi pa naman tayo.
0: Oh, eto na naman tayo kasi syempre scheduled yan eh. Kumbaga sinasabayan ang pag-uwi natin.
1: Yan
0: pero
1: nga.
0: Hopefully yan, ano man ang ginagawa mo ngayon kaagapay, nasaan ka man, kung nasa biyahe ka o kaya naman ikaw ay pauwi or nasa bahay nagpapahinga habang ginagawa ang background na pakikinig sa ayo, eh samahan niyo po kami sa loob ng 1 hour at syempre patuloy namin kayo inaanyayahan na i-like at share ang ating ongoing streaming at ipadaan ninyo ang inyong mga pabati at mga pa-shoutout at ang gustong-gusto rin namin yung minimension ninyo ang inyong mga kakilala, friends, family para naman po makapanood din na ating program ngayon sa IU.
1: That's right. Sama-sama tayong ma-inspire kaagapay.
0: Yes.
1: Kahit na medyo gloomy ang weather, di ba? Ito yung mga panahon na nagsisenti-senti tayo.
0: Oo.
1: Nire-reminis yung past. Nagda-dwell sa mga medyo painful na experiences na pinagdaanan natin naman itong mga nakaraang araw o linggo. Eh, sana makahanap tayo ng konting inspiration as you listen to this program. Katulad ni Ate Nena, umuulan daw doon sa Pangasinan.
0: Sa lugar nila Ate Nena. Ingat-ingat po dyan. At yun nga, no, when sabi mo nga, no, na-mention mo yung iba eh, nagre-reminis.
1: Oo.
0: At nagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan. Pero ang nakakatuwa, when, eh, bare months na. Diba?
1: Ayan na nga. Whenever. Kumanta yun. Whenever.
0: Oo, diba? Isa to sa talagang pinaka-iniintay nating season, ang Christmas season. At syempre, diba, kilala ang Pinoy sa, tawag dito, pinakamatagal ang pagsa-celebrate ng Christmas season. Kasi September pa lang, meron na mga naka-install dyan na Christmas lights.
1: That's
0: at syaka
1: right.
0: Mga Christmas tree. Kaya, ayan, nakakatuwa at nakaka-excite talaga ang pagsapit ng bare months.
1: Oh,
0: at syempre, looking forward tayo no, sa mga bagong topics ng ating programa, Inspirations Unlimited, diba? Dahil meron tayong mga bagong pagkukwentuhan,
1: ayan,
0: pag-uusapan. At syempre, ang pinakamahalaga, dapat meron tayong bagong learning.
1: Yes.
0: Hindi lang tayo nag-uusap, hindi ba? Dapat meron tayong mga takeaways at natututunan habang tayo ay nag-uusap. At maganda nga ang pag-usapan ngayon, Wen.
1: Ano?
0: Kahit hindi masyado maganda yung word,
1: ipag-uusapan
0: natin to dahil isa to sa kailangan natin i-face kahit mahirap at challenging. Ang salitang away.
1: Away.
0: Forwards lang yan, pero sobrang tindi yan, lalo na pag nalalagay tayo sa ganyang sitwasyon, 'di ba? Kung saan nagkakaroon tayo ng arguments, ayan, quarrels, disagreements, disputes. Wow.
1: Yes.
0: 'Di ba? Ang daming
1: daming words noon.
0: Thesaurus ba 'yan?
1: Oh, oh.
0: Pero 'di ba? Ang Tagalog lang yan is away.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pag-uusapan natin ngayon is hindi yung kind of away na toxic. Kumbaga, kind of away na healthy.
1: Ayan.
0: At yan ang ating pag-uusapan at pag-focusan ngayong hapon.
1: Kalain mo yun, Ab, no? Pwede pala yun na nag-aaway kayo ng healthy, diba? Ang tanong, paano? Minsan kasi nasasanay na tayo na kapag sinabing away, nandyan yung, of course, ayaw natin to, involve yung pisikalan, diba? Of course, hindi mawawala yung mga verbal abuse, sigawan, diba? Meron nga tayong tinatawag, Ab, na away na silent treatment.
0: Ayan.
1: Natahim, pero pala yun, no?
0: Oo.
1: Na may away na nagaganap sa katahimikan.
0: Totoo.
1: Yes po, nangyayari po yan, kaagapay. And pag-uusapan nga natin tong away. Ayaw natin nito eh, di ba? Ayaw natin as much as possible na mapunta tayo sa ganitong situation na mapapaaway tayo, magkakaroon tayo ng disagreement with anybody. Pero this is the reality of, di ba? Dahil nga siguro lumaki tayo sa iba't ibang upbringings,
0: yes.
1: Diba? Meron tayong iba't ibang values na kinikerry, di ba? Iba't ibang experiences na pinagdaanan. At dahil sa mga differences natin sa isa't isa, hindi maiiwasan na, yun, mag-aaway-aaway nga tayo, di ba?
0: Totoo yan. At ang ganda nung na-point out mo, no? Iba-iba yung upbringing ng tao. So, iba-iba yung approaches ng tao when it comes to conflicts. So, kaya talagang mahalaga, no? Na malaman natin, lalo na when it comes to our relationships, di ba? Iba't ibang form man ng relasyon yan with your family, with your friends, or kaya naman ang iyong special someone, eh need natin malaman kaagapay kung paano ba ang healthy way of dealing with conflicts, ayan, sa ating mga relasyon.
1: Ayun. Mm-hmm. Amen to that. Ikaw ba, Ab? Ready ka namang sagutin to? Personal mong opinion, how do you deal with conflicts in relationships?
0: Wow. Syempre, naniniwala naman tayo na lahat tayo ay work in progress. Ayan. Diba? Mm-hmm. Kumbaga, isa yun sa mga bagay talaga na hindi natin maiiwasan. At patuloy natin yan madadaanan habang nandito tayo sa mundo nating ginagalawan.
1: Oo.
0: Pero, ako, pag pag, yun nga, naharap tayo sa conflict, sabihin natin yun, sa husband ko, isa sa mga bagay na ginagawa namin is to talk talaga. Kasi hindi talaga maaayos ang isang conflict or misunderstanding kapag hindi kayo nag-usap. Kahit mahirap, isa nga yun sa natutunan ko. Noon kasi, I'm the kind of person na kapag nahaharap sa conflict, ayoko makipag-usap. Kumbaga parang isi-set aside ko muna yan hanggang sa parang maging gabundok na siya tapos sasabog na lang ako one day. Eh, which is hindi talaga pala healthy yun. That's not the right way of dealing dun sa ganun sitwasyon, sa conflict niyo. Kasi may ipon yan eh. At one day, syempre, hindi lang ikaw yung maapektuhan. Kumbaga maapektuhan din yung partner mo. At syempre, masisira yung relationship.
1: Oo, akala natin kapag sinashrug off lang natin yung mga issues, mga disagreements na to, akala natin ina-uphold natin yung peace.
0: Oo. Pero band-aid solution lang pala yun.
1: Band-aid solution lang
0: pala
1: yun.
0: Para ka lang talagang, nagtatakip ng ano, ng basura. Para sineset aside mo lang talaga. Oh. Pero hindi mo siya na-resolve.
1: Later on in life, i-deal mo din yun.
0: Oo. Oh.
1: Diba?
0: So, isa sa mga natutunan ko kapag talaga naharap sa conflict, kahit mahirap, kailangan nyo mag-usap.
1: Yes. Pag-usapan nyo mga difficult conversations.
0: Yes. Oo. So, kahit difficult yan. Grabe.
1: Kailangan.
0: Tamang-tama ako.
1: Nakaiwas ka ba? Hindi tayo nakaiwas.
0: Hindi eh. Salong-salo ko eh. Pero totoo yan. Isa yan sa mga ipinagpapasalamat ko sa Lord na talagang patuloy na tinuturo sa amin ng asawa ko. And patuloy naming natututunan kung paano talaga namin dapat i-deal kapag nagkakaroon kami ng conflicts. Siyempre, yun nga, kailangan din matuto tayong umunawa sa bawat isa.
1: Oh.
0: Hindi laging way mo, hindi lang din laging way niya. Kailangan eh, may compromise. Dapat yan. Mag-meet kayo halfway.
1: Ayun. Saving the relationship pa din. Ayun ang goal. Saving the relationship pa din. Ayun ang goal, diba?
0: Totoo.

0: Midir din, and I'm very helpful yung role ng fiancé ko sa mga pagkakataon na nakikita ko na yung sarili ko na tumatahimik na lang kapag napapaaway. Totoo yung sinabi mo, kailangan talagang pag-usapan yung mga difficult conversations. Gano'n man ka-difficult yan.
1: Totoo.
0: For now lang yan eh, na mahirap. Pero magiging thankful kayo sa isa't isa na pinag-usapan nyo yun, and kahit na mahirap. Diba? So yun yung away ko normally kapag may mga conflicts na ganito, pero hindi siya healthy, hindi siya okay. And tulad ng sinabi mo kanina, we are all a work in progress, and ngayon unti-unti ko natututunan na pag-usapan yung mga difficult conversations. Yes. Ayan, unti-unti ko natututunan how to talk. How to speak talaga up, at hindi mag-harbor ng negative emotions, bitterness, mag-harbor ng anger, 'di ba, na let it out as early as you can. But of course, letting it out in such a way na respectful pa din.
1: Totoo.
0: Diba? Kasi minsan naman, extreme naman yung letting out natin ng mga words and emotions natin na sobrang painful na ng mga nasasabi natin. Diba? So, sense of balance talaga, Ab, ang pagganyan eh. Diba? Ayaw natin ng silent treatment, ayaw din natin ng sobra-sobra naman yung mga words na sinasabi natin.
1: It's a matter of balancing din talaga.
0: Ayan. Diba?
1: So, yun. Tapos na ba?
0: Hindi pa! Ang dami agad!
1: Kala ko nasa takeaway part na tayo.
0: Parang takeaway na tayo, no?
1: Pero syempre, patuloy natin inaanyayahan yung mga kaagapay natin na makisagot din sa ating question of the day.
0: Ayun na nga.
1: Baka nagugulat sila kung anong pinag-uusapan natin.
0: Nasaan na po yung question of the day? Ito na po, sasabihin na po ni Ab.
1: Yes! So, kaagapay, sagot ka na sa aming katanungan na paano mo nire-resolve ang relationship conflicts.
2: Oh, no!
1: Yun. So, iwan mo na ang inyong kasagutan sa aming ongoing live sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Ayan. Again, question of the day natin, mga kaagapay. Nauna na kami ni Ab, ha?
1: Yes.
0: Ikaw naman ang mag-share ngayong araw. Paano mo nire-resolve ang relationship conflicts? At habang ikaw ay nagninilay-nilay sa ating QOTD, magbe-break lang tayo, Ab, real quick. Sa mga nakatutok sa radyo, pakinggan ang awiting inihain namin para sa inyo na magpapaalala sa yung There is Peace in God and of course in Mankind. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, stay put lang kayo dyan. Magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Kayo pa rin ay naka-tuned in sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful song entitled Kapayapaan from Papuri 22.
1: Yes, at syempre meron tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang paano mo nire-resolve ang relationship conflicts.
0: Yun.
1: So, basa na tayo. When? Sa mga una nang sumagot sa ating question of the day dito sa ating poster kaninang umaga. Unahin ko na ang sagot ni kaagapay natin si Jonathan Clerigo. Sabi niya, Happy Wednesday. For me, on resolving problems, palagi need ang slow down with words. Ayan. We do not berate others with degrading and foul words. And we do not brag about ourselves like saying na magaling tayo on a specific field over others. Without realizing, we ask for others' inputs and just reject it.
0: Ayun. Yun. So slow down.
1: Oo, at maging maingat sa mga binibitawan nating salita. Kasi nga, syempre, no, it can make or break a person. Sobrang powerful ng words natin. Kaya talagang kailangan maging maingat tayo sa bawat lumalabas sa ating bibig.
0: Oo, walang walang control Z.
1: Oo.
0: Wala pong undo kapag nasabi mo na at narinig na ng tao yung sinabi mo.
1: Totoo.
0: 'Di ba? So slow, gusto ko yung sinabi ni Kuya Jonathan, slow down . Kasama dun sa pag-slow down natin is pag-iisip din natin kung tama ba, appropriate ba, at pleasing ba yung sasabihin natin at hindi ba ito masyadong degrading, sabi nga ni Kuya Jonathan, di ba? Hindi ba ito masyadong mapanglibak, di ba? Or hindi ba tutunog na parang naninise, di ba? So yun, kapag nag-slow down tayo, hindi lang ito basta slow down kaagapay. It is a time, it means that you are taking time na isipin yung mga salitang bibitawan mo. Kasi again, hindi na natin maibabalik yan.
1: Yes.
0: Yun. Ito naman, sabi ni Kuya John Joshua Fernandez, the only thing to resolve relationship conflicts para daw sa kanya ay to be kind and tender-hearted and make time to forgive those who have wronged or said bad things about you. A word of wisdom that Kuya John Joshua wanted to share, sabi niya dito, if you have enmity, suspicion, envy, and jealousy in your hearts, you have a work to do to make these things right. Mm-hmm. Confess your sins, come into harmony with your brethren, and speak well of them. Yan po ay statement from Ellen G. White.
1: Wow.
0: Yun, diba?
1: Ang haba naman ng sagot ni Kuya John Joshua Fernandez. At yun nga, no, nakakatuwa din. As magandang reminder sa atin na, yun nga, to be kind and tender-hearted. Hmm. And make time na magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Wow.
0: Oo, diba?
1: Challenge din yan at mahirap yan.
0: Mahirap
1: diba?
0: Yan.
1: Kung sa sarili nating lakas.
0: Pero tayo lang.
1: Pero we can ask God for grace to para magawa natin. Ito naman, galing kay Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, ways daw niya para ma-resolve ang conflict sa kanilang relationship ay to be humble, ayan, to forgive, and to show love. Very straightforward lang. At tatlong bagay.
0: Diba? Importante yung humble talaga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kapag nando ka na sa taas, minsan ayaw na natin bumaba.
1: Oo. Ang hirap i-break.
0: Ang hirap i-break.
1: I-bend pala. I-bend.
0: Oo. At yung ano, yung ego natin talagang minsan sobrang taas.
1: Mm-hmm.
0: And gusto natin. Minsan kasi hindi naman kailangan, wala talagang necessarily need na may manalo kapag may mga away. Diba?
1: Yes.
0: Dapat pareho kayong winner.
1: Totoo.
0: Diba?
1: O kaya, it's not about winning an argument. Mm. It's about alam mo yun, saving the relationship.
0: 'Di
1: ba? Higit sa lahat, kumbaga parang ang mahalaga is ma-restore or mag-reconcile kayo. Hindi mahalaga kung sinong tama.
0: Yes.
1: Diba? Kumbaga dapat, pareho kayong mailagay sa tama.
0: Oo. At kung aminado tayo na may pagkakamali tayo, ito, importante, it takes humility.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na admittedly, sabihin na tayo yung nagkulang, tayo yung nagkasala, diba? Eh, kasi kapag wala yung humility, lagi tayong mag-i-insist na tayo yung tama.
1: Mm-hmm.
0: At kapag ganun ang nangyayari, pareho kayong nag-i-insist na yung point of view niyo yung correct, eh walang resolution na mangyayari. Walang restoration at reconciliation na mangyayari.
1: Totoo.
0: Diba? Thank you so much po, Kuya Epifanio Salvador. And meron pa tayo ditong comment from Ate Andrea Santos. Sabi dito, para sa akin, communication talaga ang susi. Kahit gaano ka busy o ines, sinisigurado kong may oras kaming umupo at mag-usap. Hindi perfect, may iyakan at tampuhan, pero at the end of the day, mas importante yung relasyon kesa pride.
1: Totoo, 'di ba? Mas importante ang relationship kesa sa pride, kasi nga gaya ng sabi mo, Wen, no? Talagang kapag pinairal natin yung ego natin at yung pride natin, wala magiging resolution. Babalik at babalik kayo sa pinag-awayan nyo. Walang magiging, alam mo 'yun, magiging solusyon sa pinoproblema ninyo pareho.
0: Yes.
1: So yun, isa yan sa magandang i-take note natin, kaagapay. Ito naman galing kay Kuya Carlo Mendoza. Sabi niya, honestly, dati tinatakbuhan ko ang away at ayoko ng confrontation. Pero natutunan ko na kung hindi mo haharapin, mas lalaki yung issue. Kaya ngayon, mas pinipili kong makinig muna bago magsalita. Minsan kasi kailangan lang marinig ng partner mo na naiintindihan mo siya. Totoo.
0: Oo. Minsan listening ears, malaking bagay na yun na meron taong nakikinig sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Eh, sobrang, yung, ano yun eh? Yung feeling of being seen.
1: Oo. At kaya nga, dalawa ang tenga at isa lang ang bibig. Diba? Ibig sabihin eh, mas, kumbaga, mahalaga talaga yung listening in order for you to understand kung saan ang gagaling yung partner mo. Kasi yan nga talaga yun, parang nagiging ugat lang lahat ng misunderstanding kapag hindi mo pinapakinggan yung taong yun.
0: Oo. At yung tamang pagkinig, ha? Pakikinig, ha? Yung right listening. Kasi minsan, we listen just to, alam mo yun, parang hindi natin naiintindihan yung sinasabi niya. Nandun na tayo sa kung ano yung sasabihin natin.
1: Oo. Yung naghihintay ng reply. Time to reply.
0: Oo. Yung parang may sinasabi siya pero ang nasa, hindi mo na naririnig at naiintindihan yung sinasabi niya kasi ang nasa utak mo na ay yung next statement na sasabihin mo.
1: Which is parang nagiging pang-atake.
0: Oo. Diba? Wag ganun. So kapag merong nagsasalita, diba, take time tayo na makinig and then talagang i-digest yung mga sinasabi niya prior us seeing another statement after niya magsalita.
1: Diba? Yes.
0: So yun, thank you so much. Ito, medyo marami rin pala tayong nagko-comment dito sa ating ongoing live sa ating Facebook page. Sabi dito ni Ate Nora Cabantog, good afternoon daw sa ating dalawa, Ab. At sabi ni Ate Edna pala, masarap daw ang mainit na kape yung umusok-usok pa.
1: Wow. Ayos yun na. Kaso minsan nga, di ba, pag sobrang init, hindi mo lang din siya maiinom agad.
0: Oo.
1: Pero ang sarap nga talaga nun.
0: Gusto kasi nila yung talagang nagwa-warm talaga sa talagang humahagod sa lalamunan yung init.
1: Mapapasindila mo.
0: Ito naman, Kuya Vincent Garcia, rainy morning daw doon sa Gloucestershire, United Kingdom. First day of school daw doon sa kanila ngayon taon. Happy listening po.
1: Hello po. At ito, sabi naman ni Ate Josephine, Reyes Uso, niyan, blessed afternoon daw maging si Ate Nena. Bumabati ulit siya ng magandang hapon. Si Ate Emma Rojas Banzuela, nabasa mo na ba?
0: Hindi pa.
1: Ayan, babasahin natin. Sabi niya, cloudy afternoon daw sa kanila.
0: Ooh.
1: At para daw sa kanya, para ma-resolve ang relationship conflicts, ay mahalaga daw ang communication.
0: Ayan.
1: Pag-uusap talaga, no?
0: Yes, usap dapat talaga. Mag-usap tayo. Ay, bago baka magtampo yung mga kaagapay natin dito sa FEB, si mga kasamahan natin sa Far East Broadcasting Company Philippines. Of course, ang ating IT, si CJ, Christian Jacob, nakikinig ngayon. At of course, si Kuya Uge. Ayan, good
1: Hello
0: afternoon
1: po.
0: Daw. Happy listening po, Kuya Uge.
1: Hello po, Kuya Uge.
0: Ayan.
1: At ito, nakikinig din si Wait lang, sino pa ba hindi ko nababasa? Si Kuya Epifanio Salvador ulit. Ayan, good afternoon daw. At shinare niya na ang ating ongoing live. Maging si Kuya Mel Supat. Ayan, good afternoon daw sa atin.
0: Happy listen. At sumagot pala si ano at Tija Gemma San Jose. Nabasa mo na ba?
1: Hindi pa.
0: Sabi niya sa ating question of the day, paano mo nire-resolve ang relationship conflicts? Sa akin po, para ma-resolve ang conflict, kahit ako or hindi ang may kasalanan, dapat po matuto tayong ma-recognize ang pagkakamali natin at maging humble tayo to say sorry at patawarin din yung nakasakit sa'yo. Kasi kapag may pride po tayo, hindi po maaayos. Gandang hapon daw, nakikinig siya from Orani, Bataan.
1: Ayan. Thank you so much po. At ito naman, sabi ni Kuya John Michael, mapakpak. Ayan, sabi niya, pray to the Lord upang ayusin ang heart ng bawat isa. And be Christ-centered. Ayan. At sabi ni, wait lang, sino pa ba sumagot? Si Ate Jeneline Cruz. Ayan, sa kanila daw ng kanyang boyfriend, rule namin na no sleeping nang may sama ng loob.
0: Ayan,
1: kahit pagod, kahit antok, we make it a point na pag-usapan bago matulog. Para bukas, fresh start na ulit.
0: Oh. Your thoughts dito, Ab, na ano, hindi daw, paano kapag ano, nag-away kayo ng mga 11:45 ng gabi?
1: Seryoso, natatawa ako dun.
0: Paano pag this oras na kayo ng gabi nag-away, tapos oras na talaga ng pagtulog?
1: Ano? Ang tawag dito?
0: Case-to-case basis siguro.
1: Ano ba? Gusto mo ba ng seryosong sagot? Siguro sa ginagawa na lang namin. Kasi syempre, di ba, hindi naman laging scheduled ang mga conflicts, no? Kapag nasa relationship ka. So, siguro pag nalalagay ka sa ganun sitwasyon, may mga issue kasi or problems na hindi mo talaga like mapapag-usapan
0: right agad, there agad. And then.
1: Oo. You need to process it, di ba? Palamigin muna yung ulo.
0: Ayan.
1: Kasi minsan ang problem sa atin is, yes, nandun yung magandang motive natin na gusto natin maayos agad. Kaya hinaharap agad. Pero minsan para kang hilaw na, or parang wala kang, ang tawag dito, hindi ka geared enough to face that problem. Mahirap yun. Kumbaga parang mas lalo lalala yung sitwasyon kapag hinarap mo yung problema na hindi malamig yung ulo mo or parang magulo pa yung isip mo. Hindi makakatulong yun. So, isa sa mga bagay na pwedeng gawin kapag ganun, make sure na pareho kayong okay na.
0: Ayan.
1: Bago kayo mag-usap.
0: Nasa tamang state of mind.
1: Yes.
0: Diba? At tama din, of course, yung heart. Yung laman ng intention ng puso. Kasi tama kayo, baka hilaw ang forgiveness na maibigay.
1: Na parang, sige, para matapos na
0: to. For the sake
1: to.
0: Of, ano na, finishing the argument. Pero, ano yun, nandun pa din yun, na minsan, ano, minsan darating yung point na, kunyari, na patawad mo siya nung gabing yun. Tapos, the other day, or nung mga nasunod na araw, meron naman kayong conflict. Tapos, ang tendency kapag hilaw yung forgiveness na nabigay mo dun sa taong yun, ibibring up mo na naman yun.
1: Oo, kasi hindi ka pa fully healed pala.
0: Yes.
1: Hindi pa pala fully resolved. Dahil nga, nabigay mo siya ng, hindi ka pa naman talaga okay. Kumbaga, sinabi mo lang para matapos na ano, yung conflict.
0: Oo.
1: Which is, wag ganun. Diba? Hindi dapat ganun. So, yun.
0: Oo. Pero yun
1: nasagot ba yung
0: nasagot
1: tanong?
0: Pero tingin ko, it works for ano, Ate Jeneline Cruz.
1: Diba?
0: Pero again, it's case-to-case basis.
1: Oo,
0: at diba, iba rin talaga tayo ng approach. Diba?
1: Depende siguro sa weight ng conflict.
0: Diba? Tsaka yun nga, depende rin sa oras.
1: Yun nga, kasi baka, ganun nga, no? This oras kayo mag-away.
0: Diba? Ito na nga, si Kuya Miguel Ramirez, sabi niya dito, may times na kailangan mong magpatawad kahit hindi pa humihingi ng sorry yung isa.
1: Wow.
0: Ako, ginagawa ko yun kasi mas mahalaga yung peace at relationship kaysa ego ko.
1: Oh. Ito yung mga tao talaga na ano eh. Yun nga, mas pinapahalagaan nila yung relationship kaysa yung maging tama sila sa relationship. Kasi nga, yun nga, kasi baliwala yun eh. Kumbaga, baliwala na manalo ka sa argument kung mawawala mo naman yung taong yun. Diba?
0: Ang ganda nung ano ah, nung trait niya na binibigay niya na yung forgiveness kahit hindi pa nagsusorry yung tao. Pero sana, ano din, on the other hand, maging malinaw din that you needed that sorry.
1: Yes. Parang ano? Yes.
0: Hindi kasi baka kasi oo, gets nga na hindi mo na kailangan, hindi na nagsosorry yung isang tao at napapatawad mo na din siya. Pero it's okay din ha to ano be verbally saying na hindi mo pinatawad mo na siya but you still needed that sorry.
1: At saka dapat yung aware din yung tao magsosorry na yon. Sa kung saan nagkamali. Kumbaga be specific. Kung saan, kung ano yung hinihingi mo ng tawad. Kasi syempre mas makaka-help yun to ang tawag dito. Mas maiwasan ulit siya na mangyari ulit in the future.
0: Aware yung other party na you are sorry to that particular thing. Kasi mamaya ibang bagay naman pala yung nasa isip.
1: Wala pala kayo sa same page, di ba? Iba pala kayo.
0: Ang paniniwala pala niya na nag-sorry ka na dun sa bagay na yun. Hindi pala yun.
1: Yes.
0: Diba? So you. Thank you po, Kuya Miguel, sa iyong kasagutan sa ating question of the day. Again, kaagapay, QOTD, paano mo nire-resolve ang relationship conflicts?
1: Yun. At ito muna huli nating babasahin no, sa part na ito. Galing kay Ate Angela Lopez. Ayan. Kapag may conflict kami, sinusubukan ko muna i-process yung emotions ko. Hindi ako agad-agad nagsasalita kasi baka masaktan siya sa salita ko. Kapag kalmado na, dun ko lang ine-explain yung side ko.
0: Ayan. Ayun. Importante yan.
1: Yes. At yun nga, no? Patuloy nyo pong i-share kaagapay ang inyong mga kasagutan sa aming question of the day kung paano ninyo nire-resolve ang conflicts ninyo sa inyong relationships. At syempre, no? Abang-abang tayo sa mga magiging sagot ng ating mga kaagapay. At ito nga ang nakakatuwa. May i-share tayo, Wen.
0: Yes, excited ako dito.
1: Oo, kasi syempre, no, hindi naman talaga madali na mag-resolve ng conflict. Isa yun sa talagang very challenging part of relationship, diba? Nahihirapan tayo kung paano sisimulang i-resolve ang mga away na involved ka ngayon. Eh, kaagapay, meron kaming few points na i-share sa inyo. And hopefully, no, may matutunan kayo sa ating pag-uusapan. At gustong-gusto ko yung title ng ating discussion points. Ang sabi dito is better ways of fighting. So, meron palang better ways of fighting. Ano?
0: So, dito, in-establish na natin that fighting is inevitable.
1: Oo. Pero may better way.
0: Pero may better way.
1: Oo, kumbaga, that's the ano, kumbaga yung, hindi na makapag-isa.
0: At least merong better way, di ba? Ayaw naman natin ng worst way of fighting. So, dito in-establish na natin na yes, hindi na po natin may iwasan kaagad. Meron at meron tayo makakaaway.
1: Yes. Pero ito nga, ang isa sa pwede natin gawin kapag nalalagay tayo sa ganitong situation. So, number one, simulan na natin. Sige. When. Ang sabi dito is, start with agreement.
0: Ayan.
1: Ayan. So, involved dito ang pag-uusap. Ayan.
0: Siyempre, wala namang agreement kung hindi kayo nag-uusap.
1: Totoo. So, dapat alamin ninyo pareho ang inyong common ground. Diba? Siyempre, pag naiinis or medyo upset daw ang iyong partner about sa isang event or nangyari sa inyo or kaya naman ugali or habits mo, no? Diba? Eh, okay lang naman daw na i-bring up ito at pag-usapan ninyo.
0: Yes.
1: Pero, dapat gawin daw to in a gentle manner. Mm-hmm. Diba? Isa pa rin yun sa kailangan natin i-consider, no? Dapat, kapag meron tayong ina-address na issue dun sa partner natin, meron tayong hindi gusto, kunwari hindi mo gusto yung way niyang magtiklop ng dami.
0: Ayan.
1: Kunyari, hindi ka ganun. Actually, kami.
0: Para totoo yan.
1: Oo.
0: Para to, digit yung example.
1: Oo,
0: sige,
1: oo.
0: Kayo.
1: Ito, based sa experience ko. Syempre, diba, pagtapos na yung mga labahan, kukunin na doon sa sampayan, eh, time na magtiklop ng damit. So, ito lang na-discover ko sa aking husband. Magkaiba pala kami ng way ng pagtitiklop.
0: Ayan.
1: So, meron siyang strategy. At syempre, iba yung strategy ko. So, isa sa mga bagay na parang napag-usapan namin or naging agreement namin is siya na magtitiklop.
0: Ayan.
1: Magtitiklop.
0: Nakikinig ngayon si Kuya JV for sure. Mag-agree ka ba, Ab, na mas better yung way niya na pagtitiklop?
1: Sige. Oo na lang. Pero ito, kumbaga parang isa yun sa parang napag-agrihan na lang namin. Para at least, way mo, kung anong way mo magtiklop, eh di ikaw na magtiklop ng damit mo. Then ako na magtitiklop ng damit ko.
0: Ayan.
1: So, yun yung naging agreement namin. So, pareho kaming at peace.
0: Yes.
1: Wala nang conflict.
0: Peaceful ang bahay. Nawala ang conflict. O, nawala ang away. Yung mga simpleng bagay kasi na ganyan, minsan nagiging dahilan yan ng ano argument talaga. Malala ang away.
1: Totoo. At kahit yung mga simpleng, kunwari, may kukunin kang gamit, tapos hindi mo like ibabalik doon kung saan mo kinuha yung gamit.
0: Ayan.
1: Yan, isa yan din sa mga bagay na yung pinag-i-startan ng mga maliliit na away na pwede mo naman like gawin ng tama.
0: Pwede naman ikaw na magbalik. Pero minsan kasi napapagod ka na ikaw na lang paulit-ulit na nagbabalik.
1: So, or, mahalaga talaga.
0: Isa pa, na example sa mga agreement.
1: Kayo ba?
0: Kami kasi wala pa kami masyadong hindi pa kami nagsasama sa isang bahay. Pero eto, question ko lang sa inyo, since ikaw naman ay with your husband, sa paggamit ng toothpaste.
1: Ayan.
0: Sige, kaagapay gusto ko mag-share ka din dito sa Facebook Live at sa YouTube channel natin ng sagot mo. Sa paggamit ng toothpaste, okay lang ba sa'yo na, kumbaga, aanuhin siya? Ano ba tawag doon?
1: I-squeeze
0: siya anywhere, any part ng toothpaste, o kailangan doon sa ilalim nag-start?
1: Eto pa. Meron na naman ako revelation. Puro ako ang may revelation dito. Ako sa akin, okay lang naman na ini-squeeze yung tawag dito, yung tube ng toothpaste. Wala siyang kaso sa akin. Pero nga, doon sa asawa ko, gusto niya kasi talaga in order lahat.
0: Okay.
1: So, pati yung pag-squeeze niya ng toothpaste, talagang sisimulan niya sa dulo.
0: Ilalim.
1: So, yun yung pinagkaiba namin. At isa nga ding solusyon na
0: naging way
1: namin, mag-iba kami ng toothpaste.
0: Ang galing!
1: Diba? So talagang, magmamatter yun sa agreement ninyo. Kung ano magiging agreement nyo at the end of the day. At kung magwo-work yung pareho sa inyo, edi very good. Diba? So yun, kagapay. Hopefully,
0: mga example na yun. Diba, simple lang. Diba, mga simpleng problema. Merong kaagapay na simpleng solusyon na hindi magiging dahilan ng pag-aaway.
1: True.
0: Talagang set ng agreement. O sige, dahil ikaw ay gusto mo talaga sa ilalim mag-squeeze ng toothpaste. Magkaiba na lang tayo
1: ng toothpaste.
0: Tapos ang problema. Diba?
1: Diba? Napakadali lang. So, yun ang ating number one win.
0: That's number one.
1: With agreement.
0: Number two naman, ito, nabanggit na, napapiyawan na natin to kanina. Listen to understand.
1: Ayan.
0: Minsan kasi, kapag napapaaway na tayo, na-involve na tayo sa disagreement with anybody, we listen to argue.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Hindi nga lang to reply . Diba? Minsan kasi, listen to reply. Pero ang mas worse doon ay listen to argue. Kumbaga, pakikinggan natin yung sinasabi ng other party. Hahanapan natin ang butas. Hahanapan natin yung mali sa statement niya. At sa utak natin, nagda-draft na tayo ng i-reply natin.
1: Kino-compose mo yung i-reply mo.
0: meron ng draft sa utak natin ng pang-rebut natin sa kanya. And that is not healthy kaagapay. So pag makikinig tayo, we should have the intention to understand kung saan nga ba nanggagaling yung other party, maybe your partner, your friend, your family member. Makikinig tayo in such a way na iintindihin talaga natin bawat salita. Hindi lang nga salita, minsan yung non-verbal din, 'di ba? I-analyze din natin 'yan, 'di ba? Kasi part ng communication yun . Hindi lang yung basta salita niya kundi yung way din niya paano i-deliver yun, 'di ba? Minsan kasi kapag hindi tayo nakikinig to understand, na-overlook natin yung mga non-verbal cues, yung mga even yung mismong salita na sinasabi nila. So yun kaagapay, remind you to better ways of fighting to, 'di ba? Ang binibigay namin, and better way of fighting is to listen and understand that person. Dapat kaagapay magkasama yun. Listen, dapat laging kasama yung understanding mm-hmm. that person.
1: Yes, napakaganda. Listen to understand.
0: Understand. That's number two.
1: Ito naman ang ating pangatlo. Ito, nung pumasok ako sa relationship, doon ko lang to natutunan talaga at naunawaan. Yung to avoid never and always. Yung dalawang absolutes na yan.
0: Yan.
1: Ay, grabe. Malaki ang natulong sa akin. O kumbaga, malaki yung natutunan ko mula dito sa itong never and always. Kasi nga, it's one way of exaggerating it.
0: Yes.
1: Kumbaga, imbis na parang kapag sinabi mo yan, parang dinidiscredit mo yung ginawa ng
0: ibang ginawa niya. Oh, natama naman.
1: Parang naging general na hindi niya na ginawa.
0: Oh.
1: Or parang lagi siyang ganun. So, isa yun sa mga bagay na iwasan pala. Dapat nating iwasan. Kasi never talaga yan makakatulong sa ating relationship.
0: Example nito, Ab.
1: Ano, kunari, lagi kanyang tinitimplahan talaga ng kape.
0: Mm.
1: Tapos, one time, hindi kanya natimplahan ng kape.
0: Ayan.
1: Then sinabi mo, ano yun, parang hindi mo ko lagi ka na lang ano, parang never mo ko tinimplahan ng kape.
2: Oh, ha,
1: parang,
0: wait, teka lang.
1: Parang, wait lang, ngayon lang ako nag-skip.
0: Mm.
1: Parang, bakit kung i-take mo, parang never kong ginawa in my life.
0: Ayan.
1: So, isa yun sa mga bagay na iwasan natin. Mm. Kasi nga, parang, dinidisrespect natin, or parang dinidiscredit natin yung mga efforts ng nagawa ng partner mo sa'yo.
0: Ayan. Mm. Lagi ka na lang hindi nakikinig.
1: Oo.
0: Eh, nakikinig naman siya sa ibang mga sinasabi mo. Hindi naman, exaggeration yung lagi.
1: Oo. At ito pa. Mm. Ito, madalas si nanay. Yung nanay ko magsabi, hindi ka kumakain ng gulay. Eh, kumakain naman po ko ng gulay. Pero pili lang.
0: Ayan.
1: So, parang ang nangyayari is lahat naka-cancel out.
0: Ayan.
1: Kahit kumakain naman ako ng ilan.
0: Mm.
1: So, isa yun sa mga bagay talaga na dapat nating iwasan.
0: Iwasan.
1: Yung absolutes na yan.
0: Absolutes
1: never
0: na yan.
1: And always.
0: Never kapag ano, kapag hindi ka na, ay, hindi, lagi ka na lang hindi, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Mga statement na ganyan. Lagi ka na lang hindi, or hindi ka talaga nagagaganyan.
1: Oo.
0: Diba? Hindi ka na lang blank, hindi ka laging blank, yan. Pag always naman, lagi ka na lang blank, yan.
1: Oo.
0: Iwasan natin yung mga ganun.
1: Kasi nadi-discourage sila.
0: Oo. Diba? Ayaw naman natin na parang ang dating, well, ako, point of view, kapag yun yung lagi naririnig mo, ayaw mo naman yung dating na parang wala ka nang ginawang tama.
1: Oo.
0: Lagi
1: masakit
0: na lang
1: yun,
0: mali. So that's number 3. Number 4 naman, Ab. Stay focused on the present to have peace in relationship efforts.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman, malaking tulong to kapag, kaagapay, kapag na-resolve na natin yung isang issue at isang problema, let's do our very best na hindi na siya ibabalik pa.
1: Yes.
0: I-bring up pa. Yes, Ab.
1: Wala lang, natawa lang ako.
0: Diba? Kasi minsan, okay na, na-resolve na yung problema ngayon. Nagkaroon na kayo ng agreement, ng resolution, nagkapatawaran na, nagkahingian na ng sorry, diba? And nagkaroon uli ng panibagong away, ng panibagong argument. May tendency na naki-carry over pa.
1: Oo, madadala pa doon.
0: Oo, naalala mo nung ano. Ayan. Mahirap.
1: Bungkalan ng nakaraan.
0: At talaga, ikaw naaalala mo 'yun, oh, 'di ba? Eh di pangit naman 'yung ganun, 'di ba?
1: Yes.
0: So sabi dito, stay focused on the present. Ano ba 'yung current issue? Ano ba 'yung current disagreement na gusto niyo ma-resolve at the moment? Ang hirap naman kasi kapag sobrang daming disagreements na gusto niyo i-resolve all at once.
1: Oo. Oh, oh.
0: 'Di ba? Mas lalo kayong walang magagawa ng solusyon pag ganun ang ginagawa natin. So for the sake of having peaceful fighting, ayan. 'Di ba? Stay focused sa kung ano yung present, kung ano yung nasa harapan nyo ngayon. Yan. That's number 4, stay focused on the present to have peace in relationship efforts.
1: 'Yon. At ang ating panglima naman ay consider underlying issues.
0: Ayun.
1: Ayan. Sa mga bagay na hindi pa talaga fully na-resolve, eh pwede natin tignan. No? Kasi makikita mo na may magiging epekto pala yan in the future.
0: Yes.
1: Kasi kunyari, napapansin mo yung partner mo na upset siya sa mga maliliit na bagay, pero ang dahilan pala is yung past issue nyo na hindi pala na-resolve in the past. So, isa yan sa mga bagay na kailangan i-address. Diba?
0: And alam mo, gusto ko rin i-point out dito sa number 5 natin, consider underlying issues. Maganda din na medyo step back tayo ng kaunti at tingnan yung situation in a bigger picture. Meron kaming habit ngayon ng fiancé ko, si Ella, na every week, meron kaming tinatakel na book, Things You Need to Know Before Getting Married.
1: Ay, wow.
0: Tapos every chapter, ayun yung pinag-uusapan namin, discussion namin. After service, ito yung itatakin. Babasahin namin yung chapter na yon. Tapos meron kasi siyang guide questions. And isa sa chapter dun sa book na yon ay yung parang binabalikan yung history ng childhood mo. Ooh. At bakit ganito ka ngayon in a, as a person. Ganun pala yun, Abno. Affected pala yung, present natin sa kung ano tayo or paano tayo tinrato ng mga bata pa tayo. Diba? Yes. Diyan yung mga papasok yung mga childhood traumas. Ayan, diba? So, binalikan namin yung mga yon. And ito rin, part din yun eh, considering underlying issues. Mm-hmm. Minsan kasi, yung, halimbawa, anger issue ng partner mo ay merong underlying issue na meron siya na-experience in the past nung bata pa siya, na lagi siyang napapagalitan or lagi siya napupunta sa situation na sinisisi siya, 'di ba? Mm-hmm. Kaya growing up nagkaroon siya ng anger issues, 'di ba? So ayun, part of considering underlying issues at ay titingnan din natin yung naging background ng tao, yung
1: kung saan siya nanggagaling,
0: household na kinalakihan niya, klase ng parents na meron siya, klase ng environment na involved sa community kung saan siya part, 'di ba? So that's also part of considering the underlying issues. Mm-hmm.
1: Ang ganda naman 'yon. And that's one way para mas maunawaan mo yung partner mo, mas maintindihan mo siya.
0: Yes.
1: At mas makilala mo siya.
0: Oo.
1: 'Di ba? So 'yun. Grabe, when ang bilis ng oras.
0: Ang bilis ng oras, 26, parang kailangan one and a half
1: hours. Hindi natin namalayan, 'no? Na kulang na ang ating oras. Pero syempre, nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay nating nakisagot at nakisama sa atin dito sa IU Wednesday Love. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Huawei Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: At ako naman, si Wen Balatukan. Iniiwan sa inyo itong verse na ito, Colossians chapter 4, verse 6. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Maraming salamat sa mga nakasama namin and see you next week. Kita-kits dito sa Inspirations Unlimited.
1: Bye-bye.

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: Soul on 702 DZAM.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo. Tungo sa wastong kamalayan, sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
4: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 VZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pero bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa amin pong talagang napakadaming diskusyon sa araw na ito ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa awit chapter 27 verse 14. Ang sabi po, kay Yahweh tayo'y magtiwala, manalig sa kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala.

0: Kayo po'y aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na't legal na katanungan yan, maaari po niyo ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Kung kayo mag-aalis sa, o lilipat sa istasyon, ano? Kami po'y magbabalik agad sa ilang sandali lamang.
1: Tabas ng Batas!
2: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
3: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
4: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
5: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
6: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
7: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
1: Himpilang
8: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
9: Alright, so tayo po'y nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at tayo ay nasa ating last and final segment ng Payo de Asunto kung saan ay susubukan po namin ni Attorney John ang sagutin ang iyong pong mga katanungang legal.
0: Yan, kaya pakinggan na natin ang ating unang katanungang manggagaling sa ating listener.
10: Magandang umaga po. Tanong ko po, anong case po ang pwedeng i-file sa business partner na hindi nag-declare ng proper sale for almost 2 years? Salamat po.
0: Ayan. Okay. hindi daw nag-declare, ano? Ng proper sales for 2 years. So ang pwedeng case daw ano na if a file against dito sa kanyang partner?
9: Well, depende kasi yan. Kasi yung business partner kasi is a term being used too loosely. Di natin alam ito ba ay registered partnership o sila ay registered corporation o sila ay nakarehistro lamang sa isa sa kanila pero isa yung isa nagpapatakbo at usapan na lamang nila. So we really don't know exactly kung anong klaseng partners. Pero i-assume na natin, for example, na ito ay registered sa SEC as a partnership, no? Mm-hmm. So yung managing partner na tinatawag ay meron talagang obligasyon na maging tapat sa kanya pagdideklara ng sales, hindi lamang sa partnership, no, sa mga kapartner niya, pati na rin sa pamahalaan, ano? Kasi ito ay mahalaga kaalinsunod sa pagbabayad ng buwis. At kung ito naman ay ang partner na registered partner na hindi naman pinigyan ng tamang pag-audit, pwede kang magpadala ng iyong sulat sa iyong partner demanding for a correct accounting.
0: Yes.
9: Ano? Kasi baka kaya hindi nagde-declare na proper sales kasi ayaw ibigay sa iyo yung komisyon ng nararapat. Pero bilang isang partner o registered na partner ay obligasyon niya na magbigay ng tama na pagde-declare ng mangkinit. At kung hindi naman ay maaari ka mag-file magkasong civil para sa collection ng sum of money sa kanya. Ngayon pag nakita na ito'y ginamit at kinuha pala ang pera na hindi dinideclare ay maaari pang maging kaso yan for a theft or even qualified theft dahil ginamit ang tiwala para pagsamantalahan. Pero siguraduhin muna po siguro na mag-request kayo ng tinatawag po ninyo ng audit. Yes. Ayan, oh, kung at mas maganda, meron kayong third party auditor. Yan. Na mag-account ho ng lahat ng mga sales at pagkakasunduan ninyo na ito ha, igagalang natin kung ano ang kalalabasang resulta ng pag-audit natin. Kasi ito ay parehong babayaran ng ating partnership.
0: Alam mo, napakahalaga talaga ng transparency and accountability sa anumang transaksyon at maging sa pakikipag, 'di ba, relasyon natin sa mga tao, napakahalaga niyan kasi diyan po nagkakaroon talaga ng problema. Kaya nabanggit nga ni attorney, napakahalaga ng accounting, napakahalaga ng 'di ba, ng pagbibigay ng mga data, no, tungkol doon sa lang to business, ano. At kailangan yung katapatan talaga sa bawat dealing, ano. Yan. So nawa po ay nabigyan linaw ano yung gumugulo sa isipan ninyo, no, tungkol sa bagay na ito. So ngayon meron pang isang katanungan, pakinggan natin yung ating listener.
11: Magandang umaga po sa inyo. May ibebenta kaming lote. Yung ahente humihingi sa amin ng photocopy ng title dahil daw titignan ng buyer yung sukat ng lote. Dapat po ba namin siyang bigyan ng photocopy ng title? Salamat po.
0: Ayan, attorney. So ito naman tungkol sa ano, no, pagbebenta, no. Ang hindi lang niya nabanggit dito ay kung yung kanyang sinasabing ahente ay licensed broker.
9: Yes.
0: Kasi ngayon, attorney, no, basta pag merong nag-alok lang, ahente na siya, no. Alam niyo po, malaking kaibahan po kapag ka ang inyong kadil o ang inyong kausap ay isang licensed broker. Bakit po? Kasi po yung isang lisensyadong broker o yung nag-aahente po ng mga properties na lisensyado, may pananagutan po. Iyan, kasi nga ho, kaya nga siya nabigyan ng lisensya, iyan ay isang pribilehiyo na siya ay makapagbenta, makapag-alok at makapagbenta ng mga properties. At meron ho siyang pananagutan sa batas, ano, sa kali, ano ho, na merong hindi magandang ginawa, ano ho, doon sa kanilang would-be buyer or seller, ano. Kaya mahalaga po yan eh, no, attorney. At alam ko may sasabihin ka patungkol riyan. Pero ayon dito sa kanyang katanungan, ano, sabi niya, humingi ng photocopy, no. So alam po naman ninyo, ang isang bumibili ng property, talaga po naman part ng due diligence, yung tinitingnan niya yung dokumento. Yes. Hindi kinakailang original, tama po kayo. Hinding-hindi ipinapakita o binibigay ang original hanggat hindi nabayaran at meron ng deed of sale sa property. No? Dito po, photocopy. Ngayon, kung licensed broker yan, maaari po na ipakita yung photocopy na yan para makita yung sukat, makita po ang lokasyon, ma-verify po ng would-be buyer yung property, ano, sa Register of Deeds, kung meron nga pang ganoong titulo. Hindi po ba? Yan yung part ng due diligence. Ano? Kaya nga lamang, para rin sa inyong seguridad, bagamat photocopy lang yan, mas maganda po na ang kausap ninyong ahente ay licensed real estate broker. Attorney?
9: Oo, tama ho yun kasi ang total, ang titulo po ay public document naman yan. Most probably na humihingi sila ng photocopy kasi baka gusto lang mag-request sa Register of Deeds ng certified true copy para mapakita ho nila kung malinis ba ang titulo.
0: Yes.
9: At kasama naman yan sa due diligence. Kung sakali pong ito yung kanilang ipa-falsify at gagayahin po yung titulo, ay kinakailangan yung kanilang pagbibilhan o pagsasanglaan. I-check din ho sa Register of Deeds kung ito po ba ay legitimate o hindi. So, kung siya po ay lisensyado ang broker po niyan, ay mas maganda po na doon ho kayo mag-deal kasi meron pong expectation sa kanya na with the proper diligence po niya gagawin ang kanyang trabaho.
0: Tama. So tayo po ay ito muna, no, doon sa isa pang katanungan. Sabi niya, ask ko lang po sana yung korporasyon ng father ko wala na. Yung father ko po ay namayapa na rin. May property siyang naiwan na nakapangalan pa rin hanggang ngayon sa korporasyon, pero nakasama po o naka-include ang name ko doon sa title. Kung ibebenta ko po ba ito para paghatian namin ang kapatid ko, pwede po ba ito? Thank you.
9: Nako. Maganda yung kanyang katanungan kasi una sa lahat, yung korporasyon ng tatay niya, ang ina-assume natin yung tatay niya ang major stockholder, ay pagmamay-ari yung lupa kasama rin yung kanyang mga anak na rin ngayon. So ibig sabihin, co-owners ang corporation, pati silang mga mag-anak doon sa lupa. Ngayon, hindi ho maibibenta ninyo yung lupa kung hindi po lahat ng mga may-ari o co-owners ay sang-ayon na maibenta po yan. Kasi yan po ay isang indivisible property na tinatawag. Yes. Ano? So, ang maaari ho itong maibenta, yung corporation po na naiwan ho ng inyong ama, yung shares po niya doon, ay sa inyo rin ho mapupunta yan.
0: Ano po? Tagapagmana, no?
9: Tagapagmana. Oo. Ano po? At assuming na ang mga board members po na to ay kayo-kayo din, o kaya kasundo niyo ang board members, pwede po silang gumawa ng board resolution din. Authorizing po ang pagbenta ng property. Kayo din, kung magkakapatid, through an extrajudicial settlement of estate, pwede nyo rin hong ibenta para ho lahat ho ng co-owners ay pumapayag na maibenta ang property ito. Otherwise, attorney, kung hindi magkakasundo sila, pwede nyo naman ipapartition yung property na yan. Ibig sabihin, pagkasunduan na lamang at magkaroon ho ng order ang korte na paghiwalayin na lamang ano ang parte o parcel that would belong to the corporation, ano ang would belong to the family. Mm-hmm. Pero sa tingin ko, ang pinakamabilis dito ay yung korporasyon at yung mga ibang owners ang pwede pong maging seller na dito para mabilis na rin.
0: Yes. Ayan. So may isa pang tanong tayo na tinanggap. Ano sabi niya, paano po kung patay na yung tatay ko? Pwede ba si nanay na ang mag-donate sa amin ng property namin? Mm. Ayan. So meron ng isang magulang na namayapa at dahil po roon, may mga tagapagmana na. Ano? At naririyan po ang compulsory heir na spouse, yung inyong nanay, at kayong magkakapatid. Compulsory heirs po kayong lahat. Kaya doon sa bahagi o conjugal share ng inyong father, no, na namayapa na, yun po ang isa-settle na estate. At doon nga, dahil kayo po ay hati-hati na roon bilang mga tagapagmana, may kaukulang pong dokumento na kinakailangan kayong i-execute o gawin sa gabay na rin ng abogado para po mailagay doon kung paano ang paghahati. Ngayon, doon po sa sinasabing donasyon, maaari ring mag-donate ang inyong mother ng kanyang share.
9: Share niya.
0: As an heir, oo. Yeah. Even kung naisin naman niya, yung maging yung conjugal share niya, no? Ibigay na rin. Oo, para isang settlement na lang. Bagamat, pagka ganoon po ang nangyari, dalawa po ang magiging tax obligation yan.
9: Yes,
0: yung estate tax na tinatawag natin dahil yung namayapa po ninyong ama ay merong estate na pamamahagi na sa mga tagapagmana. So estate tax po ang babayaran roon. At sa pagkakataong inyong nanay naman po ay mag-donate ng kanyang mana mula sa estate ng inyong father or yung kanyang conjugal share mismo ay kanyang i-donate sa inyong mga anak, babaya din po diyan ng donor's tax. Yes. Oo, dalawa ang magiging ano no, tax liability riyan.
9: Yeah.
0: So, pag-usapan po ninyo,
9: okay, bagamat minsan ginalagay nila sa isang dokumento yung extrajudicial settlement with donation or with waiver of rights, no?
0: Yes.
9: But, nakakatipid ka naman kapag ganun sa documentary stamp tax. Kasi
0: ayan,
9: isang dokumento na lang.
0: Oo nga.
9: Subalit yung taxes niyan, yung estate tsaka donor's tax ay kailangan hong bayaran.
0: Oo, iba-iba kasing klase ng tax eh, no? Oo, medyo marami yan eh. Kaya yung pag-usapan po ninyo sa inyong pamilya kung ano po ang nais na mangyari at mula roon, yung kaukulang dokumento, di ba? Yun ang gagawin para po mag-reflect yung inyong mga desisyon, no? Bilang isang pamilya. Ayan, may isa pang katanungan dito, no? Sabi naman niya, ano po ang ma-advise ninyo kung ayaw makipag-cooperate sa DSWD agreement ng mother ng girl na apo ko o mommy ng apo ko na 4 years old? Nasa mommy po ang custody, almost 3 months na ayaw ipahiram sa amin ang apo ko. Tuwing pupuntahan po sa house para hiramin, laging wala, umaalis. Hiwalay po kasi sila ng son ko. Hindi sila kasal, pero surname ng son ko ang nasa birth certificate ng apo ko. Maraming beses na po kami lumapit sa barangay. Ang advice ng barangay, mag-consult kami sa abogado. So ano po ang dapat naming gawin? God bless your program more.
9: Ako, kailangan establish natin ang mga karapatan ng bawat isa. Pero ang pinakamahalaga ho dito, pagdating sa custody attorney, di ba, is yung the paramount consideration is the welfare of the child.
0: Yes.
9: Hindi ho yung welfare ng nanay, ng tatay, at lalo ng mga lolo't lola. Ang tinitingnan po dito ay ano po ang makabubuti sa bata. At alam naman ho natin makabubuti sa bata na meron siyang nanay at meron din siya kinikilala na kanyang tatay, whether sila po ay magkasama o hiwalay. Kaya ho pinagbibigyan po ang isang ama ng bata na hindi naman kasal sa kanyang ina, ang meron ng parental authority pa rin ay ang nanay. Bagamat ang apelyido ay kanyang ginagamit, pero ang may parental authority at meron hong kapangyarihan para pangalagaan ng bata ay ang nanay po. Subalit binibigyan ho ng tinatawag na visitation rights ang isa pong ama ng isang bata na hindi naman ho kasal, o yung illegitimate father na tinatawag. At kung pwede yung pagkasundo, nakita ho natin na ang DSWD po ay namasukan at nakipagkasundo at hindi ho sinusunod. Kung hindi ho sinusunod yan, maaari ho magtungo sa korte. At para maisaayos, kung ano ho ang pinakamaayos na paraan para mapangalagaan ang kapakanan ho ng bata. Minsan pumapayag na joint custody, minsan naman pumapayag po ang korte na magkaroon po ng tinatawag na visitation o kaya every weekend at sumasama dun sa tatay every weekend at minsan naman po ay talagang bibisitahin lang. Pero yung tatay po ito, hindi po yung mga lolo't lola. At mahirap din kasi sa lolo't lola talaga attorney, ano?
0: Oh.
9: Pero yan ho ang katotohanan natin sa batas. It's actually the father ang dapat pong nangangalaga rin ho sa kanya pong anak.
0: Ayan, sa mga hindi po nakapakinig ano nung ating mga naging kasagutan sa mga legal na katanungan ating binigyan daan ngayong umaga, ay maaari niyo pong balikan yung ating mga naging sagot sa pamamagitan ng Facebook page, ano po itong ating 702-DZAS-FEBC Radio o dito mismo sa ating Facebook page at Tabas ng Batas FEBC.
9: At kung hindi po namin nasagot ang inyong katanungan, abangan niyo po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns po, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page. Pwede po kayong mag-send ng audio o video na din para makita rin po namin kayo ng inyong pong mga katanungan. Ngayon naman po, idadako na tayo ng ating prayer time. Panginoon, aming Ama, magpapasalamat po kami.

0: Abutin ang bawat isang nahihirapan, nagugulumihanan o Diyos at mga taong kailangan ng tulong. Father, we pray sa kanila o Diyos na dumadaan ngayon sa iba't ibang mga pagsubok, yes. Legal challenges, Lord, yes. And relational challenges, Panginoon, financial challenges, Lord, we pray na ipapakita mo yung sarili bilang Diyos na malakas, Diyos na mabuti, Diyos na nagtatanggol sa amin, at Diyos na kasama namin sa oras at panahon, o Diyos, na ng amin kong kagulumihanan, panahon, Panginoon, ng amin kong pag-iisa. At Lord, at times of difficulties, Lord, you are our strong tower. Yes. Sa iyo po namin, Panginoon, pinabalik ang lahat ng kapurihan. Pagpalain mo, Panginoon, ang amin pong programa na ito at ang FEBC, o Diyos. Apurihin ka, pasalamatan ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa lahat ng tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan, at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan, at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin

0: gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, alas 4:29 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito na ang mga balita ngayong Miyerkules 23 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, panalo ang paggalaw ng threshold sa pagboto sa huling hatol kay Vice President Duterte Carpio sa impeachment court. Palacio naniniwala na hindi apektado ang kaso ni dating Pangulong Duterte nang apela ng Amerika na kumalas na sa International Criminal Court. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Panalo ang paggalaw ng threshold sa pagboto sa huling hatol kay Vice President Duterte Carpio sa impeachment court. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
4: Makaraang malaig ang 13 boto ng Senator Judges sa tanong kung maaaring gumalaw ang bilang ng boto sa pinal na hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, alam na ng minoryang mananalo ito. Kaya't pinangunahan na ni Senator Judge Allen Peter Cayetano na siya ring pinuno ng minorya ng Senadong hindi na lalahok ang ilang senador sa botohan sa threshold issue.
5: We won't argue to that because we've argued this pretty much, and I think everyone has their idea, but if we're going to proceed, I do not want to be a part of it, but I will continue to respect, you know, our colleagues and the integrity of this court.
4: Kaya ang kinalabasan ng boto ng threshold o batayan ng bilang ng senator judges na maaaring bumoto sa huling hatol sa impeachment verdict ay 13 at hindi lumahok sa botohan ay 6 na miyembro ng minorya maliban kay Senador Mark Villar. Iisa lang naman ang kumontra at yan ay si presiding officer na si Senator Judge Francis Escudero. Direkta namang kumontra sa desisyon ang naturang senador na nagbaba ng sariling desisyong manatili sa 16 ang threshold pag-upong pag-upo pa lamang niya bilang tagapangulo ng impeachment court.
6: 13 affirmative votes, 1 negative votes, and 6 did not participate. For the record, while the chair takes exception to this decision, the chair nonetheless accepts it as a judgment of this court and is bound to give it effect. The presiding officer, after all, is not the court. He is merely the custodian of the process, not the proprietor of its outcome. This is the essence of democracy, that this agreement be preserved without obstruction and that lawful result be obeyed without resentment.
4: Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Sa press briefing, nilinaw ni Senador Raffy Tulfo na hindi binaba ng mga senador ang threshold, na nanatili itong 2/3 pa rin. Paliwanag nito na kung darating yung 4 na senador na wala rito o liliban ang members ng majority sa araw ng botohan, babatay pa rin 6 ang bilang ng boboto sa physical appearance o warm bodies na darating.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Depensa gagamitin ng lahat ng legal na paraan bilang tugon sa naging desisyon ng impeachment court sa voting threshold. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
7: Tiniyak ng depensa na gagamitin ng panig ang lahat ng pamamaraang legal para

0: Masigurong makukuha ang tama at makatarungang paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ang kanilang naging tugon matapos ang desisyon ng impeachment court na opisyal nang ibaba ang bilang ng boto para makonvict ang Vice Presidente. Sa botong 13 pabor, isang tutol at anim na hindi nakilahok, isinagawa ang bagong ruling na nagsasabing tanging mga senator judge na aktibong nakilahok at pisikal na naroroon sa araw ng botohan ang papayagang makagawa ng desisyon sa conviction o acquittal. Sa manifestation, Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season, sinabi niyang hindi rason ang pagiging sui generis o natatanging uri ng korte para ito ay maging purong politikal. Anya, hindi dapat ito naihiwalay sa hinihinging pagsunod ng konstitusyon. Bagamat hindi pumabor sa kanilang panig, binigyang linaw ni Season na hindi natatakot ang pangalawang pangulo sa magiging resulta ng paglilitis. Sa katunayan, hindi naman umano humihingi ng kakaibang treatment ang bise. Tanging hangad lamang nito ang patas at walang kinikilingang paghahatol. Dahil dito, opisyal na ipinahayag ng depensa na gagawin na ng may tahasang pag-iingat o ad cautelam ang partisipasyon ng pangalawang pangulo sa impeachment at gagamitan na ng legal na paraan. Sinegundahan naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa ang naturang pahayag. Sa post-trial press con, sinabi ni Poa na hindi naman itinatanggi ng kanilang panig ang posibilidad ng pag-akyat sa Supreme Court ng naturang desisyon. Anya, hinihintay lamang nila ang tamang timing at kung aayon ba ito sa plano ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, kahit umano hindi madaling paniwalaan ang desisyon ng senator judges, tinatanggap nila ito at magpapatuloy ang estratehiya para madepensahan si Duterte Carpio. Shekinah Abalon, FEBC Network News.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Dapat magsimula sa Senate Impeachment Court ang kanilang pagkakaunawa sa truth, fairness, and accountability ayon kay Private Prosecutor Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Muling binigyan diin ni Private Prosecutor at Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa ang binanggit ni dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, isa sa amici curiae o friends of the court sa Senate Impeachment Court, mamamagitan lamang ang mataas na hukuman kung mayroong grave abuse of discretion ng mga senator judges. Sa press conference, tinanong ng mga reporters si Tolosa, House Spokesperson Robert H. Barbers at si Alonto Adjong tungkol sa two-thirds threshold votes para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Tolosa, dapat magsimula sa Senate Impeachment Court ang kanilang pagkakaunawa sa truth, fairness, and accountability. Dagdag pa ng abogado, magpapatuloy ang paglilitis kay VP Sara kahit na i-challenge ito ng desisyon ng Senate Impeachment Court sa conviction threshold sa Supreme Court maliban kung mag-issue ng temporary restraining order. Ikinumpara naman ni Adjong sa estudyante masipag na pumasok sa paaralan araw-araw. Aniya, mas madaling matuto ang estudyante pisikal na umaten sa klase kaysa sa estudyante umaasa lamang sa Xerox copies ng leksyon o takdang aralin. Sa mga senator judges na hindi nag-participate sa impeachment trial, sinabi ni Adjong na hindi simpleng binasa ang transcript ng proceedings at magdesisyon sa kaso tulad ng pagpapalit ng huwes sa isang criminal court. Hindi niya maaaring palitan ang sitting senator dahil wala siya doon at ipasa na lang ang kanyang magiging papel sa ibang senador. Hindi niya ganoon ang sitwasyon. Sa Article 11 ng Constitution, ang Senado bilang impeachment court ay may tanging kapangyarihan na maglitis at magdesisyon sa impeachment case. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pagprotekta sa mga marinong Pilipino, ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtulong-tulungan ng iba't ibang sektor. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng proteksyon, kapakanan at kakayahan ng mga Pilipinong seafarers sa harap ng lumalaking hamon sa maritime industry. Sa kanya

0: Mensahe sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Manila Hotel, sinabi ng Pangulo na isa sa bawat lima na deployed seafarers sa buong mundo ay Pilipino, dahilan para manatiling nangungunang bansa ang Pilipinas sa pagbibigay ng mga marino sa international shipping industry. Dagdag ng Pangulo na nanatiling mataas ang demand sa Pinoy seafarers dahil sa kanilang kakayahan, pagiging adaptable at responsable. Subalit sinabi din niya na kailangang sabayan ang proteksyon at suporta ang magandang reputasyon ng mga Pilipinong marino, lalo na't nagbabago ang maritime sector dahil sa digitalization, bagong teknolohiya at iba pang panganib sa karagatan. Binanggit ng Pangulo ang mga marino na nasasangkot sa armed conflicts, geopolitical tensions at iba pang security incidents kung saan may ilang nasugatan at nasawi habang ginagampanan ang kanilang trabaho. Kaugnay nito, pinunto ng Pangulo ang taimtim na pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers or Republic Act No. 12021 na kanyang nilagdaan noong Setyembre 2024. Inihayag din ng Pangulo ang pagpapatupad ng bagong sea-based rules at standard employment contracts para sa OFWs, gayon din ang pagtatatag ng Seafarers Welfare Center para sa kapakanan, training, healthcare at legal assistance. Para naman umano sa mga umuwing seafarer, nariyan ang Full Cycle National Reintegration Program kabilang ang livelihood at financial assistance. Giniit ni Pangulong Marcos na kailangang magtulungan ng pamahalaan, employers, ship owners, labor sector at ang institusyong pang-edukasyon para makabuo ng maritime industry na mas ligtas, matatag at nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Naglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng Revenue Memorandum Circular No. 98-2026 para sa opisyal na pagpapatupad ng mga alituntunin sa electronic invoicing. Ang bagong kautusan ay naglalayong mapalakas ang digitalization ng sistema ng pagbubuwis sa bansa at sakop nito ang malalaking kumpanya, e-commerce businesses at mga gumagamit ng computerized accounting systems. Tungkulin ng mga covered taxpayers na ganap na sumunod at mag-issue ng electronic invoices bago o sa mismong araw ng December 31, 2026, habang ang micro taxpayers ay libre naman sa mandatory requirement na ito. Pinapayagan ng mga negosyo na gumamit ng sarili nilang software, bumili sa merkado o kumuha ng serbisyo ng electronic invoicing service provider.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacañang, patuloy pang tinitimbang ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
0: Kinumpirma ng Malacañang na seryosong ikinukonsidera ang pagagawad ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Sa Palace Press Briefing, kinumpirma ni Communications Undersecretary Claire Castro ang pagkonsidera sa pagbibigay ng absolute pardon ng Pangulo on humanitarian grounds kay Veloso gaya ng nabanggit sa Office of the President Budget Deliberations sa Kamara. Gayunman, tumanggi si Castro na pangunahan ang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing ilalabas na lamang sa tamang panahon ang timeline at ang iba pang detalye nito. Matatandaang si Veloso ay nabiktima ng human trafficking at mahigit 14 na taong nakulong sa Indonesia at nakalinya sa death row dahil sa drug smuggling. Ngunit dahil sa apila ni dating Pangulong Benigno Aquino III kay dating Indonesian President Joko Widodo ay naligtas siya sa parusang bitay. December 2024 nang inuwi sa Pilipinas si Veloso matapos siyang gawaran ng executive clemency kasunod ng diplomatic efforts ng Department of Foreign Affairs sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit hanggang ngayon ay nakadetine sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Veloso bilang pagpapatuloy ng kanyang sentensya. Sinabi naman ni Jose Castro na hindi na kailangan pang ipaalam sa Indonesian government ang magiging kapalaran ni Veloso dahil ito ay nasa solong kapasyahan na lamang ng Pangulo. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Magsasagawa ng 3 araw na tigil pasada ang transport group na Manibela mula September 28 hanggang 30. Bahagi ito ng protesta ugnay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at umano'y kawalan ng sapat na aksyon ng pamahalaan. Inihayag ni Manibela Chairman Mar Valvena na ang kita ng mga tsuper at operator ay patuloy na nababawasan dahil sa tumataas na presyo ng diesel. Dagdag pa niya na ang pansamantalang ayuda o fuel subsidy ay hindi sapat kapag hindi natutugunan ang ugat ng problema. Kasama sa mga panawagan ng grupo ang dagdag pasahe para sa mga tsuper at operators, pagbaba ng presyo ng langis, pagtanggal ng excise tax at value-added tax sa petrolyo at pagrepaso sa oil deregulation law.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Palasyo naniniwala na hindi apektado ang kaso ni dating Pangulong Duterte ng apela ng Amerika na kumalas na sa International Criminal Court. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
0: Iginagalang ng Malacañang ang panawagan ni US President Donald Trump na kumalas na sa International Criminal Court o ICC ang mga bansang kasapi nito. Sa kabila nito, inihayag ni Communications Undersecretary ni Claire Castro na kumpiyansa ang Malacañang na wala itong magiging epekto sa nagpapatuloy na paglilitis ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga alegasyon ng extrajudicial killings. Sa ngayon, sinabi ni Castro na gumugulong ang mga pagdinig at masasabing iginagalang ng mga complainant, prosecution at depensa ang proseso ng paglilitis. Dagdag ni Jose Castro, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa napapanahon na bumalik muli ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Una rito, nanawagan si US President Trump sa mga bansa na umalis na sa ICC dahil ito umano ay wala na sa kontrol. Matatandaan na hindi ICC member ang US at hindi din ito kasama sa mga nagratipika ng Rome Statute na lumikha sa nasabing International Court. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Ulat Panahon.
2: Nakararanas ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Sarangani ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog-kidlat dulot ng trough ng tropical depression. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat dulot na naman ng localized thunderstorms. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 69 centavos. Canadian dollar 44 pesos and 59 centavos. Australian dollar 44 pesos and 60 centavos. Singapore dollar 49 pesos and 19 centavos. At Saudi Riyal 16 pesos and 69 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga kawikaan Dos Gis, lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman.
1: Hudyat Balita.
2: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 23 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Alas 4:48 ng hapon.
3: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Sa atin kasi, like, pag sinabing China, nakatakot. Sobrang friendly nila, sa totoo lang. Friendly, pakisama, lahat mai-offer nila sa'yo.
5: Real Travels.
6: Value for money.
5: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
5: Real Travels.
6: Because adventures are the best way to learn.
7: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and host for this segment. And guys, last week's episode, talagang nakapag-interview tayo ng mga Latin Americans here in Shanghai, China. But for this episode, we will interview yung ating mga kababayan na, syempre. So ito, nakahanap po tayo ng OFW here in Shanghai, China. And nakakatuwa makakita ng mga kababayan dito sa China, especially for a country na hindi naman ganun kasing sikat ng Dubai or Hong Kong for OFWs. So for this episode, we will get to know her and learn more about her working experience dito sa Shanghai, China. Pero before we get into it, may share lang ako sa inyong facts, guys, about the Filipino community in Shanghai. Kasi, alam nyo ba, madaming Pinoy din pala ang nagli-live and work in Shanghai. Kasi super na curious ako, ilan ba talaga yung mga Filipinos na nag-work sa Shanghai compared to Filipinos working in Dubai na sobrang dami nila doon. Pero when I went to Shanghai, China kasi guys, hindi siya masyadong common yung experience na makakita ka ng parang, alam mo yun, makakita ka ng kababayan or pagpupunta ka sa grocery, restaurant, ganyan, makakita ka ng Pinoy. And kapag nakita ka ng kababayan, sobrang rare na parang, uy, wow, finally may nakita akong kababayan, ganun. Hindi kasi siya parang yung na-experience ko sa Dubai na parang kahit saan ka talaga pumunta, maski sa Jollibee sa Dubai or like McDo, sa grocery sa Dubai, or kahit naglalakad ka lang sa park or beach sa Dubai, sobrang dami, as in sobrang daming Pinoy. Whether nag-work na Pinoy or makikita mo lang na nakatira sila doon sa area na yun. So, ano, nakakapanibago din coming from Dubai and then China, na sa China, very rare moment ka. So, sinearch ko, kasi super na-curious ako, ilan ba talaga yung population ng mga Pinoy na nag-work sa Shanghai. So, yung na-search ko na figure is there are about 12,254 Filipinos living in mainland China. So, sa buong China siya. Based on Philippine government records. So, ano siya? Mas smaller number talaga yung ano niya, yung statistics compared to Filipino population sa UAE, US, Canada, sa Middle East generally. So, sa buong China yun na, 12,000 plus Filipinos living in China. How many yung population ng kabuuan ng China? Di ba? Halos billion. So, super, super small lang pala ng community ng Pinoy living in China. Kasi 1,000 lang tayo, ito sila, billion. Pero in Shanghai alone daw, around 4,264 Filipinos, based ulit on Philippine government records. So, 4K plus Filipinos are estimated to live and work there. So, ayun, paka-intimate ng Filipino community in Shanghai. Very close-knit community sila actually. And then another thing pala, na curious din kasi ako, ano yung mga typical work nila doon? Kasi when I went to Dubai, ang na-experience ko doon, mostly yung mga kababayan natin doon, yung work nila is halo. So there are both labor workers, na mga blue-collar workers, and may mga white-collar professionals din in the professional industry. So meron nga din doon mga business owners nga din sa Dubai. Doon naman sa Hong Kong, when I went there, I think it's really a famous country. It's really a famous destination for OFWs to work there as DH. Kasi yung mga domestic helpers doon, malaki din talaga yung kinikita nila. So malaki yung opportunity for domestic helpers to work in Hong Kong. And some Filipinos din in Hong Kong, they of course work professional jobs. Pero mostly, yun yung population sa Hong Kong, mga DH, which is really nice. Ang dami din naming nakausap ng mga DH sa Hong Kong, napakababait nila. Tsaka they're really doing good, they're really doing well. Talaga nakapagpatapos sila ng mga anak nila. Yan nga no, parang meron akong curiosity to see yung the types of OFWs that we have whenever I go to a new country. Kasi ang galing lang din makita. You know, it's really part of our tradition and culture, yung OFW concept. And that's why I'm really curious about it. Kasi nakaka-proud lang talaga, di ba? Sinong hindi mapaproud of OFWs? Filipinos with their talent, with their hard work and grit and perseverance, di ba? They're able to put themselves out there, away from their comfort zones, to really, you know, build a better future for their families. So, yun lang guys, di ba? Parang, ano, napachika na rin ako. Pero ito, going back, the typical OFW profession sa Shanghai is number one, base sa search ko, is service and hospitality workers. Pero so far, may nakita ko isa ata o dalawa sa mga nakainan namin, sa mga napuntahan namin ng mga restaurants. So, madaming Filipinos in Shanghai and across China, they work in that type of industry. So, service and hospitality. Sa restaurant, sa hotel, sa mga cafe. So, especially dun pala sa mga positions like waiting staff, customer service, food and beverage role. So, mga F&B na people really here in Shanghai. Second naman, domestic helpers and housekeeping. So, I think meron ako nakilalang isa din. Para siyang tutor. Actually, tutor yung tawag nila dun eh. Parang kung sa Hong Kong, DH talaga yung tawag. Doon, parang ang dating kasi sa kanila sa Shanghai is your work is parang DH, so you do the housekeeping for the home ng amo mo, but at the same time, you're also more of like an English tutor or a math tutor ng preschool, kinder, grade school, ganon. So, doon ko pala nalaman na, pwede palang, parang hybrid din sila na, yun nga, chino-tutor nila mostly din yung mga anak, aside from housekeeping. So, pati yung mga anak, after they clean the home, ganyan, they have a set time to really tutor yung anak talaga. So, I think kaya din medyo competitive yung offers for DH housekeeping roles here in Shanghai, China. Kasi nga, because of that factor. Number three is professional and technical staff. So, if meron kang specialized na skill, yung mga Pinoy dito, they're often employed as technical staff. So, ito na yung mga manager, supervisor, yung mga technical employees in different industries in the corporate world dito sa Shanghai. So, okay din pala talaga. Meron din pala tayo mga professional and technical people here working in Shanghai. And then, 4 and 5, ayan, creative and skilled professions. So, engineers, designers, architect, graphic designers, and other creative professionals among the Filipino community in Shanghai. So, yun, ang galing. At least we still have yung mga creative professionals talaga sa Shanghai, which is really needed, no? Included na doon yung digital marketing, of course. So, ang galing, guys. At least now we know na kahit papano we have Filipinos thriving in Shanghai and in China, yung 12K na yon. So, that's just the data na na-search ko. What more yung, diba? What more yung actual na data? Probably a little bit more. And makikilala na natin yung ating kababayan na na-meet dito sa Shanghai, China. And of course, meron pa tayong onting side food trip afterwards.
8: So, hi guys! Andito tayo ngayon sa Boteco Brazilian Bar and Food. So, Boteco is a Brazilian restaurant dito sa heart ng Shanghai, China. Kasama po natin ngayon si Ate Con, ang ating kababayan dito sa Shanghai, China.

0: Makamusta po kayo, Ate Con, kung kamusta din dito sa pag-work sa China, and if you can share kung gaano na po kayo katagal dito, and kamusta po ang China so far po for you as a kababayan nating nag-work po dito sa Shanghai?
1: Hello, ako si Con, 8 years na ako dito sa Shanghai, and so far, so good. Shanghai is the best, one of the best place sa work, sa opportunity. Parang hindi ka niya bibigyan masyado ng komplikasyon sa buhay mo. Yun.
0: Talaga? Paanong hindi ka bibigyan ng komplikasyon? Kumbaga convenient ang Shanghai?
1: Yes, convenient. Like, ewan ko, sa atin kasi is sanay tayo na siguro okay naman yung high standard. Dito okay naman, standardized. Pero dito kasi more on skills sila. Yeah, so basta lahat ng mahalos maiisip mong opportunity nandito.
2: At pwedeng-pwede.
1: Yes, opportunity, safety, convenient, lahat.
0: Ito ang isa sa pinaka curious ako malaman. Ano ang top 3 na favorite things mo about Shanghai? Top 3 na nagustuhan mo about Shanghai.
1: First, safety.
2: Safety to.
1: Maglakad ka sa labas ng madaling araw, hindi mo kailangan mag-worry. Lasing ka, matulog ka dyan, wala kang ipoproblema. Babae ka, wala kang ipoproblemahin. Second, eto, opportunity. Halimbawa, gusto mo mag-i-enhance yung ano mo,
2: skills
1: mo. Dito mo mapapractice and
2: level up ka.
1: Yes, dito talaga. Hindi ka maano na, baka hindi ako matanggap, baka hindi ako pwede. Ganon.
0: Very generous ang China sa opportunities to work.
1: Yes.
0: Opo. Pangatlo po?
1: Pangatlo, party?
2: Food.
1: And paano sila makisama, paano sila, maraming maling minsan, alam mo yun, na parang, China, ganito, ganyan.
0: Ano sa tingin nyo?
2: Ayan.
0: Okay, tama actually yung sinabi mo kasi ito yung third question ko. Ito yung susunod kong question. Ano po sa tingin nyo, Ate Con, ang mga common na naiisip ng Pinoy about sa China na pag pumunta sila dito, mali pala. Iba pala yung China sa iniisip ng mga ibang tao na hindi taga-China.
1: Sa atin kasi, pag sinabing China,
2: nakatakot,
1: medyo arrogante, alam mo yon na parang
2: madumi, maano
1: sila, mga maling kaisipan, kailangan nating baguhin kasi sa totoo lang, madami silang i-offer sa atin.
0: Nakamabait sila.
1: Sobrang friendly nila, sa totoo lang. Friendly, pakisama, lahat.
2: Wow.
1: Mai-offer nila sa'yo.
2: Wow.
0: That's nice. Oh, last na po, Ate. If meron kang masasabi sa ating mga kababayan, shout out or anything po?
1: Shout out sa Pilipinas. 5 years na ako hindi umuwi.
0: May plano po ba kayong umuwi?
1: Yes, soon.
0: Oh, magpe-pray po natin yan in Jesus' name. Okay, maraming salamat po, Ate Con. Isa kang tunay na bayani. Pagpatuloy nyo po itaguyod ang ating bansang Pilipinas dito sa China.
1: Thank you. Bye-bye.
0: Thank you po.
1: Thank you po, Ate.
0: Alright guys, so since we're here naman sa Boteco, the Brazilian restaurant, syempre, itatry din natin yung mga Brazilian food here. So kanina Mexican, right now Brazilian, we have two dishes. This is called the pastel. The pastel is a thin crust envelope fried pie with assorted fillings. Napakasarap. Para siyang peach mango pie, parang ganun yung peg, pero pie siya with different fillings. And then this one is called Pau de queijo. Ayan, that is what you call the cheese bread. So it's a hot, chewy, cheesy, delicious bread, baked cheese bread na truly addictive. Ayan, super, super nice talaga. And ayan, super nakakatuwa talaga guys, kasi ayan they have the pastel and pau de queijo. And then of course, they have the, what you call, the salsa. Ayan, may salsa sila. Ayan, napakasarap. Let's try first the pastel. Yung cheese ball guys, ang sarap naman ng bread ng Brazil, grabe. Wow, super sarap. Ang sarap nito for appetizer, for an appetizer na dish, super super yummy. Oh, let's try the pao de queijo. Medyo mainit, so kagatin na natin siya. Baked cheese bread siya. Try natin anin sa salsa. Ayan. Ang sarap naman, bread pa lang panalo na. Lahat 20 out of 10, napaka exceeded my expectations talaga. Ang sarap, guys. So, yun guys, if you want to try Brazilian food, ayan, nandito tayo sa Boteco Brazilian Restaurant dito sa Shanghai, China. So, get a taste of Europe and Western foods dito lang sa Shanghai, China. Super, super nice. Try nyo, guys. And that's it for this episode, guys. Napakaganda ng China. Western and Asian mixed together. Super, super nice combination. So, yun guys, I hope you enjoyed today's episode. Dami natin na namang natutunan, especially here about China, yung culture pala, at yung totoong culture actually dito sa Shanghai. And again guys, adventures are really the best way to learn. Kaya guys, abangan natin yung episode natin for the next few weeks. It will still be all about China and our Shanghai travels. Again, this is Shaira De La Peña, your travel buddy and host here in Real Travels, and I'll see you next week. Bye!
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Hindi lang.
4: 702
3: DZAM. Agabay ng sambayanan. Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po, si Trisha Denise Campanier.
2: Mapagpalang Miyerkules, mga kaagapay. Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman si Dennis Campanier. Ngayon po ay September 23, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay?
2: Yes, how are you?
3: O, nag-uumapaw nga po ang aming kagalakan na makasama kayong muli ngayong Wednesday.
2: Yes!
3: Sa loob ng isa't kalahating oras. Tama po ang narinig ninyo mga kaagapay, nag-uumapaw.
2: Oh, wow.
3: Hindi lang punong-puno ang programang Papuri ngayon dahil sa mga awitin, syempre pati na rin sa kwentong Papuri na maririnig ninyo mamaya.
2: Gusto ko yung sinabi mo, Dennis, hindi lang punong-puno, ah, kundi nag-uumapaw. Kaya sakto itong naalala kong verse. Ang sabi, tungkol sa generosity ni God sa Luke 6:38 sa Tagalog, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo.
3: Amen! Amen! Hinding-hindi po natin mahihigitan kailanman ang generosity ng ating Panginoong
2: Yes!
3: Jesus.
2: True!
3: Sa Diyos nga po ang lahat ng ating mapapuri at pasasalamat.
1: Mga kaagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app at pwede rin via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 Duway FM Legazpi Albay at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song request sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio
1: or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
1: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya ng Spotify.
2: Sa ngayon, babasahin ko ang ilan sa mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday mga kaagapay mula kay Mirna Gonzaga Infante Critica. Mapagpalang hapon kaagapay at sa mga tagapakinig, pasasalamat sa Panginoon sa maghapong pagpapala. Listening from San Jose del Monte, Bulacan. Si Honor M. De La Cruz naman ang sabi, talagang payapa ako basta nakikinig ako sa Papuri. Patuloy kayong pagpalain ni Lord kayong lahat na lingkod ng Diyos sa 702 DZAS. At mula naman kay Lita G. Peran, ang sabi niya, blessed afternoon, Campanier family. Pwede po ba song request? Salamat muli. Hello sa iyo, Mirna, Honor, at Lita.
3: Hello po sa inyo.
2: Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa programa. At Lita, yung iyong song request na i-play namin yan kanina sa panimula
3: yes.
2: ng programa, hope narinig mo. At babatiin din natin ang kapapuri nating si Mario Laharca Jr. Ang sabi niya, I'm listening in Singapore via the mobile app.
3: Hello sa iyo, Mario, dyan sa Singapore.
2: At shoutout din tayo kina Len Agon Reyes, Angel Villaflor Gorospe, Prel Manalo Aquino, Ernesto Pascual, Jose Verweco, Emerita Faustino, Emmy Agustin Bugarin, at kay Rosalina Torres Guevara.
3: Hello happy po sa inyo, listening. Happy listening. Ito pa ang mga nakikinig sa atin, shoutout kina Rebecca Delphine at kay Ate Marie De Jesus na kasama natin dito sa 702
2: yes.
3: DZAS. Ang sabi nila, love the Papuri music. God bless your program.
2: God bless po.
3: God bless po sa inyo. At shoutout din kina Epifanio Salvador, Lita, Merania, Orlando Ambagan, Marilyn De Leon, James Christian Ambagan, Ferdy S. Jota, Rosalinda Ojano Manzano, Jeff T. Dizon, Rowena Raimundo Olino, Perlita Hinahon Takneng Novelo at kay Lena Don Reyes. Happy listening po sa inyo.
2: God bless!
1: Happy, happy, happy listening mga kaagapay. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw pong ito ay tampok natin ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Ava Canaselli na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later, kaya tutok lang mga kaagapay. Pero sa ngayon po, ituloy po muna natin ang pagpupuri habang piniplay natin ang Magkaugnay Tayo mula sa FEBC 65th Anniversary Album. Yan po ay inawit ni Jonathan Manalo na sinulat niya kasama si Dan Andrew Cura, na susundan ng mga songs from Papuri 25. Ang Dahil Sa'yo Para Sa'yo na sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama sila Dennis Campanier, Charmaine Manalo Campanier, Trisha Denise at Charity Grace Manalo Capistrano. Ang Cruz ay kasama rin po sa ating playlist. Yan po ay sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot na inawit ng Solution Worship. At ang Isusuko Ang Lahat na sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Joanne Oliveros. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Isa pong napaka init, naglalagablab na pagbati.
4: Oh, wow.
3: Saan mong panig kayo nakikinig ngayon, mga kagapay? Hayaan nyo pong samahan namin kayo, hindi lamang sa radio, kundi sa 702 DZAS app at pati na rin sa online streaming ng fabc.ph. Maglagin na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message. Ang ating Facebook page ay
2: 702 DZAS FEBC Radio.
3: At maaari po kayong mag-text sa amin. Ito po ang mga numbers sa Globe
2: 0916-296-6620
3: at sa Smart
2: 0999-223-5675. Mga kagapay, nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paano nga pong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
3: Thank you po, mga kaagapay, sa inyong ipinapadala mga kwento. At for sure, itatampok po namin yan dito sa programa sa mga darating na araw. At ngayong araw na to, tulad ng nabanggit ni Trish kanina, ang ating pong tampok na papuri artist ay walang iba kundi si Ava Canaselli. Narito po ang kanyang kwento.
5: Hello mga kaagapay, ako po si Ava Canaselli, ang inyong kapapuri. Masaya po ako na ibahagi sa inyo ang aking awit from Papuri 23 album, Ang Matibay na Sandigan. Ito po ay mula sa Psalms chapter 19 verses 7 to 9 na sinasabing, ang batas ni Yahweh ay walang labis, walang kulang. Ito ay nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito ay nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Nung isinusulat ko po ang song na ito, naalala ko kung paano nangusap si Lord sa akin simula nung bata ako hanggang sa ngayon. Nakita ko kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon sa aking buhay at nakilala ko siya ng malalim dahil dito. Nagpakilala sa akin si Lord sa pamamagitan ng salita niya, ang Biblia. Patuloy siyang nangungusap sa akin, nagpapalakas sa bawat pagsubok at nagtutuwid sa akin. Siya at ang salita niya ang aking matibay na sandigan, liwanag, gabay habang ako'y nabubuhay. At nagpapasalamat ako sa buhay na salita ng Panginoon at patuloy niya akong tinutulungan na sumunod sa Kanya at panghawakan ng Kanyang salita mula sa aking pagkabata hanggang sa pagtanda. Sa anumang panahon ay hindi tayo dapat tumalikod, kundi patuloy tayong sumunod sa mga utos at tagubilin niya. Iyan po ang mensahe ng aking awitin sa Papuri 23. Panalangin ko na magbigay muli ng encouragement at reminder ang song na ito sa bawat makakarinig na ang Panginoong Jesus at ang Kanyang salita ay hindi nagbabago anumang panahon. Noon, ngayon at magpakailanman, ang salita niya ay ang ating matibay na sandigan.
1: Kaya ito mga kaagapay, pakinggan na natin ang awiting Matibay na Sandigan mula sa Papuri 23 na sinulat at inawit ni Ava Canaselli. Nasusundan ng awiting isinulat at inawit din ni Ava, Ang Maghihintay. Paririnig din natin ang dalawang awitin mula sa Papuri 21, Ang Tanging Ikaw ang Kailangan na inawit ni Asa Santos Zambrano na sinulat ni Trisha Denise, at Ang Sapat na inawit ni Tim Pavino, sinulat ni Miguel Tolentino, at Ang Dinggin na inawit ni Jay Durias, sinulat ni Mark Florendo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Crescendo Sports. Balita.
1: Isang malaking sorpresa sa 13 bumotong galawin ang threshold ay ang pagbotong pabor dito si Senator Mark Villar na miyembro ng minorya. Mahalaga ito dahil masasalamin na kung ano ang posibleng final na boto ng mga senador na palagi ang dumadalo sa paglilitis. Naiwan ang kanyang kapatid na si Senadora Camille Villar sa minoryang kumontrang babaan ang threshold ng huling paghatol sa vice-presidente. Bago pa man nagbotohan sa usapin, nagbigay na ng kanikanilang talumpating kumokontra sa pagbaba ng threshold ang halos lahat ng miyembro ng minorya.
2: Ang aking sinasabi at malinaw ang Article 11, Section 36 ng Saligang Batas, walang sino man ang maaaring makonflict ng walang pagsang-ayon sa two-thirds ang lahat ng miyembro ng Senado. Ang ating rules of procedure on impeachment trial ay napapatupad ng parehong requirement. Bilang isang Marcos, di ko kailanman inasahan na ipagtatanggol ko ang konstitusyon na laban sa aking ama. Ngunit yan ang kataas-taasang batas ng ating bansa.
3: Ang konstitusyon ang nagsisilbing gabay at pangunahing pagpapahayag ng kalooban ng sambayanan. Kung nais nating amendahan o baguhin ito, dapat nating sundin ang mga proseso na mismong itinakda ng konstitusyon.
1: Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: 700 votes. Balita.
4: Sa botong 13 pabor at isang tutol, tinukoy ng Senate Impeachment Court ang magiging batayan kung sino ang mga papayagang magkasa ng boto para makonvict si Vice President Sara Duterte Carpio. Unang isinagawa ang oral arguments sa pagitan ng prosekusyon at depensa kung saan kanilang inilahad ang posisyon sa issue. Para kay Representative Jose Manuel Jocno, dapat bumoto ang mga senator judge na aktibong nakilahok sa paglilitis. Samantala, iginiit naman ni Attorney Michael Poa na dapat lahat ay mabigyang pagkakataon sang-ayon sa isinaad ng konstitusyon na all senators o kabuuan ng 24. Hindi naman nakilahok sa pagboto sa voting threshold ang minorya. Giit nila, dapat talakayin ang usapin sa Supreme Court at hindi sa impeachment court. Samantala, sa hiwalay na press con ni Senator Judge Erwin Tulfo, matapos ang paglilitis kanina, binigyang linaw nito na hindi nila binago ang nakasaad na two-thirds voting threshold sa konstitusyon. Sa halip, nilinaw lamang kung sinong hukom ang pwedeng bumoto sa araw ng pagdidesisyon ng korte hinggil sa impeachment. Saad pa niya bilang halimbawa, sakaling bumalik si Senator Judge Loren Legarda sa bansa, lumahok sina Senador Ronald De La Rosa o pahintulutan ng Sandigan Bayan sina Senator Judges Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada ay papayagan naman itong bumoto. Hindi na umano nila kinonsidera kung hindi nakapag-oath o nakadalo sa iba pang araw ng paglilitis ang Senator Judge, basta't naroon sa araw ng botohan ay makakaboto rin. Ganon din umano ang kaso sa mga kabahagi ng mayorya na hindi magiging physically present ay hindi rin makakaboto to convict o to acquit. Shikay na Abalon, FEBC Network News.
0: 702 Balita. Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
5: Mga kagapay, kay patuloy na nakikinig dito po sa programa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko sina
6: Charmaine Manalo Campanier.
7: Nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 po ng gabi sa inyong mga radyo, sa 702 DZAS app din at via online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo mga kaagapay sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
8: 702DZAS FEBC Radio.
7: Pwedeng-pwede rin pong mag-text sa mga numbers na ito. sa Globe
8: 0916-296-6620
7: at sa Smart
8: 0999-223-5675.
5: Itutuloy kong basahin ang pagbati ng ating mga kagapay last Wednesday. May message si Mila Pascua at Guy Santos para kay Ava Canaselli. Sabi ni Mila, "Hello Ma'am Ava Canaselli, one of my favorite papuri singer artist. Stay safe ka agapay." At sabi naman ni Guy Santos, "Magandang hapon Kampanya Family. Ang ganda ng kanta ni Ava, pati testimony niya. Sa Diyos palagi ang papuri." Ay nako, nakaka-bless nga.
6: Oo,
5: ang mga awitin at kwentong papuri ni Ava.
6: Agree
5: kami talaga dyan. God bless you!
6: Mga kaagapay, narito naman ang mga pinapabati ng ating tampok na papuri artist ngayong hapon, si Ava Canaselli. Ang sabi niya, "Happy listening to my Papa Freddy and Mama Nel, to Ate Kathy and Mon, to Viola, Carlo and Judah, to Sven, to Vineyard City Church family in Quezon City and Japan." Ngayon naman mga kaagapay, mananalangin po tayo sa pangunguna ni Ava Canaselli.
9: Tayo po'y manalangin. Lord, panalangin ko po sa oras na ito, sa lahat ng nakikinig, na patuloy niyo po kaming gabayan sa bawat oras at sa bawat araw. Patuloy po kayong mangusap sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong salita. At panghawakan po namin ito. At bigyan niyo po kami ng lakas na patuloy na sumunod sa iyo at huwag tumalikod. Ikaw po at ang iyong salita ang aming matibay na sandigan, Panginoon. Sa inyo po lahat ng papuri, Jesus. Amen.
8: Amen.
6: Ava, thank you.
5: Yes, thank you,
6: prayers.
5: Ava. Maraming salamat.
6: Thank you sa iyong encouragement sa aming lahat today. At ganoon din last Wednesday, nawa mas lalo ka pang puspusin ang pagpapala ng Panginoon, lalo na dyan sa talent. Sobrang dami mong talents.
5: Punong-puno ng talents, yes.
6: Pagpalaan ka ng Panginoon sa mga talents na kanyang ibinigay sa iyo sa pag-awit at pagsulat ng songs. God bless you.
5: God bless
6: and your
5: you.
6: Whole family.
7: God bless you po. Ngayon naman mga kaagapay, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito na mula sa Papuri 24 kung saan nakasama namin si Ava. Ang bayan ko, bayan ng Panginoon ay maririnig natin. Yan po ay sinulat ni Pastor Bong Hermosa, inawit ni Chedi Main, Ay Bautista, Ava Canaselli, Charmaine at Dennis Campanier, Ben Hobilia, Larry Ilagan at Arnel De Pano. Maririnig din po natin ang dalawang awitin mula sa ikapitong salmo, ang Dakilat Makapangyarihan. Yan po ay sinulat ni Pastor Laverne Ducot at Sandigan Ko'y Ikaw na sinulat ni Merlin Daandan. Nasusundan ng awitin natin mula sa Papuri 20, inawit ni Jonathan Manalo, sinulat ni Junji Marcelo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ako po si Dennis Campanier.
3: Kasama niyo pa rin po ako, mga kaagapay, si Trisha Denise Campanier. Present na present. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay Kayla Escalante, sa production technicians na si Nanat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Sa ating broadcast engineer na si JV Tabua, maraming salamat din po. At maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter site. Thank you so much.
1: Thank you po.
2: Thank you very much.
1: At mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at gayon din ang kwentong papuri ni Ava Canaselli. Kung nais nyo pong maibahagi ang inyong unique story, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance ha sa inyong mga ipapadalang kwento. Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Luke 6 verse 38. Ang sabi po dun sa Tagalog, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo. Ang Panginoon nga po ang nagbigay ng lahat ng ito sa atin.
1: Yes, thank you Lord.
2: Kaya patuloy natin siyang papurihan. Pakinggan po natin ang awiting Bawat Tagumpay, Ikaw ang Nagbigay mula sa Papuri 25. Ito po'y sinulat ni Dan Andrew Cura and Khalid. Sinulat ni Dan Andrew Cura and Khalid.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Christ.

0: Is Agno de la Cruz, tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenged. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po'y magkakasama na namang muli upang mag-aral ng kanyang mga salita. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, tatalakayin natin yung mga life shapers. Ano po yung mga bagay na humuhubog sa ating buhay? Alam po natin na ang Panginoon ay may plano sa ating buhay, pero alam din po natin na meron tayong mga ginagawa at patuloy na nagagawa na kadalasan po ay nagiging balakid sa progreso ng plano ng Panginoon sa ating buhay. Sa madaling sabi po, kinakailangan nating pag-isipang maigi kung paano po tayo magpa-participate upang sa ganoon yung planong ito ay mangyari at maisakatuparan sa ating buhay. Naalala ko po ang ilang mga pagkakataon na ako'y napunta sa libing o kaya ay burol. At isa po sa madalas kong nadidinig na hindi ko sinasang-ayunan ay ito, ang sinasabi ho ng iba, kaya siguro namatay na siya dahil natapos na niya ang kanyang misyon. Alam niyo po ba na maraming nagsasabi niyan? At palagay ko ho'y ang kanilang pagsasabi niyan ay resulta po ng kanilang paniniwala sa bagay na yan. Na kaya ang isang tao ay namatay dahil natapos na niya ang mission niya. Well, siguro sa iba, ang dahilan po ng pagsasabi niyan ay para i-comfort yung pong mga namatayan, para bang sinasabi sa kanila na itong pangyayaring ito, tanggapin niyo na lang gawa ng natapos na niya ang mission niya. Pero alam niyo po, hindi rin tama na yung isang bagay na hindi naman talaga totoo ay gagamitin natin to comfort other people. Kaya yung sinasabi po na kaya siya namatay ay dahil natapos niya na ang mission niya, sa ilang mga pagkakataon, ako po'y nakasaksi ng paglilibing, burol, lamay, talaga hong may mga tao na namatay hindi dahil natapos ang mission. Yung iba nga walang kamalay-malay sa mission. Yung iba naman po ay konsumisyon ang naibigay. So paano nating sasabihin namatay dahil natapos na ang misyon? Ang ibig bang sabihin nito, pagka ginalingan natin sa ating misyon, kukunin na rin tayo ng Panginoon? O kaya yung pong mga masisipag na nakikita nating naglilingkod, kaya hindi pa kinukuha dahil hindi pa po nila tapos ang kanilang misyon? So sa totoo lang po, kung baga sa exam, finished or not finished, pass your paper. Yan po ang reality niyan. Kaya sa Bible nga, panayang paalala sa atin, ano? Sabi nga sa Book of Psalms, teach us to number our days aright that we may grow a heart of wisdom. So ang ibig sabihin nito, mga kapatid, yung katotohanan na maging mindful tayo, hindi lamang sa oras na lumilipas, kundi sa pagkakataong nawawala at sa layunin ng ating buhay na dapat nating isakatuparan. Sapagkat pag naubos ang panahon at nawala na ang pagkakataon, yung pong ating misyon ay hindi talaga natin matutugunan. Kaya napaka-importante na makita po natin ano yung ating partisipasyon. Merong isang author na nagsabi na ang isang malungkot daw sa Christian life ay ito. Kadalasan po ang highlight o climax na tinitingnan natin ay pag ang isang tao po ay tumanggap sa Panginoon, yun na yun. Well, maganda po yan sapagkat sinasabi rin naman ng langit na ng Bible na sa langit po ay nagdiriwang ang libo-libong anghel kapag merong nakakakilala sa Panginoon. That's good. Kaya lang, hindi po doon natatapos. Kumbaga nga sa isang kasalan, eh hindi po yung wedding lang ang focus, kundi yung marriage. So sa ating ugnayan sa Panginoon, maganda po na nakakilala sa Diyos, pero mahalaga ring tandaan na hindi po iyon ang umpisa at pagtatapos. We have to grow in that relationship and we have to also be molded as we grow in that relationship. So ang focus po is not only what we do, but also what we become for God. So ulitin natin yan. Ang focus ng ating paglago ay hindi lamang po kung ano yung gagawin para sa Panginoon, kundi yung pagbabago ng ating pagkatao habang tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Mahalaga yun eh. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon, tingnan po natin ang ilang bagay na umaapekto sa progreso ng ating paglago sa Panginoon. Life shapers, ika nga, mga bagay na humuhubog sa ating buhay. Ang isa po sa pangunahin, at palagay ko ito'y hindi na natin pagdedebatihan, eh yung pong ating mga kapasyahan. Alam niyo po, ang kapasyahan natin kung iahambing sa isang sasakyan, ito po ay parang manibela eh, di ba? Dahil ang isang sasakyan, yung manibela po ang nagpapaliko dyan. No? Kaya pagkaho diretso ang andar, kakanang kakakaliwa ka, ginagamit ho natin ang manibela. Ngayon, ang buhay po ay meron din namang manibela. Ano po yon? Ang manibela ng buhay o ang bumabago ng direksyon, nagpapaliko, walang iba kundi ang ating pong mga kapasyahan. Totoo po yan. Kaya nga, naalala ko yung isang sinabi pa ng isang author din. Sabi niya, meron lamang tayong apat na life scenarios. Yung una po is a bad start and then bad finish. Hindi po maganda yung simula at hindi rin maganda yung pagtatapos. Di ho ba may mga taong ganyan, hindi nakakagandahan yung pagsisimula, eh hindi rin naging kagandahan yung dulo ng kanilang buhay. Meron namang good start and then good finish. Ang ibig sabihin po, maganda ang simula, marahil may mga magulang na supportive, nabigyan ka ng mga opportunities, pagkakataon, education, maybe a good spiritual foundation, yan po. And then along the way, naging tama ang iyong mga kapasyahan, kaya maganda rin ang pagtatapos. Pero hindi lamang po yan, meron din tayong tinatawag na bad start, good finish. Marahil po ay hindi maganda ang simulain, pero maganda naman ang naging pagtatapos. Sa Bible po, ang isang magandang example ng bad start and good finish ay walang iba kundi si Apostle Paul, di ho ba? Kaya kung papansin ninyo, nagsimula siyang manguusig ng mga mananampalataya. Pero napakaganda ho ng sinabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 6, verse 7, di ho ba? Ang sabi niya ho roon, I have fought the good fight, I have finished the race, I have remained faithful. Kaya kung mapapansin mo, kung idadagdag mo pa nga yung verse 8, ang sabi ron, and now a crown awaits me. So, ibig sabihin, meron siyang anticipation ng reward at meron po siyang confidence na maayos niyang binagtas ang buhay na ito. Hindi po lahat ay kayang masabi yung sinabi niya. At hindi rin po niya masasabi ito kung hindi niya alam ang pamantayan. Di ho ba? Hindi ho yan bunga ng pakiramdam ko, nagawa ko ng ayos. Naalala ko po ang aming panganay, pagka po merong mga exam, ay palagi naming sinasabi na yung pagtatapos ng isang grade level, alimbawa yung dulo ng iyong pag-aaral, yan ay summary ng mga ginawa mo ng first, second, third, and fourth term. In other words, hindi lang po yung ginawa sa dulo, kundi yung ginawa mula umpisa. So ang ibig sabihin nito, kailangan sa umpisa pa lang ay meron na ho tayong pagtatalaga sa kung ano yung dapat nating pagtuunan para pagdating sa dulo, we finish well. Well, kay Apostle Paul, alam po natin na hindi nga kagandahan yung naging umpisa dahil naging manguusig ng iglesia, pero once na nakakilala siya sa Panginoon, ay nakita naman natin kung paanong nagkaroon ng tuluyang pagbabago at paglalaan ng kanyang buhay sa ating Panginoon. Di ho ba napakagandang bagay po niyan? Kaya kung mapapansin po ninyo, siya mismo ay confident. I have fought the good fight. Dahil sa mundong ito, maraming labanan eh. Di ho ba? Maraming pag-uubusan ng lakas. At alam nyo, paminsan yan ang nakakalungkot, napipili natin yung mga labanan na sumisira din sa atin. No? As we fight those battles, we destroy our reputation. At hindi rin maganda yan. May mga pagkakataon po as we strive to fight these battles, tayo po ang nasisira. Kaya mahalagang tanungin ang ating sarili, ito bang mga pinaglalaban ko? Ito bang pinaglalaanan ko ng panahon? Ito bang mga bagay na aking pinaninindigan? Ito ba'y talagang makabuluhan? Ito ba yung tama? Kung ito yung tama, am I fighting this battle the right way? Kaya si Apostle Paul, ang sabi niya, I have fought the good fight. So obviously, kung merong good fight, eh yung kabaligtaran po, totoo din. Meron din pong bad fight. Meron pong mga labanan na sisira lang sa atin. I remember one time, isa pong senador ng ating bansa, matagal na po ito, siya po ay inaway ng isang ordinaryong mamamayan. Ano po? Kaya lang, hindi naman po yung edukasyon lang ang pinag-uusapan dito, kundi yung pag-uugali. So, yung senador na ito ay meron pong mataas na level ng pinag-aralan at wala namang problema sa kanyang pag-uugali. Subalit, ang nakakalungkot po, itong kanyang nakaaway ay hindi maganda makipaglaban. Ano po? In other words, naninira, hindi maganda magsalita, at kilala na hindi maganda ang reputasyon. Napakaganda po ng sinabi ng senador na iyon. Ang sabi niya ay pagka pinatulang ko yan, bagamat kaya ko, dahil meron naman din nga siyang pinag-aralan, kaya lang sabi niya, wala naman akong mapapala, masisira lang ako. Sabi niya, walang panalo. In other words, manalo man siya sa argumento, wala ring mapapala. Bakit? Dahil bumaba ka sa level na hindi maganda. Nakita niyo po yon, hindi lahat ng laban kailangan nating salihan. Dahil may mga laban po na kahit na sabihin mong nanalo ka, tama ka, at napatunayan mong tama ka nga, at mas mahusay ka, eh wala ka naman din talagang mapapala. Yan nga ang isang malaking problema. Paminsan po, hindi tayo masyadong nag-iisip kung ano yung pinaglalaanan natin ng lakas at anong laban ang mga pinapasukan natin. Di ho ba? Minsan ho, basta nainis tayo, laban. Basta tingin natin kaya natin, laban. Basta kakaiba yung pananaw sa atin, laban. Eh, hindi ho wise yun eh. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, lahat dapat patulan. May mga bagay po na hindi na natin dapat pinapatulan at hindi na natin dapat pinakikialaman dahil maaaring hindi tayo yung tamang tao, hindi yun ang tamang laban, hindi yun ang tamang pagkakataon at hindi rin yun ang tamang pamamaraan. So kailangan pag-isipang maigi. Are we fighting the good fight? Sabi niya, I have finished the race. Ito pa isa. Hindi rin po lahat ng tao ay confident na matatapos nila ang takbuhin because they are not mindful of God's plan for their lives. Alam niyo, sa Acts 20:24, si Apostle Paul ay nagsabi, ang sabi niya, however, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task that the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. So mapapansin niyo po, hindi naman nag-set forth itong si Apostle Paul na walang linaw sa kung ano yung pamantayan. In fact, you cannot be expectant sa isang reward kung hindi mo naman alam kung ano po yung mga bagay na dapat gawin para makuha yung reward na yon. Kinakailangan may idea tayo what pleases the Lord, and there is that conscious choice and conscious effort to be able to fulfill what God wants us to fulfill. So I have finished the race. Sadly, as I said, may mga tao po na matapos makakilala sa Panginoon, ang susunod ay spiritual decline. Di ba? Bakit? Kasi walang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. May mga pagkakataon na parabang naging kampante na, total ligtas na ako, ayos na ito. May mga iba naman po ay parabang sabi nga malungkot man sabihin pero may katotohanan din ito. Hindi ho ba't may mga pagkakataon na pag sinabi nating maalab sa Panginoon, ang dinedescribe is not an old Christian. Ang kadalasang dinedescribe is a new Christian. So, hindi po natin nilalahat o kaya sinasabing sa lahat din naman ang pagkakataon. Pero kadalasan po, bakit? Dahil sila'y makikita nating maalab, they're very excited to read God's Word, at nandun po yung kanilang passion for God. But again, as we go on sa ating Christian life, may mga life experiences po tayo. Sometimes may mga prayers na hindi nasasagot, may mga panalangin po na kabaliktaran ang sagot sa hiling natin, may mga panalangin po na delayed ang sagot, at may mga panalangin parang hindi naman nadidinig. So yung ating mga frustration, yung ating tugon sa ating Panginoon, itong mga bagay na ito, mga kapatid, ang umaapekto. Kaya paminsan, mapapansin nyo, nagkakaroon tayo ng problema sa ating ugnayan sa Panginoon kasi once na nasakta na tayo, once na nabigo tayo sa ating panalangin, once na tayo po ay negatively affected ng ating mga expectations sa Panginoon, ang nangyayari po ay parabang nanlalamig na rin tayo sa ating kaugnayan sa Diyos. Ay palagay ko ho, nakarinig na rin kayo o baka nga naranasan nyo pa yung mga tao ba na nagtampo sa Diyos. Imagine, nagtatampo tayo sa Diyos. Kaya naman po nangyayari yan dahil gusto natin ang Diyos ang mag-adjust sa atin at hindi tayo ang mag-adjust sa Kanya. Ang gusto natin na kung ano yung hiling natin, yun ang ibigay at hindi yung ipagpilita nating tanggapin kung ano yung kalooban niya. So dahil mali ang approach natin sa ating Panginoon, we end up getting frustrated. And eventually, yung frustration na yun, nagdudulot po ng panlalamig, complacency, sluggishness spiritually. So, at ang bunga, parabang nalalayo tayo sa ating Panginoon. So, hindi po marapat na ganoon. Kaya nga, kailangan maging mindful tayo. Ngayon lang ho, ngayon, kumusta po tayo sa ating takbuhin sa buhay spiritual? Di ho ba? Si Apostle Paul, sabi nga, I run with purpose in every step. Ibig sabihin, every decision, every commitment, every action, every reaction ay ginagawa po niya para papalapit doon sa kalooban ng Panginoon. Mga bagay na dapat po ay iniisip natin. Hindi ho yung paminsan habang tumatagal, tila yata dumadami pa yung komplikasyon, dumadami po yung mga kompetensya, di ba? Sa ating ugnayan sa Diyos na sa halip na lalong dumali ang pagsunod, sa halip na lalong maging mas maayos ang pagsunod, para bang lalong naging komplikado ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya challenge din po iyan. Kaya sabi ni Apostle Paul, I have finished the race. So napakagandang paalala po sa atin, na sa ating buhay spiritual, challenge talaga ito, na hindi lang magsimula sa takbuhin, tapusin yung takbuhin na yon. At dagdag pa ni Apostle Paul, I have remained faithful, nanatiling tapat. Alam nyo, napakaganda rin nun, Kasi ang totoo po, kagaya nga ng aking nabanggit na, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay na paminsan, yung faithfulness natin is also affected. Napaka-importante nung statement na yon, I have remained faithful. Bakit po? Dahil kumalala po ninyo ang reward ng Panginoon o yung kanyang gantimpala o sabihin na nating pagbibigay ng papuri ay nakabase sa ating faithfulness. Kaya nga, di ho ba yung commendation niya, sinasabi po sa Bible, well done, good and faithful servant. So, ibig sabihin, ang tinitingnan, ang hinahanap ng ating Panginoon is faithfulness. At yan po ay marapat nating ipagkaloob. Kaya nga, kung mapapansin natin sa buhay din ni Apostle Paul, yan po isang bagay na kanyang dinemonstrate. At paano po? Abay, nakita naman natin. For example na lang, sa Philippians. Alam nyo ba, pag binasa nyo ang Philippians, talagang very vivid. Ibig sabihin po ay parabang pag binasa mo, nakikita mo na kung ano yung pinagdadaanan niya. Nasa kulungan siya noon. At nung sinulat niya yan, sinabi niya lahat ng kanyang pinagdaanan Of course, ang pangarap po niya is to preach, and usually ang kanyang target po ay yung mga marketplace. Yan po yung pinaka maraming tao at saka sentro ng activities. Pero ang nangyari sa kanya, naging prisoner. And he was trying to encourage the people, the believers, to preach the gospel with him. Pero hindi po lahat ay tumalima. Pero nung siya'y nakulong, ang sabi niya, eto ang maganda nangyari. Ang sabi niya, yung mga taga-palasyo ay nakarinig ng salita ng Diyos. Alam nilang lahat kung bakit ako nakulong. Sabi niya, yung mga dating ayaw mangaral, aba, nangaral. Pero dalawang klase po ang nangaral. May nangaral na tama ang motibo para ipagpatuloy po ang ministeryo ni Apostol Pablo, at meron din naman nangaral na mali ang motibo, na ang kanilang pakay po ay mangaral tayo para lalong mapasama si Apostol Pablo, dahil itong pangangaral na ito ang dahilan kung bakit siya nakulong o nabilanggo. So ang hangarin po nila, lalong pahirapan siya, pahirapin ang kanyang kalagayan. Pero ang napakaganda ho roon, dahil sa lahat ng ito, he remained faithful to God. Diba, isipin mo nga na lang naman, ano? Kung siya po ay nakulong, at alam naman nating wala nga siyang ginawa except to preach the gospel, kung anong ibabaw po doon ay self-pity, o nagtampo siya sa ating Panginoon, o sinabi niya na, Lord, pambihira naman, nagtatapat na nga eh, tapos ganito pa nangyari. Hindi niya makikita yung makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Hindi niya masasabi na ang aking pagkakakulong ay nakabuti pa nga sa pagsulong ng Ebanghelyo. Sapagkat kung ang nangibabaw po ay yung awa sa sarili, pag ang nangibabaw po yung habag sa kanyang kalagayan, eh hindi po niya magagampanan yung kanyang tungkulin. Kaya mapapansin mo, whether siya po ay malaya o nakulong, he was faithful to the Lord. Panginoon, ikaw na ang bahala kung ano man ang kalabasan ng sitwasyong ito. Kaya nga sabi niya, di ba, sa Philippians 1:21, to live is Christ, to die is gain. So, Panginoon, ikaw nang bahala rito. Pero ang ganang akin, I will be faithful. The same is true sa Old Testament, sa buhay naman ni Joseph. Ang daming setback. Kung titingnan natin sa perspective natin, akalain mo, binenta bilang alipin at ang nagbenta, mga kapatid. Pagdating sa bahay ng Potipar, nagpakasipag, pinagbintangan ng rape. Nung nakulong, may natulungan, kahit sa bilangguan ay patuloy na tumutulong. Pero anong nangyari? Kahit po sa bilangguan may tinulungan, nakalimutan naman siya nung kanyang tinulungan. Di ba? Pero at the right time, the right place, the right way, pinakita ng Panginoon ang kanyang kalooban. So kanyan din sa atin, mga kapatid. Paminsan po, yung challenge is to be faithful. Kailangan maging tapat. Hindi po kasi pare-parehas ang ating pagdadaanan. May mga hamon, may mga panahong madaling magtapat, may mga panahong talagang challenge ang magtapat. Pero kinakailangan po nating gawin ito. Kaya nga ang katapatan po is being consistent, whether the times or the situation is favorable or not. Kaya yan po ang hamon para sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya, ito po ang napaka-importanting pakaisipin, pagtuunan, paglaanan, sapagkat ang nais po natin ay malugod, maluwalhati ang ating Panginoon. At ang paraan para ito po ay gawin ay tiyakin na yung ating bahagi, yung ating parte ay ginagawa natin ng may kaayusan. Tayo po ay nagtatapat, tayo po ay gumaganap sa ating tungkulin, tayo po ay nagpapatuloy sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Hi! Bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Maraming tao ang dumalo sa pagpupulong na idinaos ng malaking simbahan. Tauna nila itong ginagawa sa isang lugar at bahagi ng kanilang gawain ang pagpupuri at pakikinig ng salita ng Diyos mula sa inanyayahang tagapagsalita. Ito ay kanilang ginagawa sa loob ng 5 araw. Malimit ang paksa ng mga mensahe ay patungkol sa pagsisisi at kaligtasan. Dumalo ako sa huling pagpupulong ng gabing iyon. Karamihan sa mga dumalo ay mga pastor at mga manggagawa sa simbahan. Napakaganda ng mensahe. Malinaw na naihayag ang kahalagahan ng pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos. Nang bandang huli, ay hinamon ng tagapagsalita ang mga tagapakinig na magsisi at isuko ang kanilang buhay sa Diyos. Paulit-ulit na inawit ang isang kanta upang hamunin na isuko sa altar ang anumang kasalanan na nagawa ng mga tao. Subalit walang pumunta kahit isa. Tanong ko sa aking sarili ay anong mali sa mensahe? Napakalinaw ang pagkakahayag nito. Hindi kaya angkop sa mga pastor at manggagawa ng simbahan ang mensaheng iyon? Isang nakababata kay Job ang humamon sa kanya kung isinuko na ba nito ang kanyang mga kasalanan sa Diyos. Ano ang naging damdamin ni Job dito? Tunghayan po natin sa mensahe na matatagpuan sa Job Kabanata 34 at 35. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Job sa Kabanatang 34 sa unang talata hanggang Kabanatang 36 at unang talata. Si Elio ang huling tao na nagtangkang tumulong sa kalagayan ni Job. Ngayon si Job ay nakakaranas na ng tiyak na pagtulong sa kanya ng Diyos. Sa gayon, ito ay may 3 epekto sa kanyang buhay. Una, babaguhin nito ang kanyang relasyon sa Diyos. Pangalawa, mabaguhin nito ang kanyang relasyon sa kanyang mga kaibigan. At ang pangatlo ay ang pagbabago sa kanyang sarili. Kaibigan, tayong lahat ay kailangang magkaroon ng pagbabago sa ating kalooban. Ang Panginoon ay nagtutuwid para sa kanyang layunin sapagkat ito ang magdadala sa ating kalagayang may kababaang loob upang tayo'y magamit ng Diyos. Ginagamit ng Panginoon ang pagtutuwid sa ganitong layunin sa ating buhay. Basahin po natin ngayon ang nasusulat sa 1 at 2 talata. Bukod dito'y sumagot si Elio at nagsabi, "Dinggin ninyo ang aking mga salita, kayong mga pantas, at pakinggan ninyo ako, kayong may kaalaman." Ngayon si Elio naman ang humarap sa 3 magkakaibigan at kaniyang sinabi. Sa 3 talata, ito po ang ating mababasa. Sapagkat ang pakinig ay tumitikim ng mga salita, gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain. Kung nalalasahan natin ang ating kinakain sa pamamagitan ng ating ngalangala, gayon din naman ang tenga, nakakatikim ng salita. Ang musika ay masarap sa tenga. Natitikman natin ito sa pamamagitan ng ating pakikinig. Sa 4 na talata, ganito po naman ang sinabi. Ating piliin sa ganang atin ang matuwid. Ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. Kung nais nating makalasang mabuti, makinig din naman tayo ng mabuti. Sa 5 talata, ganito po ang sinasabi. Sapagkat sinabi ni Job, "Ako'y matuwid at inalis ng Diyos ang aking katuwiran." Sinabi ni Job na siya ay matuwid, na hindi siya binigyan ng Diyos ng makatarungang paglilitis. Sa ibang salita, ang Diyos ay hindi naging makatarungan sa kanya, sapagkat ganito po ang kanyang sinabi sa 6 na talata. Gayunmay akong may matuwid ay nabilang akong sinungaling at ang aking sugat ay walang kagamutan bagamat ako'y walang pagsalangsang. Nanatiling may sakit na walang lunas si Job at wala siyang nalalamang dahilan upang maranasan niya ang ganitong pasakit. Sa 7, ganito po ang sinabi, "Sinong tao ang gaya ni Job na umiinom ng pagkaduhagi na tela tubig?" Hindi pinansin ni Job ang pahirap ng Panginoon. Naramdaman niya na walang karapatan ng Diyos na gawin iyon para sa kanya. Ang kaisipang ito ang naglagay sa kanya palayo sa Diyos. At nagsimula siyang manghina sa dinaranas niyang kahirapan. Hindi tayo dapat manghina kapag itinutuwid tayo ng Diyos. ginagawa ng Diyos ang lahat ng ito upang matupad ang mabuting layunin niya sa ating buhay. Sa ikawalong talata, ganito po ang patuloy na sinabi, na yumaon kasama ng mga manggagawa ng kasamaan at lumakad na kasama ng mga masamang tao. Nakisama si Job sa mga nag-aklas sa labas ng langit. Siya'y kasama sa mga manggagawa ng kasamaan at nakiayon sa mga makasalanan. Para bang siya ay nagprotesta at may daladalang karatula na may nakasulat, mali ang Diyos at tama ako. Marami ang gumagawa ng ganoon at si Job ay kasama nilang naghihimagsik laban sa Diyos. Sa ikasyam na talata, ganito po ang sinasabi, sapagkat kaniyang sinabi, walang napapakinabang ang tao na siya'y makapagpapalugod sa Diyos. Maaring sinabi ni Job, pinaglilingkuran at nagiging mabuting bata at inaasahan kong magkaroon ng gantimpala sa paaralang lingguhan. Kapag Pasko, inaasahan kong maglalagay ang Diyos ng magandang regalo sa aking medyas. Subalit sa halip, nilagyan ng Diyos ng mga abo ang aking medyas at hindi ko inisip na naging mabuti siya sa akin sa paggawa niya ng ganoon. Iyon ang naramdaman ni Job at ito rin ang naramdaman ng maraming Kristiyano ngayon. Basahin naman po natin ang nasusulat sa 10 talata ng 24 na kabanata sa aklat ng Job. Kaya't dinggin ninyo ako, ninyong mga lalaking may unawa, malayunawa sa Diyos na siya'y gumawa ng masama at sa makapangyarihan sa lahat na siya'y magkamit ng kasamaan. Muling sinabi niya na ang Diyos ay hindi nagkamali. Alalahanin po natin ang tanong ni Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 9, talatang 14. Meron ba kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Kaibigan, maaring pangit itong sabihin. Ngunit kapag sinabi mong mali ang Diyos, ikaw ang nagkakamali. Ang Diyos ay laging tama at ikaw at ako ang tanging nagkakamali. Ano man ang gawin ng Diyos, siya ang tama. Hindi niya kinakailangang mag-ulat sa iyo at sa akin. Hindi niya kinakailangang hingin ang ating pahintulot upang gawin ang isang bagay. Sa panahon natin ngayon ay may mga taong handang magbigay ng kalayaan sa mga masasama ang kanilang gawain. Ngunit ayaw nilang bigyan ng kalayaan ng Diyos na pangunahan ng daigdig sa paraang nais niya. Kaibigan, mapapatakbo niya ng tama ang sanglibutan at hindi siya nakagapos sa iyo o sa kaninuman. Sa talatang 12, ganito po ang ating mababasa. Oo, sa katotohanan ang Diyos ay hindi gagawa ng kasamaan ni ang makapangyarihan sa lahat ay sisira ng kahatulan. Ngayon ay ito ang isang bagay na dapat nating alalahanin. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng masama. Hindi niya pinapayaga ng isang masamang gawi. Kung nais mong bumalik sa lumang tipan upang iturong mali ang Diyos sa paglipol niya sa mga amorito, ikaw ang bahala. Malaya ka. Subalit hindi kailanman nagkamali ang Diyos. Tama siya sa kanyang mga ginagawa. Hindi lamang maunawaan ng tao ang kanyang layunin sa kanyang mga ginagawa. Binigyan sila ng Diyos ng 400 taong palugit upang makapagsisi. At pagkatapos ng itinakdang palugit ay sa kanya sila nilipol. Ang Diyos ay laging tama. Iyan ang dahilan sa puntong iyon. Tignan mo, ang ating buong pag-iisip ay nababatay sa ating mga katuwiran, sa ating mga karanasan, sa katotohanan, at iyon ang dahilan kung bakit ilan lamang sa atin ang nakakaunawa sa katotohanan. Ang katuwiran ng Diyos ay mula sa katotohanan at siya ang katotohanan. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang katotohanan at ako ang buhay. Makikita po natin mababasa ito sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, kabanatang 14, talatang 6. Noong nagtanong si Pilato, ano ang katotohanan? Ang katotohanan ay nakatayo sa kanyang tabi. Si Jesus ang katotohanan. kailangang matutunan natin ang mga tuwiran mula sa katotohanan upang maranasan natin kung ano ang ginagawa ng Diyos. Sa aklat ng Hob, Kabanatang 34, talatang 13 at 14, ganito po ang ating mababasa. Sinong nagbigay sa kanya ng bilin sa lupa? O sinong nag-ayos ng buong sanglibutan? Kung kanyang ilalagak ang kanyang puso sa tao at kung kanyang pisani ng kanilang sarili ang kanyang espiritu at ang kanyang hininga. Ang puntos dito ay ang Diyos ang may pagkalinga, may pagpapahalaga sa tao. Sa talatang 31 ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat may nagsabi sa Diyos, aking tinitiis ang parusa, hindi na ako nagkakasala pa. Kung ikaw ay sinusubok ng Diyos, dapat mong malaman na meron siyang magandang layunin at huwag nang magpatuloy sa dati mong mga ginagawa. Marahil, may nais ayusin ang Diyos sa iyong buhay. Hindi niya pinahintulutan na mangyari sa iyo ang anumang bagay kung wala siyang magandang layunin para sa iyong espiritual na buhay. Ang talatang 32 ay ganito po ang sinasabi, yaong hindi ko nakikita ay ituro mo sa akin. Kung ako'y nakagawa ng kasamaan, hindi ko na ito gagawin pa. Kung ikaw ay nakagawa ng pagkakasala at alam mong ang dahilan ng Diyos ay upang ilayo ka sa kasamaan, alang-alang sa kabutihan, tanggapin mo ang aral at ang kasalan ay talikdan. Basahin naman po natin ang nasusulat sa talatang 34 at 35. Mga taong may unawa ay magsasabi sa akin, oo, bawat pantas na taong nakakarinig sa akin. Si Hob ay nagsasalita ng walang kaalaman at ang kanyang mga salita ay walang karunungan. Kung ano ang sinabi ni Hob ay maaari ding na masabi ng marami sa atin. Marami tayong sinasabi, ngunit karamihan ay walang kaalaman at walang karunungan. Tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan marami sa mga kabataan ang mahilig umawit ng mga makabagong awitin. Marami sa mga musikang ito ay puro lamang ingay o kung meron mang mga titik ay walang kabuluhang salita lamang. Hindi lamang si Hob ang nagsasalita ng walang kabuluhan. Marami sa atin ang nagsasalita ng walang karunungan. Ang paksa na ating pinag-aaralan ngayon ay walang katiyakan ng kaalaman o karunungan. Sa talatang 36 at 37 ng kabanatang 34 ay ganito po ang sinabi, si Hob naway subukin hanggang sa wakas dahil sa ang kanyang sagot ay gaya ng mga masamang tao sapagkat siya ay nagdadagdag ng paghihimagsik sa kanyang kasalanan. Kanyang pinagagalaw ang kanyang mga kamay sa gitna natin at pinararami ang kanyang mga salita laban sa Diyos. Ang nais sabihin ni Elio, dito ay umaasa siya na ipagpapatuloy nawa ng Diyos ang pagsubok kay Hob hanggang sa matutunan niya na ipagtanggol ang Diyos kaysa sa kanyang sarili. Ngayon ay lilipat po tayo ng ating pag-aaral sa 35 kabanata. Una't ikalawang talata sa aklat ng Hob. Bukod dito'y sumagot si Elio at nagsabi, iniisip mo bang ito'y matuwid o sinasabi mong ang aking katuwiran ay higit kaysa Diyos? Nang sabihin ni Hob na siya ay tama at siya ay nahihirapan sa kabila ng pagiging tama, maaring mali ang Diyos. Iyan ang pananaw ng tao kung ganito siya nangangatwiran. Sa talatang 5-6 ganito po ang sinabi, tumingala ka sa langit at iyong tignan at masdan mo ang mga alapaap na lalong mataas kaysa iyo. Kung ikaw ay nagkasala, anong iyong gagawin laban sa kanya? At kung ang iyong pagsalangsang ay dumami, anong iyong ginagawa sa kanya? Ito ang tanong na ipinahayag ni Hob. Kanyang sinabi, ang aking munting pagkakasala ay walang halaga sa Diyos. Ngunit ang totoo, mahalaga ito sa Kanya. Ang kasalanan ay parang isang bagay na anino, walang hanggan. Si Abraham ay nagkasala ng pakikiapid sa katulong niyang si Hagar. Ang mundo ay patuloy na nagbabayad sa kasalanan iyon na makikita po natin hanggang ngayon sa mga digmaang nagaganap sa gitnang silangan. Ginawa niyang asawa ang Ehipsyo sa panukala ni Sarah, ngunit mali si Abraham at si Sarah. Gaano kabigat ang kanilang pagkakamali? Ang bunga ng kanilang pagkakasala ay umabot na sa 4,000 taon. Ang kasalanan ay isang nakasisindak na bagay at ito ay nakakaapekto sa Diyos. Sa 8 ng kabanatang 35 ay ganito po naman ang sinasabi. Ang iyong kasamaan ay makapagpapahamak sa isang lalaking gaya mo at ang iyong katuwiran ay makapagpapakinabang sa anak ng tao. Ikaw ay palaging saksi. Kaibigan, ikaw ay isang tagapangaral o maging sino ka man. Minsan ay merong isang ina na merong anak na lasenggo ang nakiusap sa akin na kausapin ko raw ang kanyang anak. Minsan nakita ko siyang susuray-suray sa daan. Inalalayan ko ang kabataan ito patungo sa aking silid-aralan. Sinabi ko sa kanya ang kababaan ng kanyang kalagayan na wala siyang utang na loob at kung paano niya inilalagay sa kahihiyan ang kanyang mga magulang. Siya nakaupo lamang at tinanggap ang lahat ng aking sinabi. Sinabi ko pa, ang buhay mo ay isang halimbawa, isa kang tagapagturo. Tumayo siya upang labanan ako. Pwede kong tawagin siya ng lahat ng pangalan sa mundo, maliban sa siya ay isang tagapagturo. Kaya kaibigan, kung isa kang mangangaral o tagapagturo, ang iyong kasamaan ay nakakasakit sa iba. Ngunit ang iyong katuwiran ay makakatulong at magiging mabuting halimbawa sa lahat ng nakakakita sa iyo. Dahil sa karamihan ng mga kapighatian, sila'y humiwalay, sila'y humingi ng tulong dahil sa kamay ng mga pangyarihan. Basahin naman po natin ang talatang 9. Ngunit walang nagsabing saan nandoon ang Diyos na may lalang sa akin na siyang nagbibigay ng awit kong gabi. Kahanga-hanga ang Diyos na nagbibigay ng awit kong gabi. Ang tanging lugar ng kagalakan ay sa piling ng Diyos. Napansin niyo ba ang mga katagang ito? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Efeso, unang kabanata, 3, yun po na ay mababasa po natin ang katagang iyon. Ano ang ibig sabihin ng salitang purihin? Ang ibig sabihin nito ay kaligayahan. Ang Diyos ay maligaya at nais niyang tayo ay maging maligaya. Nang bumaba si Moises sa bundok, ang kanyang mukha ay nagniningning dahil sa kapatawaran. Meron na ngayong handog para sa kasalanan at ang Diyos ay maari nang makitungo sa tao dahil sa biyaya. Isinulat sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan sa unang aklat, 1:4 ang ganito. At ang mga bagay na ito ay aming isinulat upang ang aking kagalakan ay malubos. Siya ang nagbibigay ng mga awit, gabi at araw. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng kagalakan sa iyo. Yan ay mahalaga at natutunan ni Eliho ang bagay na iyan sa kanyang kapanahonan. Alamin naman po natin ang tinukoy ni Haring David. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 9, simulan po natin sa unang talata na ganito po ang sinasabi. Purihin ang Panginoon at awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat ng daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanglibutay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lamang ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay yukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nagniningning ang lahat sa daigdigan. Idagdag po ng Panginoong Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na aming pinag-aaralan ay nagiging tanglaw sa aming landas na dinaraanan. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang patnubay at ang iyong pagmamahal ay hindi kumukupas at walang hanggan. Kami, Panginoong Diyos, ay dumudulog sa iyo, Ama, at dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy mong pag-iingat at patnubay sa bawat isa sa amin. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, saan man sila naroroon at anuman ang kanilang mga ginagawa, amin po silang itinata sa iyong mga kamay, kumilos at gumawa sa kanilang mga buhay. Ipakita mo't ipadama ang iyong pag-ibig sa kanila, Panginoong Diyos, sangayon sa kanilang pangangailangan at kalagayan. Dakilang Ama, higit sa lahat doon sa mga nalulungkot, yung mga nalulumbay, ang mga kapatid na nawawalan ng pag-asa, nagdadala sila ng mabibigat na mga pasanin, mga dalahin, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay. Dakilang Diyos, sa oras na ito, akin po silang itinataas sa iyo. Abutin mo po sila. Ibuhos mo ang walang hanggang pag-ibig at ang mayamang biyaya at pagpapala para sa kanila, Panginoon. Gayun din, Panginoong Diyos, ang mga nando sa kanilang mga hanap buhay. Marahil ay nando sila sa kanilang mga negosyo. Dakilang Diyos, idinadalangin ko po na iyo silang pagpalain at maging tapat sila sa iyo, Panginoon. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang aming bansa ay dinadalangin namin sa oras na ito. Simulan mo po sa aming Pangulo, sa pangalawang Pangulo, gayon din sa iba pang mga naglilingkod sa aming pamahalaan. Simula sa mga pinakamataas hanggang pinakamababa ay maglingkod sila ng buong katapatan. Pangunahan mo ang bawat isa sa amin, higit sa lahat sa aming paghahayag ng iyong mga salita. Kami po'y umaasa at nananalig na dinirinig mo kami at tutugunin ang aming mga kahilingan, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: And the Bible says when you're a Christian and you come to grips with that, now you can celebrate the fact that you're in one body with all the other Christians. You got one Holy Spirit living in your heart. You got one hope that heaven is coming, and you have one Lord.
4: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, PCBS branches sa CCF Ortigas,

0: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
3: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
2: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
4: Sa Maynila.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
2: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
7: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang pananampalataya kay Kristo ay okay, ngunit kulang. Dapat dagdagan dahil hindi pwedeng si Kristo lamang. Gawin ang mga pamantayang ito at mga gawing ito kung gusto mong maging perpekto o kung gusto niyong maligtas. Hindi pwedeng faith in Christ alone lamang. Ang mga maling katuruang ito na nanggagaling sa mga huwad na guro ay sumisira sa totoong pananampalataya kay Kristo lamang upang maligtas at maging ganap.

Ang Apostol Pablo ay nagbigay ng mga utos sa mga taga-Colossas upang maprotektahan ang kanilang mga sarili laban sa mga pekeng pamantayan at alituntunin na pilit na idinadagdag ng mga false teachers sa pananampalataya kay Kristo.

teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Ang pamagat po sa pag-aaral natin ngayon, don't keep submitting to ascetic regulations. Isa po sa mga kadahilanan kung bakit sinulat ni Pablo itong sulat na to para sa mga taga-Kolosas ay upang sagutin itong mga maling katuruan na kumakalat na nanggagaling dito sa mga false teachers na actually nagpe-pressure sa mga mananampalataya na sila ay mag-submit dito sa mga tinuturo nitong mga false teachers na to. Pero ang nagiging resulta nito ay nasisira ang kanilang pananampalataya. Para silang mga, ang tawag ko nga dito sa mga false teachers na to, mga spiritual kidnappers. No? Sila ay nilalayo sa Panginoong Jesus, sila ay nilalayo sa katotohanan. So imbis na maging tulong sa kanila, itong kanilang mga naririnig mula sa mga false teachers na to, ito ay nakakasira ng kanilang spiritual lives. No, kaya napaka-importante, napakaganda na meron tayo nitong letter na to ni Pablo dahil ang daming natatama sa mga maling mga katuruan na naririnig natin na kumakalat sa ating panahon. Napaka-relevant nitong salita ng Diyos. Eh, no? Hindi lang ito nakakatulong para sa kanila noong kanilang generation, ito ay malaking tulong din para sa atin ngayon. No? Kasama dito sa mga false teachings na kinakalat nitong mga heretics ay yung patungkol sa legalism. Ito yung mga dapat ito kainin ninyo, dapat ito ang inimin ninyo, dapat kayo ay mag-celebrate nitong mga festivals na to, mga holy days na to. Legalism ang tawag doon. At kasama din sa kanilang mga maling tinuturo ay yung tinatawag na mysticism. Ito yung mga kailangan maka-experience ka ng mga visions, kailangan makita mo yung mga angels na sumasamba sa Panginoon at parang kasama ka nila dun sa langit at marami pang ibang mga pangitain. And isa rin sa mga false teachings na kumakalat noon na nagpe-pressure sa mga believers ay yung tinatawag na asceticism. Ito namang asceticism ay may connection sa pahihirapan mo ang iyong katawan, sasaktan mo ang iyong katawan upang ikaw ay maka-experience ng mas malalim na spirituality. Para sa mga nagtuturo nito, itong mga false teachers na to, para bagang sinasabi nila, alam nyo, kayong mga Christians, okay, nagtatrust kayo kay Lord, pero kulang yon. Kulang yung trust kay Jesus Christ. Kailangan dagdagan ninyo. Hindi pwedeng si Kristo lang. Dapat gawin nyo pa itong mga standards na to, itong mga practices na to na sinasabi namin sa inyo kung gusto nyong maging kompleto, kung gusto nyong maging perfect. Siguro ang iba pa sa kanila, sinasabi, kung gusto nyong maligtas. Hindi pwedeng faith in Christ alone. Napaka-konti naman nun, napaka-limitado naman yun. Dapat marami pa kayong gawin kung gusto nyong maligtas. So, ang sagot ni Pablo dyan ay sa pamamagitan ng tinatawag nating directives. Ito yung mga direksyon. Ito yung kanyang utos, kumbaga. Ito yung kanyang counsel sa kanila. At may tatlo tayong counsel na makikita dyan. Yung unang dalawa na nakita na natin at review lamang ito, ay may connection dito sa issue ng legalism at saka mysticism. No, ano yung una na may connection sa legalism? Sabi ni Pablo, don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days. Huwag niyong hayaan na ang sino man ay maghusga sa inyo at sabihin, naku, kulang yung ginagawa niyo. Naku, hindi kayo makakapunta ng langit. Naku, hindi kayo magiging perpekto kung hindi kayo gumagawa o sumasabay o nagse-celebrate nitong mga piyesta, mga religious festivals. Hindi kayo lalalim sa Panginoon kung hindi nyo gagawin itong mga dapat huwag nyong kakainin itong mga ito, bawal itong mga pagkain ito, dapat nagse-celebrate kayo o sumasamba kayo on a Sabbath day. So kasama yun lahat dito sa tinatawag na legalism. So sabi ni Pablo, huwag nyong papayagang husgahan kayo pagdating sa mga bagay na yon. Ikalawang directive ni Pablo is don't let anyone disqualify you for not having mystical experiences.
Huwag kayong magpapadala.

0: pala, huwag kayong ma-intimidate, huwag kayong mape-pressure dun sa mga nagsasabing, ay, kulang yung experience, nagpe-pray ka sa Panginoon, pero wala kang nakikitang vision, wala kang mga dreams, wala kang na-experience na parang nararamdaman mo ang Panginoon, parang nakikita mo talaga siya na ang mga anghel kasama mo, naririnig mo yung mga tinig ng mga anghel na nag-aawitan. Kung wala ka nun, naku, parang kang second-class Christian. Sabi ni Pablo, huwag niyong papayagan na i-disqualify kayo, na sabihin, baliwala yung ginagawa niyo, walang kwenta yung inyong spirituality kung hindi niyo na-experience itong mga mystical na mga experiences na ito. So, yan ang kanyang ikalawang kautusan, kumbaga. So, yan ay nadaanan na natin dati. Ngayong umaga, ang gusto kong tutukan natin ay yung kanyang ikatlong kautusan kumbaga sa kanila na dapat nilang gawin. At ito ay ina-address naman ito yung tinatawag na asceticism. Ito yung counsel ni Apostle Paul sa kanila, pero mag-pause muna ako sandali, no? Sinasabi kong directive, no? Pero pag sinabi mo kasing directive, ito yung utos eh. Don't do this. Don't allow others to judge you. Don't allow these people to, sabi nga niya, to disqualify you. So, yun yung mga directives. Pero ang tanong ninyo, kung babasahin ninyo itong verse 20 up to 23, sabihin nyo, mapapakamot kayo, sabihin nyo, Pastor, asan dito yung directive? Eh, ang nakikita ko dito, rhetorical question. Tanong ang nakikita ko dito. Para bagang wala namang utos, wala namang directive na binigay si Pablo dito. O, babasahin natin ha. Sabi niya roon, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations, do not handle, do not taste, do not touch? O, asan ang directive dyan? Pero itong sabihin ko sa inyo. Although ito ay rhetorical question, parang tanong, pero kung babasahin niyo ng mabuti yan, makikita nyo na pwede nyong pasukan ito ng directive mula kay Pablo. Parang sa ilalim niyan, kung titingnan nyo siya ng mabuti, hindi mali na isipin ninyo, alam nyo, dahil dito sa katanungang ito, sinasabi na rin ni Pablo, huwag nyong gagawin yung ginagawa na ninyo. O kaya nga itong dahilan kung bakit itong nilagay kong directive na parang nakikita ko dito na nasa ilalim nitong rhetorical question na to, don't keep submitting to ascetic regulations. Ano ba itong mga ascetic regulations na to? Ano ibig sabihin ng asceticism? No, medyo pasensya na dun sa mga nahihirapan sa English, no, sa totoo. Parang technical term ito, in a way. Hindi ko nga alam paano tagalugin itong asceticism eh. Pero ipaliwanag ko, baka makuha natin, no? Ang asceticism, ito yung practice na kung saan parang ipinagkakait mo ang mga bagay na gusto mo. Parang sinasabi mo, okay, hindi ko gagawin yan. Although gusto ko yan, hindi ko nagagawin yan. Or, ito yung mga bagay na ginagawa mo sa katawan mo, sinasaktan mo yung katawan mo, pinahihirapan mo yung katawan mo, sa pag-iisip na pag ginawa mo ang mga bagay na yon, lalalim ka spiritually. Yun ang ibig sabihin ng asceticism. Ito ay makikita natin sa iba't ibang mga relihiyon tulad sa Hinduism, Buddhism, etc. Pero ang Roman Catholicism, merong version ng asceticism. Maya-maya ay makikita nyo yung iba't ibang mga bagay, pero ang isa na hindi nyo na-realize na asceticism din, ay yung celibacy na tinatawag. Ano ibig sabihin nun? Yung mga pare. Hindi ka pwedeng maging pare sa Roman Catholic Church kung ikaw ay may asawa. Asceticism yun. Ibig sabihin, ito ay pagnanasa ng isang tao, natural na pagnanasa to, hindi masama yun. Ayon sa Biblia, sex is not bad, it is good. Biyaya ng Panginoon Diyos sa atin yun. Paano magkakaroon ng mga tao kung walang sexual relationship ang lalaki at babae? Pero sa Roman Catholic Church, hindi ka pwede maging pare kung ikaw ay mag-aasawa. Hindi pwede. Bawal yun. O, yan ang asceticism in a sense. No? At hindi lang yun. Meron din ang Roman Catholic Church na tinatawag na vow of poverty. Now, kung sakali mang sinasabi ko to, huwag kayong magugulat. Kasi magpapare ako dati eh. No? Yung mga hindi nakakaalam. So naiintindihan ko itong mga sinasabi ito. Pag sinabing bawa poverty, ibig sabihin, hindi sila pwedeng yumaman yung mga pare. Hindi sila pwedeng may magarang sasakyan, hindi pwedeng maraming pera, hindi pwedeng nakakapunta kung saan-saan lang na gusto nila. Dapat ganun, ano? Yung mga Franciscans at saka mga Dominicans, may vow of poverty sila. Oh, so yan ay kasama dito sa tinatawag na asceticism. Hindi ibig sabihin ng isang ascetic, eh, lagi na lang ang utak niya, ah, kaya ko ginagawa ito kasi ang body, ang flesh, ang physical na bagay, masama, kasalanan. No, hindi laging ganun. May iba siguro, ganun ang pag-iisip nila, pero pag sinabing asceticism, ito lang yung pag-iisip na kailangan pagkaitan ko ang aking sarili, kailangan saktan ko, pahirapan ko ang aking sarili upang maabot ko ang mas malalim na spirituality, mas magiging banal ako, mas magiging perpekto ako. So kasama dyan yung fasting, kasama dyan yung kahit na ikaw ay maka-experience ng sobrang init, sobrang lamig, walang tulog, nilalatigo mo yung likuran mo, sinasaktan mo, sinusugatan mo yung sarili mo, lumuluhod ka simula dito sa pintuan ng simbahan hanggang papunta ng altar, yan ay kasama sa mga tinatawag na asceticism. Okay, so nakikita nyo, yung iba sa inyo, naiintindihan nyo, dati kayong Katoliko, ginagawa nyo yung dati. Diba? Kung ano-anong mga so-called sakripisyo ang inyong ginagawa upang mahugasan ang inyong mga kasalanan o maka-experience na maging mas malapit kayo sa Panginoong Diyos. Yan ang sinasabi ni Pablo na mali. No? Parang kumbaga merong older version niyan nung time ni Apostle Paul at sinasabi ni Pablo sa kanila, hindi tama yan, huwag kayong magpapadala dyan sa ganyang klaseng mga katuruan. Now, so, titingnan natin itong ikatlong directive na ito. Itong tatlong utos ni Pablo sa kanila, no? Huwag kayong magsasubmit, itigil ninyo ang pagsasubmit ninyo dyan sa ganyang klaseng mga ascetic regulations. Yang mga bawal yan, huwag nyong gagawin ito, bawal tikman ito, bawal hawakan ito. Huwag kayong magpapadala dun sa mga ganun, yung mga bawal-bawal na yon. No, ayan din, itong tulad ng mga binanggit ko dati, merong tatlong aspetong titingnan natin dito sa directive na to, yung Apostles' Directive, Heretics' Error, and Directives Rational. So ano ba yung command talaga ni Pablo? Pangalawa, ano ba yung pagkakamali na kinakalat nitong mga false teachers na to? At anong dahilan bakit ganun ang utos ni Pablo sa kanila? So yan yung directives rational. Okay, so tingnan natin ngayon yung una. The Apostles' Directive. At ito ay makikita natin dito sa verse 20, sa ikalawang bahagi ng verse 20. Sabi doon, why do you submit to regulations? Why do you submit? Hindi ko na lang binasa yung nasa gitna, pero yun eh. Why do you submit to regulations? No? Tulad ng nabanggit ko kanina, itong verse 20 na ito, ay hindi talaga diretsahan na command o directive mula kay Apostle Paul. Ito ay isang rhetorical question, pero ang intention ni Pablo ay pagalitan yung mga mananampalataya. No, sabi ko nga kanina, ito ay implied directive. Ito ay kumbaga direction, ito ay command niya na nasasa ilalim dito sa question niya. No, kaya nga ni-rephrase ko itong kumbaga itong directive na ito, don't keep submitting to ascetic regulations. Now, ito ang gusto kong pansinin ninyo. Kung mapapansin ninyo yung unang dalawang directives, makikita natin doon na parabagang yung mga mananampalataya, hindi pa sila bumabagsak dun sa kung ano man yung pinepressure sa kanila ng mga false teachers. Hindi pa sila bumagsak doon. Kaya ang statement pa ni Pablo sa kanila, huwag niyong papayagan na itong mga false teachers na to i-intimidate kayo, i-pressure kayo na sumunod dun sa mga standard na sinet up nila. So tingnan ninyo, no? Sabi ng Colossians chapter 2 verse 16, let no one pass judgment on you in questions of food and drink or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. So parang hindi pa nila ginagawa yan, eh, no? Hindi pa sila bumabagsak doon. Kaya nga, kumbaga, pinipressure pa lang sila ng mga false teachers. Oh, hindi kayo nag-honor ng Sabbath day? Ang pagsamba nyo, araw ng Linggo. Aba, mali yan. Dapat ganito gawin nyo. Sabi ng Bible, ganito. Sabi ng ano ni Moses, eh, ganito, ganyan, ganyan. So, pinipressure pa lang sila na gawin yon. Sabi ni Pablo, huwag nyong payagang husgahan kayo pagdating doon. O pangalawa, sa chapter 2 verse 18, let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions. O, hindi pa nila ginagawa, para bagang wala pa sila doon, pero pinepressure sila ng mga false teachers, ay kulang yung experience ninyo. Nagpe-pray lang kayo sa Panginoon, nananampalataya lang kayo. Kailangan ma-experience ninyo na parang pumasok kayo mismo dun sa langit at nakita niyo yung mga anghel na sumasamba sa Panginoon at kasama ninyo silang sumasamba. Hindi pa, wala pa sila doon, pero pinepressure sila na dapat meron silang ganung added experience. Sabi ni Pablo, let no one disqualify you. Huwag kayong padadala doon. Pero itong ikatlong directive, may pagkakaiba doon sa dalawa na yon. Kasi sabi ko nga, yung unang dalawang directive, hindi pa sila bumabagsak. Pero itong ikatlo, mukhang bumagsak na sila. Napasok na nila, nadala na sila nung pressure ng mga false teachers, bumagsak na sila dito sa asceticism na ito. Bakit ko nasabi yon? Kasi kung titingnan ninyo itong salitang submit. O, tingnan ninyo, sabi rito, why do you submit to regulations? Alam nyo yung submit na yan sa Griego, yan ay tinatawag na nasa present tense. Hindi tulad ng English present tense. Sa Greek, pag sinabi mong present tense sa Griego, ibig sabihin to, ito ay isang aksyon na paulit-ulit ng ginagawa. Continuing action or repeated action, yun ang ibig sabihin ng present tense pagdating sa Greek. So ang ibig sabihin nito, sinasabihan ni Pablo itong mga mananampalataya pag sinabi niya rito na, why do you submit? Parang sinasabi niya, why do you keep on submitting to these ascetic regulations? Ginagawa na nila. Bumagsak na sila doon. Kaya nga may ibang mga English translations tulad ng New Living Translation, ganito nakalagay. So, why do you keep on following the rules of the world? O, kita nyo? The way na trinanslate ng New Living Translation yon, ginagawa na nila. O, why do you keep on following? Bakit lagi ninyo sinusunod itong mga rules na to na actually pang mundo to eh. Ganon din ang sabi ng International Standard Version. Ito ang translation na nakalagay doon. Why are you submitting to its decrees as though you still live in the world? O, napansin nyo? So, may pagkakaiba itong ikatlong directive na to. Ulitin ko, yung unang dalawa, nasa labas pa yung pressure. Pinepressure pa lang sila. Sabi ni Pablo doon sa mga mananampalataya, huwag kayong padadala dyan. Huwag niyong papayagang i-judge kayo. Huwag niyong payagang i-disqualify kayo. Huwag niyong payagang sabihin na, uy, kulang yung ginagawa niyo. Huwag kayong padadala doon. Hindi pa sila nadadala doon. Pero dito sa pangatlong directive, bumagsak na sila sa asceticism. Na-pressure na sila. Nag-give in na sila. Kaya sinasabi ni Pablo, why are you submitting to those decrees? Why do you keep on following those rules? Ibig sabihin, ginagawa na nila. Bakit lagi niyong ginagawa yon? Kaya nga, itong directive, don't keep submitting to ascetic regulations. Okay, so yun ang kanyang directive sa kanila. Huwag na niyong gagawin yon. Stop it! Tama na! Okay, ngayon ang tanong, ano yung pinapatigil ni Pablo sa kanila? Ano yung tama na, huwag nyo nang gagawin yon? Ano yon? Ito, yung heretic's error sa verse 21. Do not handle, do not taste, do not touch. Yan ang sinasabi ng mga heretics eh. Yung way ng pagkakasabi ni Pablo dito, parang staccato eh, no? Ang bilis eh, ang iikli. Do not handle, do not touch, do not taste. Staccato. Ang sabi nga ng ibang mga Bible teachers, itong rapid succession nitong mga salitang ito na walang nagkoconnectang particle, walang nakalagay na end, no? Diretso lang na do not handle, do not taste. Ang bilis, nagpapakita rito ng eagerness nung mga tao na parang kumbaga sinasabi na, sundin nyo kagad to, ha? Hindi na sila makapaghintay eh. Huwag mong gagalawin yan, ha? Huwag kang kakain, ha? Huwag kang iinom, ha? Huwag mo hawakan yan, ha? Oh, ganun eh. Ang bilis eh. Diretso na kagad eh. Wala na yung masyadong, huwag mong gagawin yan kasi ganito, kasi ganyan, kasi wala na nun eh. Diretso kagad eh. Basta bawal yan. Basta huwag mong gagawin yan. Oh, yun yung pinapakita dito. So, itong do not handle, do not taste, do not touch, parang nire-represent nito lahat ng mga pinagbabawal ng mga false teachers. Hindi na kailangang ilista ni Pablo kung ano-ano yung lahat yung mga bagay na yon. Ngayon ang tanong, ano tong mga pinagbabawal nitong mga false teachers na to? Actually, hindi in-specify ni Pablo. Hindi niya sinabing, do not eat what? Hindi niya sinabi kung ano. Do not touch what? Ano yung huwag mong hawakan? So, ito ang sabi ng iba't ibang mga commentaries na nakita ko na nagpapaliwanag kung ano-ano itong ipinagbabawal nila. Yung iba ng mga commentators, ang tingin nila, itong mga pinagbabawal dito na nakita natin, eh meron lamang koneksyon sa mga bagay na kinakain. So ano ibig nila sabihin? Pag sinabing do not touch, do not handle, ang ibig sabihin, yung mga pinagbabawal na kainin, kahit hipo, huwag niyong gagawin. At pag sinabi nilang do not taste, ang ibig sabihin, wag na wag kahit na dumikit lamang sa labi ninyo yung mga pinagbabawal na pagkain na yan. So puro may koneksyon sa pagkain. Nagbigay ng example dito ang isang biblical scholar ng 18th century na si John Gill. Sabi niya, ayon daw sa isang Jewish literature, yung tinatawag na Mishnah, ito yung earliest written collection ng Jewish oral tradition. At sabi doon, punong-puno daw yon ng mga listahan ng mga bagay na bawal hawakan. Madudungisan ka pag hinawakan mo yon. At meron ding listahan doon ng mga bagay na hindi mo pwedeng tikman. Tulad ng taba, dugo, tulad ng karni ng baboy, tulad ng laman ng isang hayop na yung parang baboy pagkakumain, o yung kanyang paa, tulad ng paa ng baboy. Di ba? May iba't iba kasing mga paa, yung paa ng pusa, paa ng aso, pero may ibang klase ng mga paa, kumbaga, na tulad nitong sabi sa divided the hoof, yung mga ganon, no? Yung mga Nazarites, meron silang mga vow na hindi sila pwedeng uminom ng alak. Oh, at dito sa lahat ng mga ito, ang sinasabi din dito sa Mishnah, kahit na isang napakaliit, kahit nakatiting lamang nitong mga pinagbabawal na kainin ay madikit sa labi mo o kainin mo, ikaw ay matatanggal sa kanilang religious group o ikaw ay papaluin. So, yan daw ay nakalagay sa Mishnah. So, yun ang tingin ng iba na ang ibig sabihin itong do not touch, do not handle, do not taste ay puro may connection sa pagkain. Pero ang iba naman, ang kanilang tingin, iba rin. Sabi ng ibang Bible teachers, yung ibig sabihin ng do not taste dito, hindi yung bawal kainin yung mga ipinagbabawal o yung mga nakalagay, for example, sa listahan ng Leviticus chapter 11 na mga pinagbabawal na kainin. Hindi. Sabi nila na ang ibig sabihin itong do not taste, yung mga false teachers na nagsasabi, kahit yung mga pagkaing pwedeng kainin, pero hindi mo sila pwedeng kainin at certain seasons. Ano example niyan? Kunyari, sa Catholic Church, Lenten season. May mga araw o may mga araw na bawal kumain ng karne. O hindi naman karneng baboy, ang pinag-uusapan nila, kahit na karne ng baka. O karne na ano, kaya lang, yun kasi yung tradisyon eh. Yun yung sinabi ng mga pare eh. Yun yung sinabi ng religious institution eh. So sabi dito ng ibang mga Bible scholars, yun ang ibig sabihin dito na do not taste.
1: mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Written in Ireland, it was a hymn that made all the difference in China for one of the greatest missionaries in history. It was the moment he realized this great task did not belong to him. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today for a series called The Story Behind the Song.
5: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Corinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
8: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
9: Sino ang nagkokontrol ng iyong buhay? Sabi po sa Romans 8:14, "For those who are led by the Spirit of God are children of God." Paano natin matetest tayo ay isa ng born again believer or a Christian? Ito ay hindi lang po na tayo ay nagpo-profess na tayo ay Christian sa ating pananampalataya, but rather being indwelt and led by God's Spirit in Romans 8:11 and 14. So tayo ay sinasabihan na ang Holy Spirit ay nag-dwell sa atin as believers in Christ. So ginamit niya ito ni Apostle Pablo, the same idea when he speaks of our being sealed by the Holy Spirit in Ephesians chapter 1 verse 13 and also Ephesians chapter 4 verse 30. We are consequently led by him dun sa Romans 8:14. In Romans 7:17, inamit ni Apostle Pablo ang same words dwell in to refer to sin dwelling in him. Habang sinasabi niya na ang Spirito din ay nagde-dwell sa kanya in Romans 8:9. Ang sinasabi ni Apostle Pablo is that yung sinful nature ay hindi nawala by the entrance of the Holy Spirit into his life. Pero para sa kanya, ang desire niya ay to serve the indwelling spirit rather than the sinful flesh, which struggle against this in Romans chapter 7, verse 22 to 23. Pag tayo ay nalilid pa ng old nature natin, we could question whether tayo ba ay talagang ligtas na or naging Christian na or born again. Kaya nga sabi sa Romans 8:11, "But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelt in you." The word or the verb quicken means shall make alive. Once we have come to possess spiritual life by means ng yung Espiritu ay na-implanted na po sa atin, or after having been born again in John 3:3, impossible na yung dead flesh ma-rule sa atin sa buhay natin, kasi tayo ay living by the Spirit. Ito ay on a permanent basis in 1 John chapter 3 verse 6. Meron po tayong responsibility bilang born again nung tayo na indwelt na ng banal na Espiritu. Ang responsibility natin ay to follow the Spirit. The Lord does not produce in us yung motionless or inactive Christian life noong pumasok sa atin ng banal na Espiritu. In fact, the opposite dapat mangyari. We are called into a active combat. Kaya nga tayo bilang mga mananampalata, we are debtors not to the flesh to live after the flesh in Romans 8:12. Yung expressions we are debtors indicating na we are under obligation sa Panginoon Diyos, kasi nga may pagkakautang tayo nung tayo binuhay ng Panginoon Diyos sa magitan ng kanyang banal na Espiritu. Because we personally did nothing na merit natin yung indwelling ng banal na Espiritu. So, we are indebted to God, kanyang presence sa ating mga buhay. So, we must repay God yung kanyang grace. Paano? To follow after the Spirit and not the flesh. So, kung tayo ay namumuhay pa after the flesh, we shall die in Romans 8:13. Yung persons clearly na wala talaga sa kanya ang Espiritu and will be eternally separated from God. Kahit anong sabihin niya, siya ay mananampalataya, walang magagawa ang kanyang mga salita. Siya ay excluded because his life yields doon sa fruit of the flesh in Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Those who follow the Spirit, on the other hand, ay magmamature ito in a state of children to maturity, maging sons ng Panginoon Diyos. So the growth into sonship is achieved by means of obedience sa banal na Espiritu at yung kanyang kalooban sa atin. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do." Ito po si Pastor Mel Bolongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
10: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
11: Walang kadala-dala talaga. May napahiya na namang tagapagturo na nagpahayag na magaganap daw kahapon, September 23, ang rapture o pagkuha ng Panginoon sa kanyang iglesia. Hindi na sila natuto sa mga naunang nagkamali na nagtakda din ng petsa patungkol sa kung kailan magaganap ang pagdating ng Panginoon. Ito ay sa kabila na malinaw na ipinahayag ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse 36, babasahin ko sa magandang balita Biblia, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Sa kabila ng pahayag na ito ng Panginoon, bakit may mga nagtatangka pa din na magtakda ng petsa ng kanyang pagbabalik? Ito ay dahil sa nire-reinterpret nila o binibigyan nila ng bagong pakahulugan ang Matthew chapter 24 verse 36 para malusutan ito. Kung inyong matatandaan, noong 1988, inilabas ni Edgar Wisenant ang kanyang aklat na 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988. Si Wisenant ay dating rocket engineer na naging prophecy teacher. Ikinatwiran ni Wisenant na nang sabihin ng Panginoon, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ikinatwiran ni Wisenant na ang salitang Griego na ginamit sa salitang nakakaalam ay oida at hindi ginosko. Anya, ang salitang oida daw connotes a subjective knowledge, a knowledge gained through intuition or instinct, subjective knowledge. Samantalang ang salitang ginosko daw connotes an objective knowledge. Objective knowledge. Ang ibig sabihin daw nito ay maari pa ring malaman sa pamamagitan ng pag-aaral kung kailan ang araw at oras ng pagbabalik ng Panginoon. Ayon kay Wisenant, Jesus does not deny the possibility of gaining objective knowledge about the rapture through research. Ngunit lumalabas na mali ang kanyang naging research o pagsasaliksik sa kahulugan ng salitang oida. Ayon sa New Testament scholar na si Merrill Tenney, ang salitang oida implies knowledge of facts or knowledge by intellectual process. Ilalabas na mali ang itinuro ni Wisenant na subjective knowledge at hindi objective knowledge ang kahulugan ng salitang oida. Lumalabas, sabi ni Tenney, ang oida ay objective knowledge. Bagamat may pagkakaiba nga ang kahulugan ng salitang oida at ginosko, nagpaliwanag si Tenney na hindi naman gaanong malaki ang naturang pagkakaiba. Ayon kay Dean Halverson, isang world religions specialist, sa kanyang artikulo na 88 Reasons What Went Wrong na lumabas sa Christian Research Journal, by manipulating the connotation of oida in Matthew chapter 24 verse 36, Wisenant has turned the meaning of the verse on its head. Whereas Jesus is clearly saying that we cannot predict the time of His second coming, why not has Him instead saying that with enough research, we can predict the time down to the very week. Sa madaling salita, dahil sa kanyang maling pagkakaintindi sa kahulugan ng salitang nakakaalam sa Matthew chapter 24 verse 36, baliktad na ang naging pakahulugan ni Wisenut dito. Itinuro na nga mismo ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 24 verse 36 na walang nakakaalam sa oras at araw ng kanyang pagdating, sa kabila nito, may mga tagapagturo na katulad nga ni Wisenut na ipipilit pa rin na maaaring malaman kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Sa context ng Matthew chapter 24 verse 36, inihalin tulad ng Panginoon ang kanyang pagbabalik sa pagdating ng isang magnanakaw. Ayon sa verses 42 to 44, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi nga natin alam kung kailan magtatangka ang magnanakaw na pasukin ang ating bahay. Kaya binigyang diin dito ng Panginoon na katulad ng pagdating ng magnanakaw, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon at darating ang anak ng tao sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya nga ang utos ng Panginoon sa atin, lagi tayong maging handa. Kasi nga, wala ngang nakakaalam ng pagdating ng Panginoong Jesus at tanging ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya ayon sa New Testament scholar na si Walter Hendriksen sa kanyang commentary sa Gospel of Matthew, Jesus proves the futility and sinfulness of every attempt on man's part to predict the date when Jesus will return. Walang kabuluhan ang pagtatangka na magtakda ng petsa ng pagbabalik ng Panginoon. Kasalanan pa nga ang ganitong mga pagtatangka sapagkat malinaw na pagsalungat ito sa pahayag ng ating Panginoon. Kaya kapag may magtatangka uli na magtakda ng petsa ng pagbabalik ng Panginoon, huwag nating paniwalaan. Hindi natin dapat bigyang pansin sapagkat malinaw na nga ang ipinahayag ng Biblia laban sa ganito mga maling kahulugan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Luke chapter 16, verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating faithful in the small things. Faithful in the small things. May tanong po ako sa inyo, mga kapatid. Sino po dito ang gustong pagpalain ng Diyos? Siyempre po, sigurado ang sagot po nating lahat ay ako. Sino ang gusto ditong magkaroon ng malaking ministry? Siyempre, tayo rin po, ang sagot natin ay ako. Sino po dito gusto malaki ang income, malaki ang bahay, may magandang sasakyan, malawak na influence, at malaking church? Siyempre, tayo po lahat. Kung luloobin ay gusto po natin. Pero alam niyo po, may problema tayo. Minsan gusto po natin ng malaking blessing, pero ayaw natin minsan ng maliliit na responsibility. Nandiyan po kayo? Gusto natin ng malaking ministry, pero ayaw natin mag-start sa maliit. Gusto natin ng maraming disciples, pero ayaw natin mag-disciple ng isang tao. Gusto natin ng malaking church, pero minsan hindi tayo faithful sa maliliit na responsibility na ibinibigay sa atin. Parang cellphone, di ho ba? Kapag bagong bili, pastor, iingatan ko po ito. Case agad, tempered glass agad, charger, careful na careful. Sineset pa nga yung iba dyan ng maximum ng charging, 80% lang para daw tumagal ang battery. Pero kapag luma na, ano pong sinasabi natin? Okay lang yan, kahit mabagsak yan, okay na sa akin yan. Basag na rin naman. Yan. Misang ganun din po tayo sa responsibility, no? Kapag malaki, Lord, gamitin mo po ako. Pero kapag maliit na bagay, Lord, baka pwedeng ibang tao na lang. Pero ang teaching po ng ating Panginoong Jesus sa Luke chapter 16 verse 10 ay napakasimple. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. In other words, God is watching how we handle even the little or the small things. Because before God give us something big, He looks at our faithfulness in the small things. So ano nga po ba yung mga mahalagang puntos na kailangan po nating makita for us to be faithful even in small things? Number one, be faithful with what God has given you. Maging tapat sa kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi nga po dun sa verse, kung babalikan po natin, whoever can be trusted with very little. Notice the words, no po, very little. Alam niyo po, ina-acknowledge po ni Jesus even ng mga small things, no? Small responsibility, small opportunity, small amount, small ministry, small beginning, no? Pero alam niyo po, hindi po sinabi ng Panginoon, if it is small, it doesn't matter, no? Hindi po ganun sinabi ni Jesus. Ang sinabi po niya, if you can be trusted with very little. Alam niyo po, itong salitang faithful, no, na ginamit po sa particular na mga talatang ito, pag tinignan po natin siya sa kanyang original na salita, sa Greek word, no, ang Greek word po ng faithful is pistos, na ang ibig sabihin po ay trustworthy, dependable, and reliable. So ibig sabihin po noon, hindi lang po basta mabait akong Christian. Dapat po ang ibig sabihin noon, I can be trusted. Mapagkakatiwalaan ako kahit sa mga maliit na bagay. Kaya po pag sinabi po natin gagawin natin, gagawin po natin. Kapag may responsibility po tayo, pananagutan po natin. Kapag may ipinagkatiwala po ang Diyos sa atin, hindi po natin ito pababayaan, no? Kaya nga po, kung siguro ngayon may mga nagsasabi sa atin, Kuya Pastor, maliit lang yung ministry ko, ito lang ginagawa ko. Ang dapat po nating maging tingin, be faithful, no? Maging tapat tayo sa kung ano man yung ginagawa nating ministry, kahit man maliit yan sa tingin po natin. Halimbawa, meron din, Pastor, isa lang po ang bina-Bible study ko, be faithful, no? Kahit po isa lang yan, maging tapat lang po tayo dyan. Sigurado po ang pagpapalain niya ng Panginoon. No? Halimbawa, sabihin natin, Kuya Pastor, konti lang income ko eh. Be faithful, no? Maliit lang po ang role ko sa church. Be faithful. Wala naman akong position, Kuya Pastor. Still, be faithful. Because the question is not how much do you have. The question is, are you faithful with what you have? So point number one po, be faithful with what God has given you. Number two po, be faithful even when nobody sees you. Ang ganda po niyan, integrity yan, ano? There is where faithfulness becomes difficult. Because sometimes we are faithful when people are watching. Tama ho ba? Pero paano kapag walang nakakakita? Paano kapag ikaw lang at si Lord ang nakakaalam? Doon lumalabas ang tunay na faithfulness. Halimbawa po, si David, magandang example, no? Si David po ay nakaupo sa isang field, no? Inaalagaan ng kanilang mga tupa. Walang spotlight, walang microphone, walang live stream, walang Facebook post. David is now live, shepherding ministry. Wala nagko-comment ng wow, bless, no? So, ni-imagine lang po natin kung may social media na ng time na yon. Nobody was giving him recognition, but David was faithful even in the small things, even when no one sees it, no? And one day, that small responsibility became preparation for a much greater assignment. Natandaan po natin ang story ni David and Goliath. Nung lumitaw po si Goliath, si David po ay ready na. Because faithfulness in the field

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenged. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.

0: barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition, kung saan pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. At minsan ba kami po ay masaya at happy talaga. At tayo po ay ngayon magkakakwentuhan muli at magkaka-fellowship saan ka mang panig ng Pilipinas o ng mundo na aroroon. Nawa ka tayo po ay mag-enjoy sa presensya po ng Panginoon sa mga oras na ito. At kung meron kang mga katanungan dyan para sa mga kabataan higit sa lahat, tayo po ay patuloy na nagbabantay sa mga young people, sa mga kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan ng mga kabataan sa makabagong lipunan? Yan po yung patuloy nating katanungan ngayon, lalo na po sa mga nababalitaan natin ng mga hindi magagandang balita recently, di ba? This past few months, talagang maraming malulungkot na balita at mga paaralan pa, mga schools pa natin, talagang yung target ng kaaway. At alam natin na dapat meron tayong gawin and we have to be part or take part, di po ba? Para dun sa changes na pinagpipray natin para sa ating mga communities. At kung meron kang mga frequently asked questions, ay ihanda mo na yan

0: Kaibigan, kapatid, kaagapay, at ipadala mo na dito sa ating programa. At handang-handa kami na yan ay pag-usapan dito at sikapin natin na sagutin ang anumang katanungan na meron ka. At siyempre ngayong gabi, hindi pa rin po ako mag-isa dito. Kasama po natin ang ating isa pa na Kuya Pastor. Walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor.
1: Good evening sa inyo, Pastor, Kuya Pastor Andrew, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay po sa mga oras na ito. Isa pong pinagpalang gabi sa ating lahat. Ayan.
0: Mm-hmm. And pinagpalang gabi, Pastor, ikaw ba ay blessed? Damang-dama ba yung pagpapala ng Panginoon?
1: Amen, Pastor. Grabe. Totoo po yan, Pastor. Damang-dama natin lagi yung blessing ng Lord. Amen. At hindi lang yung basta blessing, Pastor. Talagang yung kanyang guidance, mm-hmm, at saka yung kanyang tawag dito, yung kanyang development sa atin, yung patuloy niyang growing yan na ginagawa sa atin. Yun. Naramdam natin yan, Pastor.
0: Talagang ano, Pastor, no, yung binanggit mo kasi, Pastor, na-enjoy mo yung pag-grow sa'yo ni God.
1: Amen. Yes,
0: diba, po, alam naman natin, Pastor, yung pag-grow sa atin ng Lord, it takes a lot of discipline.
1: Yes.
0: Diba? Talagang pagdidisiplina na ginagawa ng Panginoon. Kagaya ng ating napag-usapan from last week, Pastor, diba, we talked about God's discipline. Na ano yung pagkakaiba kapag tayo ay napaparusahan at tayo ay nadidisiplina. At napakaganda ng conversation natin, Pastor. And siguro kung meron akong recall or recap dun sa last week nating pinag-uusapan, na kapag tayo ay napaparusahan, ito ay dahil meron tayong nagawa na pinagbabawal or hindi tama, Pastor, di ba?
1: Yes.
0: And alam naman natin, kailan tayo nagkakasala, kailan tayo nakakagawa ng hindi tama, is kapag lumampas tayo dun sa boundary na sinet natin. Dahil nga si God is a God of order, at merong authority na in-establish si Lord, di ba, dito sa mundo. Meron tayong authority, o unang-una yung gobyerno natin, or yung family natin, yung mga magulang natin, yun yung unang-unang authority natin. Tapos nandyan yung mag-aaral tayo sa ating mga schools. Ang nagiging authority natin ay yung mga teachers natin. At pag tayo in-involve sa community, siyempre yung mga community leaders. At eventually, marirealize natin na tayo pala ay nasasakop ng gobyerno. Di ba?
1: Yes.
0: At doon tayo unti-unti habang tayo ay napupunta sa lipunan, doon natin nare-realize that there's an authority that we really have to submit ourselves into. So, mahalaga na tayo po ay nagpapasakop sa leadership, nagpapasakop sa mga namumuno sa atin para mayroon pong kaayusan.
1: Right.
0: And the moment po na tayo ay hindi magpasakop, or sabihin na natin, lumampas tayo doon sa mga parameters, yung mga hindi dapat natin ginagawa, kasi alam naman natin, merong mga sanction eh. Di ba, Pastor? Or kalakip yan na kaparusahan. Parang, di ba, pag sabi ng nanay mo, oh, huwag kang lalabas. Di ba? Pag bata ka pa, huwag kang lalabas. Pag ikaw lumabas, sigurado. Di ba? Eh, ikaw ay papaluin.
1: Right.
0: At ikaw na nga yung nadapa, nasugatan, meron pang kadugtong na palo.
1: Yes, masakit na, masakit pa.
0: Yes, Pastor. Pero yun yung sinasabi natin, Pastor, when it comes to discipline, pag tayo napaparusahan, eh dapat nagtatanda tayo. Kasi pag nag-commit tayo ulit ng the same mistake, eh asahan natin, it's the same punishment, or baka sa susunod, mas malala na yung punishment natin kasi hindi tayo natututo.
1: Yes, Pastor. And huwag tayong maging ano, balat sibuyas, kasi most of the time kapag we are always reacting to whatever is happening to us, nami-miss out natin yung lesson,
0: mm-hmm,
1: na lalagpasan natin yung dapat nating matutunan, yung dapat nating mapulot sa buhay. So napaka-importante na everything that we experience, kunin natin yung juice noon, yung nutrients noon, mm-hmm, naranasan natin, lalo na kung ito ay discipline at pagtatama or correction, mm-hmm, kasi para kanino ba yun? At the end of the day, it's for us. Kaya dapat talaga makinig tayo, buksan natin, mm-hmm, yung mata natin, buksan natin yung puso natin. Kasi
0: yes,
1: sometimes, most of the time, Pastor, yung offense ang nauna, we feel offended about it. So, kailangan talaga buksan mo yung puso mo. Talagang be intentional to yourself, mm-hmm, na kung gusto mo talagang mag-grow, you have to receive the correction and you have to learn the lesson.
0: Yes. And sabi mo nga kanina, Pastor, puso eh. Dapat meron tayong teachable heart.
1: Yes.
0: In order for us na talagang matuto, at the same time, yung lesson that needs to be learned, by heart, Pastor.
1: Yes, right.
0: Diba? Minsan kasi yung mga ilan sa atin, hindi tayo nadadala kasi hindi natin itinatanim sa puso natin.
1: Yes.
0: Diba? So, nararapat lang na kapag merong tinuturo sa atin, by heart, you have to embrace.
1: Yes.
0: Diba? So, ibig sabihin, pag by heart mo in-embrace yan, ikaw ay magiging intentional.
1: Yes.
0: Diba? Maaalala mo, pag ikaw ay nandun sa point na magkakasala o magkakamali ulit. Sabi mo, marirealize mo, ay, hindi pala dapat. Diba? Right. Kasi masakit yung pagpapalo.
1: Yes.
0: Ika nga,
1: Pastor.
0: And iba naman yung pagdidisiplina sa atin, Pastor. Yung usapang disiplina naman, God allows some things to happen or may mga inaalaw si God na pagdaanan natin, but not to harm us.
1: Right.
0: Kundi meron gusto si God na i-grow sa atin. Kasi nga, Pastor, maraming bagay or hardships na pinagdadaanan natin, ang bunga talaga nito, tayo rin yung magbe-benefit.
1: Right.
0: Diba? Yung perseverance, yung patience, yung fruit of the Holy Spirit nga, Pastor. Hindi ito basta-basta natatanggap ng tao. Kasi bunga ito eh. So, ibig sabihin, tayo para makita yung bunga sa atin, ng banal na spirito, God will allow us to go through.
1: Yes.
0: Diba?
1: Hinuhone ito, Pastor. Eh. Minumolde siya. Eh. Hinuhone. Yes. Yes.
0: Parang ganito, Pastor. Paano mo malalaman kapag ang isang tao loving na? E di ay aalaw ni God magpadala ang tao, magpadala si Lord ng tao na hindi kaibig-ibig, di ba?
1: Yes.
0: And doon mo makikita if you are really becoming more loving or kung naiintindihan mo yung pag-ibig, eh kapag nasubok ka na, na-test na. So, mahalaga yun eh, yung testing part, Pastor. Na when God intends to grow us, discipline us, kasama doon yung testing talaga. Malalagay tayo sa mga situations na talagang masusubok tayo. And sometimes, ganito rin yung ni God eh, way para makita natin yung kaparaanan niya. Kasi madalas tayo nagpipray, may mga bagay tayong pinagpipray, pero hindi na natin nakikita yung answered prayer natin. Nandiyan na pala binibigay ni God. Just because yung circumstances natin, feeling natin, hindi hindi appropriate yung response mo.
1: Yes.
0: Kaya minsan, iaalaw ni God na nagpray ka ng opportunity sa Panginoon. So, iaalaw ni God na magkaroon ka ng moment that you are desperately in need para maging malinaw sa'yo yung kalooban ng Panginoon.
1: Yes.
0: Di ba, Pastor? Minsan ganun eh. For you to see kung ano yung kalooban ni God, may mga situations talaga na ide-direct ka niya eh.
1: Right.
0: Na makita yung will niya.
1: Well, sa dami kasi nating mga ginagawa, iniisip sa buhay, mga bagay na pinupuntahan natin. Sometimes, sabog-sabog na eh. Kaya alam mo, si Lord talaga napakagaling niyan. Kasi
0: yes,
1: He will really redirect your path.
0: Tama, Pastor.
1: Yes.
0: Kaya usapang disiplina at usapang parusa.
1: Yes.
0: So, yan at sana po, hindi na tayo nasa point na lagi tayong napaparusahan. Sana marami na tayong natutunan, mga young people.
1: Yes.
0: Bakit matuto tayo makinig? And siguro, matuto rin tayo dun sa mga nakikita at napapanood natin, di ba? Ng mga consequences, ng mga actions natin pag hindi talaga tama. Hindi lang tayo directly naapektuhan eh. Naapektuhan din yung mga tao sa paligid natin, yung ibang, sabihin na natin, minsan yung actions natin, Pastor, hindi lang isang tao, kundi family or community yung maapektuhan or generation maybe can be affected by our actions. So, maging maingat talaga po tayo sa mga natin finifeed sa sarili natin. And siguro, Pastor, ako kung meron mga mga balita recently yung feeling ko nakaka-apekto sa mga young people kasi nabalitaan mo ba, Pastor, na tatanggalin daw yung Facebook?
1: Ah, yes. Oo, narinig ko, Pastor. And pinapatawag, sinasummon si
0: yes, Pastor.
1: Si CEO ng Facebook,
0: si
1: nakita
0: Zuckerberg.
1: Natin 'yan, right?
0: Mm-hmm.
1: Grabe, tindi. And sumagot din si Mark doon, nakita ko din yung sagot niya, yung reply niya.
0: Pero 'yan, Pastor? Let's continue to pray kasi ako naniniwala ako, Pastor, na nasa generation tayo or nasa panahon tayo that technology will really be a part of this generation.
1: Yes,
0: so
1: right.
0: We have to make use of these tools kasi ito, Pastor, ito mga tools lang naman.
1: Yes.
0: Nasa sa atin kung paano natin gagamitin yung mga tools.
1: Right.
0: Di po ba? And siguro, sa mga magulang, kailangan mas maging maingat tayo doon sa pagbabantay sa ating mga anak kung paano nila ginagamit yung kanilang mga gadgets at saka yung kanilang mga online platforms kung saan sila nakasubscribe. So, at the same time, mahalaga din talaga na yung values ng mga anak natin ay talagang sa loob ng tahanan, nahuhulma talaga, na-hone natin. That's why it's really important for us to involve ourselves sa mga young people. Involve natin yung sarili natin sa simbahan kung saan nagagabayan tayo spiritually. Kasi it really takes a community eh. Diba? To grow a child, ika nga. And hindi lang mga parents, siyempre, nandyan din yung mga teachers, nandyan din yung mga mga elders na nasa paligid para magtulong-tulong, para ma-mold talaga yung character. Kung kulang talaga ng mga examples na makikita yung mga young people at yung makikita nila sa social media, yung mga taong nakaka-interact nila, kapag kulang talaga sa fear of God at makikita po natin na walang proper values na naipapamana tayo sa mga younger generation, what do we expect? Diba? Kaya mahalaga po na tayo po na nakikinig ngayon sa mga nang naaabot po nitong ating programa ngayong oras na ito.

0: Kung ikaw man ay adult, kung ikaw man ay isang magulang, kung ikaw man ay guro, kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay pastor or leader sa church, or kung ikaw ay mayroong puso para sa mga young people, let's all come together, number one, in prayer. At the same time, magkaisa tayo dun sa objective na talagang gabayan yung generation ngayon. Gamitin natin ang online platforms, ang mga social media natin para mabawasan, di po ba, yung negativity at matulungan natin yung mga young people to have a more positive influence. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig all over the Philippines and all over the world, ay maraming salamat po and happy listening po sa ating lahat ngayong oras na ito. At sa ating pong mga kaagapay mula sa Bicol Region, sa Care 104.3 D-Way FM Legazpi, at tayo po ay nasusubaybayan din dyan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, at hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po ay napapakinggan pa rin via online streaming ng febc.ph. Kung saan mang panig ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan. At sa mga legit nating mga kaagapay, hopefully meron na po tayong na-download na DZAS app. At dito po mas mabilis nating ma-access ang lahat ng programs ng DZAS. Kung wala pa po, i-type nyo lang ang 702 DZAS sa App Store or Google Play. Tapos i-download na agad ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Kasama mo siyempre 24/7 ang Feel Good Music. Yes, may mga music tayo dito na talagang para sa chill-chill at hugot at hope-filled na mga kwento at wisdom na swak sa life mo. Ano mang life stage naroroon ka, talagang meron tayong programa na pwede mong mapakinggan. So whether chill ka sa buhay or maaaring nasa biyahe ka, ay stream lang ng stream anytime, anywhere. At syempre, tara na mga kaagapay, be part of our squad brought to you by FEBC Radio. At syempre, gusto po nating i-mention at magpasalamat din sa ating mga production team. Nandyan lagi na ating kasama dito, si Kuya Natnat. Kuya Nat, thank you so much. Ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan, mga broadcast engineers, at mga nasa Bukawi transmitter site. At si Kuya Benjo din, na madalas nating nakakasama. At tayo po ay mapapakinggan from Monday through Friday. At again, tayo po ay isang counseling program. So iba-iba po yung mga counselors na makakasama ninyo from Monday through Friday. Pag Monday po, kasama po ninyo ang Amaya Counseling sa pangunguna po ni Pastor Archie. At usapang legal, ang Tuesday naman po natin. At marami po tayong makakasama dyan. At siyempre, ang inyong Wednesday squad, ang inyong kaklase, ang inyong kaagapay, ang inyong pong Kuya Pastor Andrew Franco, at ang ating Pastor John na lagi niyo pong kasama. At may mga guests po tayo na naiimbitahan dito, and we are looking forward na marami pa po tayong makasama ng mga co-counselors at ng mga influencers dito po sa ating program that really wanted to inspire this generation. At every Thursday naman po, ito po ay Family Mediation sa pangunguna po ng Guillermo family. At nandyan naman din po ang ating Friday edition, General Counseling, kasama po si Kuya Pilo Laharca. At tayo nga po ay isang counseling program. So kung meron po kayong mga counseling concern, pwede po kayong magbigay ng inyong message sa ating pong Facebook page. At kung hindi nyo po ito nalalike, ito po ay 702 DZAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message sa ating pong mga numbers. Kung gusto nyo pong mag-text ng inyong mga responses or questions, ang ating pong Globe number, ito po ay 0916-296-6620. At ating naman pong Smart number is 0961-784-9351. So yun po yung ating mga numero na pwede po ninyong tawagan. At patuloy po tayo na nag-iimbita rin. Meron po tayong upcoming event para sa mga kabataan this coming December 12, 2025. Ito po ay Sabado, at gaganapin po simula 7:30 ng umaga hanggang 5:30 p.m. sa Cuneta Astrodome, Pasay City, Philippines. At ito po ay sa pangunguna ng Rise Up Philippines. Magkakaroon po ng National Youth Conference entitled Believe. Believe that you can change. Believe that you can forgive. Believe that you can succeed. Believe that you can be pure. That God has a purpose for your life. Ito po ay sa pangunguna ng ating main speaker at worship leader, si Pastor Roman Guevara. Siya po ang Rise Up Ministry Dubai UAE na church na senior pastor. At andyan din, makakasama po natin ang isa sa mga social media influencer ngayon na talagang very passionate in sharing the gospel. Andyan po si Brother King Reyes, or mas kilala siya sa Titeles Tay. At siya po ay isang Christian content creator. At nandyan din po, malamang kilala ninyo rin, walang iba kundi si Pastor Stephen Prado, na isa po sa magiging main speaker natin. At makakasama rin po natin ang ating mga host na si Pastor Jordan Escusa, si PJ, at at si Miss Heidi Sampang. At ayan, kilala nyo po yan, mga kaagapay din po natin. At marami pa pong iba tayo makakasama ng mga speakers. So abangan po natin. At sana po sa mga young people, markahan mo na yung kalendaryo, invite mo na yung mga kaibigan mo, invite mo na yung mga ka-church mo. At meron po tayong ticket, available na po yung ating mga tickets. At iba-iba po yung price, depende kung anong buwan kayo bibili ng ticket. So the earlier na mag-purchase po tayo, the better. At kung kayo po ay interested, pwede nyo pong i-contact ang number na to, 0917-318-1184. So mas earlier, at the same time, mas madami kayo. Alam ko merong discount kapag group purchase. Or pwede po kayo mag-email sa riseupmylene@yahoo.com. So yun po yung ating upcoming event for young people this coming December 12. At meron din pong mga program ang FICA for ang Association of Filipino Youth and for Civic Action para naman po sa pag-titrain ng mga campus missionaries. So abangan nyo po sa mga regions ninyo yung ating pong mga announcement. Pwede nyo pong i-like yung page ng FICA at tayo po again ay magtulungan at magsama-sama. Paano natin ma-protect? Paano natin maaabot? At paano natin talagang maaakay yung mga kabataan palapit sa ating Panginoon. Nasa panahon po tayo na talagang ang kaaway double time din eh. Kaya tayo dapat bilang mga mananampalataya, mga sundalo ng Panginoon, dapat talaga maging active din sa ating pong duty. Di po ba sa sabi nga sa Word of God, if we needed to snatch them away from fire, let's do it. So sama-sama po tayo na akayin ang mga kabataan na naliligaw. At the same time, kung ikaw man ay pinagdadaanan sa mga oras na ito, nawa ay hipuin ka ng Panginoon, kausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng ating programa. At tayo po again ay isang counseling program. Meron po tayong mga questions na pinadala ang ating pong mga kaagapay. And tonight, ang ating pong katanungan ay nandito na po. Pastor, ikaw ba ay ready na sa ating question for tonight?
1: Ready na, Pastor.
0: Ayan, kasi Pastor, yung ating listener, sabi ng ating kaagapay, Pastor, sabi niya, magandang gabi po sa inyo mga pastor. Sabi niya, ang tanong ko po, kung alam ng Diyos ang plano niya para sa buhay namin, bakit kailangan pa naming dumaan sa mga season ng kalituhan, paghihintay at pagkabigo bago namin makita ang kanyang direksyon? Ang Jeremiah 29:11 po ba ay pangako pa rin para sa mga kabataang naliligaw at naghahanap ng kanilang purpose ngayon? So yan, Pastor. Ang ating listener na nagpadala ng question na to, I think, is a young person kasi hindi naman niya binanggit eh. Pero by the sound of it, mukhang isa itong young people, Pastor, na maaaring may mga important questions in mind. Or siguro may pinagdadaanan tong kaagapay natin kasi nabanggit niya yung verse na Jeremiah 29:11, which is a very familiar verse, yes, for many of us. Maaaring yung iba nga, Pastor, ano to, life verse.
1: Yes, opo,
0: diba? Pastor. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." So yun po yung pinaka content ng Jeremiah 29:11. And sa ang tanong ng kaagapay natin, pangako pa rin po ba para sa mga kabataang naliligaw o naghahanap ng kanilang purpose ngayon? So Pastor, I think it's very important na ilagay natin sa context yung verse na, familiar ka ba dito sa verse na to, Pastor?
1: Yes,
0: Jeremiah 29:11.
1: So, yes, Pastor, medyo naman ako, familiar naman tayo. Grabe, sobrang famous niyang verse na yan, Pastor.
0: hindi ba, tapos Pastor, ang isa sa mga katanungan ko, hindi ba natin madalas nagagamit ang verse na to sa maling context?
1: Pwede, Pastor.
0: Mm-hmm. So pag-usapan natin, Pastor, ano ba yung pinaka-konteksto na itong Jeremiah 29:11 being ito po ay nabanggit nitong ating kaagapay, no? So sa mga tagapakinig natin, please do bear with us. And if you have any question, pwede nyo pong i-like yung page natin. Currently, tayo po ay naka-live sa ating pong Facebook page. At i-like nyo rin po yung page natin, ang Heartline Youth Edition 702DZAS. Yan. So ginagrow pa po natin yung ating community kasi we're looking forward na isang araw tayo po ay face-to-face na makapagkape at makapagkwentuhan at makapagbahagian ng ating pong mga testimony. So, ang Jeremiah 29:11, mabalik tayo, Pastor. So, ang pagkakaalam ko kasi, Pastor, ito po ay matatagpuan siyempre sa Lumang Tipan in the Old Testament.
1: So po.
0: Di po ba? Ito ay sa panulat ni Prophet Jeremiah.
1: Right.
0: So, originally, Pastor, ito daw Jeremiah 29:11, it is a message of hope. Mm-hmm. Diba? Ito po ay isang message of hope, letter from the prophet Jeremiah to the Jewish exiles forced into captivity in Babylon. So, para lang sa kaalaman po ng ating mga nakikinig ngayon, no? Kasi nung unang panahon daw, historical background nito, para maintindihan natin, kung maalala po ninyo yung kwento na yung mga Jew during those times, diba? Ay in-invade, Pastor. Mm-hmm. Sinakop. So dati pa, Pastor, talaga may gera-gera na eh.
1: Right, totoo diba, yan, Pastor.
0: Usong-uso na yung mga gera. So yung Babylonian Empire, in-invade yung Jerusalem. Diba? Sinira nila yung temple. Tapos ang ginawa nila, dineport nila yung thousands of Israelites doon sa mga foreign land na nasa paligid, diba, ng Jerusalem. And naaalala ko, Pastor, merong mga false prophets din nung panahon na to. So, yung mga false prophets, nagsinungaling sila dun sa mga captives na Hudyo. And they claim that they would return home within 2 years. At binanggit din nila, pre-prophesy nitong mga false prophet na yung Babylon daw will quickly fall. Kung matatalo, diba, yung mga Babylonians that easy in 2 years. However, iba yung sinasabi ni Prophet Jeremiah, Pastor, that we all know that he is a man of God and a messenger of God during those times.
1: Yes.
0: Na opposite naman yung binanggit niya dun sa mga tao. Ang word naman ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremiah na sabi niya dun sa mga Jew, dun sa mga captives, sabi niya, kailangan ninyong mag-settle. Kailangan ninyong mag-build na ng bahay nyo dito, magtanim na kayo para may makain kayo, and you have to prepare yourself for 70 years.
1: Yes, ang haba niyan, Pastor.
0: Oh, imagine, Pastor, yung mga false prophet ang sabi 2 years.
1: Yes.
0: Tapos itong sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, 70 years, napakalayo.
1: Maghihintay sila, Pastor.
0: Exactly, Pastor. So imagine, Pastor, yung expectations ng mga tao during those times. Depende kung sino yung paniniwalaan mo.
1: Right.
0: Diba? Pag ang paniniwalaan mo yung false prophet, magagrabe siguro yung ano mo.
1: Hindi ka magiging handa, Pastor. Kasi yun na nga, Pastor. Captive kayo eh. So, ang ine-expect mo, 2 taon lang.
0: Oo.
1: So, kaya mangyayari, madali lang to.
0: Kumbaga lahat ng bagay na gagawin mo, temporary. Right. Feeling mo everything is temporary.
1: Saka ano ka, kampante ka. Mm-hmm. Comfortable ka pa rin. Kumbaga hindi ka makakapag-ready.
0: Yes.
1: But then what happened nga is 70 years ng captivity at saka 70 years ng waiting. So, grabe.
0: Mm-hmm.
1: Pastor, yung haba ng kanilang paghihintay.
0: Yes, that's right, Pastor. Kaya, Pastor, itong Jeremiah 29:11, pag binasa natin yung buong konteksto nito, ito po ay isang collective promise. Nagsalita ang Panginoon, sinabi ng Diyos to sa mga tao during those times specifically.
1: Yes, right.
0: Ito ay mensahe para sa mga Hudyo nung kanilang kapanahunan.
1: Yes.
0: Words dun sa mga displaced nation at gusto silang i-assure ng Panginoon that captivity is not the end of their story.
1: Yes.
0: Bagamat sinabi ni Jeremiah sa kanila that it will take 70 years, and medyo long term eh, Pastor, yung pinag-uusapan dito. Pero ayaw ng Diyos na mawalan sila ng pag-asa. Sa panahon, siyempre, Pastor, pag narinig mo, di ba, sinabi ng propeta sa inyo, man of God, o sige, mag-settle kayo dito kasi 70 years kayo ditong captive.
1: Right.
0: Di ba? Some people might lose hope eh during those times kasi it's too long. Kasi yung iba sa kanila, matanda na rin noong panahon na yon. And expectations, may mga ilan sa kanila na hindi na maaabutan.
1: Yes, right.
0: Di ba? Yung pangako ng Panginoon that they will be set free at makakabalik sila sa kanilang bayan. So, si Lord binibigyan ng hope yung mga tao who is in captivity during those times, that there is a future and hope for them.
1: Yes.
0: Diba? It means that Israel specifically would eventually be restored.
1: Right.
0: So, sabi nga, bagamat yung mga ilan daw sa kanila would not witness it to happen, pero sa lifetime nila, pero asahan nila na yung mga henerasyon na susunod sa kanila,
1: mararanasan.
0: Yes. So, yun yung hope and future na sinasabi dito, Pastor.
1: Right.
0: And in modern view, Pastor, dito madalas nagkakaroon ng conflict.
1: Tama, Pastor.
0: Di ba, Pastor, kung paano nami-mix natin, people are arguing, ano ba yung kung saan ba natin dapat ginagamit tong verse na to? Can we claim all of this? Na kasi yung ibang mga tao nami-misuse eh tong verse na to as a guarantee na of some personal immediate wealth, di ba? At madalas ito, Pastor, ang ginagamit ng mga tao to kapag may pinagdadaanan. Pag may pinagdadaanan sila, ako hindi naman mali na... Hindi naman mali na makita natin through this verse yung character ni God, mm-hmm. that when He gives His promise to His people, He would fulfill. Totoo naman, ang gusto talaga ng Panginoon, Pastor, naniniwala ako, ipagpalain talaga tayo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? I think siguro yung underlying message for all of us, lahat sa atin, ayaw ng Panginoon na mawalan tayo ng pag-asa based on dun sa limited na view lang natin, dun sa circumstances natin sa present.
1: Yes.
0: Diba, kung tayo man ay may mga pinagdadaanan, kung tayo man siguro ay may mga paghihirap na nararanasan, kung meron tayo mga trouble, may mga struggle tayo, kung natitest man tayo, gusto lang ng Panginoon na maunawaan natin that it's not the end of our story.
1: Yes.
0: Kailangan lagi nating makita kung ano yung intention, kung ano yung future that is waiting for all of us. Kung sabi nga, Pastor, di ba yung popular na saying, kapag ikaw daw ay pinanganak na mahirap, tapos namatay ka na mahirap.
1: Yes.
0: Di ba? Kasalanan mo na yun.
1: You're right.
0: Di ba? So, ang naniniwala ako, Pastor, si Lord hindi rin naman talaga nagbabago eh.
1: Right, totoo.
0: Diba dun sa mga promises niya? Meron pa rin naman tayong matututunan,
1: yes.
0: sa character and nature ni God through this verse.
1: Yes. Well, Pastor, to give an emphasis no, dun sa sinabi niyo pong explanation, dun sa misconception nga na kinikreate no, noong verse na yan for today, no? Yung pinaka-title na pwede nating ilagay dyan is The Prosperity and Individualism Myth. Na sinasabi. Kasi people often read the word you as a personal singular promise. Sa totoo lang, it is a contemporary na Western culture. This translate na si God has a custom blueprint for my career, my marriage, and my financial success. Actually, yung verse na yon katulad nga nung ni-review natin kanina, it doesn't actually promise easy life.
0: Mm-hmm.
1: Or easy ministry, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sa totoo lang, it is not about us. It is not a singular promise. Yung promise ni Lord doon, para doon sa lahat, yep. ng mga Israelita. So, para sa kanilang lahat. So, minsan, ang nagiging misconception natin, it's about us. It is me-centered theology. Mm-hmm. Something like that, Pastor.
0: Yes.
1: Where kung saan si God nag-ask na parang personal na life coach natin,
0: mm-hmm.
1: Na nag-guarantee ng worldly comfort, which is not. Hindi talaga ganun. Hindi talaga ganun yung dapat na conception natin or pagkaintindi natin doon sa verse na yun. So, minsan kasi ang tinitingnan talaga natin, yung katulad ng binanggit nga rin po ni Pastor Andrew kanina, yung prosperity aspect, the me aspect, the you aspect.
0: Mm-hmm.
1: But it is God's promise doon sa mga tao, doon sa mga Israelita. Pinapakita rin sa atin ngayon that it is not easy. We will not have an easy life just like that. Pastor.
0: So, Pastor daw, kung ang sinasabi na yung Jeremiah 29:11 is something that we cannot claim today, at dahil yan nga ay pangako ng Panginoon, diba, specifically for Israelites. So then, ano daw yung pwede nating panghawakan? Kumbaga, yung Diyos ba ng Israel, Pastor, nung panahon na yan na nagbigay ng pangako sa mga Hudyo na merong pag-asa, diba, merong future sila dahil pag sila'y nagtiwala sa Panginoon. At siyempre, alam naman natin, Pastor, na ang Israel ay bayang pinili.
1: Yes.
0: Diba? Talagang chosen nation yan. So, sa panahon natin, balikan daw natin, Pastor, yung question ng ating kagabay. Sabi niya kasi, kung alam ng Diyos ang plano niya sa atin, so, ano to, Pastor? Yung sovereign will ni God. Diba?
1: Yes.
0: Ang pinag-uusapan. Siyempre, alam ni Lord yung plano niya. Plano niya yun.
1: Yes.
0: Diba? So, para sa buhay namin, sabi niya, bakit kailangan pa naming dumaan sa mga season? So, siguro ang tinatanong niya, Pastor, bakit inaallow ni God tayo mag-go through in different kinds of season na may times of confusion? Sabi dito, sabi niya, pag-iintay. Diba? At pagkabigo bago namin makita ang kanyang direksyon. So, maybe ang tanong niya, ano yung purpose nitong mga ano na to, Pastor? Mga experiences na to, anong purpose ni God kung bakit yung confusion, yung failure, yes. yung downfall, bakit kailangan maranasan ng tao or ng isang kabataan kagaya nila?
1: Well, for me, Pastor, no, kung ako yung sasagot, looking at the verse itself, palagay ko ang unang tinuturo ng Panginoon is endurance. Endurance over escape. Kasi 'di ba parang kung titingnan mo, madali naman sana sa mga Israelita na tumakas na lang eh. 'Di ba, umalis na lang doon, wag na lang magpaipit sa gitna eh. But actually, kung titingnan mo siya as an endurance test, no, na sinusubok ng Panginoon yung endurance mo, it transforms yung paano natin titingnan yung suffering eh.
0: Mm-hmm.
1: Bakit, Pastor? Kasi instead na nakikita natin yung hard season na nasa labas tayo ng plano ng Diyos, nare-realize natin bilang mga tao na kaya palang planuhin ng Diyos na tayo ay mag-grow kahit nasa kalagitnaan tayo ng exile, kahit nasa kalagitnaan tayo ng hardship, kahit nasa kalagitnaan tayo ng waiting. So parang isa siyang proseso, Pastor, na kung saan tumitibay tayo, in short. No, tumitibay
0: yung Pastor, character builder yan.
1: Right.
0: Eh.
1: Yes, opo.
0: Or isang example na nakikita ko again, Pastor, naalala mo yung halimbawa natin last week na para tayong isang log, di ba? So merong vision si Lord dun sa kanyang creation.
1: Yes.
0: Pero yung process that it will take for that log to be molded into a beautiful sculpture, it would really take a lot of effort. Meron kailangan pagdaanan. So
1: yes,
0: tayo parang, Pastor, itong season ng kalituhan, yung season ng pag-iintay, yung season ng pagkabigo, lahat ng yan ay way ng Lord para tayo ay hulmahin.
1: Yes.
0: Dun sa intended niya na design for right, all of us.
1: And Pastor, pangalawa, isa rin to doon sa nabanggit ko kanina, di ba? We talk about more of us when we talk about Jeremiah 29:11 kasi we talk about prosperity, we talk about ourselves, na hindi ako ipapahamak, di ba? Something mm-hmm, like that. Actually, kung papansinin natin, pinag-uusapan dito mga Israelita. And during the time, ang dami nila, Pastor, eh.
0: Yes.
1: Ito ata yung before sila pumunta sa ano eh, sa Promised Land eh.
0: Mm-hmm.
1: So, preparation to na parang ang dami talaga nila dito. So dito parang pinapakita na ano, na inaalis yung pagiging hyper-individualist natin. Kumbaga parang ako, me, about me. So mm-hmm, dito pinapakita na si Lord, it teaches a generational perspective na si God is working out a massive grand narrative for humanity para sa lahat.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mas nakakarami kasi, 'di ba, Pastor, napakahalaga sa Panginoon ng ano eh, ng saling lahi eh. Napakahalaga sa Panginoon ng generation eh. So minsan kasi nagagamit natin lagi itong verse na to para sa sarili natin as an mm-hmm, individual. Not thinking about na ito palang buong church natin, ito palang buong community mm-hmm, natin yung binabanggit ng Panginoon. Mm-hmm. So isang bagay, Pastor, no? So general and collective hope siya instead na me at individualistic na view. Something mm-hmm, like that.
0: Kaya, Pastor, yung Jeremiah 29:11 is a reminder para sa ating lahat.
1: Yes.
0: Na yung promises ni God, hindi man natin maranasan, pero si God tutuparin yan in His appointed time.
1: Yes. Kung hindi man maranasan ng generation natin ngayon, mm-hmm, maaaring yung mga susunod na
0: your
1: natin
0: generation. Para
1: yes,
0: ito ngayon, Pastor.
1: Yung anak na natin.
0: Oo, kumbaga tayo, ang pangako ng Panginoon sa atin, i-prosper tayo. Pero tayo, hindi natin naranasan, maaari. Pero
1: yes,
0: yung mga susunod na salinlahe, sila yung magre-reap ng mga bagay na itinilim
1: right,
0: natin.
1: Baka tayo lang yung pinagtatanim.
0: Yes, Pastor.
1: Yes.
0: So that's the kind of concept
1: yes,
0: that we all have to understand when it comes to Jeremiah 29:11 in application in today's time.
1: Yes.
0: Diba? Maaari nga, Pastor, pwede mo makita ganito yung Jeremiah 29:11 kung yung mga unang generation sa'yo, diba, Pastor, nagtanim.
1: Yes.
0: Ngayon, yung mga bagay na napapakinabangan mo ngayon, e bunga yan doon, mga itinanim ng mga unang
1: right,
0: salinlahe.
1: Yes.
0: So, ganun din sa pananampalataya. Kung tayo nasa Panginoon ngayon, hindi tayo yung first generation Christian, that is because there are people who remain faithful. Diba? Sabi
1: yes,
0: nga ng Word of God, Pastor, if we would remain in God, you and your household will be saved. Kung tayo daw po ay mananatili sa kalooban ng Panginoon, yung buong sambahayan natin, ay dadating yung panahon, maliligtas talaga ng Diyos. So, we have
1: yes,
0: to remain faithful. So, ito, Pastor, tinuturo, yung binanggit mo kanina, Pastor, yung endurance na tinatawag.
1: Yes.
0: We have to endure. Whatever suffering we are going through, ang gusto ng Panginoon is for us to have that hope. Kasi pag walang hope, paano ka mag-endure, Pastor? Diba
1: yes,
0: parang ang hirap magpatuloy kapag nawala na yung pag-asa. Kaya nga, Pastor,
1: right,
0: diba marami dun sa mga tao who've lost their hope. Anong nangyayari? Feeling nila their life is hopeless, wala nang hindi na sila magiging happy, parang wala nang saysay yung buhay nila, ayaw na nilang magpatuloy, so they would end their suffering. Sila
1: yes,
0: na yung magde-decide to end their suffering pag nawala yung hope. So itong Jeremiah 29:11 is a good reminder that there's always hope if we would truly trust the Lord.
1: Yes.
0: Pero siguro ang magiging tanong natin, Pastor, na kasi totoo lang, Pastor, ang Bible from back to back, ang daming pangako ng Panginoon.
1: Yes, so totoo.
0: we don't need to stick to Jeremiah 29.
1: Yes.
0: And there's a lot of promises
1: right.
0: that God had given us. Pero kung siguro ang tanong natin sa mga young people, sa tingin mo, ano yung pinaka-ultimate promise ng Panginoon that directly applies to the believers today? Ako, meron akong isang verse, Pastore.
1: Yes, sir.
0: Na sabi sa Romans chapter Romans 8:28. Oh, familiar na familiar,
1: yes.
0: di ba? Sabi sa Romans 8:28, Pastor, di ba? And we know that in all things, God work for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose.
1: Amen.
0: So, ang instead of Jeremiah 29:11, ang pagbulay-bulayan mo, kapatid, ay yung Romans 8:28. And this would be more applicable and this would be more appropriate in our generation and in our times, Pastor. Naniniwala ka ba doon, Pastor?
1: Yes, Pastor.
0: Oh, kasi alam mo, Pastor, ito maganda yung pinaka-meaning nito. Nitong verse na to, Pastor, kasi it talks about God's divine sovereignty.
1: Yes.
0: Na di ba na sinasabi dito na si God daw, He actively orchestrates or He works through every circumstances. So kahit ano pa man daw kalalagayan natin, gumagawa ang Panginoon or nagagamit yun ng Diyos at the end of the day para sa ikabubuti natin, no matter how painful is the experience or sabihin na natin how joyful
1: yes.
0: Yung experience natin. So both of those experiences, mananatili daw yun na magiging mabunga sa buhay natin dahil tayo daw, lalo na dun sa mga nagmamahal sa Panginoon. Ito lang yung premise dito, Pastor.
1: Yes, yung condition.
0: Oo, may premise kasi, di ba? For those who love Him.
1: Yes.
0: Di ba? So yung lahat daw ng bagay na magkakalakip-lakip lang sa
1: yes.
0: buhay ng isang tao, kung ang unang-unang sa lahat na kondisyon, ikaw ba ay tunay na nagmamahal sa Panginoong Diyos?
1: Yes.
0: At may mga bagay daw na i-aalaw ni God na pagdaanan natin kasi bahagi daw yan nung great plan ni Lord in preparation for a specific purpose that He have prepared for
1: yes.
0: all of us. So, ibig sabihin, may kinalaman sa calling mo yan.
1: Yes.
0: Merong dinidevelop, merong ginugrow sa'yo si Lord. Maaring dyan mo madidiscover din yung gifts mo eh.
1: Right.
0: Diba? Dun sa inaalaw ni God na pagdaanan mo in order for you to really be solidified with God's purpose for your life. Kaya ang sarap eh. Ang sarap na totoo lang na nauunawaan po natin na unang-una sa lahat, totoo yung Kristo na tinanggap mo eh. Totoo yung relationship mo. Kasi totoo lang, Pastor, pag confident ka, na totoo may relationship ka kay God. Kahit anong pagdaanan mo, naniniwala ka, pagsubok lang yan.
1: Yes.
0: Diba? Pagsubok lang yan, matatapos din to.
1: Yes. At saka, Pastor, pag tiningnan mo kasi yung pagsubok in a negative way, tapos ang tawag dito, ang character mo or behavior mo is just to complain, to everything, react to everything mm-hmm. na nangyayari sa iyo, it's not gonna be helpful at the
0: yes.
1: end of the day. Para ka lang parang isang batang umiiyak, no? Nagrereklamo ka lang palagi and nothing's happening to your life, you're not growing, you're not doing anything. Pero kapag in-approach mo siya in a different way, marunong ka nitong term ito ng mga ng mga contact center agent, positive positioning. Lahat ng nangyayari sa iyo, kaya mong ilagay sa positibo. Na kung saan, kumbaga optimistic ka, hindi ka mm-hmm. pessimistic, Pastor. Na tinitingnan mo lahat, mayroong purpose bakit nangyayari sa akin to.
0: Mm-hmm.
1: Pag ganun ka, ganun yung attitude mo towards the things that's happened to you, mag-grow ka eh. And matututunan mong maging flexible dun sa mga sufferings, dun sa mga
0: yes.
1: testings na nangyayari sa atin at hindi naman talaga natin maiiwasan kasi nga kailangan nating mag-grow.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman din tayo kasi pwedeng palaging bata.
0: At saka, Pastor, yung ibang tao kasi ang mindset nila, kapag nasa Lord ka na,
1: yes.
0: Exempted na tayo dun sa mga sufferings
1: yes, right.
0: na tinatawag.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi tayo exempted. Hindi naman
1: yes.
0: yun yung ipinangako ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos daw, Pastor, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo
1: pababayaan.
0: Ano man yung pagdaanan natin, God will always be with us. Pero
1: yes.
0: yung suffering, kasama. Kasi ang unang tanong nga, Pastor, ni Jesus dun sa mga disciples, isa sa mga unang question niya, willing ba kayo i-carry yung cross ninyo?
1: Yes.
0: Diba? Kung paano ko kineri yung cross, willing ba kayo? Kasi you will carry your own cross. Merong
1: yes.
0: hardship dito kung pipiliin ninyong i-follow yung footsteps na pinagdaanan ko. Sabi nga, di ba, Pastor, hahamakin ka ng mundo.
1: Yes.
0: Di ba? So, ibig sabihin, when it comes to the condition, ito yung misunderstanding natin. Na pag nasa Panginoon tayo, exempted tayo dun sa mga hardships. Hindi po ganun yun. Di ba? Instead, ito pa nga, Pastor, parang mas nung naging Christian pa nga tayo, ito yung sasabihin ng iba. Ba't lalo, Pastor, nung mas naging Christian ako, parang mas lalo yata akong madaming pinagdaanan. Di ba totoo? True, di ba, Pastor?
1: Yes, totoo parang, yan.
0: Di ba, parang marami sa atin, parang nung di akong Christian, parang mas okay pa, hayahay lang.
1: Parang sailing ang buhay.
0: O, parang lahat permissive. Kasi nga, Pastor, right. Nandito ako sa mundo, and I offer ng mundo sa'yo is a pleasure. So, hindi yes. Ibig sabihin na comfort, nasa comfort ka, eh pagdating ng panahon, ligtas ka.
1: Parang yun na nga po ata yung sinasabi ni Lord na cross eh, na once na tanggapin mo ako, makikita mo kasi yung mga masasama, yung mga pangit at yung kasalanan.
0: Mm-hmm.
1: Once na makita mo na yan, doon na magsisimula.
0: Yes.
1: Uy, ang dumi ko pala.
0: Nung dating okay lang, ngayon biglang hindi
1: pala to
0: na
1: okay. Hindi pala to okay sa Panginoon. Na kailangan alisin ko. Doon na nagsisimula yung struggle. Kasi kapag...
0: Yes.
1: Kasi minsan we try our best eh. Kumbaga, we try it our own way to fight yung kasalanan.
0: Mm-hmm. At saka yun yung deception dun, Pastor.
1: Yes, yes,
0: ang deception ng kaaway, Pastor, i-offer niya lahat ng mga gagandang bagay
1: yes.
0: Dito sa mundo, mga ang tag dito, Pastor, material things.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Mga
1: comfort,
0: pleasures of the world.
1: Yes.
0: Kasi, di ba, Pastor, yan yung i-offer ng mundo na ang deception dun, akala natin, it's enough.
1: Yes.
0: At yun yung measure, dun na may measure yung faithfulness ng Panginoon kapag ang tao nakikita nila, uy, blessed na blessed to financially.
1: Yes.
0: Diba? Uy, ang ganda ng buhay nila, ang ganda ng tignan mo naman, nag-aaral sila sa napakagandang school, grabe
1: last
0: sila.
1: Last of the eye yan, Pastor.
0: Di ba, parang blinibless sila ni Lord.
1: Yes.
0: So, ibig sabihin yung mga hindi nag-aaral sa mga matataas na, di ba, mga mamahaling paaral, hindi binibless ni God kapag ganun yung mindset
1: yes.
0: Natin. So, that's not how the blessing of the Lord
1: works
0: exactly
1: yes.
0: Pastor, hindi sa yung lens na ginagamit mo mali kapatid
1: yes, right.
0: Kapag ganyan yung mindset mo, kailangan maunawaan natin yung mga bagay-bagay nang naaayon sa lente ng Panginoon
1: yes.
0: So if God, parang si Lord ba, Pastor, as a father, sa tingin mo nangi-spoil?
1: I think not, Pastor. Si Lord hindi nag-i-spoil. Niyayakap niya tayo, yes. Binibless niya tayo. Pero he gives you what you deserve.
0: Yes, that's
1: talagang
0: right.
1: Kailangan maging deserving ka muna bago matanggapin, lalo na pag galing sa Panginoon. Kasi si Lord talaga parang ang para sa akin, Pastor, masinop siya na tatay.
0: Yes, yes,
1: na kapag nagbigay siya sa'yo, alam niya na kaya mo nang panindigan yung pagpapala.
0: Yes, that's right.
1: Kaya mong i-maintain, kaya mong i-handle, mm-hmm. ganun, at haba na yung buhay. Hindi niya ibibigay sa'yo yung mga bagay na gusto mo or hinihiling mo nang hindi ka pa ready
0: yes.
1: Para sa blessing na yun.
0: Tsaka tayo nga po, sir, when it comes to the context of blessing, dapat mas mas nakafocus ka dun sa blesser kaysa dun sa blessing.
1: Yes, isa pa yan, Pastor.
0: Diba? So, minsan, kasi pag masyado kang nakatingin dun sa blessing.
1: Yes.
0: So, nalilimutan mo na kung sino yung nag-bless sa'yo.
1: Yes. Simple ka nila, Pastor. Parang Christmas season, kapag binigyan ka ng tatay mo ng gusto mong gift, na-enjoy mo na yung laruan, nasira mo na lahat-lahat, pero nakalimutan mong yakapin yung tatay mo.
0: Magpasalamat
1: sa kanila, di ba? Yun yung one thing that... A good reminder,
0: yes,
1: Pastor.
0: Yan, Pastor. And ang pleasurable sa Panginoon, Pastor, di ba? Yung tayo bilang mga anak ng Panginoon.
1: Yes.
0: Ang gusto lang naman ni God, ma-recognize natin
1: Yes.
0: Kung sino siya sa buhay natin.
1: Right.
0: Pleasurable sa Kanya yun.
1: Yes.
0: For us to worship Him, to honor Him. And kung babalikan ko nga, Pastor, itong Romans 8:28, sabi nga, di ba dito, Pastor, and we know that in all things, God works for the good.
1: Yes.
0: Of those who love Him. So, yung ultimate good dito, Pastor, yung good na tinutukoy, it refers to something spiritual.
1: Yes.
0: It refers to a spiritual maturity. It refers to being conformed to the image of Christ, Pastor. Kasi pag tinuloy mo yung verse na yan, Pastor, mas maganda assignment nyo yan.
1: Yes.
0: Basahin nyo yan, yung Romans 8:28. Basahin nyo hanggang 29, hanggang 30, ituloy nyo na. So, ang tinutukoy dito, Pastor, rather than immediate earthly comfort or wealth. Talagang ang tao, i-allow ni God na tayo po ay matransform muna spiritually. Na tayo, kasi Pastor, ang pinaka-goal dapat ng buhay natin, to be like Christ .
1: Yes,
0: diba?
1: Pastor.
0: Yan talaga yung dapat maging ultimate goal and purpose natin.
1: Mm-hmm. Yes.
0: At maganda pa dito, Pastor, dito sa verse na to, kung yung pinag-usapan natin kanina, yung Jeremiah 29:11, it was intended for a specific audience. Itong pinatutungkulin nito ay mga Hudyo nung panahon na sila ay na-exile. Ito namang Romans 8:28, ang target nito na audience, Pastor, this is a promise addressed to specifically all the believers.
1: Yes.
0: For those people who love the Lord and who are called according to His purpose.
1: Yes.
0: Yung mga nagmamahal sa Diyos, saka yung merong specific na pagkatawag. Sabi lahat ng bagay magkakalakip-lakip. Diba? Huwag kang magde-discourage, kapatid. Kasi si Lord has a great plan for you. Hindi pa tapos yung kwento mo.
1: Kumbaga, ang tanong dyan sa verse na yan, mahal mo ba ang Diyos?
0: Mm-hmm.
1: It applies to you
0: yes.
1: kung mahal muna talaga si Lord.
0: Kaya masusubok, Pastor, kung tunay na nagmamahal sa Panginoon.
1: Right, opo. Diba?
0: Paano kung hindi na maganda yung pinagdadaanan mo, kagaya ng tanong nung kaagapay natin? Paano kung nasa season ka ng kalituhan kasi gusto kang maging wise ni God?
1: Yes.
0: Diba? Kasi kung hindi ka malalagay sa lugar ng kalituhan, you will not, Pastor, hindi ka magiging magaling na decision maker.
1: Yes.
0: Hindi ka magiging wise in making decisions.
1: Yes. At hindi mo alam kung saan tatayuan mo doon sa mga principles na natutunan mo. Kasi kapag matalino ka, marami kang alam eh. Marami kang runong eh.
0: Yes.
1: Pero may isang bagay ka na may pinaka-pinanghahawakan mo. And when it's not tested, hindi lalabas yun eh. Kung ano yung pundasyon mo eh. Anong pinanggagalingan mo. So, si Lord talagang hindi yan papayag na gold bar lang.
0: Mm-hmm.
1: Talagang dadalisayin niya yan. Anong ibig sabihin ng dadalisayin? Padadaanin niya yan sa apoy. Yung gold kasi, Pastor, pag dumaan sa apoy, nagpipink-pink eh. Talagang ang ganda eh. Talagang kala mo, nakakita na ng ano na gold. Eh. Pero ganun po yung ugali ng gold. Para siya ay maging mas maganda, kailangan niyang dalisayin sa pamamagitan.
0: Idarang sa apoy, Pastor. Yes. Para lahat ng impurities mawala.
1: Mawala.
0: Diba? And totoo lang, Pastor, isa sa pinaka, ito, kasi binanggit nung kaagapay kasi natin, Pastor, yung season ng pag-iintay.
1: Yes.
0: So, napakahalaga kasi ito, Pastor. Actually, yung season of waiting, isang buong preaching to eh, pag pinag-usapan talaga natin. Yung season of waiting. Why is God allowing us to wait for His promise?
1: Yes.
0: Bakit hindi na lang automatic, ibigay sa atin ng Panginoon yung magandang buhay?
1: Yes.
0: Diba? O kaya, bigay ni offer ni God na lang sa atin yung heaven right away. Huwag na tayo mag-intay ng takdang panahon. So, ibig sabihin, mahalaga yung waiting time because God is developing something. God is molding. Or, this is also God's way, Pastor, of refining us. Yung pagdadarang na sinasabi mo, Pastor.
1: Yes.
0: Kasi habang nabubuhay tayo, hindi natatapos yung pag-re-refine sa atin ng Panginoon.
1: Yes.
0: Diba? Kasi yung mga impurities habang nandito ka sa mundo, ang daming nakaka-apekto sa atin eh. Sa character natin, sa spiritual life natin, sa understanding natin of God. May panahon nga, in love ka sa Panginoon.
1: Right.
0: Pero isipin mo, ang tagal mo nang nagsiserve kay God, pero biglang all of a sudden, may isang araw, you would question the goodness of God.
1: Yes.
0: You would even question the existence of God. Diba?
1: Right.
0: May pinagdaanan ka lang, mayroon kang pinag-pray siguro na gustong-gusto mo hindi binigay ni God, all of a sudden you question God's love for you. Diba? So, kaya Pastor tayo, nararapat lang na tayo patuloy na dinadaan ng Panginoon dun sa refiner's fire.
1: Yes.
0: Maaring yung season of waiting mo or yung season of confusion na yan, that's God's way for you to realize what really matters most.
1: Yes.
0: Yan. So, kaya kung nag-iintay ka man, kapatid, alam mo ba that the best training is wait training.
1: Right.
0: Yung waiting time mo, wag mong gawing season of grieving. Gawin mong productive yung season of waiting mo.
1: Yes.
0: Ako, I can attest to that.
1: At saka wag mong gawing season of complaining.
0: Puro
1: na lang reklamo. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan while you serve God. Kasi alam mo pa, sir, sa totoo lang, isa pang na-observe ko sa Panginoon, no? Kapag hindi pa time na gagamitin ka niya, dyan ka talaga mapupunta eh. Pupunta ka talaga dyan sa state of waiting na yan eh. Kasi
0: yes,
1: may certain qualities ang Panginoon na hinihintay sa atin para sa isang specific situation na mangyayari. Maaring hindi pa dun sa time na yan. Maaring hindi pa sa year na to. Maaring sa 2000 something pa niya gagawin kasi yun. Kaya binibuild up niya talaga ng mabuti ikaw as a person para pag dumating yung time na yun na gagamitin ka na niya, lahat na ng dapat at good, yung sinasabi kanina sa Romans 8:28, yun yung lalabas.
0: Tsaka iba yung timeline ni Lord sa atin, Pastor.
1: Totoo yan, Pastor. Hindi natin masasabi.
0: Diba? Yung timeline ni God, the timeline natin, hindi magkapareho.
1: Right.
0: Tsaka huwag natin irarush si God.
1: Yes.
0: Ikaw ba si Lord?
1: Yes.
0: Diba dapat tayo as created beings, we have to submit to our Creator. Hindi yung Creator yung magsasubmit sa
1: Kaya,
0: created
1: mo, Pastor,
0: being.
1: Yung fruit of the Holy Spirit na patience, yung long suffering, yun na kaya napaka-importante niya ni. Na dapat talaga ay magkaroon tayo eh. Magkaroon tayo ng pagpapasensya sa paghihintay, lalo na habang naghihintay.
0: Tsaka yan nga, Pastor, totoo lang yung season of waiting natin, marami talagang nadudulot yan sa tao.
1: Right.
0: Kung meron ka mang mga bagay na iniintay na alam mong malinaw na pinangako na ang Panginoon, si Lord, kung kapag nangako, siguradong tutuparin niya. Pero hindi sa timeline natin,
1: yes,
0: sa timeline ng Panginoon. So, ang tanging gagawin natin is to wait upon the Lord.
1: Yes.
0: Hintayin mo kung totoong naniniwala at nagtitiwala ka sa Diyos at ibibigay ni God yan.
1: Yes.
0: Wag mong igugol yung sarili mo sa mga bagay na negatibo sa panahon na ikaw ay nag-iintay. Make yourself productive. 'di ba? Kailangan natin ng ano eh. Kailangan natin ng focus. We have to focus our eyes on Jesus, 'di ba? Parang ganito nga 'yan eh. Yung marami sa atin, 'di ba? Especially sa mga young people, aminin mo man o hindi, parang ang ultimate goal mo na lang sa buhay ay yung magkaroon ka ng jowa.
1: Yes. Diba?
0: O yung pag-aasawa. Akala natin that's the best thing that could happen in a man's life or in a person's life. Totoo lang, masarap yung masarap ang marriage, Pastor. Masarap yung merong nagmamahal, masarap yung nasa relationship. But that's not the ultimate goal of life, generally speaking, Pastor.
1: Yes.
0: So, bagamat tayo bilang mga tao, there's a need for us to... Sabi nga natin to be in a relationship, 'di ba? To be in love. Pero kung titignan natin yung design ni God from the beginning, 'di ba? Kay Adam and Eve. Si Adam hindi naman agad binigay ni Lord si Eve sa kanya eh.
1: Yes.
0: 'Di ba? It took a while. 'Di ba? Binigyan muna ni Lord ng assignment si Adan.
1: Yes.
0: 'Di ba? At sabi ng Panginoon, gawin mo muna 'yan, maging steward ka muna, gampanan mo muna 'yung dapat mong gawin at alam ko kung kailan 'yung tamang panahon, 'di ba, para ibigay sa iyo 'yung mga bagay na ako rin 'yung nakakaalam na kailangan mo. And who would have thought na ang kailangan ni Adan during that time is a woman, 'di ba? Eh, yes. Si Lord lang naman 'yung nakakaalam noon eh, kasi siya nga 'yung creator natin. So alam ni Lord ang kailangan nitong anak ko, ano, woman. Diba? Kasi meron din akong purpose eh. Bigyan ko siya ng wife para to multiply. Diba? Yan naman talaga, Pastor, yung intention talaga ng marriage.
1: Yes.
0: Kaya binigay ni Lord kay Adan si Eve is to multiply.
1: Yes.
0: Diba? To subdue the earth. Diba? Yan yung purpose talaga niyan. Kaya ang marriage is really for building a family. That's, yes, the intention of the Lord, no? Na mag-build talaga ng family. Kaya merong appointed time po sa lahat. Kailangan alam natin kung ano yung pinaka-purpose, pinaka-great plan, pinaka-design ng Panginoon para sa atin. Para hindi natin kwe-questionan why God is asking you to wait. Yung season of waiting, blessing din yan.
1: Yes.
0: Diba? Minsan hindi mo akala mo kasi masyadong kinocompare mo yung buhay mo sa buhay ng ibang tao. Akala mo lahat ng nangyayari sa kanila masaya.
1: Yes.
0: Di ba? Kasi, uy, ba't sila? Di ba? Parang, sila, bakit sila, Lord, pinarmit mo na?
1: Yes.
0: Bakit ako ito pa din?
1: Right.
0: Di ba? Parang akala mo, nale-left out ka just because you are not experiencing what they are experiencing.
1: Yes.
0: Now, you are failing to recognize what God is allowing you to experience.
1: Yes.
0: Eh, iba yung kwento mo sa kwento nila. Sila, sumaway sila. Diba? Parang timeline, hindi naman yun talaga yung original timeline ni Lord.
1: Yes.
0: Meron talagang a timeline sa God. Pero dahil dun sa free will nga, or mm-hmm, permissive will, sabihin na natin, Pastor, permissive will, inalaw ni God, pinermit kasi makulit ka. Diba?
1: Yes.
0: Dumaan sa kamay ng Diyos, pinermit ni God to happen, pero may consequences.
1: Yes. Actually, sa totoo lang, Pastor, no, yung mga ganong klaseng pangyayari na we are looking other people better than what's happening in our lives. Mm-hmm. Actually, sa totoo lang, better things that happens to a person comes better or mm-hmm, bigger responsibility. Though feeling mo, umaman sila, nagkasasakyan sila, gumanda yung bahay na, sa totoo lang, masakit ang ulo nila. Kasi... Mm-hmm. Lumaki yung mga bagay na nagkaroon sila, mas lumaki yung i-maintain nila. Sa totoo lang, yung mga bagay na nangyayari comes yung balanse ng Panginoon pa din.
0: Tsaka kung meron man tayo, Pastor, matututunan, stop comparing yourself.
1: Yes, hindi mo kailangan tumingin kasi time nila eh. Mm-hmm. Sa totoo lang, sabi ng Bible, dapat matuto nga tayo. Kung lalo na kaibigan mo yan, kasama mo sa church yan, you have to learn to celebrate with them.
0: Yes.
1: Kasi it's their time na matanggap nila yung blessing na pinagpipray nila coming from the Lord. Yun yung magandang Pastor, kung paano titingnan yung sitwasyon na yun. Kesa kinumpara mo yung sarili mo, why not celebrate with them? Na, mm-hmm, alam mo, matagal na nilang pinananalangin, di ba? Matagal na rin nilang pinagsusumikapan, natanggap na nila.
0: Kaya nga, Pastor, dugtong-dugtong yung negativity. Eh.
1: Yes.
0: At the same time, kung ikaw positive person, dugtong-dugtong din yan. Di ba? Kagaya din, Pastor. Kung ikaw, you appreciate your season of waiting, naiintindihan mo yung timeline ni God, that God is good. Lagi nating sinasabi yan, mabuti po ba ang Diyos?
1: Yes.
0: Diba? All the time. All the time, God is good. Sinasabi natin yan, ilang beses na natin sinigaw yan, pero gaano kabuhay yan.
1: Yes.
0: Diba sa mga buhay natin that God is really good. If God is asking you to wait, matuto kang mag-intay. Kasi sabi nga sa Ecclesiastes, Pastor, all things are beautiful in its appointed time.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Maaring hindi, kailangan mo maintindihan, it's not the appointed time yet. pinapahinog pa na Lord. Pinapasarap pa ng Panginoon yung may kwento mo at the same time, yung testimony mo. Maybe dun sa season of waiting mo, it's very important for you to stay single, or sabihin na natin, kung ang pinagpipray mo sa sakya, hindi ka pa binibigyan ng Panginoon. Maybe ang gusto ng Panginoon, 'di ba? May purpose pa yung paglalakad mo eh.
1: Yes.
0: May purpose pa yung pag-jeep mo, may purpose pa yung pagpa-public transport mo.
1: Yes.
0: May mga may encounter ka pa siguro along the way that God will use you mightily. Kapag ang nakafocus mo, magamit ka ng Panginoon.
1: Yes.
0: Diba? Kumbaga, yung mga luho ng mundo, yung mga luxury dito sa mundo, hindi ibig sabihin meron yung ibang tao mas blessed sila. Diba? Maaring, sige, pinaghirapan nila yan, na-acquire lang. Yung iba dyan, inutang. Diba? Nahihirapan sila magbayad. Matuturing mo bang blessing? Diba?
1: Yes.
0: Kung sila nagsasuffer. Kaya yung
1: right.
0: Context ng blessing, maralaman mo kapag blessing talaga ng Panginoon kasi may peace.
1: Yes.
0: Diba? Kung talagang galing sa Panginoon yan, kapatid, dapat merong kapayapaan. Pero kung yung mga bagay na meron ka, ang dinulot niyan, mawalan ka ng kapayapaan, sa tingin mo, pagpapala yan.
1: Yes. Diyan diba? Na mapapasok yung pagpapala at saka pagpapalo.
0: At saka hindi yung pastor, self-inflicted na suffering
1: right.
0: na yan. Na pwede namang hindi ka nagsasuffer dahil mapag ambisyon. Sabihin na natin, pastor,
1: yes.
0: Mahino ka. Ambisyon. Sabihin na natin,
1: yes.
0: You're very ambitious. You did not wait up

0: Okay, kaya kasi isipin mo pa sa hindi na lang tumalon, 'di ba? Yes. Parang ako itapon niyo ako sa dagat.
1: Yes. Tapos ano, nararamdaman ng kapitan na, teka muna, meron dito sa ating ano, kinaiinisan yung Diyos.
0: Oo, talagang damay-damay eh, kapag right. tayo naging pasaway. Kaya alam mo yung mga seasons po na pinagdadaanan natin, laging merong purpose. You just have to understand yes. kung ano yung purpose ni God, ba't niya inaalaw na pagdaanan mo yung mga bagay na yan. And again, go back to Romans 8:28. Remember that if you are a lover of God, kung mahal mo talaga ang Panginoon at alam mo na meron kang purpose at lumalakad ka dun sa purpose na i-prepare ni God for you, all things will work together for your good. You just yes. have to focus. You just have to look at God. Do not compare. Stop comparing yourself with other people. Huwag kang kumpara ng kumpara dun sa pinagdadaanan, yes. dun sa meron yung ibang mga tao, sa season na naroroon sila. Yes. Kasi hindi mo alam, di ba, kung ano yung totoong pinagdadaanan ng tao talaga.
1: Yes.
0: Until you are in the same shoe.
1: Yes.
0: Di ba? Kaya ang social media, that's one siguro negative thing na naidulot sa tao. Yes. We started to compare our life with others. Right. Parang sabi nga pa sa social media daw, especially on Facebook, it's like a window to a person's life.
1: Yes.
0: Parang bintana sa... Pero siyempre, alam naman natin, Pastor, na hindi lahat ng nakikita natin sa social media, totoo.
1: Yes.
0: Ngayon nga, Pastor, ang dali ng dayain ng lahat because of AI.
1: Yes.
0: Diba? Because of artificial intelligence. Ang hirap na ma-identify kung ano yung totoong nangyayari sa buhay ng tao at
1: right.
0: hindi. Diba, isang click mo nga lang, Pastor, mapapalitan na yung ulo mo, yung katawan mo.
1: Yes.
0: Nakakamangha, Pastor. Pero pag tinignan mo siya, pwede siyang abusuhin ng mga tao.
1: Totoo po yan, Pastor.
0: Diba, to deceive para sa negatibong kaparaanan.
1: Yes.
0: So, maging vigilant tayo, maging maingat din tayo, maging mapanuri tayo dun sa nararamdaman natin. At meron pa siyang binanggit dito, Pastor, kabiguan. Why does God allow failure? Bakit ba inaalaw ni God, Pastor, na tayo mabigo, ma-heartbroken?
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya kasi dito, bakit inaallow ni God yung pagkabigo bago namin makita ang kanyang direksyon? So parang pag inisip mo, Pastor, aware naman siya.
1: Yes.
0: Di ba? Na eventually makikita niya yung direksyon ng Panginoon.
1: Yes.
0: Siguro ayaw na lang, gusto niyang i-skip yung process. Kaya lang walang shortcut sa maturity.
1: Yes.
0: Di ba? If you really wanted to mature, ang growth din wala ring maturity. Merong proseso na pinagdadaanan. That's how God works. Yun
1: yes.
0: yung pinaka-nature ni God. He is an orderly God.
1: Mm-hmm.
0: Walang exception. Diba? Lahat tayo dadaan sa proseso. Wala right. makakaligtas.
1: Eh, dahil si Lord ang truth, Pastor, ano? Napaka-importante na malaman natin na may dalawang bagay lang. May dalawang word sa mundo to. Tama at mali. Hindi sa lahat ng oras, Pastor, tama yung alam natin.
0: Mm-hmm.
1: Most of the time talaga, talagang ang tama ay yung truth na nanggagaling sa Panginoon. Kaya minsan, or madalas, kinokorekt talaga tayo ng Diyos kasi nasa mali na tayo. Hindi natin alam, we are already falling from doing the right thing to being wrong.
0: Mm-hmm.
1: Kaya si Lord, nandyan nga yung pinag-uusapan natin kanina pa na redirection, Pastor. Talagang
0: yes.
1: i-redirect ka niya para mabalik ka sa line. Mabalik mm-hmm. ka pa rin dun sa path na dapat talagang ginagawa mo bilang anak niya.
0: Yep.
1: So that one, ano, dapat actually ang maging behavior natin, o ugali natin, pag tinanggap natin yun, maramdaman natin na love tayo ni Lord kasi nga mm-hmm. nandun yung redirection niya. Yung minsan yan, nabanggit pa ng Bible, yung pagpapalo pa ng Panginoon eh,
0: mm-hmm.
1: para lang mabalik ka sa line. Kasi sa totoo lang, kapag lumayo ka sa Panginoon, mahirap talaga yung ganong klaseng buhay.
0: Tsaka po, sir, pag hindi ka pa mature, pag bata ka pa, talagang iba yung umaagaw ng attention mo
1: in finding
0: your direction.
1: Right.
0: Parang naalala ko tuloy, Pastor. Parang ang picture na nai-imagine ko, merong mag-ama. Naalala ko, di ba, yung tatay, hawak-hawak lagi yung anak niya sa kamay. Kasi yung tatay, alam niya yung direction na dapat nilang puntahan, saan yung safe na lakaran. Di ba, dito tayo sa sidewalk. Pero yung bata, hindi niya nakikita yung danger.
1: Yes, right.
0: Ang nakikita niya yung gusto niyang makuha, yung gusto
1: yes,
0: niyang mapuntahan, parang
1: tama.
0: Masaya doon, parang maganda doon, parang makulay doon.
1: Bangin pala.
0: Tapos parang, pag the moment na wala doon sa kamay ng father, yung anak, doon siya napupunta sa danger.
1: Yes.
0: Mababa, paano kung may speeding, may mga sasakyan.
1: Right.
0: Wala sa, hindi niya alintana yung mga sasakyan na
1: yes,
0: tumatakbo.
1: Yes.
0: He would just run through, di ba, tatakbo lang siya doon sa gusto niyang puntahan.
1: Yes.
0: Na pwede siyang mabundol, pwede siyang madapa, di ba? At hindi naman talaga yun yung destination eh. It's just a distraction. Pero hindi
1: yes.
0: yun yung dapat niyang puntahan. So, ganun din in real life, Pastor. Di ba, habang bata tayo, kailangan talaga nating magpasakop.
1: Yes.
0: Kailangan alam natin kung sino yung sinusundan nating tinig.
1: Yes.
0: Diba? Or else, we will get lost, we will be in danger. Pero yun nga, dahil nature natin bilang mga tao. And may mga fathers, ganito, Pastor, para turuan yung mga anak nila. Diba? Para matuto, iaalaw nilang madapa. Mm-hmm. Yes. Diba? Pag

0: nasugatan o ano, 'di ba, masakit.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Diba? So, ganun din si Lord. Kung bakit yung mga failure, yung pagkabiko, inaalaw ni God na maranasan din natin. Because, most of the time, hindi ko gagamitin yung sometimes. Because most of the time, ang tao natututo sa panahon na tayo ay nasa kabiguan.
1: Yes.
0: At doon natin mas desperately hinahanap ang Panginoon, Pastor Rito, itong kalooban niya.
1: Yes. At saka itong tao, madalas ganito, Pastor Rito, si is to believe. Makita niya muna, maranasan niya muna.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yun, Pastor? Sinasabi na, uy, may elo dyan, may kapahamakan dyan. Hindi, gusto niya muna ng daan para malaman niya. Mm-hmm. May ganun eh. So, madalas ganun ang tao. Kaya, alam mo yun, ayaw talagang mag-guide.
0: Yep.
1: Kaya ayun, nasasaktan, nadapa, nahulog sa butas. Kasi nga, hindi nakikinig, yes. Nag-disobey.
0: Parang pag ganito, Pastor, di ba? Ang bata, walang pagbata pa, wala pa tayong sense of direction talaga. Eh, balbawa, sige, hahayaan mo ba, Pastor, yung anak mo? Simula dito sa Ortigas, papayagan mo umuwi mag-isa?
1: Yes, maglalakad.
0: Di ba? Kasi wala pa siyang sense of direction. Okay lang sana ang paglakarin mo, Pastor, kung alam niya yung uuwian niya, hindi,
1: yes,
0: siya maliligaw.
1: Right,
0: kaya may mga taong naliligaw kasi wala pang sense of direction.
1: Yes.
0: Di ba? So kaya mahalaga na tayo, i-allow ni God for us to experience yung wilderness, pero hindi siya nawawala.
1: Yes.
0: Pastor, para lang makita niya in his wisdom that his direction is really important. Kasi kung hindi ka makikinig doon sa direction ng Panginoon, you will really get lost. Merong specific direction si Lord eh, na dapat nating lakaran bilang kanyang mga anak. So ang magiging tanong natin, Pastor, ngayong gabi, ano ba talaga kasi yung ultimate plan ni Lord? Parang dito sa katanungan ng kaagapay natin, sabi niya kung alam ng Diyos ang plano niya, parang medyo, ano, Pastor, pag binabanggit ko, binabasa ko pa ulit-ulit. Kasi sabi dito, kung alam ng Diyos ang plano niya. Diba, si Diyos, si Lord yung nagplano, pwede bang hindi niya alam yung plinano niya? Siyempre, si Lord ang nagplano, alam niya kung ano yung plano niya.
1: Yes.
0: Diba, para sa buhay talaga natin. Kung yun yung question, malinaw sa Panginoon kung ano yung plano niya. Pero yung mga nararanasan natin, nakalituhan, kabiguan, lahat ng yan, dulot yan ng pagiging pasaway natin.
1: Yes.
0: Bilang mga tao, hindi si God yung problem. Kasi bakit natin isisisi sa Panginoon yung problema? Eh hindi nga si God yung problem kasi yung instruction ni God, yung plan ni God is very clear.
1: Opo, Pastor. Simula nga nung nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, hanggang to sa punto na yung iba, yung mga maagang namamatay, Pastor, yun, lalo na yung mga Christian, na inilalayo ng Panginoon sa masama. Ah, kumbaga, yung buong buhay natin, Pastor, ano na eh. Alam na ng Panginoon.
0: Kaya nga, di ba, Sir, from the beginning, ang plano talaga ng Panginoon sa atin, ano eh, wala naman talagang kamatayan. But because of sin,
1: right,
0: because of disobedience, doon nagkaroon ng kamatayan. Di ba, kaya tayo nagsasuffer ngayon. Pero ang intention ni God talaga is for us to enjoy His creation.
1: Yes.
0: Talaga namang inintend ni God, create ng Lord yung buong mundo, huling-huli nga ang taong nilagay.
1: Yes.
0: Kasi pinipare muna ni Lord lahat yung pangangailangan natin. Ibig sabihin, the Lord really wants to provide for us,
1: yes,
0: for all of our needs. Kailangan maintindihan po natin yan na ang plano talaga ng Panginoon ay ibigay lahat ng nararapat para sa atin. Pero dahil sa kasalanan, dahil sa kakulitan, dahil sa pagiging pasaway natin, dun madalas tayo nagmi-miss out. Dun,
1: yes,
0: sa dapat para sa atin. Diba? So the more na tayo nawawala dun sa direksyon ng Panginoon, dun sa lakarin na inilaan ng Panginoon para sa atin, the more na mas marami yung season ng kalituhan,
1: yes,
0: the more na mas marami yung season ng pag-iintay, hanggat,
1: yes,
0: di ka sumusunod, nandiyan ka pa din, maaaring ganun, at,
1: yes,
0: nandiyan din yung season ng pagkabigo, or else dapat maintindihan mo yung purpose ni God na kaya ka nag-iintay kasi mayroon siyang hinahanda pa para sa'yo. So, alam mo yun, Pastor, ang sarap na maunawaan yung kalooban ng Panginoon at makita yung direksyon ni God na hindi mo kailangang pagdaanan yung pagiging pasaway.
1: Yes.
0: Diba? And yun nga, Pastor, ano ba yung pag-usapan na lang natin, Pastor? Ano ba yung ultimate plan ni God for humanity? Diba? Parang sa panahon natin, ano ba yung plano ni God na dapat ba nating lakaran, na dapat lahat tayo nauunawaan natin? And alam naman natin, Pastor, the great plan of God for humanity is, number one, is yung redemption,
1: yes,
0: ng creation, diba?
1: Totoo po
0: yun. Na, so, yun, yung number one, yung redemption natin. Pangalawa, yung restoration ng broken fellowship.
1: Yes.
0: Yan yung intention ng Panginoon. Diyan dapat tayo nagpo-focus. Mm-hmm. Paano natin marirebuild yung broken relationship natin with the Father.
1: Yes.
0: At sa huli, yung pinaka-intention is to bring people into eternal relationship and, yes, to glorify Jesus. So, ito yung focus talaga ng buhay natin. Yes. And the rest are practical things. Yes, kumbaga secondary na lang, 'di ba? At maraming totoo lang po sir, ang daming mga passages, ang daming mga verses, ang daming mga learnings, mga stories sa Bible na mababasa natin na ito naman talaga yung pinaka divine purpose ng tao.
1: Yes.
0: 'Di ba? Redemption and salvation, yung reconciliation, yung restoration at yes, yung grace na gusto iparana sa atin ng Panginoon. And when we talk about reconciliation, 'di ba? Ito yung pinaka primary design ni God to save his people from sin.
1: Yes.
0: And its consequences, right, through Jesus Christ. So ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao ma-encounter talaga si Christ.
1: Yes.
0: 'Di ba? Hangga't sabi nga, 'di ba, pastor ng Word of God na hindi babalik ang Panginoon kung hindi lahat ng tao makakarinig ng mabuting balita. So it yes, means na tayo, ang isa sa pinaka-main purpose ng buhay natin ay maging representative, maging messenger tayo ng hope at goodness ng Panginoon.
1: Yes.
0: Let's not focus too much on ourselves.
1: Yes.
0: Diba? Da ang buhay natin, it is no longer I, but Christ who lives.
1: Yes.
0: Na yung buhay mo, it's not for you alone.
1: Yes. And one thing, Pastor, no? Para lang bigyan din to ng emphasis. Ano ba kasing nagagawa ng kasalanan? Actually, kasalanan, nabanggit kanina ni Kuya Pastor Andrew, it separates us from God. Isa sa mga na-overlook natin, kasi minsan nakala natin okay lang tayo, sapat na yung mabait tayo, sapat na yung wala tayong tinatapakan tao,
0: mm-hmm,
1: sapat na gumagawa tayong mabuti, sapat na nagbibigay tayo. Sa totoo lang, lahat yun, hindi yun yung tawag dito, hindi yun yung requirement para mabalik yung relationship natin sa Diyos o mabalik yung connection natin sa Diyos. Dahil sa kasalanan na yan na ginagawa mo, patuloy mong ginagawa, sa totoo lang, you are separated from God.
0: So, when we talk about sin, Pastor, ito yung mga bagay that has something to do with the desires of the flesh.
1: Yes, totoo po yan. Isa pa yan, ano? So, yung mga pita ng ating laman, yung mga ginagawa ng laman natin. So,
0: Kaya yung binabanggit mo, Pastor, kahit na feeling mo, wala kang ginagawang kasalanan kasi
1: yes,
0: wala naman ako tinatapakan na ibang tao.
1: Right, opo. Akala mo, wala kang tinatapakan. Pero sa totoo lang, yung desire mo, yung ginagawa mo, dun sa closed door, sa loob ng bahay nyo, mm-hmm, sarili mo, akala mo okay ka, pero sa totoo lang, hindi.
0: Mm-hmm.
1: So ang solusyon, yun na nga yun. Kaya kailangan matutunan na natin na i-praise or itaas si Jesus kasi siya po yung magkoconnect sa atin sa Panginoon.
0: Mm-hmm. Saka mag-uumpisa ka talaga, Pastor, sa sarili kasi
1: yes,
0: diba sabi nga, Pastor, yung conversation ni God, ni Jesus, mm-hmm, if you would remember, somebody asked him, Lord, ano yung pinaka-importante
1: yes,
0: sa lahat ng mga iniutos mo, diba? At sumagot ng Panginoon, sabi niya, una, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Diba? Pangalawa, you have to love your neighbor as yourself. So may kita po natin doon, before loving others, you have to love yourself first. Mahalaga na alam mo kung paano mahalin, alam mo kung paano dapat ituring yung sarili mo. Kasi kung ikaw, hindi mo kayang alagaan, ingatan ang sarili mo, how can you love other people? Diba?
1: Lalo na yung Diyos, di ba? How can you love God kung hindi mo rin naiintindihan yung pagmamahal sa sarili mo? Kumbaga, bahala ka na, you just wake up in the morning and do whatever you want, no? Ang hirap eh, kaya kumbaga nagkakaroon tayo ng double standard pag pinag-uusapan na yung Diyos. Kaya dapat talaga, we have to learn from the Word.
0: Kaya Pastor, loving yourself, yes, balik ako dun sa loving yourself.
1: Mm-hmm.
0: That's why it's important but natin binabanggit yung loving yourself because we're talking about reconciliation.
1: Mm-hmm.
0: So if your personal relationship with God, it is not being reconciled.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikaw wala kang maayos na relasyon sa Panginoon, yung buhay mo hindi magiging maayos basically.
1: Yes, right.
0: You would remain broken as yes, it is, di ba?
1: Right.
0: And alam din po natin na tayo yung restoration natin, yung reconciliation natin is through Jesus Christ. It is through our relationship with Jesus. That's why ang dapat sinishare natin and part ng intention or yung purpose na ginagawa natin is how can we lead other people to Christ. Paano magiging representation yung buhay mo or yung buhay natin para mailapit natin ang mga tao na naliligaw sa Panginoon. So, pero hindi rin tayo pwedeng kagaya ng three blind mice.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Sabi nga Pastor, 'di ba yung three blind mice, parang if you are blind, paano mo ililid yung mga taong naliligaw? Eh, ikaw
1: yes,
0: nga din,
1: bulag ka
0: eh. Hindi mo rin alam yung direction mo, eh, 'di ba?
1: Yes.
0: So, a blind person cannot lead others. So kailangan mag-uumpisa sa iyo 'yon. Malinaw sa iyo, nakikita mo yung disenyo ng Panginoon that you are not, dapat hindi ka na nabubuhay sa kasalanan, hindi ka na nabubuhay sa pita ng laman, na kung meron mang mga desires ka na up until now ay naglalayo sa iyo sa Panginoon, kung yung mga actions na iti-take mo, hindi yan kalooban ng Panginoon. Yes. Choose not to.
1: Wala kang pride of life, hindi mo kailangan mag-flex sa yes, buhay mo.
0: And alam mo, Pastor, sadly, yung mga nababalitaan natin na mga kabataan ngayon recently, parang who's losing their mind, di ba? Mm-hmm. Sabihin natin, losing their mind kasi wala naman sa tamang pag-iisip talaga kapag ginawa mo yung mga actions na yun, di ba?
1: Right.
0: Maybe you're going through, yung mga tao na to, siguro, ano sila eh, biktima din sila.
1: Yes.
0: Una-una sa lahat. Sabihin mm-hmm. natin, kasi they're young, dapat sila guided talaga.
1: Mm-hmm.
0: Dapat yung sinasabi ng kapatid natin na kalituhan na yan. Kaya mahalaga din yung role ng mga tao sa paligid eh. Mm-hmm. Ng mga kabataan. Yung mga nakikinig po ng mga magulang at mga adult. Diba? Mamaya yung mga person closest to you, we are not paying attention. Diba? Sometimes you just have to pay attention dun sa mga nangyayari sa paligid natin para ma-identify natin what we needed to do.
1: Mm-hmm.
0: So isa pa yun, Pastor, siguro kailangan din yung mga adults magkaroon ng enough na pakialam.
1: Yes.
0: Ng sapat na pakialam. Kasi the young people are craving for attention. Malinaw yun. Naghahanap ng attention yung mga kabataan. We have to give them the proper attention that they need. Diba? Hindi lang natin sila parang ganito yan, Pastor. Diba tayo madalas nasa culture na kasi tayo pag bata, pag umiiyak, bibigyan mo ng gadget para
1: yes.
0: tumahimik. Eh hindi naman yun yung kailangan ng bata. Ang kailangan ng bata yung attention.
1: Ikaw
0: oo, talaga ikaw yung kailangan ng bata. Ang ginawa mo, ni-resolve mo yung conflict.
1: Yes.
0: Diba? Gusto mo lang patahimikin. Pero does that resolve? Diba? The issue? Baka mamaya, yung mga actions na tinitake natin, tayo din yung nagiging reason
1: mm-hmm.
0: kung bakit yung generation na to is really suffering.
1: Yes.
0: Diba? So we have to pay attention, enough attention. Kasi kailangan ng TLC, Pastor eh.
1: Mm-hmm.
0: Naniniwala ka ba? Naalala ko tuloy yung ano, merong commercial ng pulbo dati. Kung gaano kahalaga yung haplos.
1: Yes.
0: Di ba, Pastor? Yung everyday, gaano kahalaga yung yakap.
1: Right.
0: Kung gaano kahalaga yung halik ng magulang. Di ba yung tender loving
1: yes.
0: care? It is felt through touch.
1: Yes.
0: It is felt through a whisper of words that would,
1: yes.
0: di ba? Pastor, that would
1: affirm
0: people yes. na mahal sila ng mga magulang nila.
1: Yes.
0: Ayun yung kailangan ng mundo natin ngayon. Yung personal touch, Pastor. Yung si God yung nagbigay talaga, hindi
1: right.
0: man-made.
1: Yes.
0: Di ba? Hindi man-made. Authentic, Pastor.
1: Yes.
0: Kasi binigyan tayo, Pastor, ng ability ng Lord to care.
1: Mm-hmm.
0: Diba ito, mga kamay nga natin, Pastor, it is not meant to destroy, but it is meant to create. Diba? Itong mga kamay natin, hindi meant to para manakit, meant
1: yes.
0: to para mag-embrace and to take care, diba? And to serve.
1: Yes.
0: Kailangan i-serve natin yung purpose natin, ma-reconcile tayo dun sa God's primary design.
1: Yes.
0: Diba? At unang-una gusto tayong i-save ng Lord dun sa sinful natures natin.
1: Yes.
0: Dun sa line ng kaaway. Kasi may mga consequences yan.
1: Yes.
0: But of course, through Jesus Christ, we just have to build our personal relationship with Christ. Yun dapat yung maging goal natin. Ultimate plan, Pastor. General
1: yes.
0: plan to sa buhay ng lahat ng tao. Whether you are young, whether you are old, diba? Whether you are new in the faith, whether matagal ka na sa faith. This
1: mm-hmm.
0: is the ultimate goal. It's for us to be closer to God. At
1: yes.
0: the same time, maging genuine talaga yung relationship natin sa Panginoon. Na pag tinignan ka ng tao, alam mo, I see Jesus in you.
1: Wow.
0: Di ba totoo naman,
1: yan
0: Pastor?
1: Yan yung life goals, Pastor.
0: Oo.
1: Eh.
0: Yung iba kasi ginagawang katatawanan yan, Pastor. Eh. Yung katotohanan na yan na dapat maging reflection tayo ni Jesus. Parang, alam mo, nakikita ko na si Kristo sa iyo. Di ba, yung for other people, they would make fun of that statement. Pero totoo
1: yes.
0: lang, ganun dapat yung pinaka-intention natin eh, for people to see Christ in us.
1: Yes.
0: Kasi tayo yung ano, carrier nun, Pastor, nung truth na yun, that God came here to earth. Tayo yung representative niya, di ba? Binilinan tayo ng Panginoon na tayo yung magpapatuloy
1: yes.
0: ng mga bagay na sinimulan niya until His second coming.
1: Yes. Kaya alam mo, Pastor, sa uli, parang isa sa mga tumatatak sa akin ngayon no, habang nag-uusap tayo, eh dapat gampanan ng bawat isa yung role natin sa pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Kung ikaw ay kuya, maging kuya ka. Kung ikaw ay ate, maging ate ka. Kung ikaw ay nanay, maging nanay ka. Kung ikaw ay tatay, maging tatay ka. Kasi napakahalaga ng mga small actions, yung ating mga duties and responsibilities para sa welfare ng ating community, ng welfare ng new generation, itong generation na to. Kasi maaari nga pa, sorry, no, na dahil din sa industrial revolution na nangyayari na to, nadadamay tayo. Tayo din eh, nabibisi na sa paggamit ng mga kung ano-anong pinrovide sa atin ng technology. But this is a kind reminder. Ito pong aming pag-uusap na ito. Ito pinag-uusapan natin na kailangan din nating gampanan yung role natin bilang mas nakatatanda sa kanila para i-guide sila na, alam mo yon, na gampanan or maging isang mabuting kabataan ng generasyon na to.
0: Pastor. Kumbaga, Pastor, dapat isa sa goal pa is dapat ma-restore.
1: Yes.
0: Yung original design.
1: Ayun, yun, Pastor. Balikan yung original na disenyo.
0: Yan. Hindi yung kung ano-ano yung iniimbento nating disenyo.
1: Yes.
0: Nang naaayon sa kagustuhan
1: natin.
0: Ang
1: gusto natin lagi, Pastor, para mga quick picks eh. Kagaya nung kanina kinikwento ni Pastor Andron, ni Kuya Pastor, na pag naghingi ng laruan, kapag naghingi ng, kapag umiiyak, binibigyan na lang natin ng gadget. Yun na lang ang lagi nagiging resolve natin or resolution natin sa nangyayari. Why not stand up and carry your son or carry your daughter, no? Hawakan mo sa iyong mga bisig.
0: At saka yung pinag-uusapan natin, diba? Pastor,
1: mo.
0: Generally speaking, when it comes to restoration ng original design ni God, for example, identity, Pastor.
1: Yes, right.
0: There's a gap, Pastor. Sabihin natin, napakalaki ng gap ngayon na pinag-uusapan natin.
1: Yes.
0: When it comes to identity na lang ng isang tao. Dahil hindi natin sila mapakiusapan, eh, sumang-ayon na lang tayo. Ganun ba yun?
1: Right, isa yan, Pastor, no?
0: Diba?
1: Nawawala na lang paninindigan yung ano, yung original na disenyo ng
0: kahit alam Panginoon. Kahit alam natin yung tama dahil mas malakas yung iyak, eh okay na lang sa atin.
1: Sige, para wag na lang ano, humaba to.
0: Oh, para
1: payagan
0: tumahimik
1: na lang natin.
0: Oh, para tumahimik, tanggapin na lang natin. That's not how it works.
1: Nakakalungkot lang, Pastor, pagka kapag mix up na lahat, andyan na naman, babalikan na naman natin yung plano ng Diyos na si Lord na naman, balikan natin. Okay, i-refresh natin. Kung kailan huli na ang lahat.
0: Kaya sabi nga, Pastor, what we permit would continue. As long as papayagan natin. Pero yun nga, yung reality din, na nandito tayo sa mundo, talagang corrupted tong mundo.
1: Yes, right.
0: Ang hope na lang talaga natin that one day God will come, Jesus would come and would judge everything.
1: Yes.
0: Diba? According sa ano niya, sa kanyang batas ng naayon sa kanyang katuwiran. Pero yun nga, nandito tayo sa mundo, sikapin po natin na ma-restore yung totoong disenyo ng Panginoon sa lahat ng bagay, Pastor.
1: Yes.
0: Bawa kagaya niya, when it comes to identity, when it comes to the design of marriage, when it comes to the design of family, kung sino ba dapat yung established authority at home. So, mga ano, Pastor, yung mga basic principles, no?
1: Yes.
0: It needs to be restored,
1: right,
0: within our homes. Dapat maging dun sa mga bata yung mga mindsets ng mga bata. Huwag natin patuloy na sirain yung established naman eh. Ba't natin kailangan baguhin yung isang bagay na maganda?
1: Yes. Actually nga, Pastor, parang ang word eh na nag-i-imply is preserve.
0: Mm-hmm.
1: Sa totoo lang, dapat i-preserve natin, i-continue natin yung mga values na yan na napakahalaga para sa foundation natin as humanity. Kasi kung hindi natin yan ipe-preserve, hindi natin yan ipagpapatuloy pagka nagawa tayo ng sarili natin ng mga mechanics ngayon, anong mangyayari? Everything will be in chaos, di ba? Chaotic na yan, Pastor.
0: Kaya, Pastor, kung ako, I would remind this generation, no? Itong henerasyon na to, ano ba yung ultimate plan ni God that we have to understand? Kasi si Lord nga yung nagplano eh. Ito, young people na nakikinig and even the rest of people who are listening sa mga oras na ito po, na ang pinag-uusapan po natin, yung disenyo ng Panginoon, ibig sabihin, si Lord yung nag-design. Siya yung may alam. Tayo yung kailangang umalam. Diba? Tayo yung kailangang mag-submit. Hindi si Lord yung mag-a-adjust. We have to understand God's original plan for all of us. Sikapin po natin na unawain yung mga bagay nito. Number one, siguro, ako, Pastor, dito ako mag-i-end ngayon na. Merong tatlong bagay na naniniwala ako na gusto ng Panginoon na ma-transform sa atin, ma-restore sa atin, ma-reconcile sa atin, is yung dapat ang sikapin natin na maging goal in this life is, of course, to live a life of holiness. Kasi lahat tayo tinawag ng Panginoon individually to conform to the character and image of Christ. Sikapin natin to be like Christ. That's the goal. hindi to be like somebody else but to be like Christ, kasi siya yung model, siya yung image na dapat na tayo po ay nagko-conform. At ang gusto ng Panginoon is for us to be holy, di ba, Pastor? And tayo, alam naman din natin, Pastor, yung doctrine of justification, sa sarili natin hindi tayo magiging holy talaga eh. Nagiging, yes, banal lang isang tao dahil tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. So it's not about perfection but it's about our relationship with God. A person who truly accepts Jesus as his personal Lord and Savior, he becomes holy. He is becoming, siya ay na-justify, okay, nung katotohanan na yun. Yes. So, ang kadugtong nito, dapat daw tayo ay patuloy na mag-obey. Obedience and love. Believers are guided to love God and to love others. So, we have to practice, of course, yung good works, hindi tayo maililigtas, pero yung good works, bunga yan. Yes. Diba, nung ating relationship sa ating Panginoon. And we have to live as wise people. So, kailangan maging matalino tayo. Sa mga panahon na tayo'y inaalaw ni God na may mga pagdaanan, we just have to understand, again, the truth from Romans 8:28 that all things will work together for the good. For those people who love the Lord, diba ba? And for those people who are called according to His purpose. So, ikaw, siguraduhin mo lang na totoo yung pag-ibig mo sa Diyos. Para, yes, masasabi mo din tong bagay na to, that all things will work for God at for my good, 'di ba? Kahit ano pa to, alam ko magiging matagumpay ako kasi sinabi ng Panginoon 'yan. And of course, it talks about relationship, restored relationship. So kailangan sigapin natin that every day ma-restore yung relationship natin sa Panginoon, 'di ba? So maging si Lord yung center ng buhay natin, dapat active yung relationship natin, trusting him and allowing him to really lead us sa lahat ng bagay na ginagawa natin. So yan yung aking ano, Pastor, few reminders sa ating mga ano listeners tonight. Hindi ka, Pastor, ano yung gusto mong iwanan at the same time pag-pray mo na rin, Pastor, ang ating mga kaagapay?
1: Sige po, Pastor. Actually, yung gusto ko lang pong iwanan sa ating mga kaagapay, lalong-lalo na po doon sa mga kabataan ngayon that is confused and looking for a resolution doon sa nasabing tanong po ng ating kaagapay kanina, no. One thing, one answer lang po, si Jesus. I-focus mo yung mata mo kay Jesus kasi si Jesus talaga yung only way para maintindihan mo kung anong nangyayari sa iyo ngayon. Una sa lahat, you have to establish a relationship with Christ. Kailangan talagang magkaroon ka ng maliwanag na faith, mm-hmm, sa kanya and receive him as your Lord and Savior. And doon ka magsimula. Kasi importante, Pastor, yung simula eh.
0: Yeah.
1: Maraming mga bagay na mangyayari sa'yo once na tinanggap mo na siya, pero simulan mo sa pagtanggap sa kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas.
0: Yes. Doon mag-uumpisa talaga, Pastor.
1: Yes po, Pastor. Diba?
0: Para lahat ng confusion mo mawala at kumbaga yung hope mo manatili na
1: nandun. Yes, right. And tayo po ay manalangin sa mga oras na to para po i-end po yung ating program. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari na mga Hari. Panginoon, we are thanking you for a wonderful discussion that you have given us. I thank you, Lord God, for the life of Pastor Andrew and the life of yung mga kabataan, mga kaagapay na sumusubaybay sa amin, yes, sa oras na ito, Panginoon. Lord, salamat po, dalangin namin na ang mga tao ay magkaroon, Lord God, ng sensitivity pagdating po sa inyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, yung wisdom mo ay patuloy na mapasa amin. Lalong-lalo na pag dumadaan kami sa mga ganitong klaseng season ng waiting, season of confusion, Lord. We thank you, Father God, na patuloy mo kaming sinasamahan and you enlighten our ways. Ikaw lang patuloy na nagbibigay ng liwanag sa mga nilalakaran namin. And most importantly, Lord God, those times that we have a lot of questions to ask you, salamat, Lord, for always answering in many ways. Kaya, yes, Lord, salamat po na yung mga kaagapay namin na napakarami pong mga gustong malaman patungkol sa inyo. Dalangin ko po na patuloy na bigyan nyo sila ng kaliwanagan, bigyan nyo sila patuloy, Panginoon, ng answer sa kanila pong mga katanungan. Lord, let this answer be lived out through their life. Salamat, Lord, na isa pamuhay nila at nawa mabago nito ang kanilang puso at ang kanilang buhay. Lord, kayo lamang po ang gusto naming papurihan at dakilain, yes, sa lugar na ito. And Lord, we pray for this program. Salamat po sa patuloy niyo pong pagbibless sa FPBC. Panginoon, salamat po sa pagsama sa amin, sa discussion namin sa gabing ito. All the glory belongs to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
0: Amen and amen. Amen. Maraming maraming salamat sa panalangin, Pastor John. At ngayong gabi ito, marami tayong natutunan at gusto ng Panginoon na hindi pumawala yung eternal hope sa ating mga puso. Regardless of whatever verse you are holding into, ang katotohanan sa Panginoon ay meron pong pag-asa at ang hinaharap po natin ay nakasalalay sa Kanya. And the scripture repeatedly emphasizes that God's intention are to prosper His people spiritually, offering eternal life and an ending fellowship in His presence. At tayo po, ang goal natin every day is to glorify God. But the ultimate end of human existence is to reflect and enjoy the riches of God's glory. Nawa, ma-enjoy po natin ang presence ng Panginoon at ang i-desire po natin, especially sa mga young people, is to be Christ-like. Huwag mo hayaan na yung buhay mo maging dahilan for people to suffer, kundi dapat yung buhay mo dapat pagpapala yan. Huwag na natin tignan yung mga bagay na nangyari sa paligid natin negatively. Instead, let's focus on what God wants for all of us. Tayo po ay maging reflection at maging halimbawa para sa generation na to. At ipatuloy po natin na ipanalangin po yung ating mga kabataan sa panahon ngayon. At marami pong mga events and activities na pagtulong-tulungan po natin, na pagsamasamahan, let's support each other, let's come together, magkaisa po tayo, let's not compete in the kingdom of God for this generation. Instead, magkaisa po tayo saan mang panig ng mundo, anuman yung kinabibilangan mong samahan o organization, kung yan ay naaayon pa rin. Di po ba sa disenyo ng Panginoon at sa kalooban ng Diyos, tayo po ay magtulungan. At ngayong gabi po, minsan pa, maraming maraming salamat at inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, God bless you and good night.
2: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
3: Manong, sa Makati ho tayo.
4: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
3: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
4: Naku ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
3: Manong, ano yan?
4: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
3: Naku Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito ha.
2: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Hi! Magandang araw! Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika, pag-aralan natin ang message ni God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ikaw ba ay laging ganado sa pagkain? Parehas tayo, parang ang may betchin ang dila ko dahil halos lahat ng pagkain ay masarap para sa akin. Naalala ko tuloy yung mga anak ko, kailangan ko pang painumin ng pampagana na vitamins para sila ay kumain. O yung iba naman, kailangan ng appetizer o abregana, something that will open their palate before eating or mabuksan ang gana bago kumain. Ganito ka rin ba sa totoong buhay? Ganado? O minsan nawawala na? May excitement pa ba sa ginagawa? May gana pa bang maglingkod, magmahal, magtrabaho, magpursige? O lately, kailangan mo muna ng appetizer para muling ma-open ang puso. Minsan naman talaga hindi tayo tamad, pagod lang. Kasi paulit-ulit yung problema, yung pagkakamali ng iba, napapagod ka na sa paggawa ng tama kasi parang hindi natatapos, parang wala namang nababago, parang walang natututo. Alam mo, ganito rin ang pakiramdam ni Jeremiah na tinawag na The Weeping Prophet. Ang bigat kaya ng assignment na binigay sa kanya ng Diyos. Kailangan niyang magsalita sa bayan, sa Israel. Napakatigas-tigas ng ulo parang tayo, no? Paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na tumatalikod sa Diyos. Ayaw makinig. Imagine preaching the same warning to people who don't want to hear it. Nakakasawa, ano? At di lang yan, ang daming niyang naranasan. Because of the ministry, he faced imprisonment, public ridicule, pinagbantaan yung buhay niya. Kaya siguro madalas siyang umiiyak, no? Iniiyak niya na lang. Nakakaiyak naman kasi talaga ang katigasan ng ulo, lalo na nais mo naman na ang kabutihan nila. And there was also an instance sa Jeremiah 20:14-18. Out of his desperation, he actually cursed the day of his birth. Sabi nga niya, why did I ever come out of the womb to see trouble and sorrow and to end my days in shame? At dumating pa nga sa punto na gusto na niyang tumigil. Pero hindi ito nangyari sa kahabagan at sa kalakasan ng Panginoon. Because he learned to live for an audience of one. Hindi niya sinusukat ang kaniyang faithfulness sa dami ng taong nakikinig. Maging yung kaniyang pagsasalita ay hindi base sa reaksyon ng mga tao. Sabi niya sa Jeremiah, lambing niya sa Jeremiah 15, verse 15. Sabi niya, Lord, you understand, remember me and care for me, avenge me on my persecutors, you are long-suffering, you do not take me away, think of how I suffer reproach for your sake. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. Maraming ulit, gusto na niyang manahimik, gusto na niyang huminto sa ministry, pero hindi niya kinaya na tulungan siyang talikuran ang calling na binigay sa kanya ng Diyos. Dahil ang kaniyang ultimate audience, hindi ang Israel. It was God. At every time na siya ay napapagod, bumabalik siya sa Panginoon. Binabasa niya ang salita ng Diyos. Sabi niya, they were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. The Lord is our joy and delight. Kaya kapag nawawala ang gana mo, huwag mong isipin agad na baka kailangan mo nang baguhin ang calling mo. Kailangan mo lamang balikan. Para nga ba kanino itong ginagawa mo? Kapag ang audience mo ay ang tao, you live to please others, you live for the approval of others, madaling mawawala ng gana kapag walang appreciation, kapag puro criticism, madaling manghina kapag walang nakakapansin. Because faithfulness is not always feeling excited. Most of the time, faithfulness is diligence. It is continuing even when the excitement is gone, even when no one is looking, even when no one is clapping their hands for you. Kaya kung parang nawawala ang gana mo lately, pause muna. Baka kailangan mo ng appetizer, balik ka sa Diyos. Balikan mo ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Si Charles McKissie or Charlie McKissie, author ng book na The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse, isang aklat na tungkol sa magkakaibigan, yung journey nila together, and life lessons mula sa mga pag-uusap nila. May character silang apat na ito. At isa sa kanilang mga pinag-usapan yung a reason to keep going. Nagtanong ang kabayo. Sabi niya, "We all need a reason to keep going. What's yours?" Tinanong niya yung fox. Ang sabi ng fox, "Kayong tatlo, si mole, the boy, and the horse." At tanong naman ng horse sa boy, "What is your reason to keep going?" Sabi ng boy, "Going home." Minsan pala kailangan umuwi lang, ano? Kapag napapagod ka na, uwi ka sa pamilya mo, sa mga taong mahal mo sa buhay. Yung lugar na tinatawag mong home, baka naman malayo ka sa iyong family. Namimiss mo sila, na-homesick ka. Tapos pagbalik mo ng bahay mo, nare-recharge ka ulit, ano? Simpleng bagay lang kailangan mo para maalala na kailangan mo pa palang magpatuloy. And then the horse also asked the mole. Itong mole, napakahilig niya sa cake. Every time na nalulungkot siya, kakain siya ng cake. He feels defeated, kakain siya ng cake. Tapos nung tinanong yung mole, ina-expect nila ang sasagot niya ay cake. Pero sabi niya, "I discovered something better than cake." Sabi ng boy, "No, you haven't." And sabi ng mole, "I have." "And what is it?" And the mole said, "A hug. Isang yakap. It lasts longer than cake." Simple, pero ang lalim. May mga bagay na hindi kayang ayusin, ng mga bagay na nabibili ng pera, kagaya ng cake. Superficial things, mga bagay na nagpapasaya sa'yo, binibili mo, iniinom mo, or mga sinasabi mong deserve mo yan. Kasi hindi lahat ng problema kailangan ng solusyon agad. Minsan kailangan lang natin ng taong yayakap, no? Magsasabing, "Nandito lang ako." At pagkatapos ng lahat ng pag-uusap nila na yon, may isa pang line, "The greatest illusion is that life should be perfect." Isa ito sa mga bagay na kailangan nating tanggapin. Hindi kailangan perfect ang buhay para maging grateful ka. Madalas busy tayo sa paghahanap sa mga bagay na dapat na ipagpasalamat, ay ang dami na palang existing na pwedeng ipagpasalamat, ano. We do not know about tomorrow. All we need to know is that we love each other, you serve one another, and you love the Lord your God with all your heart. Di mo kontrolado ang maraming bagay, pero ang mahalaga, ang mga tao na pinagsisilbihan mo ay mahal mo. You can do more out of love. Si Jeremiah, tinawag ng Diyos para mag-preach sa isang bayan na paulit-ulit na nagkakasala. Kaya every time na siya ay nag-preach, talagang halos babala. Tapos siguro iyak siya ng iyak, ano, kada nagsasalita siya. At nakakapagod ito, nakakadrain. But he was so determined because he knew that he had a calling from God. Maybe you are not appreciated sa ginagawa mo ngayon. You don't feel validated. Ginagawa mo naman lahat, pero bakit parang kulang pa? Mananatiling mabuti ang Panginoon. Marahil mauubos ang gana, pero habang ang Diyos na may tumatawag, may dahilan para magpatuloy. Si Charlie, or si Charles McKissy, Christian siya at gumagawa siya ng book sa mainstream. Doon niya ibinabahagi yung concept ng kabutihan at ng pananampalataya. Dito sa libro na to, napaka-witty. The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse. Tapos ito ay nagustuhan ng marami, para kasi siyang The Little Prince na book. Tapos puro art. So nagkaroon ng interest ang marami. It had 10 million copies, 207 times na naging bestseller sa Sunday Times bestseller. At dahil dyan, naging longest running Sunday Times best ever ang libro na to. Nung tinanong si Charlie ng ano yung pakiramdam na ikaw ay nakagawa ng libro na very successful and you have reached many people, marami ang nakabasa ng iyong libro. At ganito yung sagot niya. Sa first time na nagsalita siya tungkol sa book, marami ang pumila para magpapirma. At sa dulo ng linya, merong lalaki, 18-year-old boy. Hinintay talaga siya, 1.5 hours, naghintay ang batang lalaki just to meet him. And this is what he said, "I just want you to know that I decided to stay." Akala ni Charlie, nagstay yung bata ng 1.5 hours para siya makausap. Kasi ang tagal, ang haba ng pila, at kinakausap niya ang mga tao na bumili ng libro niya. And sabi niya, "Thank you for deciding to stay." Sabi nung bata, "I want you to know that I decided to stay alive because that is what the book did." Dahil sa libro na ito, may isang bata na nagpa siyang mabuhay. Decided to live because he got an encouragement through that book. The book has sold millions of copies and stayed nga sa Sunday Times bestseller list for an extraordinary length of time. Pero ano ang pinakamahalaga dito? Ay ang bunga ng buhay para sa isang 18-year-old boy. Imagine that. The little words in that book, the questions, the reminders that life doesn't have to be perfect, the gratitude for someone, it was powerful and it became a reason to stay. At minsan, ito yung mga na-underestimate natin. Hindi natin alam kung gaano kalayo ang maaabot ng iyong kabutihan. We don't know what someone is carrying when they smile at us. We don't know if the person beside us is simply tired, discouraged, or quietly wondering. And we all have that reason to keep going. Maybe today, God is asking you that question. Pwede ka ba na maging reason ng someone else to keep going? Could be a word, a hug, a listening ear, a prayer, o ang pagpapatuloy ng iyong ministry.

Hello, kaagapay! Kamusta na po kayo ngayong umaga ng Miyerkules? Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami upang samahan kayo. Salamat kaagapay sa muling pag-tune in at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin, kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataon na naman na mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maari po ay relax lamang po tayo, bitawan natin ang bigat na dala-dala. Samahan niyo na po ako ngayon sa panalangin, mga kaagapay. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. Salamat sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Ang araw na to ay aming iniaalay sa inyo, O Diyos. Dalangin namin na kami po ay inyong kasangkapanin para sa inyong kaluwalhatian, maging daluyan ng inyong mga pagpapala. Panginoon, bigyan niyo kami ng lakas, ng talino. At sa araw na ito, sa pagbabasa, pagninilay-nilay ng inyong mga salita, nawa, O Diyos, ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at katapatan. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing araw ng Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na naririto sa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa ating mga kababayan sa iba't ibang bansa po na pinipili pa rin samahan tayo sa pamamagitan ng Facebook, ng YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang pag-iingat po ng Diyos sa bawat isa at higit sa lahat po ang inyong personal na paglago sa buhay espiritual. Dako na po tayo ngayon sa ating devotion na manggagaling po sa Bagong Tipan sa Efeso 4:32. Ephesians chapter 4 and verse 32. Nasusulat po rito, mga kaagapay. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. The Lord Jesus Christ has simplified the Christian faith. Ang pinakapuso nito, ang sabi po niya, sa dami ng mga utos, the first and greatest commandment is to love God above all, with your all, di ba? With all of your heart, mind, soul, and strength. And then second to this is to love your neighbor as yourself. And from his point of view, even for believers, love one another as I have loved you. Ang Efeso 4:32 na isulat po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. These are believers. May pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, mahalaga po yung ating paglago, yung growth in the Christian faith. Ano po? At ito nga po ay sumisentro din sa paglago natin na lalo tayong maging katulad
ng Panginoong Jesus, yung Christ-likeness of character. Ang binibigyan din po rito, mga kaagapay, yung ating pakitungo. Yes, positionally, Jesus is our righteousness. Tayo po ay perfecto na in our salvation state. Pero yung tinatawag na sanctification, paglago sa pananampalatayang Kristiyano, makikita po natin to nasa konteksto na hindi pa rin tayo perfect in terms of practicing of our faith. Kaya binigyan din po dito, paano ba makitungo? Mahalaga po ito dahil Kristiyanong mag-asawa, Kristiyanong pamilya, andyan yung mga pagkukulang. Ano po? At pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, naapektuhan pa rin ng lahat. Kaya talagang binigyan po tayo ng mga gabay. Una, ang sabi po rito, be kind to one another. Bigyan natin ng letter, no? Ito po sa tinatawag na helping one another. Alam po ninyo, pag nagkukulang tayo sa isa't isa, nagkakasaktanan ng damdamin, ng kalooban, minsan ang isang option, talikuran mo na lang, mainis ka, layuan mo na lang, bahala siya sa buhay niya. Pero po dito, ang pasya po dito, instead na maging galit, magiging gentle. Mamahalin mo pa rin. And how is that? The word kindness actually emphasizes yung tinatawag na active goodness. Magpasya ka, magiging mabait ka pa rin sa kapwa Kristiyano mo o ikaw sa asawa na nagkukulang, sa mga magulang nagkukulang, sa mga anak na maaaring sabihin natin mukhang nagre-rebelde. Mukhang sino mang Kristiyano, sino mang pong tao, magpapasya kang magiging mabait. And you will stay active in your goodness. Ibig sabihin, kung nandun ka at nakikita mo, nalaman mo na may problema, nangangailangan siya, at ikaw naman ay may magagawa, you will decide to act, to help. Sabi nga, di ba, sa Proverbs, do not withhold good to whom it is due, when it is in thy power, in the power of thy hand to do it. Sa mga sitwasyon, may pangangailangan, problema, kung tutuusin ikaw yung kasagutan, kahit ano man ang nasabi na nung tao na di maganda may ginawa sa iyo na ayaw mo, pero Kristiyano ka, you're saying, sige na, tutulong ako sa kanya. Yan po ang being kind. Pangalawa po, ang sabi po rito, tender-hearted. It's not only about loving one another, it's not only about giving help to one another. It's a matter of the heart. Tender-hearted. You know, sa nilikha po ng Panginoon, tayo sa imahe ng Panginoon, meron tayong damdamin. In the positives and negatives of life, sa konteksto nga ng katawan ni Kristo, ang simbahan, we are all interconnected. Ang sabi nga, katulad ng katawang physical, dama natin, ramdam natin ang tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat, ang kasiyahan ay kasiyahan ng lahat, ng isa, kasiyahan ng lahat. Kung meron mang pighati, merong hirap at lungkot, dama rin po natin. Ito yung the capacity, God-given capacity to practice empathy. Ang ganda po nitong tender-hearted. Kesa magpasya kang i-deadma mo na lang, basta pagdating sa kanya, wala na akong pakialam. Na siguro, nagkulang, nagkasala sa iyo. Huwag mong gagawin yon. Ang kalooban ng Panginoon ay, hindi lamang na kayo magpapasyang magbigay ng tulong, give the help. Alagaan mo ang puso mo, huwag mong pabayang manlamig, maging tinatawag na indifferent.
ang prayer, Lord, bigyan mo ako ng puso na patuloy ko pa rin uunawain, dadamhin ang kalalagayan ng kapwa. Napaka-busy na natin ngayon, marami tayong ginagawa. To a point, nagmamadali. Wala nang panahon para umupo, mag-isip, makiisa sa damdamin, sa kalalagayan. Napakaganda, the tender-heartedness, di ba, kay maaawa ay talagang mapapatulong ka. At syempre, hindi lamang ito when it comes to paano ka makitungo, eh tungkol sa help na binibigay mo sa puso mo na patuloy pa rin sensitibo, nagmamahal, kundi sa larangan ng forgiveness. Look, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Ito po talaga ay, kung aaralin natin, ay kaloob. It's a gift na magpasya kang magpatawad. Ano po? Lalo na yung tao, naring asawa, kapamilya mo, kapwa Kristiyano, ay nasaktan ka. What will be your decision? Patawarin mo na lang, kapatid. Ano po? Hindi naman siya karapat-dapat. Ito yung agape love. Unconditional love. Magpapasya ka kahit anong mangyari sa atin, mamahalin kita. Sabi natin, napakahirap nitong devotion na ito. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Pero meron po ito, kapatid, kaagapay pamantayan. Ang sabi rito, as God in Christ forgave you. Ang pamantayan natin ng Diyos. Hindi po sarili natin, parang hanggang dito na lang ako, tama na, hindi na kita tutulungan, wala na akong pakialam sa buhay mo. Lumayo ka na sa akin, everything. Pero dito, as God in Christ has forgiven us. Romans 5:8, but God demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Grabe ito. Christ died for us. Look at the cost of God's love, the cost He paid. Hindi to panahon, hindi to pagod, hindi to lakas. Buhay ito, ha? To save us, Jesus died for us. Kaya minsan sabi mo, grabe na, no? Sukdula na yung sakripisyo natin. Bakit namatay ka na ba? Buhay na buhay ka pa rin. Nagbigay ka ng pera, nagbigay ka ng time, napagod ka, pero walang sinabi yung kumpara sa Panginoong Jesus. Antindi, we should be willing to die in the name of love. Hindi lamang to. Romans 5:8, diba sabi, in that while we were yet sinners, we were not in right relationship. In other words, undeserving po tayo. So, grace. You know, ang Kristiyano, pag nagmahal, kahit hindi nakarapat mahalin, mamahalin niya dahil Kristiyano siya. Yan yung agape love. And of course, complete po ito. Tinapos ng Panginoon. Alam po ninyo ang pag-ibig natin. Lalo na iniisip ko yung sumpaan, nagkakasal po ako ng mag-asawa sa isa't isa, yung vows. Till death do us part. Habang buhay. Kaya purihin ng Panginoon, tayo po ay pinagpala kay Kristo kung paano tayo minahal. Ganun din po tayo magmahal. Be kind to one another, tender-hearted to one another, forgiving one another, para patuloy tayong mabuhay, magtagumpay, mga kapatid, mga kaagapay, maging matatag at maging masaya. Lumago sa pananampalatayang Kristiyano, maging lalong katulad ng ating Panginoong Jesus. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga katuruan. Lord, minahal niyo kami. At kayo nananaan sa amin. And Lord God, you are love. As you work in and through us, nawa o Diyos, itong ang pag-ibig ay lumabas, maipakita, maibahagi, maipadama namin sa lahat na nasa paligid namin. Asawa, magulang, kamag-anak, mga kapwa, kapatid sa Panginoon. Salamat, Lord. We love because you first love us.
In Christ's name we pray. Amen and amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Mga kaagapay, ipanalangin natin ang ating mga anak, ang kabataan ng bayang Pilipinas. Panginoong Diyos, maraming salamat. Ang aming mga anak nga ay inyong gantimpala, pamanangapo sa amin. May we be good stewards, mga magulang, mga guardians. Naunahin namin sila lalo na sa mga panahong ito. Kung ano-anong nakikita, naririnig, nakaka-impluensya sa kanilang mga pananaw, pag-uugali. Nakakabalita kami at nakakalungkot na marami ng mga kasamaan, maging krimen, nagagawa ng mga kamay ng kabataan. Panginoon, palayain niyo po ang aming mga kabataan. Nawa o Diyos, maging pasya ng bawat tahanan, bawat magulang, to give priority to their children, that we are not to pray only for them. Panginoon, na sila ay bigyan namin ng panahon, na Panginoon, sila ay aming i-mentor sa buhay Kristiyano gamit ang salita ninyo. Nawa mahiling nila kayo o Diyos ang inyong mga salita, let them have biblical, godly values na masabi nila, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against Thee. Panginoong Diyos, hubogin nawa ang bawat bata, kabataan ng bansang ito sa isang pamilyang makadiyos, naniniwala sa Diyos, nag-aaral at sumusunod sa mga katuruan ng inyong salita, upang Panginoon, ang bayang Pilipinas tunay na lumago, umunlad sa mga susunod mga taon, na ang kabataan ay naninindigan, nabubuhay sa katwiran. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Tayo naman po, mga kaagapay, ay darako sa mga kahilingan at panalangin po ng ating mga kaagapay. Let us pray. Panginoong Diyos, aming pong inalalapit sa umagang ito ang mga sumusunod na kahilingan, Panginoon. Dalangin po namin ang Rubio family. Lord, ang kaligtasan nga po ng buong pamilya, naway sila'y makakilala sa Panginoon, at bigyan niyo pa sila ang bawat isa ng talino, kaalaman tungkol sa inyo at mabuhay para sa inyo. Patuloy naming inilalapit din, Panginoon, si Lovelia Jo. Siya po ay magkakaroon ng bone marrow transplant. Nawa ito'y maging maayos at magkaroon nga rin po ng kagalingan pa rin. Lord, kagalingan din po para kay Gianna na may breast cancer. Likewise, Lord, yan din po ang kahilingan ng aming kaagapay na si Mina. Wala pong imposible sa inyo. Patuloy naming inilalapit, Panginoon, ang request din po ni Ruth at Anna Victoria sa kanilang kidney problem. Ito po'y inyo rin pong bigyan ng kalutasan, kagalingan. Patuloy ko pong inilalapit, Panginoon, ang mga kapatirang may karamdaman. Bus na kagalingan para kay Sister Mayet Dupale. Dalangin po namin ang lubos pang kagalingan. Salamat sa inyong katapatan, kabaitan. Maging kay Sister Lydia Cabrera, we pray, Lord, na naway mag-normalize ang kanyang blood pressure, na siya rin po ay makatulog na ng maayos at maging maganda ang kanyang kalusugan. Kagalingan din po, O Diyos, para kay Sister Flor Barot. We pray for healing upon her, O God. Maging kay Sister Emmy Arsena. Maging kay Sister Charity Garcia. Patuloy niyo po silang pagalingin, Panginoon, sa kani-kanilang mga karamdaman. Maging kay Tita Babes Lord Francia. Lord, patuloy naming inilalapit din po ang inyong mga gawain sa Fairview Fundamental Baptist Church, sa Fairview Baptist Academy, mga kapatiran at saka manggagawa. Bigyan niyo ng talino at kalakasan. Maging Panginoong Diyos, ang gawain ninyo, mga kapatiran, sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church. O Lord, patuloy niyong kasangkapanin ang mga kapatid doon na maabot pa ang ilang mga lugar. Maging sa Hope Bible Christian Fellowship nila Pastor EJ, Pastor Ellie. Lord, bless your people there. Maging Panginoon sa gawain ng mga kapatid na Pabs at Febi Aban sa Agutaya Bible Church, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong mga gawain sa mga lugar na ito. And the others din po, Lord, na nais po naming ilapit sa inyo, Panginoon, ang kahilingan po ni Ricky Marcaida na may CKD, kagalingan din po kay Arlie Ligan. Wala pong imposible sa inyo. We pray for healing sa kanyang cancer. Continuous healing din po para kay Karen Damian sa kanyang karamdaman tungkol sa kanyang ovaries. Lord, your grace upon Mary Ann Marcaida sa ngayon po ay nakakomatose. Lord, naway magising at maging maayos. Gabay din naman po sa pag-aaral ng kanyang mga anak, anak po ni Betty. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito si Abcdi Ferrer Tabua at welcome sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kunin natin itong sandali para huminto muna sa gitna ng busy nating araw. Huminga at pakinggan ang paalala ng Diyos through His Word.

Kaagapay, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na parang naipit ka sa isang sitwasyon na hindi mo naman pinili? Yung ginawa mo naman yung tama pero ikaw pa rin yung napunta sa mahirap na sitwasyon na. Nagtrabaho ka ng maayos, naging honest ka pero ikaw pa rin yung napagbintangan. O kaya naman pinili mo maging faithful pero parang mas naging mahirap yung buhay mo. O kaya naman nagpray ka naman pero hindi agad nagbago yung sitwasyon. At napapaisip ka na, Lord, kung ginagawa ko naman ang tama, bakit parang nasa panganib pa rin ang buhay ko? Yan yung magandang pagnilayan natin sa buhay ni Daniel. Tara, makibasa ka sa akin mula sa Daniel 6 verse 23. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leyon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Sa nabasa natin, nandun si Daniel sa lion's den, hindi dahil may ginawa siyang mali. Nandoon siya dahil nanatili siyang faithful sa Panginoon. At dito natin makikita ang isang napakalaking lesson about faith under pressure. Na hindi palaging inaalis ng Diyos yung peligro or panganib bago natin ito harapin. Minsan, sinasamahan niya tayo sa loob mismo ng panganib. Balikan natin yung story. Si Daniel ay isang taong may excellent character. He served faithfully in the kingdom. At dahil sa kanyang wisdom and integrity, napansin siya ng mga namumuno. Pero instead na matuwa sila sa kanya, nagkaroon ng inggit at opposition. Sinubukan nilang humanap ng mali kay Daniel. Pero sabi sa Daniel 6, wala silang makitang corruption or negligence sa kanya. Isipin mo yon. They looked for something against him. Wala silang makita. Kaya gumawa sila ng paraan para gamitin mismo ang faith ni Daniel laban sa kanya. Nagkaroon ng batas na walang sino man ang maaaring manalangin sa ibang Diyos o tao maliban sa hari sa loob ng 30 araw. At alam natin ang ginawa ni Daniel. He continued to pray. Hindi niya itinago ang kanyang faith. He continued his regular practice of praying to God. At doon, ipinahagi siya sa kulungan ng mga leyon. Kung isipin natin, di ba, napaka-intense nun kaagapay. At alam ni Daniel yung naghihintay sa kanya. Imagine, mga leyon yun. And alam niya, pwedeng mangyari. And yet, he remained faithful. Kaya yun yung talagang sobrang powerful sa story ni Daniel. Kasi doon natin marirealize that faith is not the absence of fear. Faith is choosing to trust God even when there is something real to fear. Minsan kasi iniisip natin na kapag malakas yung faith natin, hindi na tayo natatakot. Pero hindi naman ganoon. May mga pagkakataon pa rin na yes, natatakot tayo, but we can still be faithful. May mga pagkakataon din na kinakabahan tayo, ninenerbiyos tayo, but we can still obey. At meron tayong mga pagkakataon sa buhay natin, ang dami-dami nating mga katanungan, and yet, we still trust God. At ito pa, may mga pagkakataon din na nakakaramdam tayo ng napakadaming pressure, kaliwat kanan, pero pinipili pa rin natin yung tama. Daniel was not necessarily fearless, but he was faithful. At napakaganda rin ng response ni King Darius. Dahil siya mismo distressed dahil he cared about Daniel. Hindi siya makatulog. Then the next morning, pumunta siya dun sa lion's den and called out. Sabi niya, Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions? And Daniel answered, he was alive. At inutos ng hari na ilabas na siya roon. Wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos.
Diba? Napakagandang storya at napakagandang testimony. He trusted his God. At kung mababasa natin, hindi naman sinabi dun na nakasurvive si Daniel dahil matalino siya, nakagawa siya ng diskarte o paraan para makaligtas siya sa mga leon. Yung storya niya, it points us back to his trust in God. Faith under pressure. So kaagapay, madaling sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos kapag okay ang lahat, maalwan ang lahat, okay ka sa trabaho, o kaya naman healthy, yung buong pamilya mo, o kaya provided lahat, may pera ka, or going strong ang mga relationships mo, or marami kang answered prayers lately, or smooth lahat ng plano mo na ginagawa. But what happens when faith is tested? Ano nangyayari kapag yung answer ay hindi agad dumating? Paano tayo kapag yung pressure mas dumadami? Paano tayo kapag gumawa tayo ng tama pero parang kabaliktaran or hindi umaayon sa atin ang panahon? Doon nagiging visible ang faith. And faith isn't only something we talk about. It becomes something na pinapractice natin kapag nagiging mahirap ang ating sitwasyon. Makikita natin at nabasa natin na yung faith ni Daniel ay hindi napatunayan sa maalwan na sitwasyon. Nakita natin yun sa lions den nung nilagay siya roon. And maybe kaagapay, your lions den doesn't look like Daniel's na literal na leon. Maybe yung lions den mo ngayon ay yung difficult workplace mo. Kaya naman, yung lions den mo ay financial struggle or conflict na matagal nyo nang iniinda sa pamilya. Or yung uncertain ka sa hinaharap mo. Ano man yung sitwasyon mo, alalahanin natin si Daniel. You can remain faithful even when you're under pressure. And kaagapay, maybe today you're facing something that feels bigger than you. Tas ang prayer mo, Lord, kailan nyo po ba ito aalisin? At baka hindi pa sinasagot ito ng Panginoon. Pero wag natin automatically isipin na God is absent. Silence is not always absence. Yung hirap or challenge na pinagdadaanan natin right now ay hindi katunayan na inabandon na tayo ng Panginoon. Hindi nag-iisa si Daniel nung siya'y nasa lions din. God was there. At kung ikaw kaagapay ay nasa sarili mong lions din ngayon, huwag mong isipin na nakalimutan ka na ng Diyos. Kasama mo siya. He is our Emmanuel. God is with us. At ang faith natin ay hindi nakasalalay sa kawalan ng danger. Ito'y nakaangkla sa presence at faithfulness ng Panginoon. Kaya ngayong araw, kapag natatakot tayo, manalangin tayo. Kapag hindi natin alam yung ating gagawin, bumalik tayo sa salita niya. At kapag hindi natin kontrolado yung outcome ng ginagawa natin, magtiwala tayo sa Diyos na may hawak nito. Dahil ang Diyos na kasama ni Daniel sa gitna ng mga leon ay ang Diyos na kasama rin natin sa gitna ng sarili nating mga pagsubok.

Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Murti.
2: At Beth Flores po. Kamusta po kayo on gusto natin Winnable Wednesday. Maaring ang ating Wednesday ay winnable, ay salamat sa Panginoon pag ganon. Or maari din pong to wonderful, yung masaya, di ba? Maari din ay nabu-wonder tayo, nagtataka, or naglalayag-layag tayo, wonderful. Pero dapat
1: wondering.
2: Po, oh, wondering, di ba? Ano ba po dapat, Daddy?
1: Abay di ito. Wow! Hallelujah!
2: Amen! Yung wow, hallelujah, yun yung pagiging grateful. Di ba, Dad? Yun yung nakafocus tayo sa ginagawa ng Panginoon at nagpapasalamat tayo sa Kanya sa simula pa lang ng ating araw. Ano man yung kalalagyan, kinalalagyan natin. Wow.
1: Pwede yung palitan.
2: Ano, Dad?
1: Wow. Amen. Hallelujah.
2: May dagdag. So, alam natin, kasi Dad, yung hallelujah mo, amen na yun, di ba? So, mga kaagapay, totoo yan. Ano man ang kondisyon ng ating buhay, pag nakafocus tayo sa Panginoon, di ba? At nakafocus tayo sa Kanyang layunin sa ating buhay, it will always be a winnable Wednesday. Totoo yan.
1: Amen.
2: So, amen po. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 CCS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, yung PM, ibig sabihin nun, a portable missionary radio. Kaya gusto ko yan. Kayo po, at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Ngayon kung kayo na po, ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po, transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream o kaya yung ating pong 702 app. At kayo po ay nandito sa Luzon, ng Luzon mula Apari hanggang Jolo at maganda inyong internet connection. Definitely maganda po yung inyong reception. At kahit sabi nga, hindi nyo po kami nakikita, di ba? But you hear, kasi sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of God. So yung mga kwentuhan natin, yung mga tawanan namin ng daddy ko, yung lahat po yun, dalangin namin nagiging pagpapala po yun sa atin. You know, it gives us smile, it makes us laugh, di ba po? Dahil alam natin, there's so many things that we can thank the Lord at maging mapagpasalamat sa Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para pong ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At syempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay ganap na katotohanan ang ihayag sapagkat ito'y nabubuo lamang kay Kristo Jesus na Diyos na nagkatawang tao. Kung kaya't amen, wow.
2: Amen, wow. Totoo yan, Dad, ano? Wow! Ito po si Lilia Beth Flores. Lilia Beth agad, ano? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan po natin health benefits of gratitude. Kasi nga po, natutuwa ako kasi applicable sa akin. Kasi nga po, sinasabi ko nga po throughout the week, excited po ako kasi special tong week na to. Kasi ito po yung 1,000th episode ko po sa Gabay. Huwag na po natin bilangin yung sa daddy ko kasi bago po ako na-involve, sila pa po ng mommy ko. Hindi ko na po alam kung gano't ilang episode na sila. But anyway, nakatutuwa po ako sa ginagawa ng Panginoon. So, ito bakit health benefits of gratitude? Kasi po yung September 21, yun po yung tinatawag na World Gratitude Day. At just a little recap of that, ginawa po ito, pinasimula ni Edna Firth Lemle ng Honolulu, Hawaii. Ang vision niya, gusto niyang makita na ang day na ito, which is also related to the equinox, di ba, ay maging mag-unite ang mga tao sa iba't ibang culture sa gratitude na magpasalamat, di ba? At ito naman po ay na-recognize naman ng United Nations noong 1977. So lagi natin pinag-uusapan bakit ito mahalaga, dahil ang gratitude o pasasalamat ay kaugnay sa pag-improve ng ating mental health, physical health, lalo na sa mental health ng isang matibay na relationship at resilience. So, sa at nga po sa ating kultura bilang mga Pinoy, na ang pamilya at community ay central sa ating values, ang World Gratitude Day ay merong malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. Totoo yan. Ang mga Pinoy marunong magpasalamat. Resilient. So, noong Lunes po, pinag-usapan natin na ang gratitude nag-reduce ng depression kahit kasi nire-rewire ng pasasalamat ang ating brain na mag-focus sa positive experiences na nagpapababa ng stress hormones tulad ng cortisol. Kahapon naman, pinag-usapan natin na ang gratitude ay nagpapababa ng kabalisahan at sumusuporta sa pagkakaroon ng malusog na puso. O ngayon naman, it relieves stress. O diba? Ang stress ay nagtitrigger ng fight or flight response sa ating nervous system. Bumibilis ang pindig ng ating puso, nagko-contract ang ating muscles, at tumataas ang ating adrenaline. Subalit ang gratitude ay nakakatulong upang kalmahin ang ating nervous system. So ang paglalaan ng panahon upang maging mapagpasalamat ay nagdudulot ng physiological changes sa ating katawan na nag-i-initiate ng parasympathetic nervous system. Ito yung bahagi ng ating nervous system na tumutulong upang tayo ay magpahinga, mag-rest, at mag-digest. So ang gratitude, ang response na nagdudulot nito at nakakatulong upang mapababa ang ating blood pressure. So ang ating heart rate at ang paghinga na nakakatulong sa ating overall relaxation. So gratitude relieves stress. It also improves sleep. Na madaanan na natin yung one time. So ang mga tao na may attitude ng pasasalamat ay kadalasang pinupursue ang kanilang goals na nagbibigay ng masaya at mabuting pakiramdam. So yung positive attitude na nagpo-promote ng positive actions, nag-engage sila sa mga activities na nagsusupport ng healthy sleep. Tulad ng halimbawa, pagkain ng tama at saka regular exercise. So ang pag-practice ng gratitude ay nagpapababa ng stress, anxiety at depression. Kaya tatlong factor siya na nakakaapekto sa ating sleep quality at duration. Subalit ang ginagawa natin sa buong araw ay hindi lang ang factor sa ating pagtulog ng maayos. Ang pag-iisip ng mga positibong mga bagay ay nagpo-promote ng maayos na tulog, di ba? At may evidence na ang gratitude ay nagdudulot sa mga tao na magkaroon ng positive thoughts patungkol sa kanilang buhay, social support at social situations, no? Tunay na tunay ang ating pinag-uusapan, di ba? Nararanasan natin 'to sa araw-araw. At saka mga nanay na naging nanay, ako nanay na tulad ko, tumataas ang ating stress level kapag malapit na ang katapusan, magbabayad na tayo ng tubig, kuryente, naku, tuition ng mga anak natin at marami pang iba. Lalo na ngayon, every week na lang tumataas ang gasolina. Diba? Nakakataas stress yan. At kung magpo-focus ang ating isipan sa mga alalahaning ito, masistress tayo at hindi tayo makakatulog, diba? So, balit ang dami-dami po ng mga pangako ang Panginoon sa Bible na maaari natin paulit-ulit na basahin at sa puso. At ang mga pangako ito ng Panginoon ang nagbibigay sa ating puso at isipan ng kapayapaan. Sabi nga sa Psalms 4:8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Ulitin ko ha. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Diba? Makakatulog tayo kapag alam natin na ang Panginoon ang siyang may hawak ng ating buhay. So huwag tayong mabalisa. God is in control. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Jesus is Lord. Ang Panginoong Jesus ay Panginoon. Amen, amen. Wow, wow, wow. Evangelista Paul Multis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Christ is Lord. Opo, si Kristo Jesus po ay Panginoon. Luke 2:11, pinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ninyo. Siya ang Christ, ang Panginoon. Confess that Jesus is Lord. Inyong ipahayag na si Jesus, Jesus Christ ay Panginoon. Romans 10:9, kung sasabihin mong si Jesus ay Panginoon at maniniwala kang binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Do all in the name of the Lord. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Colossians 3:17-24. Sa lahat ng sasabihin ninyo at gagawin ninyo, yon sa pangalan ng Panginoong Jesus. At magpasalamat kayo sa Diyos Ama dahil sa Kanya. Kahit ano ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ng buong puso at parang sa Diyos kayo naglilingkod at hindi sa tao. Tandaan ninyo, bibigyan kayo ng Diyos ng reward na hinayanda niya para sa inyo. Kasi si Christ ang totoong Panginoon ninyo at sa Kanya kayo nagsiserve. Every knee will bow before the Lord Jesus. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa harap ni Jesus. Dahil dito inilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at ibinigay sa Kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesus ang Panginoon. Para mapapurihan ang Diyos Ama, amen. Grow in the knowledge of the Lord. Lumago kayo sa karunungan ng Panginoon. 2 Peter 3:18, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng Panginoon at tagapagligtas nating Panginoong Hesukristo. At sana mas makilala pa ninyo siya. Amen. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Holy Spirit, enable us to say, Jesus is Lord. Tutulungan tayo ng Holy Spirit na isigaw, si Jesus ay Panginoon. Sa 1 Corinto 2:3, gusto kong malaman ninyo na kung nililid ng Espiritu ng Diyos ang isang tao, hindi niya masasabing sinusumpa ko si Jesus. At hindi rin siya ginaguide ng Holy Spirit, hindi niya masasabing Panginoon si Jesus. Hypocrites give lip service to the Lord. Ang mga hipokrito naglilip service sa Panginoon. Luke 6:46, bakit ninyo ako tinatawag na Lord, Lord? Hindi naman ninyo sinusunod ang sinasabi ko sa inyo. To obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa mga handog. Wow, wow, wow, amen, amen. Si Jesus ay masunurin sa kanyang Ama. Sa tulong ng Espiritu, tutularin natin si Jesus. Di ba, anak?
2: Opo, Ama. Ang pinakagusto ko dyan, Dad, yung nasa Garden of Gethsemane siya. Kasi nung nandun siya, talagang ang iyak niya, ang ano niya doon, Lord, if possible, take this cup away from me. Pero ang sinabi niya, not my will but yours be done. Yun mga kaagapay. Yun yung factor na kahit ang Panginoong Jesus siya ay God, di ba? Philippians, nakita mo, Iniwan niya yung lahat to die on the cross for us. So tayo, ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin, ginagawa niya tayong kawangis ng Panginoon. So He teaches us of what the evil of pride is. So tinutulungan niya tayo ng humility, di ba? So ang Panginoon ganun eh, humble, very humble. Sabi niya, to the form of a servant. Talagang yun yung humility niya. Naalala ko yung kanta ng daddy ko, yung Down From His Glory. Palagi ko yung naiisip, sabi, ever living story, my God and Savior came and Jesus was His name. Diba? From a glorious place in heaven, He was born in a manger. Tapos yun yung point na yun. Kaya nga, pag nakikita natin yun bilang mga mananampalataya, tayo din dapat, sabi nga, pag ang Panginoong Jesus ang Lord ng ating buhay, diba dad? Ginagaya natin ang Panginoon. At yun yung nabanggit mong verses, yung tukod doon sa mga Pharisees, diba? Sinasabi ng mga Pharisees, oh, kayo, tawag kayo, you follow the law. Pero hindi nila nakilala ang Panginoong Jesus. Okay. Hindi sila naging handa doon. Tapos sa amin pong devotion kanina sa Philippians, nakita namin na, oh nga, no, kahit sa panahon ni Apostle Paul, merong mga tao talaga na they preach the gospel out of their, yun dahil because of their belly. Diba? Dahil para sa kanilang kapakanan. Tapos sisiraan pa nila si Apostle Paul. So, kung ganun pala talaga, ano, kahit saan kang pumunta, diba? Makikita natin na meron talagang hindi, I mean, they may have the knowledge of God, but they don't have the power of it. So tayo mga kaagapay, ang maging dalangin natin, kapag sinabi natin ang Panginoong Jesus ang Panginoon ng ating buhay, ang Panginoon ng ating buhay, diba? So, amen. Siya yung Panginoon ng ating buhay. Let the Lord be Lord in our lives. So whether that's in our work as a wife, ako babae, as a mother, as a wife, as an optometrist, as a music worship leader sa church, yung sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat Panginoon ay Panginoon, di ba? Ganun ang gawin natin. At hindi yung fake, di ba? Pagpaharap lang natin sa church, saka tayo maayos, pagdating sa bahay, hindi. Hindi po ganun, di ba? Ang kailangan natin, 24/7, wherever we are, as we declare that Jesus is our Lord, He is seen in our lives as our Lord. Amen. At ganun yun. Kasi, kagaya nga po, di ba, marami tayong mga kwento na mga lingkod ng Panginoon na minsan nakakasama ng loob kasi along the way, na-miss nila yun, na-miss nila yung truth na yun. Tapos, or kahit na sa ating mga personal na buhay, kapag na-miss natin yung katotohanan na Jesus is Lord, salamat naman, ang Panginoon, mahal naman tayo, tapos ibabalik niya tayo into the fold. Yun yung dinidisiplina niya tayo, pinapaalalahanan tayo ng Holy Spirit, anak, mali yan. So balik, manumbalik tayo sa Panginoon. So, ano man pong station ng buhay natin, ano man pong kalagayan, ang maganda yung when you say, I know the Lord, He is the Lord of my life, you can say it deeply with conviction na He is indeed the Lord of our life. So ano man ang ating mga kalalagyan ngayon, He is still the Lord and must be the Lord of our lives. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi Ikaw nga talaga Lord ang Panginoon ng aming buhay. At one day, this world will declare You are indeed the Lord of Lords and King of Kings. So Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ng ito. At kahit hindi ba po namin nakikita sa mundong ito na Ikaw ang Panginoon dito sa aming buong mundo, manging katotohanan to sa buhay ng bawat isa sa amin na mga kaagapay. Nasaan man kami nilagay, ano man po yung inyong pagkatawag sa amin, Ikaw po ang Panginoon sa aming buhay. Salamat po doon, Panginoon, kasi kapag Ikaw ang Panginoon, Ikaw po yung naiaangat, You are the one lifted up. And when you are lifted up in our lives, you will draw men unto yourself. Yun ang pangako mo. So may our lives be light and salt sa mundo at patuloy, Panginoon, na makita na Ikaw nga ang aming Panginoon at wala nang iba. Lord, ganun din, salamat po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Una-una na po, si Grace Flamenco Esguera. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy na pagpapala po sa kanya. Kay Kathleen Joyce, kay Lorna Samar, kay Ami Horado, kay Jemima Domingo, Panginoon, continue to bless them. Ganun din po kay Keshley Juni Caigas, at ganun na rin po sa kanyang mga magulang, si Pastor Nuli at si Ate Pearl. Continue to bless them, Lord, sa Albay, sa Ligaw. Continue din, Lord, to bless Alifea, yung school na kanila pong pinapangunahan doon. Ganun din po, salamat din po sa buhay nila Leonardo Lopez, si Sunshine Wilson, at ganun din po, Panginoon, thank you din po sa buhay ng aming pong mga kaibigan at mga kaagapay, si Kuya Chito at si Ate Dory Flores. Lord, thank you sa patuloy na pagbibigay mo ng strength kay Kuya Chito as he continues to serve you at yung kanya pong mga group, yung VG group nila, Papanginoon. Salamat po. Ganun na rin po kay Jem Eastwood. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, salamat po sa mga kaagapay na ito at ang dalangin namin, patuloy na mga pagpapala sa kanila. At Lord, ganun din nga po, may mga kaagapay kami na hindi man po namin nabanggit, pero Lord, you know them by heart, you know them by name. So Father, we ask that you bless them. Lord, today we pray for our mga kaagapay who are going through karamdaman. May mga kaagapay po ako, may mga kakilala ako, Panginoon, na dumadaan po sa chemotherapy sa ngayon, dumadaan sa cancer. Father, we pray for your provision. Father, we pray for your healing. At patuloy, Panginoon, na strength, yung emotional strength that comes from you as they go through this. At patuloy, Panginoon, na may your word be real in their lives as they go through this, Panginoon. So, Panginoon, salamat po dahil you have been so good. At ang dalangin namin, patuloy mo kaming gagabayan sa aming pong pagharap sa araw na ito. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat dahil to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa mga handog. Salamat po. Si Jesus ay masunurin sa kanyang Ama. Sa tulong ng Espiritu, tutularin namin si Jesus sa kanyang, para sundin talaga ang Panginoon at siya ang maging Panginoon sa amin. At dahil doon, alam namin tiyak ang aming katayuan, hindi niya kami lalampasan. Kung kaya't, amen, amen, amen, amen.
2: Alam niyo mga kagapay, sa totoo lang, kapag ang Panginoon talaga ang Panginoon ng ating buhay, hindi niya tayo talaga lalampasan. Totoo yun. Eh, kahit dati yung mga simpleng lalakad ka na lang, ako, ganun, pupunta ako dun sa sasakay ako ng sasakyan ni Nes, ipinsunduin niya ako. May mahabang lakarin po ako noon. Ang prayer ko, lalo ng tag-ulan, Lord, huwag po nawang umulan. So alam niyo po, tuwing bababa ako ng kotse, papunta sa UP Town, walang ulan. Tapos uulan ng marami yon, malakas, habang nasa loob ako. Paglalabas na ako, yes, Dad. Paglalabas na po ako, wala na po yung ulan. So salamat sa Panginoon. So, ganun yung nakikita natin. At syempre sa provisions ng Lord. So mga kaagapay, totoo yon. Kapag Panginoon natin ang Panginoon, hindi niya tayo lalampasan. But that's a choice we have to make. Choice natin yan to declare Him as Lord of our life. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
2: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawin Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
0: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: happy, happy Wednesday, mga kaagapay. At kayo'y nakatune na dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, good afternoon sa mga kaagapay nating nakikinig na sa ating programa ngayong Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. At syempre, makakasama nyo po kami hanggang 4:30 ng hapon para sa mga exciting na kwentuhang pag-ibig, relationship, o kaya naman ano ang mga pinagdadaanan nyo when it comes to love, love, love. Ayan. So ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
1: Yun! At ako naman po si Wen Balatukan, ang default companion nyo every Wednesday ng Inspirations Unlimited. Ayan nga, love, love, love tuwing yes. Wednesday tayo. Spread the love tayo. Sana hindi tuwing Wednesday lang.
0: No? Ayo.
1: Every single day kapag may opportunity tayo to express our love sa mga taong nakapaligid sa atin. Mm-hmm. Kahit nga minsan sa stranger di ba? Parang
0: totoo.
1: Kapag nakita tayo ng opportunity para may paramdam sa kanila yung pagmamahal, itik natin yung opportunity na yun.
0: Mm-hmm.
1: Lalo, itong mga nakarang araw, nakakarinig tayo ng mga not so good news, mm-hmm. di ba? Politics, yung mga problems sa ibang bansa, di ba? War, and all that, parang hirap na. Mahihira tayo makarinig ng ano di ba? Ng mga balita about expressing love, showing kindness sa mga taong nakapaligid sa atin. And I hope na ma-remind tayo na tayo bilang mananampalataya ay maging avenue sana na maging extension ng pagmamahal ng Lord yung pagmamahal natin sa kapwa.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, napakaganda reminder nun, Wen, no? Na pwede tayo maging extension ng kabutihan ng Lord para sa iba. Kumbaga, let them experience kung ano yung na-experience mong pag-ibig ng Lord sa buhay mo. Diba? Let it overflow.
1: Ganun naman kapag umaapaw na yung pagmamahal na natatanggap natin sa Panginoon, mag-overflow at mag-overflow siya sa mga taong...
0: Parang cup overflows
1: Yes,
0: coffee.
1: Parang cup overflows coffee. Na-miss ko tuloy.
0: Oo, ako
1: diba?
0: Din.
1: Speaking of coffee, kaagapay, share mo nga sa amin kung ano ang yung merienda
0: yes,
1: ngayong medyo
0: na.
1: Makulimlim na hapon. Ikaw ba ay nage-enjoy with your warm coffee? Ikaw ba abay with your warm coffee? Ikaw ba abay pag nagkakape

0: Tapos later on, papalamig.
1: Yun lang.
0: Oo. Kumbaga, ititiplayin ko siya ng mainit bagong kulo na ano, tubig dun sa kape. Tapos hindi ko siya iinumin agad. Gusto ko lang siya na tinitingnan.
1: Tapos yung ano na, iinumin mo na yung pagmaligam-gam
0: na. Maligam-gam na. Ayan. Hindi ko siya iit kasi may mga kakilala ko. Talagang gustong-gusto nila yung mainit na mainit na kape. Lalo sa umaga, di ba? Madaling araw. Pero ako, kahit na ano umaga, papalamigin ko muna yung kape bago ko siya ano iinumin. Tsaka gusto ko yung parang tinimpla ko yung kape at nagtitik siya ng oras bago ko makonsume lahat.
1: Talaga. Kumbaga talagang, kunyari, umaga mo siya tinimpla, pero hanggang hapon meron
0: pa. Kasi bukod sa yung tinitimpla ko, talagang pangmaramihan. Okay. Kasi yung mag ko sa bahay, malaki talaga siya. Parang dalawa siyang serving ng kape.
1: Wow.
0: Kaya abo talaga siya ng hapon. Gusto ko ganun. Parang sinisavor ko talaga yung experience sa pag-inom ng kape. Ikaw, Kaagapay, share mo nga sa amin kung paano ka ano magtimpla ng kape. Iced coffee ba yan? Ikaw ba ay umiinom ng mainit na kape? O katulad ko na medyo pinapaano muna, pinapalamig muna. Share mo yan sa ito. Tulad ni Kuya John Michael. Ay, sarap naman ng merienda ni Kuya John Michael. Ang bilo-bilo.
1: Wala, favorite ko to. Lalo na pag marami nga yung bilog.
0: Oo.
1: Yung bilo-bilo.
0: Yung bilo-bilo na kinakain nyo po ngayon, Kuya John Michael, yan po ba yung kulay white o kulay purple? Magdalawang kasi din yan.
1: Pero parang mas masarap yung purple.
0: Oo.
1: Kasi may flavor ng ube.
0: Ube.
1: Diba? Ay, panalo. Nabutom na naman tayo. Nakakatuwa.
0: Happy listening po, Arcons Olar. Hi daw kay Jelian Kyle Belmonte. Nakikinig daw siya ngayon. Happy listening po sa inyo.
1: Hello po sa inyo. At ito naman, nag-hello sa atin si Ate Edna Lorenzo Victor Buenaventura. Ayan, good afternoon daw sa atin. At syempre, si Ate Nena Gideon Cardines. Ayan, watching siya from Urdaneta City, Pangasinan.
0: Ayan, medyo malayo-layo. Kumusta po yung weather nyo dyan sa Pangasinan? Dito po kasi maliwanag naman, may liwanag. Pero sa kalayuan, kitang-kita yung madilim na ulap.
1: Oo, parang papunta na dito. Ito na naman tayo kasi syempre scheduled yan kumbaga sinasabayan ang pag-uwi natin.
0: Yan
1: pero
0: nga.
1: Hopefully yan, ano man ang ginagawa mo ngayon Kaagapay, nasaan ka man, kung nasa biyahe ka o kaya naman ikaw ay pauwi or nasa bahay nagpapahinga habang ginagawang background na pakikinig sa IU, samahan niyo po kami sa loob ng 1 hour at syempre patuloy namin kayo inaanyayahan na i-like at share ang ating ongoing streaming at ipadaan ninyo ang inyong mga pabate at mga pa-shout out at ang gustong-gusto rin namin yung minimension ninyo ang inyong mga kakilala, friends, family para naman po makapanood din ng ating program ngayon sa IU.
0: That's right. Sama-sama tayong ma-inspire Kaagapay.
1: Yes.
0: Kahit na medyo gloomy ang weather, 'di ba? Ito yung mga panahon na nagsisenti-senti tayo.
1: Oo.
0: Nire-reminis yung past. Nagda-dwell sa mga medyo painful na experiences na pinagdaanan natin naman nitong mga nakaraang araw o linggo, sana makahanap tayo ng konting inspiration as you listen to this program. Katulad ni Ate Nena, umuulan daw doon sa Pangasinan.
1: Sa lugar nila Ate Nena. Ingat-ingat po dyan. At yun nga, no, when sabi mo nga, no, na-mention mo yung iba, nagre-reminis.
0: Oo.
1: At nagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan. Pero ang nakakatuwa, when, bare months na. Diba?
0: Kakasimula. Whenever. Kumantay. Whenever.
1: Oo, diba? Isa to sa talagang pinaka-iniintay nating season, ang Christmas season. At syempre, diba kilala ang Pinoy sa, tawag dito, pinakamatagal ang pagsa-celebrate ng Christmas season. Kasi September pa lang, meron na mga naka-install dyan na Christmas lights.
0: That's
1: at syaka
0: right.
1: Mga Christmas tree. Kaya, ayan, nakakatuwa at nakaka-excite talaga ang pagsapit ng Burma. At syempre, looking forward tayo no, sa mga bagong topics ng ating programa, Inspirations Unlimited, diba? Dahil meron tayong mga bagong pagkukwentuhan, pag-uusapan. At syempre, ang pinakamahalaga, dapat meron tayong bagong learning.
0: Yes.
1: Hindi lang tayo nag-uusap, hindi ba? Dapat meron tayong mga takeaways at natututunan habang tayo ay nag-uusap. At maganda nga ang pag-usapan ngayon, Wen.
0: Ano?
1: Kahit hindi masyado maganda yung word,
0: pag-uusapan
1: natin to dahil isa to sa kailangan natin i-face kahit mahirap at challenging.
0: Mm-hmm.
1: Ang salitang away.
0: Away.
1: Mm-hmm. Mm, four ayan. Words lang yan, pero sobra.

0: maintindi niyan, lalo na pag nalalagay tayo sa ganyang sitwasyon, 'di ba? Kung saan nagkakaroon tayo ng arguments, ayan, quarrels, disagreements, disputes. Wow, yes. 'Di ba? Ang daming
1: daming words noon.
0: Thesaurus ba 'yan?
1: Oh, oh.
0: Pero 'di ba? Ang Tagalog lang yan is away.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pag-uusapan natin ngayon is hindi yung kind of away na toxic. Kumbaga, kind of away na healthy.
1: Ayan.
0: At yan ang ating pag-uusapan at pagpo-focusan ngayong hapon.
1: Kalain mo yun, Ab, no? Pwede pala yun na nag-aaway kayo ng healthy, diba? Ang tanong, paano? Minsan kasi nasasanay na tayo na kapag sinabing away, nandyan yung, of course, ayaw natin to, involve yung pisikalan, diba? Of course, hindi mawawala yung mga verbal abuse, sigawan, diba? Meron nga tayong tinatawag, Ab, eh, na away na silent treatment.
0: Ayan.
1: Ayan. Pero pala yun, no?
0: Oo.
1: Na may away na nagaganap sa katahimikan.
0: Totoo.
1: Yes po, nangyayari po yan, kaagapay. And pag-uusapan nga natin tong away. Ayaw natin nito eh, di ba? Ayaw natin as much as possible na mapunta tayo sa ganitong situation na mapapaaway tayo, magkakaroon tayo ng disagreement with anybody. Pero this is the reality of, di ba? Dahil nga siguro lumaki tayo sa iba't ibang upbringings.
0: Yes.
1: Diba? Meron tayong iba't ibang values na kinikerry, diba?
0: Oh.
1: Iba't ibang experiences na pinagdaanan. At dahil sa mga differences natin sa isa't isa, hindi maiwasan na yun, mag-aaway-aaway nga tayo, diba?
0: Totoo yan. At ang ganda nung na-point out mo, no? Iba-iba yung upbringing ng tao. So, iba-iba yung approaches ng tao when it comes to conflicts. So, kaya talagang mahalaga, no? Na malaman natin, lalo na when it comes to our relationships, diba? Iba't ibang form man ng relasyon niya, with your family, with your friends, or kaya naman ang iyong special someone, need natin malaman kaagapay kung paano ba ang healthy way of dealing with conflicts, ayan, sa ating mga relasyon.
1: Ayun. Amen to that. Ikaw ba, Ab? Ready ka namang sagutin to? Personal mong opinion, how do you deal with conflicts in relationships?
0: Wow. Syempre, naniniwala naman tayo na lahat tayo ay work in progress.
1: Ayan.
0: Diba? Kumbaga, isa yan sa mga bagay talaga na hindi natin maiiwasan. At patuloy natin yan madadaanan habang nandito tayo sa mundo nating ginagalawan.
1: Oo.
0: Pero ako, yun nga, nakaharap tayo sa conflict, sabihin natin yun, sa husband ko, isa sa mga bagay na ginagawa namin is to talk talaga. Kasi hindi talaga maaayos ang isang conflict or misunderstanding kapag hindi kayo nag-usap. Kahit mahirap, isa nga yung sa natutunan ko. Noon kasi, I'm the kind of person na kapag nahaharap sa conflict, ayoko makipag-usap. Kumbaga parang isiset aside ko muna yan hanggang sa parang maging gabundok na siya tapos sasabog na lang ako one day. Which is hindi talaga pala healthy yun. That's not the right way of dealing dun sa ganun sitwasyon, sa conflict niyo. Kasi may ipon yan eh. At one day, syempre, hindi lang ikaw yung maapektuhan. Kumbaga, maapektuhan din yung partner mo. At syempre, masisira yung relationship.
1: Oo. Oh, akala natin kapag sinashrug off lang natin yung mga issues, mga disagreements na to, akala natin ina-uphold natin yung peace.
0: Oo. Pero band-aid solution lang pala yun.
1: Band-aid solution lang
0: pala
1: yun.
0: Para ka lang talagang, nagtatakip ng ng basura. Para sineset aside mo lang talaga. Pero hindi mo siya na-resolve.
1: Later on in life, i-deal mo din yun.
0: Oo.
1: Diba?
0: So, isa sa mga natutunan ko kapag talaga naharap sa conflict, kahit mahirap, kailangan nyo mag-usap.
1: Yes. Pag-usapan nyo mga difficult conversations.
0: Yes. Oo. Kahit difficult yan. Grabe.
1: Kailangan.
0: Tamang-tama ako.
1: Nakaiwas ka ba? Hindi tayo nakaiwas.
0: Hindi. Salong-salo ko eh. Pero totoo yan. Isa yan sa mga ipinagpapasalamat ko sa Lord na talagang patuloy na tinuturo sa amin ng asawa ko. And patuloy naming natututunan kung paano talaga namin dapat i-deal kapag nagkakaroon kami ng conflicts. Siyempre, yun nga, kailangan din matuto tayong umunawa sa bawat isa.
1: Oh.
0: Hindi laging way mo, hindi lang din laging way niya. Kailangan eh, may compromise. Dapat mag-meet kayo halfway.
1: Ayun. Saving the relationship pa din. Ayun ang goal, diba?
0: Totoo.
1: ayaw natin na maging cause yung mga away na to na hindi na kayo maging okay and matuluyang masira ang inyong relationship. Ako naman to answer that question, Abno. Meron kasi talaga akong very bad habit of silent treating. Yan. Alam yan ng aking fiancé na nanonood ngayon. Hi.
0: Ayan. Hi, Ella.
1: Ayan, si Ella. Nakikinig siya ngayon. And meron talaga akong very toxic trait of being silent kapag may mga ganitong away, ganyan. Napatuloy namang patuloy kong dinideal din, and I'm very helpful yung role ng fiancé ko sa mga pagkakataon na nakikita ko na yung sarili ko na tumatahimik na lang kapag napapaaway. Totoo yung sinabi mo, kailangan talagang pag-usapan yung mga difficult conversations. Gano'n man ka-difficult yan.
0: Totoo.
1: For now lang yan eh, na mahirap. Pero magiging thankful kayo sa isa't isa na pinag-usapan nyo yun, and kahit na mahirap. Diba? So yun, yun yung away ko normally kapag may mga conflicts na ganito, pero hindi siya healthy, hindi siya okay. And tulad ng sinabi mo kanina, we are all a work in progress, and ngayon unti-unti ko natututunan na pag-usapan yung mga difficult conversations. Ayan, unti-unti ko natututunan how to talk. How to speak talaga up at hindi mag-harbor ng negative emotions, bitterness, ng mag-harbor ng anger, 'di ba? Na let it out as early as you can. But of course, letting it out in such a way na respectful pa din.
0: Totoo.
1: Diba? Kasi minsan naman, extreme naman yung letting out natin ng mga words and emotions natin na sobrang painful na ng mga nasasabi natin. Diba? So, sense of balance talaga ang pagganyan eh. Diba? Ayaw natin ng silent treatment, ayaw din natin ng sobra-sobra naman yung mga words na sinasabi natin.
0: It's a matter of balancing din talaga.
1: Diba?
0: So, yun. Tapos na ba?
1: Hindi pa! Ang dami agad!
0: Kala ko nasa takeaway part na tayo.
1: Para takeaway na tayo, no?
0: Pero syempre, patuloy natin inaanyayahan yung mga kaagapay natin na makisagot din sa ating question of the day.
1: Ayun na nga.
0: Baka nagugulat sila kung anong pinag-uusapan natin.
1: Nasaan na po yung question of the day? Ito na po, sasabihin na po ni Ab.
0: Yes! So, kaagapay, sagot ka na sa aming katanungan na paano mo nire-resolve ang relationship conflicts.
2: Hello!
0: Yun. So, iwan mo na ang inyong kasagutan sa aming ongoing live sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Ayan. Again, question of the day natin, mga kaagapay. Nauna na kami ni Abha.
0: Yes.
1: Ikaw naman ang mag-share ngayong araw. Paano mo nire-resolve ang relationship conflicts? At habang ikaw ay nagninilay-nilay sa ating QOTD, magbe-break lang tayo, Ab, real quick. Sa mga nakatutok sa radyo, pakinggan ang awiting inihain namin para sa inyo na magpapaalala sa yung there is peace in God and of course in mankind. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, stay put lang kayo dyan. Magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful song entitled Kapayapaan from Papuri 22.
1: Yes, at syempre meron tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang paano mo nire-resolve ang relationship conflicts.
0: Yun.
1: So, basa na tayo. When? Sa mga una nang sumagot sa ating question of the day dito sa ating poster kaninang umaga. Unahin ko na ang sagot ni kaagapay natin si Jonathan Clerigo. Sabi niya, Happy Wednesday. For me, on resolving problems, palagi need ang slow down with words. Ayan. We do not berate others with degrading and foul words. And we do not brag about ourselves like saying na magaling tayo on a specific field over others. Without realizing, we ask for others' inputs and just reject it.
0: Ayun. Yun. So slow down.
1: Oo, at maging maingat sa mga binibitawan nating salita. Kasi nga, syempre, no, it can make or break a person. Sobrang powerful ng words natin. Kaya talagang kailangan maging maingat tayo sa bawat lumalabas sa ating bibig.
0: Oo, walang walang control Z.
1: Oo.
0: Wala pong undo kapag nasabi mo na at narinig na ng tao yung sinabi mo.
1: Totoo.
0: 'Di ba? So slow, gusto ko yung sinabi ni Kuya Jonathan, slow down eh. Kasama dun sa pag-slow down natin is pag-iisip din natin kung tama ba, appropriate ba at pleasing ba yung sasabihin natin at hindi ba 'to masyadong degrading, sabi nga ni Kuya Jonathan, 'di ba? Hindi ba 'to masyadong mapanglibak, 'di ba? Or hindi ba tutunog na parang naninisi, 'di ba? So 'yun, kapag nag-slow down tayo, eh hindi lang 'to basta slow down kaagapay, it is a time, it means that you are taking time na isipin yung mga salitang bibitawan mo kasi again, hindi na natin maibabalik 'yan.
1: Yes.
0: Yun. Ito naman, sabi ni Kuya John Joshua Fernandez, the only thing to resolve relationship conflicts para daw sa kanya ay to be kind and tender-hearted and make time to forgive those who have wronged or said bad things about you. A word of wisdom that Kuya John Joshua wanted to share, sabi niya dito, if you have enmity, suspicion, envy, and jealousy in your hearts, you have a work to do to make these things right. Confess your sins, come into harmony with your brethren, and speak well of them. Yan po ay statement from Ellen G. White.
1: Wow.
0: Yun, diba?
1: Ang haba naman ng sagot ni Kuya John Joshua Fernandez. At yun nga, no, nakakatuwa din. As magandang reminder sa atin na, yun nga, to be kind and tender-hearted. And make time na magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Wow.
0: Oo, diba?
1: Challenge din yan at mahirap yan.
0: Mahirap diba? Yan.
1: Kung sa sarili nating lakas.
0: Oo, pero tayo lang.
1: Pero we can ask God for grace to para magawa natin. Ito naman, galing kay Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, ways daw niya para ma-resolve ang conflict sa kanilang relationship ay to be humble, ayan, to forgive, and to show love. Very straightforward lang. Oh. At tatlong bagay.
0: Diba? Importante yung humble talaga. Kasi kapag nando ka na sa taas, minsan ayaw na natin bumaba.
1: Oo. Ang hirap i-break.
0: Ang hirap i-break.
1: I-bend pala, i-bend.
0: Oo. At yung ano, yung ego natin talagang minsan sobrang taas. And gusto natin. Minsan kasi hindi naman kailangan, wala talagang necessarily need na may manalo kapag may mga away. Eh, diba?
1: Yes.
0: Dapat pareho kayong winner.
1: Totoo. Diba? O kaya, it's not about winning an argument. It's about alam mo yun, saving the relationship.
0: Yun.
1: Diba? Higit sa lahat, kumbaga parang ang mahalaga is ma-restore or mag-reconcile kayo. Hindi mahalaga kung sinong tama.
0: Yes.
1: Diba? Kumbaga dapat, pareho kayong mailagay sa tama.
0: Oo. At kung aminado tayo na may pagkakamali tayo, ito, importante, it takes humility.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na admittedly, sabihin na tayo yung nagkulang, tayo yung nagkasala, diba? Eh kasi kapag wala yung humility, lagi tayong mag-i-insist na tayo yung tama.
1: Mm-hmm.
0: At kapag ganun ang nangyayari, pareho kayong nag-i-insist na yung point of view niyo yung correct, eh walang resolution na mangyayari. Walang restoration at reconciliation na mangyayari.
1: Totoo.
0: Diba? Thank you so much po, Kuya Epifanio Salvador. And meron pa tayo ditong comment from Ate Andrea Santos. Sabi dito, para sa akin, communication talaga ang susi. Kahit gaano ka busy o ines, sinisigurado kong may oras kaming umupo at mag-usap. Hindi perfect, may iyakan at tampuhan, pero at the end of the day, mas importante yung relasyon kesa pride.
1: Totoo, 'di ba? Mas importante ang relationship kesa sa pride, kasi nga gaya ng sabi mo, Wen, no? Talagang kapag pinairal natin yung ego natin at yung pride natin, wala magiging resolution. Babalik at babalik kayo sa pinag-awayan nyo. Walang magiging, alam mo 'yun, magiging solusyon sa pinoproblema ninyo pareho.
0: Yes.
1: So yun, isa yun sa magandang i-take note natin, kaagapay. Ito naman galing kay Kuya Carlo Mendoza. Sabi niya, honestly, dati tinatakbuhan ko ang away at ayoko ng confrontation. Pero natutunan ko na kung hindi mo haharapin, mas lalaki yung issue. Kaya ngayon, mas pinipili kong makinig muna bago magsalita. Minsan kasi kailangan lang marinig ng partner mo na naiintindihan mo siya. Totoo.
0: Oo. Minsan listening ears, malaking bagay na yun na meron taong nakikinig sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Eh, sobrang, yung, ano yun eh? Yung feeling of being seen.
1: Oo. At kaya nga, dalawa ang tenga at isa lang ang bibig. Diba? Ibig sabihin eh, mas, kumbaga, mahalaga talaga yung listening in order for you to understand kung saan ang gagaling yung partner mo. Kasi yan nga talaga yun, parang nagiging ugat lang lahat ng misunderstanding kapag hindi mo pinapakinggan yung taong yun.
0: Oo. At yung tamang pagkinig, ha? Pakikinig, ha? Yung right listening. Kasi minsan, we listen just to, alam mo yun, parang hindi natin naiintindihan yung sinasabi niya. Nandun na tayo sa kung ano yung sasabihin natin.
1: Oo. Yung naghihintay ng reply. Time to reply.
0: Oo. Yung parang may sinasabi siya pero ang nasa, hindi mo na naririnig at naiintindihan yung sinasabi niya kasi ang nasa utak mo na ay yung next statement na sasabihin mo.
1: Which is parang nagiging pang-atake.
0: Oo. Diba? Wag ganun. So kapag merong nagsasalita, diba, take time tayo na makinig and then talagang i-digest yung mga sinasabi niya prior us seeing another statement after niya magsalita. Diba?
1: Yes.
0: So yun, thank you so much. Ito, medyo marami rin pala tayong nagko-comment dito sa ating ongoing live sa ating Facebook page. Sabi dito ni Ate Nora Cabantog, good afternoon daw sa ating dalawa. At sabi ni Ate Edna pala, masarap daw ang mainit na kape yung umusok-usok pa.
1: Wow. Ayos yun, ah.
0: Oo,
1: kaso ba? Minsan nga, di ba, pag sobrang init, hindi mo lang din siya maiinom agad.
0: Oo.
1: Pero ang sarap nga talaga nun.
0: Gusto lalo kasi nila yung talagang nagwa-warm talaga sa ano eh. Talagang humahagod sa lalamunan yung
1: mapapasa
0: init.
1: Mapapasa yung dila mo.
0: Ito naman, Kuya Vincent Garcia. Rainy morning daw doon sa Gloucestershire, United Kingdom. First day of school daw doon sa kanila ngayon taon. Happy listening po.
1: Hello po. At ito, sabi naman ni Ate Josephine Reyes Uso, niyan, blessed afternoon daw maging si Ate Nena. Bumabati ulit siya ng magandang hapon. Si Ate Emma Rojas Banzuela, nabasa mo na ba?
0: Hindi pa.
1: Ayan, babasahin natin. Sabi niya, cloudy afternoon daw sa kanila.
0: Ooh.
1: At para daw sa kanya, para ma-resolve ang relationship conflicts, ay mahalaga daw ang communication. Ayan.
0: Yun.
1: Pag-uusap talaga, no?
0: Yes, usap dapat talaga. Mag-usap tayo. Ay, bago baka magtampo yung mga kaagapay natin dito sa FEBC, mga kasamahan natin sa Far East Broadcasting Company Philippines. Of course, ang ating IT, si CJ Christian Jacob, nakikinig ngayon. At of course, si Kuya Uge. Ayan, good
1: Hello
0: afternoon
1: po.
0: Daw. Happy listening po, Kuya Uge.
1: Hello po, Kuya Uge.
0: Ayan.
1: At ito, nakikinig din si Wait lang, sino pa ba hindi ko nababasa? Si Kuya Epifanio Salvador ulit. Ayan, good afternoon daw. At shinare niya na ang ating ongoing live. Maging si Kuya Mel Supat. Ayan, good afternoon daw sa atin.
0: Happy listen. At sumagot pala si ano at Tija Gemma San Jose. Nabasa mo na ba?
1: Hindi pa.
0: Sabi niya sa ating question of the day, paano mo nire-resolve ang relationship conflicts? Sa akin po, para ma-resolve ang conflict, kahit ako or hindi ang may kasalanan, dapat po matuto tayong ma-recognize ang pagkakamali natin at maging humble tayo to say sorry at patawarin din yung nakasakit sa'yo. Kasi kapag may pride po tayo, hindi po maaayos. Gandang hapon daw, nakikinig siya from Orani, Bataan.
1: Ayan. Thank you so much po. At ito naman, sabi ni Kuya John Michael, mapakpak. Ayan, sabi niya, pray to the Lord upang ayusin ang heart ng bawat isa. And be Christ-centered. Ayan. At sabi ni, wait lang, sino pa ba sumagot? Si Ate Jeneline Cruz. Ayan, sa kanila daw ng kanyang boyfriend, rule namin na no sleeping ng may sama ng loob.
0: Ayan,
1: kahit pagod, kahit antok, we make it a point na pag-usapan bago matulog. Para bukas, fresh start na ulit.
0: Oh. Your thoughts dito, Ab, na ano, hindi daw, paano kapag ano, nag-away kayo ng mga 11:45 ng gabi?
1: Seryoso, natatawa ako dun.
0: Paano pag this oras na kayo ng gabi nag-away, tapos oras na talaga ng pagtulog?
1: Ano? Ang tawag dito?
0: Case-to-case basis siguro.
1: Ano ba? Gusto mo ba ng seryosong sagot? Siguro sa ginagawa na lang namin. Kasi syempre, di ba, hindi naman laging scheduled ang mga conflicts, no? Kapag nasa relationship ka. So, siguro pag nalalagay ka sa ganun sitwasyon, may mga issue kasi or problems na hindi mo talaga like mapapag-usapan
0: right
1: agad,
0: there
1: agad.
0: And then.
1: Oo. You need to process it, di ba? Palamigin muna yung ulo.
0: Ayan.
1: Kasi minsan ang problem sa atin is, yes, nandun yung magandang motive natin na gusto natin maayos agad. Kaya hinaharap agad. Pero minsan para kang hilaw na, or parang wala kang, ang tawag dito, hindi ka geared enough to face that problem. Mahirap yun. Kumbaga parang mas lalo lalala yung sitwasyon kapag hinarap mo yung problema na hindi malamig yung ulo mo or parang magulo pa yung isip mo. Oh. Hindi makakatulong yun. So, isa sa mga bagay na pwedeng gawin kapag ganun, make sure na pareho kayong okay na.
0: Ayan.
1: Bago kayo mag-usap.
0: Nasa tamang state of mind.
1: Yes.
0: Diba? At tama din, of course, yung heart. Yung laman ng intention ng puso. Kasi tama kayo, baka hilaw ang forgiveness na maibigay.
1: Na parang, sige, para matapos na to.
0: For the sake of, ano na, finishing the argument. Pero, ano yun, nandun pa din yun, na minsan, ano, minsan darating yung point na, kunyari, na patawad mo siya nung gabing yun. Mm-hmm. Tapos, the other day, or nung mga nasunod na araw, meron naman kayong conflict. Tapos, amang tendency kapag hilaw yung forgiveness na nabigay mo dun sa taong yun, ibibring up mo na naman yun.
1: Oo, kasi hindi ka pa fully healed pala.
0: Yes.
1: Hindi pa pala fully resolved.
0: Oo.
1: Dahil nga, nabigay mo siya ng, hindi ka pa naman talaga okay. Kumbaga, sinabi mo lang para matapos na ano, yung conflict. Oo. Which is, wag ganun. Di ba? Hindi dapat ganun. So, yun.
0: Oo, pero yun
1: nasagot ba yun?
0: Nasagot ba? Pero tingin ko, it works for ano, Ate Jeneline Cruz.
1: Diba?
0: Pero again, it's case-to-case basis.
1: Oo,
0: at diba, iba rin talaga tayo ng approach. Diba?
1: Depende siguro sa weight ng conflict.
0: Diba? Tsaka yun nga, depende rin sa oras.
1: Yun nga, kasi baka, ganun nga, no? This oras kayo mag-away.
0: Diba? Oh, ito na nga, si Kuya Miguel Ramirez, sabi niya dito, may times na kailangan mong magpatawad kahit hindi pa humihingi ng sorry yung isa.
1: Wow.
0: Ako, ginagawa ko yun kasi mas mahalaga yung peace at relationship kaysa ego ko.
1: Oh. Mm. Ito yung mga tao talaga na ano eh. Yun nga, mas pinapahalagaan nila yung relationship kaysa yung maging tama sila sa relationship. Kasi nga, yun nga, kasi baliwala yun eh. Kumbaga, baliwala na manalo ka sa argument kung mawawala mo naman yung taong yun.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Ang ganda nung ano ah, nung trait niya na binibigay niya na yung forgiveness kahit hindi pa nagsusorry yung tao.
1: Oo.
0: Pero sana, ano din, on the other hand, maging malinaw din that you needed that sorry.
1: Yes. Parang ano? Yes.
0: Hindi kasi, baka kasi, oo, gets nga, na hindi mo na kailangan, hindi na nagsusorry yung isang tao at napapatawad mo na din siya. Pero, it's okay din ha, to, ano, be verbally saying na hindi mo pinatawad mo na siya but you still needed that sorry.
1: Mm-mm. At saka dapat yung aware din yung taong magsosorry na yon sa kung saan nagkamali. Kumbaga be specific.
0: Mm.
1: Kung ano yung hinihingi mo ng tawad. Kasi syempre mas makaka-help yun to ang tawag dito, mas maiwasan ulit siya na mangyari ulit in the future.
0: Aware yung other party na you are sorry to that particular thing. Kasi mamaya ibang bagay naman pala yung nasa isip.
1: Wala pala kayo sa same page, di ba? Iba pala kayo.
0: Ang paniniwala pala niya na nag-sorry ka na dun sa bagay na yun, hindi pala yun.
1: Yes.
0: Diba? So yun. Mm-hmm. Thank you po, Kuya Miguel, sa iyong kasagutan sa ating question of the day. Again, kaagapay, QOTD, paano mo nire-resolve ang relationship conflicts?
1: Yun. At ito muna huli nating babasahin, no, sa part na ito. Galing kay Ate Angela Lopez. Ayan. Kapag may conflict kami, sinusubukan ko muna i-process yung emotions ko. Hindi ako agad-agad nagsasalita kasi baka masaktan siya sa salita ko. Kapag kalmado na, dun ko lang ine-explain yung side ko.
0: Ayan. Ayun. Importante yan.
1: Yes. At yun nga, no, patuloy nyo pong i-share kaagapay ang inyong mga kasagutan sa aming question of the day kung paano ninyo nire-resolve ang conflicts ninyo sa inyong relationships. At syempre, no, abang-abang tayo sa mga magiging sagot ng ating mga kaagapay. At ito nga ang nakakatuwa. May i-share tayo, Wen.
0: Yes, excited ako dito.
1: Kasi syempre, no, hindi naman talaga madali na mag-resolve ng conflict. Isa yun sa talagang very challenging part of relationship, 'di ba? Nahihirapan tayo kung paano sisimulang i-resolve ang mga away na involved ka ngayon. Eh, kaagapay, meron kaming few points na i-share sa inyo. And hopefully, no, may matutunan kayo sa ating pag-uusapan. At gustong-gusto ko yung title ng ating discussion points. Ang sabi dito is better ways of fighting. So, meron palang better ways of fighting. Ano?
0: So, dito, in-establish na natin that fighting is inevitable.
1: Oo. Pero may better way.
0: Pero may better way.
1: Oo, kumbaga, that's the ano, kumbaga yung, hindi na makapag-isa.
0: At least merong better way, di ba? Ayaw naman natin ng worst way of fighting. So, dito in-establish na natin na yes, hindi na po natin may iwasan kaagad. Meron at meron tayo makakaaway.
1: Yes. Pero ito nga, ang isa sa pwede natin gawin kapag nalalagay tayo sa ganitong situation. So, number one, simulan na natin.
0: Sige.
1: When. Ang sabi dito is, start with agreement.
0: Ayan.
1: Ayan. So, involved dito ang pag-uusap. Ayan.
0: Siyempre, wala namang agreement kung di kayo nag-uusap.
1: Totoo. So, dapat alamin ninyo pareho ang inyong common ground.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Siyempre, pag naiinis or medyo upset daw ang iyong partner about sa isang event or nangyari sa inyo or kaya naman ugali or habits mo, no? Diba? Eh, okay lang naman daw na i-bring up ito at pag-usapan ninyo.
0: Yes.
1: Pero, dapat gawin daw to in a gentle manner.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Isa pa rin yun sa kailangan natin i-consider, no? Dapat, kapag meron tayong ina-address na issue dun sa partner natin, meron tayong hindi gusto, kunwari hindi mo gusto yung way niyang magtiklop ng dami.
0: Ayan.
1: Kunyari, hindi ka ganun. Actually, kami.
0: Para totoo yan.
1: Oo.
0: Para digit yung example.
1: Oo,
0: sige, kayo.
1: Ito, based sa experience ko. Siyempre, di ba, pagtapos na yung mga labahan, kukunin na doon sa sampayan, eh, time na magtiklop ng damit. So, ito lang na-discover ko sa aking husband. Magkaiba pala kami ng way ng pagtitiklop.
0: Ayan.
1: So, meron siyang strategy. At syempre, iba yung strategy ko. So, isa sa mga bagay na parang napag-usapan namin or naging agreement namin is siya na magtitiklop.
0: Ayan.
1: Magtitiklop.
0: Nakikinig ngayon si Kuya JB for sure. Mag-agree ka ba, Ab, na mas better yung way niya ng pagtitiklop?
1: Sige. Oo na lang. Pero ito, kumbaga parang isa yun sa parang napag-agrihan na lang namin para at least way mo kung anong way mo magtiklop, eh di ikaw na magtiklop ng damit mo, then ako na magtitiklop ng damit ko.
0: Ayan.
1: So, yun yung naging agreement namin. So, pareho kaming at peace.
0: Yes.
1: Wala nang conflict.
0: Peaceful ang bahay. Nawala ang conflict. O, nawala ang away. Yung mga simpleng bagay kasi na ganyan, minsan nagiging dahilan yan ng ano argument talaga. Malala ang away.
1: Totoo. At kahit yung mga simpleng, kunwari, may kukunin kang gamit, tapos hindi mo like ibabalik doon kung saan mo kinuha yung gamit.
0: Ayan.
1: Yan, isa yan din sa mga bagay na yung pinag-i-startan ng mga maliliit na away na pwede mo naman like gawin ng tama.
0: Oo. Pwede naman ikaw na magbalik. Pero minsan kasi napapagod ka na ikaw na lang paulit-ulit na nagbabalik.
1: So, or, mahalaga talaga.
0: Isa pa, na example sa mga agreement.
1: Kayo ba?
0: Kami kasi wala pa kami masyadong hindi pa kami nagsasama sa isang bahay. Ito, question ko lang sa inyo, since ikaw naman ay with your husband, sa paggamit ng toothpaste.
1: Ayan.
0: Sige, kaagapay gusto ko mag-share ka din dito sa Facebook Live at sa YouTube channel natin ng sagot mo. Sa paggamit ng toothpaste, okay lang ba sa'yo na, kumbaga, aanuhin siya? Ano ba tawag doon?
1: I-squeeze
0: siya anywhere, in any part ng toothpaste, o kailangan doon sa ilalim nag-start?
1: Eto pa. Oh. Meron na naman ako revelation.
0: Oh, sige,
1: puro ako ang may revelation dito. Ako sa akin, okay lang naman na ini-squeeze yung tawag dito, yung tube ng toothpaste. Wala siyang kaso sa akin. Pero nga, doon sa asawa ko, gusto niya kasi talaga in order lahat.
0: Okay.
1: So, pati yung pag-squeeze niya ng toothpaste, talagang sisimulan niya sa dulo.
0: Ilalim.
1: Oo. So, yun yung pinagkaiba namin.
0: Oo.
1: At isa nga ding solusyon na naging...
0: nag-iway niya?
1: Nag-iway namin, mag-iba kami ng toothpaste.
0: Ang galing!
1: Diba? So magmamatter yun sa agreement
0: yes.
1: ninyo. Kung ano magiging agreement yun at the end of the day. At kung mag-work yung pareho sa inyo, edi very good. Diba? So yun, kagapay. Hopefully,
0: kung mga example na yun. Diba, simple lang. Diba? Mga simpleng problema. Merong kaagapay na simpleng solusyon na hindi magiging dahilan ng pag-aaway.
1: True. Diba?
0: Set ng agreement. O sige, dahil ikaw ay gusto mo talagang sa ilalim mag-squeeze ng toothpaste, magkaiba na lang tayo.
1: Magkaiba na lang tayo
0: ng toothpaste. Tapos ang problema. Diba?
1: Diba? Napakadali lang. Yun ang ating number one win.
0: That's number one.
1: With agreement.
0: Number two naman, ito, nabanggit na, napapiyawan na natin to kanina. Listen to understand. Ayan. Minsan kasi, kapag napapaaway na tayo, na-involve na tayo sa disagreement with anybody, we listen to argue.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Hindi nga lang to reply . Diba? Minsan kasi, listen to reply. Pero ang mas worse doon ay listen to argue.
1: Ayan.
0: Kumbaga, pakikinggan natin yung sinasabi ng other party. Hahanapan natin ang butas. Hahanapan natin yung mali sa statement niya. At sa utak natin, nagda-draft na tayo ng i-reply natin.
1: Kino-compose mo yung i-reply mo.
0: Meron ng draft sa utak natin ng pang-rebut natin sa kanya. And that is not healthy kaagapay. So pag makikinig tayo, we should have the intention to understand kung saan nga ba nanggagaling yung other party, maybe your partner, your friend, your family member. Makikinig tayo in such a way na iintindihin talaga natin bawat salita. Hindi lang nga salita, minsan yung non-verbal din, 'di ba? I-analyze din natin 'yan, 'di ba? Kasi part ng communication yun . Hindi lang yung basta salita niya kundi yung way din niya paano i-deliver yun, 'di ba? Minsan kasi kapag hindi tayo nakikinig to understand, now overlook natin yung mga non-verbal cues. Yung mga even yung mismong salita na sinasabi nila. So yun kaagapay, remind you to better ways of fighting to, 'di ba? Ang binibigay namin, and better way of fighting is to listen and understand that person. Dapat kaagapay magkasama yun. Listen, dapat laging kasama yung understanding mm-hmm. that person.
1: Yes, napakaganda. Listen to understand.
0: Understand. That's number two.
1: Ito naman ang ating pangatlo. Ito, nung pumasok ako sa relationship, doon ko lang to natutunan talaga at naunawaan.
0: Mm.
1: Yung to avoid never and always. Yung dalawang absolutes na yan.
0: Yan.
1: Ay, grabe. Malaki ang natulong sa akin. O kumbaga, malaki yung natutunan ko mula dito sa itong never and always. Kasi nga, it's one way of exaggerating.
0: Yes.
1: Kumbaga, imbis na parang pag sinabi mo yan, parang dinidiscredit mo yung ginawa.
0: Ibang ginawa niya. Natama naman.
1: Parang naging general na hindi niya naginawa.
0: Oh.
1: Or parang lagi siyang ganun. So, isa yun sa mga bagay na iwasan pala. Dapat nating iwasan. Kasi never talaga yan makakatulong sa ating relationship.
0: Example nito, Ab.
1: Kunwari, lagi kanyang tinitimplahan talaga ng kape.
0: Mm.
1: Tapos, one time, hindi kanya natimplahan ng kape.
0: Ayan.
1: Then sinabi mo, parang hindi mo ko lagi ka na lang parang never mo ko tinimplahan ng kape.
2: Oh, ha,
1: parang,
0: tawag wait, na. Teka lang.
1: Parang, wait lang, ngayon lang ako nag-skip.
0: Mm.
1: Parang, bakit kung i-take mo, parang never kong ginawa in my life.
0: Ayan.
1: So, isa yun sa mga bagay na iwasan natin. Mm. Kasi nga, parang dinidisrespect natin or parang dinidiscredit natin yung mga efforts ng nagawa ng partner mo sa'yo.
0: Ayan. Lagi ka na lang hindi nakikinig.
1: Oo.
0: Nakikinig naman siya sa ibang mga sinasabi mo. Hindi na, exaggeration yung lagi.
1: Oo. At ito pa. Mm. Ito, madalas si nanay. Yung nanay ko magsabi, hindi ka kumakain ng gulay. Kumakain naman po ko ng gulay. Pero pili lang.
0: Ayan.
1: So, parang ang nangyayari is lahat naka-cancel out.
0: Yeah.
1: Kahit kumakain naman ako ng ilan.
0: Mm.
1: So, isa yun sa mga bagay talaga na dapat nating iwasan.
0: Iwasan.
1: Yung absolutes na yan.
0: Absolutes
1: never
0: na yan.
1: And always.
0: Never kapag hindi ka na, lagi ka na lang hindi ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Mga statement na ganyan. Lagi ka na lang hindi or hindi ka talaga nagagaganyan.
1: Oo.
0: Diba? Hindi ka na lang blank. Hindi ka laging blank. Yan. Pag always naman, lagi ka na lang blank.
1: Oo.
0: Iwasan natin yung mga ganun.
1: Kasi nadi-discourage sila.
0: Oo. Diba? Ayaw naman natin na parang ang dating, ako point of view, kapag yun yung lagi naririnig mo, ayaw mo naman yung dating na parang wala ka nang ginawan tama.
1: Oo.
0: Lagi
1: masakit
0: na lang
1: yun
0: mali. So that's number three. Number four naman, Ab, stay focused on the present to have peace in relationship efforts.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman, malaking tulong to kapag, kaagapay, kapag na-resolve na natin yung isang issue at isang problema, let's do our very best na hindi na siya ibabalik pa.
1: Yes.
0: I-bring up pa. Yes, Ab.
1: Wala lang, natawa lang ako.
0: Diba? Kasi minsan, okay na, na-resolve na yung problema ngayon. Nagkaroon na kayo ng agreement, ng resolution, nagkapatawaran na, nagkahingian na ng sorry, mm-hmm. diba? And nagkaroon uli ng panibagong away, ng panibagong argument. May tendency na naki-carry over pa.
1: Oo, madadala pa doon.
0: Oo, naalala mo nung ayan. Mahirap.
1: Bungkalan ng nakaraan.
0: At talaga, ikaw naaalala mo 'yun, 'di ba? Di pangit naman 'yung ganun, 'di ba?
1: Yes.
0: So sabi dito, stay focused on the present. Ano ba 'yung current issue? Ano ba 'yung current disagreement na gusto niyo ma-resolve at the moment? Ang hirap naman kasi kapag sobrang daming disagreements na gusto niyo i-resolve all at once.
1: Oo.
0: 'Di ba? Mas lalo kayong walang magagawa ng solusyon pag ganun ang ginagawa natin. So, for the sake of having peaceful fighting, ayan. 'Di ba? Stay focused sa kung ano yung present, kung ano yung nasa harapan nyo ngayon.
1: Mm.
0: Yan. That's number four, stay focused on the present to have peace in relationship efforts.
1: 'Yon. At ang ating panglima naman ay consider underlying issues.
0: Ayun.
1: Ayan, sa mga bagay na hindi pa talaga fully na-resolve, pwede natin tignan. No? Kasi makikita mo na may magiging epekto pala yan in the future.
0: Yes.
1: Kasi kunyari, napapansin mo yung partner mo na upset siya sa mga maliliit na bagay, pero ang dahilan pala is yung past issue nyo na hindi pala na-resolve in the past. So, isa yan sa mga bagay na kailangan i-address. Diba?
0: And alam mo, gusto ko rin i-point out dito sa number 5 natin, consider underlying issues. Maganda din na medyo step back tayo ng kaunti at tingnan yung situation in a bigger picture. Meron kaming habit ngayon ng fiancé ko, si Ella, na every week, meron kaming tinatakel na book, Things You Need to Know Before Getting Married.
1: Ay, wow.
0: Tapos every chapter, ayun yung pinag-uusapan namin, discussion namin. After service, ito yung itatakin. Babasahin namin yung chapter na yon. Tapos meron kasi siyang guide questions. And isa sa chapter dun sa book na yon ay yung parang binabalikan yung history ng childhood mo. At bakit ganito ka ngayon in as a person. Ganun pala yun, Abno. Affected pala yung present natin sa kung ano tayo or paano tayo tinrato ng mga bata pa tayo. Diba? Yes. Diyan yung mga papasok yung mga childhood traumas. Ayan, diba? So, binalikan namin yung mga yon. And ito rin, part din yun eh, considering underlying issues. Mm-hmm. Minsan kasi yung, halimbawa, anger issue ng partner mo ay merong underlying issue na meron siya na-experience in the past nung bata pa siya na lagi siyang napapagalitan or lagi siya napupunta sa situation na sinisisi siya, 'di ba? Mm-hmm. Kaya growing up nagkaroon siya ng anger issues, 'di ba? So ayun, part of considering underlying issues at ay titingnan din natin yung naging background ng tao, yung
1: kung saan
0: siya nanggagaling, household na kinalakihan niya, klase ng parents na meron siya, klase ng environment na involved sa community kung saan siya part, di ba? So that's also part of considering the underlying issues.
1: Ang ganda naman yun. And that's one way para mas maunawaan mo yung partner mo, mas maintindihan mo siya.
0: Yes.
1: At mas makilala mo siya.
0: Oo.
1: Diba? So yun. Grabe, Wen, ang bilis ng oras.
0: Ang bilis ng oras, 26. Parang kailangan, one and a half hours.
1: Di natin namalayan, no? Kulang na ang ating oras. Pero syempre, nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay nating nakisagot at nakisama sa atin dito sa IU Wednesday Love. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga humagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, na din sa ating Bacawit Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: At ako naman, si Wen Balatukan. Iniiwan sa inyo itong verse na ito, Colossians chapter 4, verse 6. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Maraming salamat sa mga nakasama namin and see you next week. Kita-kits dito sa Inspirations Unlimited.
1: Bye-bye.

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: 1702-DZAS.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143-DZMR Santiago Isabela, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYBS Bacolod, 1062-DXKI Coronadal City, 1197-DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

morning sa iyo, Kaagapay, na patuloy na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At a proud and active member ng KBPO ng Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong Miyerkules? And yes, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo hanggang alas 11 ng umaga. Kaya naman, Kaagapay, ay samahan nyo lamang po ako at huwag kayong maglilipat ng istasyon. Tayo po ay napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa yan na i-download, tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store, at hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS. Yun pong orange na logo, yan na yon, Kaagapay. Click mo na ang download para mapakinggan ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere, basta meron po kayong internet connection. Binabati rin po natin ang mga Kaagapay nating nakatutok na live sa ating ongoing Facebook live streaming, sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At syempre sa ating YouTube live streaming, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kung present ka na, Kaagapay, dyan sa ating live streaming, kaway-kaway naman magpadala ka na ng komento, ng mensahe mo sa ating programa at ating puyang babasahin. At lambing ko na rin sa iyo, Kaagapay, na i-share mo na ang ating episode ngayong umaga, dahil once again ay very exciting po ang ating talakayan, ang ating huntahan, ang ating kwentuhan ngayong Wednesday morning. Dahil ang topic po natin today ay overcoming comparison. Uy, para po sa ating mga kababaihan, no, madalas po natin itong maranasan, no, o ano nga ba yung ating gagawin para ma-overcome natin yung comparison, yung pag ano ba Tagalog ng comparison, Janby? Natanong pa nga. Yung pag hahalintulad natin sa journey natin, sa appearance natin, sa ibang tao, no, na kakilala natin. So paano nga ba natin ito ma-overcome? At maya-maya, Kaagapay, ay meron tayong makakasama, meron tayong makakakwentuhan na special guest. Kaya again, Kaagapay, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga dito po sa ating programa. At muli, i-share mo na, Kaagapay, ang ating episode, ang ating ongoing Facebook live streaming sa inyong mga sariling Facebook account. Aba, ilan ng mga Kaagapay natin ang present na dito sa ating Facebook live streaming. Nangunguna na si Ate Sharon Robles Gray ay bumabati na sa atin ng good morning. Good morning din po, Ate Sharon. Si Nanay Faustina Frankie Habla ay nakatutok na rin, bumabati sa atin ng Happy Wednesday. Nakikinig daw siya sa kanyang radio habang naglalaba sa mainit na panahon. Noo nga, ano na, sulitin na yung init ng araw at talagang maglaban na, magsampay na para makatuyo na, dahil mukhang mamaya, wag naman sana, ay uulan na naman mamayang hapon. No? Bakit nga kaya ganun? No? Kung kailan talaga uwian na, kung kailan bibiyahin na pa uwi, tsaka pa talaga
uulan. Pero yun nga, kaagapay, habang mainit ang panahon, habang merong araw, ay sulitin na natin yan at labhan na ang mga naipong labahin. Si Kuya Epifanio Salvador ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Maging si Kuya Vincent Garcia mula sa UK ay bumabati na rin ng good morning. Nakikinig daw siya habang siya ay nagtatrabaho. Nako, Kuya Vincent, salamat po sa inyong pagtutok at hello din sa mga kaagapay nating overseas Filipino worker, mga OFW na malayo man ay palagi pa rin nakatutok dito sa 702 DZAS. At sa mga kaagapay din nating ginagawa tayong background habang sila ay nagtatrabaho. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Nandito na rin si Ate Bebot Dakara at bumabati sa atin ng good morning. Si Nanay Thelma Manjares, ang ating suking kaagapay mula sa Calamba, Laguna, ay bumabati na rin na good morning. Sa kanila daw ay maganda na ang panahon. Makulimlim daw, salamat daw sa Panginoon at nakalinis na siya at nakagawa na ng gawaing bahay at nakapag almusal na rin, no? Ang daming update ni Nanay Thelma. Sa inyo ba, kaagapay sa inyong mga lugar, ano na ba ang weather update? O nakikita mo rin ba ang sikat ng araw o makulimlim din? Balita mo naman yan sa akin, kaagapay. Comment ka dito at ano na rin po ang inyong ganap ngayong Wednesday morning. Si Edgardo Elia Zaga ay nakikinig na rin sa atin from Tanza, Cavite. Uy, kababayan ko, tiga Cavite rin. Si Ate Neneth Cristobal, present na daw siya. Salamat po, Ate Neneth. Si Rolando Garcia ay bumabati na rin sa atin na good morning, listening and watching daw mula sa Imus, Cavite. Isa ring kababayan. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Cavite. Hello po sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary, fellow natin from

0: Good morning, nakikinig din daw siya sa kanyang radyo. Naku, Kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga pagbate at dito rin sa ating YouTube live streaming. Si Ate Cleo Alfonso ay bumabati na rin ng magandang umaga. Hello po Ate Cleo. Maging si Emma Pineda ay bumabati na rin at nakatutok na dito sa ating programa. Si Judith Santos mula sa Bulacan, nakatutok na rin. Si Rick Estacio mula naman sa Pampanga. Si Maricel, blessed morning sa lahat. Mainit na daw po ang panahon at tirik na tirik ang araw sa Tacloban City. Si Nora Fuentes ay nakatutok na rin po sa atin. Ako muli po, Kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga pabate at mensahe. At muli po, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga. Ang ating apong topic today ay overcoming comparison. At gaya nga ng sabi ko kanina, Kaagapay, ay meron po tayong makakasama today dito po sa ating programa para makakwentuhan dito nga po sa ating topic. Siya po ay isang events and TV host. Siya rin po ay comedian at passionate about building meaningful conversations and communities. Muli ay thankful tayo na makasama natin siya dito sa ating programa ang nagbabalik. Maraming salamat sa Panginoon na kasama natin siya today. Si Ate Eileen Cubello. Good morning, Ate Eileen.
1: Good morning, Kayla, at sa ating mga kaagapay. Hello, hello, hello. Masayang Wednesday morning po para sa ating lahat. Let's go!
0: Yan, good morning Ate Eileen. At bago po tayo magsimula sa ating huntahan ay baka meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Ay oo naman. Sige, simulan natin kay Miss Nelia Palma. Good morning. Miss Pretty K, sabi niya, listening from Bukawi, Bulacan, happy Wednesday po sa ating lahat. And then of course kay Judy Leysa Menodiado, good morning Kayla, pakibati naman po si brother ko, Dr. Billy Leysa, ng happy, happy birthday. Happy birthday po mula po sa aming lahat. And of course, Leonida Tela Sacada Rubio, good Wednesday morning, Ma'am Kayla, at sa lahat ng listeners ng Family Matters from Bacoor, Cavite. Kumbaga sa radyo ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Grabe naman yun. And syempre, Ella Dewan, good morning din sa iyo, Kaagapay. Yan.
0: Yan. Maraming salamat sa mga kaagapay natin na patuloy na bumabate. At Ate Eileen, kumusta ka naman ngayong Wednesday morning?
1: Okay naman, Ate Kayla, talaga namang umaaraw na at masaya ako dahil natutuloy yung mga labada. Yung palabada natin, grabe talaga, sobrang ramdam mo ng mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, yung weather. Sabi ko, grabe Lord, pabalik ka na talaga. Nararamdaman mo na sa paligid eh. Mm-mm. Pero I'm really grateful na syempre ginising tayo ni Lord ngayong umaga. And nakapag-guest tayo muli dito sa ating show. And I'm excited din sa topic na pag-uusapan natin because I really think that this is very relevant and a lot of people po can relate to it. Kaya abangan nyo maya-maya kasi sisimulan na ni Ate Kayla kung ano ba yung ating discussion topic for today's video.
0: Wow. Diba? Talagang maraming makaka-relate sa ating topic for today, overcoming comparison. Relate ka ba dyan, Kaagapay? Minsan mo na rin bang naikumpara ang iyong sarili sa journey ng iba? Bakit yung kabatch ko meron ng anak? Bakit mas malaki na yung sahod niya? Bakit mas payat siya? Bakit wala siyang acne? Mga ganyang pagkukumpara. Baka nakarelate ka dyan, Kaagapay, ano ba yung kwento mo at paano mo yan na-overcome? Share mo naman sa amin yan. Pero bago tayo magtungo sa ating discussion for today ay basahin po muna natin ang salita ng Panginoon. At kung meron po kayong Bible sa inyong cellphone o meron kayong Bible dyan sa inyong tabi ay sabayan nyo po kami sa pagbasa mula po ito sa Romans 8 Romans chapter 8 verses 38 to 39. Babasahin ni Ate Aline.

0: NIV at babasahin ko naman ang magandang balita Biblia version. Muli po, mula po ito sa Romans chapter 8 verses 38 to 39. Ate Eileen, pwede mo po bang mabasa itong NIV?
1: Yes, of course. Wait lang ha, nawala siya. Sandali. Okay. Sabi po ni Paul dito po sa ating teka lang po, nawala po ang aking notes. Pasensya na, mga kaagapay. Okay. Hold on. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe, napakaganda pala nito sa Tagalog. Binabasa ko to sa English.
0: Mm-hmm. Opo, dito naman po sa English. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. What a beautiful reminder at reassurance sa atin na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang iyong ma-share na insights mo dito, Ate Eileen?
1: Ako, Ate Kayla, dati nung una ko itong nabasa, parang nilalampasan ko lang siya sa Bible kasi hindi ko siya naiintindihan talaga. But siguro mga 2017, 2018, I attended the church before. And then, doon talaga in-explain po nung preacher, nung pastor, kung ano po yung ibig sabihin nito. And one of the things that, na nag-dawn po sa akin, na nag-rema po sa akin, ay wala talagang kahit anong bagay ang pwedeng makapaghiwalay sa atin kay Lord, sa pagmamahal ni Lord. Kasi dati po, meron akong fear na, naku, baka pag ginawa ko to, pag hindi ko ginawa to, hindi ako mapunta sa langit. Alam mo yun, meron akong mga ganong fear eh. And lalo na ngayon, kasi ang dami po nangyayari sa paligid natin. And if we are, hindi nga sensitive eh, if we are, parang studying yung mga signs of the end times, talagang kakabahan ka from movies about end of the world, to discussion ng signs na pabalik na daw si Lord, no? Marami kang maiisip na, nako, baka talaga, eto, pabalik na siya, tapos makakapasok kaya ako sa langit. Syempre may fear. Pero ang nakakatuwa po doon, I've realized po, through this verse, that nothing could really separate us from God. Ang sabi doon, from the love of God, nakakatuwa po doon, because God Himself is love. So, nothing, parang talagang, walang kahit anong bagay, not any principalities, not in any angels or demons, not height nor depth, can separate us from the love of God. And that's very assuring for me. And for I hope for a lot of people as well. Kasi hindi mo kailangan kabahan o matakot sa kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Kasi kahit ano pa yung mangyari sa'yo, kahit ano pa yung gawin mo, hindi ka pwedeng ihiwalay nito sa pagmamahal ng Diyos. Grabe po yung grasya niya. Kung marirealize lang natin kung gaano po kalawak, kaya kataas at kalapad yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Grabe, ma-overwhelm ka talaga, kaagapay. Yun, Ate Kayla, yun yung para sa akin.
0: True. O, totoo po, no, na talagang napakagandang reminder, napakagandang comfort, napakagandang assurance sa atin nitong verse na ito from Romans chapter 8 verses 38 to 39. Hindi naman na pinangako, 'di ba, ng Panginoon yung life na walang problema. Pero ang promise niya sa atin ay yung lagi niya tayong sasamahan, at yun nga yung pag-ibig niya para sa atin. Walang makakapag hiwalay sa kanya sa atin, sa pag-ibig niya sa atin. And kaya nga kaagapay, kung ikaw ngayon ay dumadaan at pakiramdam mo ay you are alone, oo, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, na napakagandang comfort nito sa atin na walang makakapaghiwalay sa'yo, sa kanya, sa pag-ibig niya sa'yo. Ano mang adversity, ano mang discouragement, maaaring nadi-discourage ka sa mga, yun nga sabi kanina ni Ate Eileen, yung mga negative na balita, yung mga nangyayari sa paligid natin, no? Meron kang struggle, meron kang problema ngayon. Kaagapay, gusto naming i-remind ka mula dito sa verse na to na mahal ka ng Panginoon at hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. His love is for you at nothing can separate you from Him. Kaya kaagapay, you are not alone. Kasama mo palagi ang Panginoon at ang sure palagi ay mahal niya tayo at siya ang bahala sa atin. Kaya nga kung meron kang ano ngayon na ikaw ay nagko-compare, maaaring nararamdaman mo na magkumpara sa journey ng iba, sa buhay ng iba, gusto kong i-remind ka kaagapay na mahal ka ng Panginoon. Kaya nga yan, kaagapay muli, Romans chapter 8 verses 38 to 39, what a beautiful reminder sa atin. Kaya ngayon, this time, Ate Eileen, ay simulan na natin ang ating topic, overcoming comparison. Nabanggit mo kanina, Ate Eileen, na relate much ka rin dito sa comparison.
1: Grabe.
0: Diba?
1: Mm-mm. Grabe tong topic na to. Kasi diba, parang simulan ko na, simula nung bata tayong lahat, meron na talagang comparison. Lalo na kung meron kang mga letter A, kapatid, letter B, mga pinsan, letter D, mga kaklase. Talagang hinding-hindi mawawala sa'yo ang comparison. And ako naman, growing up po, no, lagi ko itong na-experience, nakukumpara ako, nakukumpara yung itsura ko sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, nakukumpara yung grades ko, meron akong kapatid na nakukumpara yung suot naming dalawa.
0: Mm-mm.
1: Grabe talaga. Pero alam niyo po kung ano yung mas grabe. Dati kasi, yung comparison na nararanasan natin, dun lang sa mga taong malalapit sa atin, yung mga K, mga kapitbahay, kapatid, kamag-anak, kaklase, 'di ba? Pero ngayon, hindi na lang yung mga K, yung mga nako-compare sa atin, kundi buong mundo na. Bakit? Mm-mm. Dahil nga po sa social media. Oo, parang kahit saan ka ngayon pumunta, nasa cellphone mo na ang isang malaking discouragement. Grabe talaga. Ikaw, Ate Kayla, may experience ka bang ganun? At saan ka mga na-compare? Ano, yung parang pinaka naaalala mo growing up.
0: Totoo yan, no, na nung bata tayo, mas madalas, no, yung comparison na tingnan mo, gayahin mo yun, ang taas ng grade niya. Yung mga ganung comparison. At gayahin mo siya, tingnan mo yung pananamit niya, ganyan. Yung pagkilos niya, di ba? Yung minsan, kahit sa mga kalapit natin, ay doon natin na mas nararamdaman yung comparison. Pero again nga, sa tama si Ate Eileen ngayon, sa ginagalawan natin na talagang ng social media, ng digital era na tayo ngayon, mas madali na fall tayo sa comparison trap na tinatawag nga na. Ang dali sa atin ngayon na mag-compare ng buhay na makita mo lang sa Instagram na nakapag-travel siya. Ang dali nang mag-compare na buti pa siya nakapag-travel na bakit ako ganito pa rin yung aking buhay, di ba? Yung itsura, ba't siya ang daming likes ng photos niya? Bakit ako 20 lang. Yung mga ganong bagay na andali nating ma-fall sa comparison trap.
1: At saka actually, Ate Kayla, hindi lang sa Instagram, all over talaga.
0: Yes.
1: Lahat ng platform ngayon sa social media. I mean, I think right now, people, nung nag-pandemic, talagang nag-iba kasi talaga yung approach tsaka yung landscape ng social media, no, na marami na ngayon gustong maging content creator.
0: Mm-hmm.
1: And kasi ngayon kapag gumawa ka ng content, nakapag-edit ka at sobrang dami na pong tools para makapag-edit po tayo ng videos, ng audio, pwede ka nang gumamit ng AI ngayon. Talagang madali na pong mag-snap and upload or post real time. And a lot of people nowadays, they romanticize their life. They romanticize a few minutes of their life, yung mga highlight nila. Tapos, yun yung pinapost nila, yun yung ina-upload nila. Tapos tayo ng mga scroll-scroll lang, yun yung nakikita natin. Tapos naiinggit tayo. Diba? Ewan ko ah, sobrang usong-uso ngayon yung mga a day in a life, diba? Yung mga, ang tawag dito, yung mga meron na nga an hour in my life, a minute in my life, kung saan ipapost nila yung mga buhay nila na ano, na kumakain sila sa labas, nagka-travel sila. And hindi naman po masama yung mga bagay na yun. Mm-hmm. Pero ako, alam mo Ate Kayla, alam mo Kaagapay, medyo guilty ako dyan eh. Kasi dati nagsimula ako, di ba nung pandemic, nauso yung mga homebodies, yung mga team puti, team kahoy, ganyan. Tapos, in-apply ko na siya sa bahay ko to the point na, alam mo ngayon, hindi ko masyadong trip lumabas ng bahay. Kasi ang rason ko, ba't ako lalabas sa bahay? Eh, ang ganda-ganda na ng bahay ko, napaganda ko nga siya.
0: Mm-mm.
1: Tapos yun, na-realize ko na, yes, napaganda ko yung bahay ko, pero yung connection mo with people, nababawasan din talaga. Nawawalan, na parang lumalamig yung relationship mo with people. So, nakakalungkot yung mga ganun. Tsaka, yun nga, meron ka namang trabaho, pero para mapapaisip ka, siguro masikita ako ng malaking pera pag nag-content creator na lang ako, pag nag-influencer na lang ako, kasi sila pa-travel-travel lang, attend lang ng event, mukbang-mukbang lang, pero kung ikita sila, samantalang tayo, di ba, para kailangan rin mag-grind. So, dun palang mapapa-compare ka na, akala mo, hindi siya comparison. Pero yung totoo, kino-compare mo na talaga yung life na meron ka. Sa totoo naman, bless ka rin naman talaga. Kaya yes, magkakaiba lang tayo ng form of blessing or avenue ng paano tayo binibless ni Lord. Kaso dahil nga, yun nga, nakita mo, nainggit ka, nakumpara mo yung buhay mo, eh, di ka natuloy masaya. So yun, nakakalungkot.
0: Totoo, no? Yung comparison ay meron siyang ability na nakawin. True. Yung confidence, yung joy na meron tayo. Kasi nga naman mapapa-question ka dun sa mga noong una, ang tingin mo ay blessing to, pero dahil tumingin ka sa iyong kapwa, eh hindi mo na siya nabilang na blessing. Eh syempre nga naman, bababang iyong confidence at mapapa-question ka sa blessing na meron ka. Eh, nasa totoo naman ay talagang blessed ka, no? Talagang pinagpala ka ng Panginoon. True. Pero minsan, di mo yun nakikita kasi naka-focus ka dun sa kinocompare mo na bagay sa kapwa mo. Ang comparison nga, ang pagkocompare nga Kaagapay ay joy stealer, no? Na sana na-enjoy mo yung blessing na meron ka, pero dahil kumparahan ng kumpara, eh hindi mo na-appreciate, hindi mo na-enjoy, hindi mo nakikita yung blessing na meron ka. Kaya nga, maging maganda na maging mindful tayo sa pagkukumpara sa ibang tao. Kasi ang totoo naman ay, yun nga sabi kanina ni Ate Ellen, na meron tayo mga iba't ibang form ng blessing na ibinibigay sa atin ang Panginoon. Na tayong lahat ay pagdating sa physical appearance, tayong lahat ay ginawang special. Oo, just the way we are. Tayo ay lahat ay masterpiece ng Panginoon. Kaya nga Kaagapay, kung ikaw ay nakikita mo ngayon yung sarili mo na nagfo-fall sa comparison trap, eh sama-sama nating labanan yung mga negative thoughts na iyan. At pagdating naman Ate Ellen, ikaw personally, pagdating sa physical appearance, kasi kung makikita po ninyo sa Facebook live streaming, si Ate Ellen, pretty girl. Pretty girl si Ate Ellen. True. Ano, paano mo nalalabanan? Yung, kasi meron talaga, no, sa social media, nabanggit mo kanina, sa family, paano mo nalalabanan yung pagko-compare sa iba?
1: Actually, ang hirap niyang labanan. So, ginawa ko, sumali na lang ako. Hindi, joke lang po, no? Ako po, siguro yung pinakamahirap po sa akin was yung struggle ko with my weight, because bata pa lang po ako, I was always on the heavier side. And na-share ko na rin po to ilang beses po eh, na sa Pilipinas kasi kapag mataba ka, talagang frowned upon siya ng mga tao. They would judge you, they would tease you, talagang nasabi nila na, oh, maganda ka sa ano, kaso mataba ka. Mm-hmm. And for sure, marami po sa atin ang nakaka-experience or na-experience yun. So, ang hirap po niyang, ano, sa totoo lang, ang hirap po niyang labanan kasi yung atake niya sa'yo, personal, na atake yung self-esteem mo, yung self-image mo, tapos maiisip mo tuloy na, siguro pangit talaga ako, hindi ako kamahal-mahal kasi ganito yung itsura ko. And ano po, that's ano, it had a huge effect in my life before kasi parang iniisip ko dati na up until I've lost a certain weight, dun lang ako magiging masaya, dun lang ako deserve mahalin. Pero meron din namang natutulong yung social media kasi ngayon nagkakaroon na po ng mga body positivity, mga reinforcement of their self-image regardless of your weight, regardless of your waistline, mga ganyan. Pero syempre po, no, ang isa po sa pinaka nakatulong sa akin, hindi po yung pagtingin ko na naman sa buhay ng ibang tao, kundi po yung assurance na yun nga, ginawa po ko sa image and likeness ni God. Therefore po, I am beautiful. Pero hindi ko po gustong i-exempt yung sarili ko because I've made a lot of decisions in the past na talagang kailangan kong magbago kasi nga po, marami po kong insecurities. Yun, nakakalungkot. Hindi ko alam kung pwede ko i-reveal yung mga ginawa ko in the past. Pero ano po, nagkaroon po ng season in my life na talagang lagi akong pumupunta po sa mga derma, sa mga doktor, para po talaga i-improve po yung itsura ko. Umabot na din po ako sa, nagtitake po ako ng mga gamot, ganyan, para po talaga matulungan po yung sarili ko. Siyempre, ang sinasabi ko nun, the self-care, self-care, pero you have to be careful eh, kasi yung, there's a very thin line between self-care and you are just, ano, tending to your insecurity. And ganun po yung nangyari sa akin. Yun po.
0: Totoo, no? Wala naman masama na magpaganda, mag-self-care. Pero ang question kasi din na dito ay, ano yung motibo bakit na ginagawa? Kasi Ate Eileen, ako rin dumaan din ako sa point na gusto kong magpa-inject para lang pumayat. O kasi nai-insecure.
1: Ginawa ko ba?
0: Hindi po. Nai-insecure kasi ako na bakit kahit anong gawin kong diet ay
1: uso
0: hindi ako.
1: Naman yan.
0: Yes, mm-hmm. Oo, hindi ako pumapayat. Umabot ako sa ganyang point. Pero napa-heart-check din ako, bakit ko ba gustong pumayat para lang i-please yung ibang tao, para lang ma-please ko yung sarili ko. Pero ano ba talaga yung motibo ko dito sa aking papapayat, diba? So, talagang walang masama dun sa pag-aayos ng sarili sa self-care, pero yung motibo natin dun sa gagawin natin ay yun yung question dun. At ang katotohanan din naman talaga, ang worth natin ay hindi nakadepende sa ating waistline, sa ating timbang. Buti na lang, nakadepende
1: pero
0: ang ating...
1: Pero kasi Ate Kayla, aminin mo yan, ang hirap talaga, lalo
0: yes.
1: na dito sa Philippines, na... Diba kasi sa media pa lang eh. Parang dati media lang, TV, sine. Ngayon pati social media. May kita mo talaga yung mga tao. I mean, merong ano no, siguro the past few months, hindi, huwag natin pangalanan, pero nauso talaga yung mga inject-inject na yan to the point na lahat ng tao ato nagsisipayatan, di ba? And ikaw, parang kung nag-struggle ka dun sa aspetong yon about your weight loss, talagang mapapatanong ko, ano nangyayari? And yun nga eh, kasi you can parang get those illegally. Alam mo yon, pwede kang bumili. And syempre marami pong at risk kasi kapag ginawa mo yung bagay na yon. I'm not saying na ano po na hindi ko siya ginagawa, pero ako naman po kasi I do it but with the supervision of my doctor kasi I have health issues po. Pero pag yung ginagawa mo siyang DIY, alam mo yun, sobrang delikado. Marami akong kilala na nagdi-DIY, mga kaagapay, kaya wag po, kasi illegal po siya.
0: Oo, ang reminder nga ay talagang merong medical supervision dahil syempre ipapasok natin yan sa ating katawan. Kaya mainam na talaga yan ay approved ng ating doktor, diba? Para talagang safe. So yun, kaagapay, no, ang aming sariling ano dito ni experience dito ni Ate Eileen tungkol dito sa compassion. comparison. Ikaw ka, Agapay, meron ka bang kwento tungkol dito sa na-experience mo rin ba for sure itong comparison? Ano ang iyong kwento at paano mo ito na-overcome? Ibahagi mo naman yan sa amin dahil nga ang ating pinag-uusapan, overcoming comparison. At sa ating pagbabalik, magkakaroon lang tayo ng short break, Agapay at Elina. Magkakaroon lang tayo ng short break para bigyan daan ng isang awitin at ang ibang mga paalala. At sa ating pagbabalik ay meron tayong ilang tips, ilang ways para ma-overcome itong comparison. Muli po, Kaagapay, samahan niyo po kami ni Ate Elina hanggang 11 a.m. at ang ating topic, overcoming comparison. Pero sa puntong ito, we will take a short break po muna at ating pakinggan itong isang awitin at magbabalik po ang Family Matters.

0: listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Baka agapay, ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Kayla Escalante. At kasama pa rin po natin today ang ating guest, si Ate Eileen Cubelio. Hello po Ate Eileen. Again, good morning.
2: Hello Ate Kayla at hello. Good morning sa ating mga kaagapay na nakikinig o nanonood sa atin ngayong umaga. Sana po mag-enjoy kayo at may matutunan po kayo sa ating kwentuhan about comparison.
1: Wow. Sabi nga dito ni Nanay Thelma Manjares, huwag mo ilagay sa iyong isipan ang ikumpara sa iba ang iyong sarili, manatiling makontento, hintayin mo iyong tamang panahon. Kung nais mo may pagbabago sa buhay mo, minsan nakakabuti, minsan napapasama. Kung ano ang ibinigay sa iyo, pasalamatan mo ang Panginoon. At si Ate Linda Dariguez ay overweight din daw siya. Lagi daw napupuna ang kanyang pagtaba kahit daw mga anak niya sinasabihan siyang Bobby, means baboy daw dahil sa sobrang pagtaba. Pero dahil sa patnubay at grace ni Lord, na-overcome ko ito tapos sinabayan ko ng self-discipline at exercise. Pero alam kong kasama ko si Lord sa lahat ng struggle. Kaya lahat ng negativity, mga negative na comments malugod kong tinatanggap. Amen. No, talagang sa grace lang din talaga ng Lord natin na ma-overcome itong comparison. At ngayon yes. Nga Ate Eileen ay mag-share tayo sa ating mga kaagapay. Sama-sama tayong matuto, ma-remind dito sa ating mga i-share. Una na dyan, kaagapay, ready mo na ang iyong ballpen at papel at ilista itong mga ways to overcome comparison. Una na nga dyan ay limit exposure to triggers. Oo nga naman. Sure. Kung ang isang tao, minsan na tao, minsan bagay ang nakakapag-trigger sa atin na ma-feel bad about sa ating sarili, siguro minsan o madalas ay maganda na maiwasan natin itong mga trigger na to at instead na mag-focus dito sa mga triggers na to ay let us turn our attention dun sa mga bagay na makakapagbigay sa atin ng positive vibes, yung makakatulong yes. sa atin na sa halip na ma-compare natin yung ating mga sarili ay maging positibo tayo sa pananaw natin sa ating sarili, 'di ba? Yung triggers ay maiwasan natin, so limit exposure to triggers, Ate Eileen.
2: Yes, at tama-tama yan Ate Kayla, no? Kasi tayo kasi mga Pinoy, sa totoo lang, meron talaga tayong pagka people pleaser eh. And talagang nag-a-adhere tayo dun sa can't say no challenge. Ito yung, ano po ibig sabihin nun? So magiging peer, people pleaser natin, nadadala po tayo sa mga peer pressure to the point na kapag dahil gusto mo makasama itong mga tao na to, natatakot kang mawala yung relationship po sa mga taong to, oo ka ng oo, sama ka ng sama, tanggap ka ng tanggap, kahit hindi na po nakakabuti sa inyo. And aminin naman talaga natin na meron po talagang mga tao na for some reason, ginagamit po talaga, hindi ko alam, ni Lord ba o ng kalaban para po i-testing ang ating mong character, no? Pero isa po sa mga natutunan ko sa buhay na it's okay to say no and it's okay to confront. Ano po bang ibig sabihin ng confront or confrontation? Hindi po siya sikat sa ating mga Pilipino kasi nga natatakot tayo na maka-offend. Pero alam mo Ate Kayla, natutunan ko na okay lang naman pala na mag-confront ka in a very nice manner. At ipaalam mo na, oy sis, oy brother, medyo hindi ko gusto yung sinabi mo. bakit mo sinabi yon, nakaka-offend yon, hindi yun nakakatulong sa akin, parang ganon. Dati hindi ko siya magawa, pero alam mo, nung natutunan ko siya, na-realize ko na it's very healthy pala to establish this healthy boundaries. Wala kasi tayong mga ganon, di ba? Dito sa Pilipinas, parang pag nag-boundaries ka, pag nag-no ka, ibig sabihin masama ka, hindi po. Napaka-healthy po nun when we know how to say no, when we know when to say stop. Hindi yan nakakabuti sa akin, itigil mo yan, hindi yan nakakatulong. Especially if you are a Bible-believing Christian, you should know when and how to establish your healthy boundaries.
1: Totoo no, na hindi kasalanan na mag-set ng healthy boundaries kung yan naman ay magbibigay sa atin ng peace of mind, at lalo na kung yan ay, kung alam natin na yung isang bagay na yan ay makakapagpalayo sa atin sa Panginoon or hindi makakalugod sa Panginoon, it's okay to say no, it's okay to speak up na na-offend ako dito. Alam mo, Ate Eileen, issue ko din to na hindi ko alam kung paano mag-say no sa ibang tao until natutunan ko rin, no, salamat sa Lord, na mag-speak up, oo, kasi hindi naman pwede na lagi ka lang oo ng oo tapos mauubos ka, mapapagod ka, na na-offend ka na pala, hindi mo pa rin na sinasabi. Praise God na natutunan ko ito, o na syempre process din siya, no, pero meron tayong mga tao sa paligid natin na magtuturo sa atin, no, dito, at ire-respect nila yung isa-set mong boundaries dun sa iyong sarili. At magandang bagay nga to, kaagapay, no, na magkaroon tayo ng healthy boundaries para naman na hindi naman ito, again, hindi ito kasalanan at hindi ito, ibig sabihin nito ay lumalayo tayo sa kanila. Oo, ito lang ay makakatulong sa atin na at least maiwasan yung mga triggers sa atin.
2: Dagdag ko lang, Ate Kayla, no? Siguro one of the toxic Filipino family culture na meron tayo ay yun nga, bilang mga anak, binabawalan kasi tayo ng mga magulang nating sumagot.
1: Mm-mm.
2: Well, in fact, I believe po, na biblically and the healthy parenting po, I'm sure may mga nakikinig po sa ating mga magulang, hindi po natin binabawalan dapat yung mga anak natin na sumagot at mga tuwiran. But sa halip, tinuturuan po natin sila kung paano po ito gawin in a very respectful manner.
1: Mm-mm.
2: Pero kasi, I believe din na kaya natin naiisip na, oh, kapag pag magulang ka sa anak mo, oh, huwag kang sasagot, ano, sumasagot-sagot ka pa. Mga ganun, nababastos tayo. Kasi meron nga pong natitrigger sa atin. Diba? Hindi tayo sanay sa mga healthy confrontation. Well, in fact po, isa po sa mga bagay po na nakakapag-build po ng healthy na relationship sa atin po between other people is yung healthy communication. Ang pangit naman po na, halimbawa, ikaw yung asawang babae, tapos ikaw lang yung nagsasalita, sinasabi mo yung nararamdaman mo. Tapos yung asawa mo namang lalaki, hindi na siya makapag-explain kasi kinatalakan mo siya, or vice versa naman. Pwede naman, ikaw naman, pwede kang kaibigan na lagi mong binubuli yung isa mong tropa, kasi ko naman hindi mo nasasabi sa kanya na nasasaktan ka na pala sa ginagawa niya. I think, Ate Kayla, kailangan magsimula ito sa bahay.
1: Mm-mm.
2: That's why I'm really very happy now that I see na meron na pong mga seminar, meron na pong mga talk and discussion on how to parent po, on how to parent their children in a biblical way. Kasi po, sa totoo lang, hindi naman po dapat ito natuturo na sa atin sa labas ng bahay. Dapat po itong mga topic na to, mga fundamentals kasi to, Ate Kayla, sa bahay pa lang, natuturo na to sa atin ng mga magulang natin. Yung respeto, yung tamang pagsagot sa ibang tao nang hindi nakakabastos, yung pakikibagay sa mga tao sa paligid natin. Kasi, alam mo, kapag hindi mo yan tinuro sa mga anak mo, may ibang magtuturo dyan. Pwedeng yung kapitbahay, pwedeng yung teacher, o kaya yung social media. At huwag mo pong hintayin na ibang tao o ibang bagay po ang magturo dyan. Kasi, yun nga eh, sabi po sa Bible, di ba, train up a child the way he should go so that when he grows old, he will not depart from it. Especially po sa ating mga nasa Christian household, meron po tayong pagkakataon na i-train po yung mga anak natin. I-take advantage po natin yun. And syempre po, dapat po talaga, we do it in a biblical manner. Ayun. Add ko lang.
1: Oo. O magandang reminder po to, no, sa mga pamilya, sa mga magulang na...
2: Bilang pag-alang natin tayo.
1: Yes. Oo. Sa mga magulang na hayaan natin minsan na magsalita yung ating mga anak. Pero nandun pa rin yung respeto. At syempre sa mga anak, lalo na, no, sa generation ngayon, sila yung mga talagang sasabihin nila yung gusto nilang sabihin. Pero yung reminder pa rin na hindi porket nagsalita ka ay ikaw na ang magulang. Meron pa rin respeto pa rin dun sa iyong sasabihin. So, ito ay both side ay merong respeto na ipapakita pa rin. Hahayaan ng magulang na magsalita. Yung anak naman na pag binigyan ka ng freedom na magsalita, ay meron pa rin respeto pa rin, no, na hindi yun nga porket hinayaan kang magsalita ay magiging bastos na. Yes, oo. So meron pa rin talagang boundaries. Oo. Way to, no, ng healthy communication ng family.
2: So, dapat talaga Ate Kila sa bahay yan mag-start para matuto hindi lang mag-speak up yung mga bata, kundi matuto sila kung paano makipag-usap ng maayos sa nakatatanda. Kasi tama ka, hindi naman dapat porket may freedom ka na to speak kung ano-ano nang sasabihin mo. Pero yun nga kung hindi po tayo mga magulang ang magtuturo sa mga anak natin, may iba pong magtuturo sa kanila at mas nakakatakot po yun.
1: Oo, totoo. Kaya maganda na sa bahay magsimula ito yung gantong, yung biblical way ng gantong communication. Sabi ni Nanay Thelma Manjares, correct, hintayin po natin na magpaliwanag ang mga anak. Kailangan may tamang respeto magmumula sa mga magulang. Tama po ang sinabi ng inyong guest. Salamat po,
2: yes,
1: Nanay Thelma.
2: Yes.
1: So yan, number one, kaagapay. Limit exposure to triggers. And number two, sa ating topic pa rin po na overcome comparison, journal your own milestones. So, kasi diba minsan may mga pagkakataon na bumababa talaga yung ating confidence and kailangan natin minsan ng pampaboost. Oo. And minsan yung itong milestone journal natin ay magandang meron tayo nito para nalilista natin yung ating mga small wins, mga small victories na pinagpala sa atin ng Panginoon. At sa mga pagkakataon na nadi-discourage tayo, magandang balikan, no, yung mga small victories before at ma-remind ka sa sarili mo na dati ganito, ito pinag-pray ko lang to, ngayon meron na, at na bu-boost yung ating confidence. So journal your own milestones. Ikaw ba, Ate Eileen?
2: Oo, siguro dagdagan ko lang, Ate Kayla, kasi sa totoo lang sa ngayon, for some reason, dahil nga po napaka fast-pacing na po ng ating mundo, marami na po tayong mga nakakalimutan. Ang bilis nating makalimot, di ba? Pero isa sa mga natutunan ko po, ayon po sa mga psychological experts, na napaka-effective daw po talaga ng journaling, yung paglilista, yung pagsusulat. Bakit? Kasi daw po, habang nagsusulat ka, wala pong magic dun sa pagsusulat. Pero habang nagsusulat ka po kasi, dahil mabagal ka nga magsulat, mas nai-internalize mo po yung mga bagay na sinusulat mo. Mas napoprocess mo siya. So hindi mo siya madaling makalimutan. Ang issue kasi ngayon, pag nakita mo siya nakapost after a few seconds, tapos na, nakalimutan mo na siya kasi may bago na naman. Pero kapag ikaw, you keep a journal, you write your milestones, whether it is a good or bad progress, makikita mo, mas ma-appreciate mo po yung mga nangyayari, yung mga ginagawa po ni Lord sa buhay mo. Kaya napaka-helpful po niyan. And also, when you journal it, don't be pressured to post about it. Kasi meron talaga, Ate Kayla, yung pressure na kailangan ma-post ko to o kailangan malaman ng mga ibang tao yung nangyayari sa buhay ko. Yun nga po yung problema ng mga kaagapay. Napopost lang yung highlight. Pero hindi natin alam kung ano yung nangyari before or after that moment. Parang kumbaga, Ate Kayla, sa pagpapapayat, di ba? Wala naman nag-post ng na payat na siya agad. Laging may before and after. Pero hindi po natin nakita kung ano po yung naging journey ng
1: pinagdaanan, tao na yun. Pinagdaanan, yes.
2: Sa, dun sa gitna nung before and after na photo, na gano'n ba siya nahirapan, na nagpapayat siya, nagdiet siya, nagdisiplina siya ng sarili niya. And hindi po kasi nahahighlight yung ganung mga bagay. Well, in fact, alam mo Ate Gila, tingin ko, no, imbis na mag-highlight tayo ng mga resulta at mga nangyayari sa buhay natin, iano talaga natin, mas maganda siguro kung ikwento natin or ipakita natin yung mga process natin.
1: Mm-mm.
2: Kasi talagang, ako sa totoo lang, mas na-encourage ako pag nalalaman ko na, ay, ganito pala yung nangyari sa kanya, kaya pala siya nagtagumpay, kaya pala ganito siya, kasi ito yung mga challenges na napagdaanan niya sa buhay. Tingin ko mas magkakaroon tayo ng compassion sa mga tao sa paligid natin.
1: Yes.
2: Kapag ganun tayo.
1: Oh,
2: kesa
1: oh,
2: yung mga before and after lang, tsaka mga highlights.
1: And yun nga, nagiging encouragement siya, nagiging testimony siya dun sa makakabasa. Mm-hmm. Kaya maganda rin, no, kaagapay. Minsan na mag-share tayo ng mga journey natin, hindi lang yung resulta na, pero yung talagang ano yung pinagdaanan, no. Syempre, minsan yung mga closest friends mo ang makakaalam niyan. Pero why not minsan ay i-share natin sa iba, no, na para ma-encourage din sila sa naging journey mo. Sabi ni Ate Miriam Albina Pablo, ganda po ng topic nyo, relate much, lalo na daw sa mga anak pagdating sa relationship. Si Ate Cleo, yes. Alfonso, yes, we must learn to say no. At sabi niya ay Psalm 139:14, we are fearfully and wonderfully made. Naku, maraming salamat po mga kaagapay na kayo po ay patuloy na nakatutok. Si Ate Teleth Umali naman, gumagaan ang loob ko sa topic ninyo. Salamat kaagapay, senior na ako, tagapakinig sa 702 DZAS. Ako, maraming salamat po at patuloy po ang inyong pagtutok. Pag-comment po kung meron nga po kayong story kung paano po ninyo na-overcome ang comparison, ay share nyo naman po yan sa amin. At ang ating topic, yes, po, ways to overcome comparison. Number 1, limit exposure to triggers. Number 2, journal your own milestones. At number 3, kaagapay, I reflect instead of react. Yun na. Oo, kasi minsan nakikinig tayo para alamin natin yung susunod natin sasabihin. Pero minsan maganda na makinig tayo kasi gusto nating makinig. And same way sa pag-reflect instead of react. Oo, kasi minsan yung journey natin ay hindi pala minsan, talagang iba-iba ang ating journey, ang ating pinagdadaanan. At yan ay isinulat ng Panginoon, dinesign niya ng Panginoon sa atin. Kaya embrace the path na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. At yung ibang journey, yung journey ng ibang tao ay hindi para sa atin, no? So mag-reflect tayo instead na mag-react dun sa mga journey ng ibang tao. Yun nga, instead na maingit tayo, eh why not maging encouragement yun sa atin na pagbutihin din natin yung ating ginagawa, dahil may blessing talaga sa pagsunod sa Panginoon. Reflect instead of react, Ate Eileen.
2: Yes, and alam nyo po, no, naalala ko meron pong season sa Pilipinas na nauso talaga yung ano, yung phrase na sana all.
1: Yes.
2: Yung kapag may nakita ka, kapag may narinig ka, sana all. Parang pero alam mo yung sinasabi mo lang na sana all, pero yung totoo, medyo pangit po or negative po yung ano, yung meaning po ng phrase na yon. Kasi parang kahit sinasabi mo na sana all, parang naiinggit ka ba or hindi ka ba masaya para dun sa tao na yon? Diba, nag-post lang naman siya, nagkwento lang naman siya. Pero alam niyo po, if we go down deeper, talaga pong, kung sabi nga natin, no, we should reflect instead of react. Maganda po tong processing question na, bakit ba ako affected? Bakit ko ba sinasabi na sana all? Ano bang problema? Kasi yung totoo, minsan wala naman dun sa taong nag-post yung issue, kundi nasa atin po. 'Di ba? Na nag-post lang naman siya tungkol sa relationship niya kasi 'yun nga, gusto niya i-post kasi na ano na siya, na na ano tawag ito, nag-engage na siya. Mm. 'Di ba? Shout out Ate Kay. 'Di ba? So yung mga single parang hala, ano kayang mga bakit ganoon? Bakit siya na-engage? Na ba't ako single pa din? Ano ba 'yan? Mamatay na lahat ng may jowa. Ay, may mga ganoon, 'di ba?
1: Mm-hmm.
2: Which is parang hindi po siya magandang ugali at character.
1: Mm-mm.
2: As a Christian. Ako yung ginagawa ko po dati, kapag hindi ako happy, hindi ko talaga nilalike kasi parang sa akin, hindi natitrigger kasi ako, pero deep inside, nung nag-soul searching po ako, nung prinoses ko siya, saan ba nanggagaling to? Eh nga po, pwede pong manggaling to sa insecurity o kaya sa pagiging impatient ko, na nakukumpara ko yung timeline niya sa timeline ko, na Lord, bakit siya ganyan yung ginagawa mo sa buhay niya? Bakit sa akin iba yung ginagawa mo? Diba? Meron tayong fear na napag-iiwanan na tayo.
1: Mm-mm.
2: Diba? Na bakit ganun, Lord? Ang tagal-tagal ko na naghihintay, pero hindi pa rin nangyayari. At hindi lang po to sa love life, mga kaagapay, kundi sa lahat po ng aspeto. Pwedeng sa trabaho, ang tagal-tagal mo na nag-a-apply, pero siya kakagraduate lang, may trabaho agad, nasa ibang bansa na. Diba? Nakapagpundar na ng kotse, ng bahay. Diba? Bakit siya ilang buwan pa lang nagpapapayat? Ang bilis. Pero yun nga po eh, parang ang nakakalungkot po eh hindi po natin na-assess kung bakit po ganun ang nangyayari sa atin kasi hindi po tayo nakakapag-reflect dahil nagre-react lang po tayo.
1: Mm-mm, totoo no, Ate Eileen, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan ng isang tao bago makuha yung victory na yon, yung testimony niyang yon. Kaya nga maganda ka agapay na instead na mag-react tayo, ay mag-reflect tayo dun sa maaaring sa blessing na meron ka o dun sa blessing ng ibang tao na nakikita natin sa social media or na narinig natin kwento ng ibang tao, no, reflect instead of react. And number four, maganda rin, no, na magkaroon tayo nitong attitude na ito, practice gratitude. Mm-mm. Kasi kapag tumingin tayo sa paligid natin, kapag tinignan natin yung buhay na meron tayo, ay talagang manonotice natin kung gaano ka precious, kung gaano ka ganda, kung gaano tayo kapalad na dun sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At wala, mapapa-thank you Lord ka na lang at talagang magiging contento ka na lang din sa kung anong meron ka. Kaya nga maganda na maging grateful tayo na meron tayong attitude of gratitude, no? Na ano man yung mga maaaring, hindi naman kasi talaga laging smooth yung buhay. Pero yun nga, kung titingin tayo sa ating paligid, eh, Lord, ang dami ko palang dapat ipagpasalamat. Yun palang gumising ka sa isang araw, yung meron kang bagong buhay, yung meron kang tahanan na tinitirhan, ay isa ng bagay na dapat nating ipagpasalamat. Practice gratitude, Ate Eileen.
2: Mm-mm. Alam mo, Ate Kayla, sabi mo nga kanina, ang ano po, comparison ay joy stealer. Pero ang gratitude naman, I believe, is jealousy killer. Bakit? Or envy killer. Bakit? Kasi kapag natuto ka po na magpasalamat, hindi mo tatanungin kung ano ba yung mga bagay na wala ako o ano ba yung mga bagay na kulang sa buhay ko. Pag nagsimula ka pong magpasalamat sa Panginoon, magiging iba po yung response mo. And honestly, minsan po, kapag naglilista ka po ng mga blessing mo, mapapasabi ka na, ay oo nga pala, ito pala yung nangyari sa buhay ko ngayong araw na to. Ay oo nga pala, meron pala akong blessing of family, may kinakain ako, may tinitirahan ako. These simple things po are actually very small. Pero kapag po na-realize mo kung gaano po kahalaga yung natutulong ito sa buhay mo, napakalaking bagay po niya. Sabi nga nila, you will never appreciate something up until it's gone. So, halimbawa po, yung relationship mo po sa mga magulang mo, no, up until tumanda sila at umuwi niyo sila kayo, hindi mo ma-appreciate na nandyan pa sila. Huwag na po nating hintayin na mamawala yung mga bagay o mga tao niyan bago natin sila i-appreciate. And totoo talaga yon, mga kaagapay, na kapag po meron tayong attitude of really being grateful of listing down kung ano po yung mga binigay at ginawa ni Lord sa atin every day, kahit tatlong bagay lang po or limang bagay lang po. Ewan ko lang kung makapag-compare ka pa. Kasi sobrang magiging masaya ka na, ah, grabe, ganito pala yung ginawa ni Lord. Mas hina-highlight kasi ng mundo yung mga negative kaysa sa positive. Pero bakit hindi natin baliktarin? I-highlight natin yung positivity na ginawa ng Panginoon sa buhay natin kaysa yung mga negative na ginawa ng mundo o ginagawa ng ibang tao sa buhay mo. Tingin ko mas maganda yun.
1: Yes, amen. Oo, na talagang kung titingin lang talaga tayo sa ating paligid at mas magfo-focus dun sa mga positive na nangyayari sa ating buhay, eh talagang ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Yun nga, no, napakagandang reminder sa atin na instead na mag-focus dun sa mga bagay na wala tayo, ay bakit ka pa nga ba mag-focus dun sa wala? Eh kung meron namang ibinibigay sa iyo ang Panginoon, di doon na lang tayo mag-focus at yun ang ipagpasalamat para hindi para magkaroon tayo ng pusong kontento, para hindi tayo tingin ng tingin, no, sa bakuran ng ibang tao. So kaagapay, look around you, practice gratitude at pasalamatan ang Panginoon sa kanyang provision, sa kanyang mga pagpapala na ipinagkakaloob sa atin. And even yung mga sarili-sarili nating season, no, yung sarili-sarili nating journey, pagpasalamat din natin yun sa Panginoon, kasi alam natin na meron at merong ituturo ang Panginoon sa kanya-kanya nating journey at kanya-kanya nating season. So kaagapay, practice gratitude. Sabi po dito ni Cleo Alfonso, yes daw, maglista tayo kahit tatlong blessings na binigay ng Diyos araw-araw. Gratitude is the best measure that we can do. So, yon kaagapay, maglista tayo ng mga bagay, no, sa pagtatapos ng ating araw, no, maganda na mag-reflect tayo. Ano ba yung mga bagay na ipinagpapasalamat ko today? Yung mga nangyari sa araw natin. At talagang thank you Lord na lang tayo na meron talagang laging ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. So, yon kaagapay. Number 4, I practice gratitude. And number 5, kaagapay, reframe social comparisons and celebrate achievement. O, kasi yung isa sa mga magandang bagay para maiwasan natin, no, yung pag-compare sa ibang tao ay yung pag-reframe ng social comparisons. Tinitingnan ba natin itong pag-compare natin sa ibang tao bilang competition or inggit, or gawin natin bilang inspirasyon? So another way to reframe this is, halimbawa, nakita natin na sa opisina, no, makikita natin yung differences ng bawat isa. Imbes na mag-compare tayo, why not i-celebrate natin yung pagkakaiba-iba, yung uniqueness ng bawat isa, no? Huwag nating tignan yung being different bilang isang negative na bagay, kundi i-celebrate natin ito. And by sa paraang yon ay mare-reframe natin yung pag-kumpa-kumpara. Ate Eileen.
2: Yes, I agree with you, Ate Kayla. Alam mo, sa totoo lang, no, hindi naman talaga totally negative ang comparison. Hindi ko alam kung familiar po kayo dun sa Gallup Strengths Finder. Pero meron po kasing parang test kung saan malalaman mo po kung ano po yung mga strengths mo. And sinasabi lang po doon for context na tayo daw po kasing mga tao sa buong mundo, mahilig po tayo na gusto natin alamin kung ano yung mga weaknesses natin. And from there, we build up on our weakness. Pero sinasabi po doon sa Gallup Strengths Finder na alamin mo kung ano yung strength mo, tapos yun yung mas pag-igihan mo. So bakit ko po ito sinasabi? Kasi napag-alaman ko po na isa pala sa mga strength ng mga individual sa buong mundo po is yung competition or yung pagiging competitive. Mm-hmm. Ngayon, kapag po na pag-uusapan yung pagiging competitive, no, medyo may kaugnayan po ito sa pagiging comparison, kasi hindi ka naman magiging competitive kung hindi ka nag-compare sa kalaban mo. So, at first po, you would say na ay pag-competitive ka, masama yan kasi hindi ka dapat nagko-compare sa ibang tao, hindi ka dapat nakikipag-compete, dapat ano ka lang, pakontento ka sa sarili mo. Pero alam mo, kaabga-apay, na-realize ko po na yung pagiging competitive pala, it's actually healthy. Hindi naman po talaga totally masama yung pagiging competitive. And even yung comparison, ang nagiging masama po is kung paano mo ba hinahandle itong bagay na to. Kung ikaw po ay mahilig mag-compare, para po, at ang effect nito sa'yo ay naiinggit ka lang, tigilan mo yan. Pero kung ikaw, you go to compare your life, not just with other people, but even with your past life before, because you have this motivation to better yourself or you're looking for an inspiration, then why not?
1: Mm-mm.
2: So, yun po talaga eh, reframe social comparison and let's just celebrate achievement. And sa totoo lang, hindi po madali tong bagay na to. Bakit? Kasi nga po, sinanay po tayo ng mundo na dapat kapag ikaw ay nakatingin sa kapitbahay mo, naiinggit ka. Pero yun nga po, today it's a revelation that we could actually reframe our mindset, diba? And this is backed up by the Word of God. Sabi nga po sa Bible, diba? Do not be conformed with the patterns of this world, but be transformed by the renewing of the mind. So yun po talaga, magkakaroon lang po tayo ng transformation kapag nire-renew po natin yung ating isipan. Pero paano po ba natin marirenew yung isipan natin? Yun po ay sa pamamagitan po ng pagbabasa at pakikinig po ng Word of God. Sabi nga po diba din sa Bible, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya po, kung meron kang pagkakataon, makinig ka sa ganitong klaseng mga usapan, diba? Mag-tune in ka sa ganitong mga programa. At syempre yung pinakamahalaga po, seek godly counsel, diba? Go into discipleship po sa church community ninyo. And also, ang tawag po dito, magbasa po talaga tayo ng Bible. Kasi lahat po ng pinag-uusapan, basa po talaga tayo ng Bible. Kasi

0: mo ba to as motivation or you will celebrate their victories and achievements? Yun po yung pinaka-crucial doon, mga kaagapay.
1: Totoo po, no. Ati Elin, noong bata-bata ako, may napansin sa akin yung mga tao sa paligid ko na ako daw ay hindi nagpapakabog.
0: Okay.
1: yun ba nga kapag basta hindi nagpapakabog. Pero sabi din nila na pero in a way na hindi mo siya ginagamit as para mainggit ka sa ibang tao, pero para ma-inspire ka na praise God naman na ganun pala yung aking ginagawa sa way na hindi nagpapakabog. Yun nga yung reminder sa atin doon, no, kaagapay, na yung bang pagka-compare natin sa ibang tao, yung pagtingin natin sa journey ng ibang tao, ano yung ginagawa natin after natin makita yung journey ng ibang tao? Yun ba ay para maging best version ng sarili natin? Eh, yun ay inspiration. Pero yun ba ay makakaambag sa atin para mas lalo tayong mainggit sa ibang tao? At magandang reminder sa atin na again, ay why not na imbis na mainggit tayo sa journey ng ibang tao, ay i-celebrate nga natin yung praise God sa aking kapatid na to, na eto ngayon nakarating siya sa ibang bansa, meron na siyang magandang trabaho, di ba? I-celebrate natin yung kanilang milestones, yung kanilang journey, at ma-remind din tayo sa ating sarili na we have different timelines and journeys according sa kalooban ng Panginoon, di ba? Na meron din nakalaan na ang Panginoon para sa atin. Hindi natin kailangang mainggit dun sa victories ng ibang tao. Sabi dito ni Ate Telma Manjares, yun lang daw may buhay ka, may lakas at may kinakain. Sa araw-araw ay kinikilala ko ng lahat ito na kaloob ng Panginoon. Si Jesus Emmanuel naman, ang ganda daw nung reflect instead of react. At yung gratitude, kasi sabi daw ay gratitude is the best attitude. Si Ate Perla Lagos ay nag-agree din sa ating topic for today. Maraming salamat po, mga kaagapay, at sana nga po ay napagpapala po kayo at meron po kayong napupulot na reminder na lesson dito po sa ating pinag-uusapan, overcoming comparison. At ang ating number 6, kaagapay, ask God to remove it. Syempre, again, kung tayo lang sa sarili natin, ang hirap din talaga na paglabanan itong comparison, yung pagkakaroon ng inggit. Ang hirap nitong labanan. Lahat nga ito ay grace ng Panginoon. Kaya kapag nagsisimula, kahit yung simula pa lang, yung sibul pa lang nung pag-feeling ng comparison or inggit, ay ihilingin na agad natin, no, sa Panginoon. I-confess na natin ito agad sa Panginoon at i-surrender natin sa Kanya at hilingin natin na Lord, ang hirap din naman kasi talaga, no, na nagdi-deal tayo ng comparison. Hindi rin ito madali sa atin. Eh, hilingin natin sa Panginoon, pag-pray natin sa Panginoon na siya yung mag-alis nito sa ating puso. Kasi may tendency talaga na gamitin ito ng kaaway, no, para talagang magstay sa atin yung pagko-compare at maging idol ito eventually. Kaya dun pa lang sa pagsibol pa lang ay i-confess na natin sa Panginoon at i-surrender na natin ito sa Kanya. So kaagapay, ask God to remove it, Ate Eileen.
0: Yes, and also aside from asking God to remove it, meron din po tayong free will para po i-remove ang sarili natin sa mga bagay na yon. Kaya mas maganda po, no, na tayo rin po intentionally we help ourselves.
1: Mm-mm.
0: And we also stay away from things that would make us compare, lalo na po kung hindi naman po ito nakakatulong po sa atin. So may mga kilala ako, nagde-deactivate sila ng social media nila para po hindi nila makita yung gantong mga bagay. Mm-mm. Para po, yun po yung paraan nila para matulungan yung mga sarili nila. And I think that's also very helpful. Kung hindi naman nakakatulong sa'yo yung pag-follow mo o pag-subaybay mo dun sa buhay ng tao na yun, i-unfollow mo na lang siya. Kasi mas healthy po yun. Hindi dahil bitter ka, kundi dahil gusto mong ingatan yung heart mo.
1: Oo. You know, gawin din talaga sa ating mga sarili kung ano yung makakatulong sa atin para maiwasan yung comparison. Kasi okay, pinag-

0: pray mo, pero ikaw rin naman sa sarili mo, ginagawa mo pa rin yung mga bagay na makakapagpa-trigger sa'yo para ma-compare mo yung iyong sarili. Eh dapat, pero din naman tayong gagawin para maiwasan natin yung pag-compare. Sabi ni Orubio Del, para maiwasan yung comparison, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito na taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi naman po tinitingnan ng Diyos kung anong meron tayo, kundi yung pusong marunong magpakumbaba at mapagpasalamat. Kapag ikaw ay Kristiyano, marami kang dapat ipagpasalamat sa Diyos na wala ang iba. Si Nanay Thelma ulit ay marami daw siyang natututunan sa pakikinig dito sa Family Matters. Si Tita Pilar Baracchio ay bumabati sa atin ng good morning dito sa ating YouTube channel. Si Zenny Ortega, name our blessings one by one every day. So talaga daw ilista yung mga blessings na meron tayo. At si Ate Cleo Alfonso, yes, muli, si Lord daw ay hindi nagtatanong kung ano journey ng iba. Ang mahalaga ay kung ano yung ginagawa natin para sa sarili natin. Tanungin natin yung ating mga sarili. Am I growing in Christ? So, o nga, lumalago ba ako sa Panginoon? So yan, kaagapay, recap lang tayo, no, Ate Eileen and mga kaagapay, ang ating topic, ways to overcome comparison. Number one, limit exposure to triggers. Number two, journal your own milestones. Number three, reflect instead of react. Number four, practice gratitude. Number five, reframe social comparisons and celebrate achievements. Number six, ask God to remove it. And number seven, ang ating panghuli, kaagapay, know your identity in Christ. Oo nga naman. Kasi kapag nalaman natin, kapag na-realize natin na yung identity ko naman kasi talaga ay nakikita ko to sa Panginoon, ang lahat ay yung mindset natin ay nag-iiba. Kasi yung ating identity ay hindi natin nakikita sa ano ba yung suot ko today? Ano ba yung timbang ko today? May love life ba ako today? Meron ba akong magagawa ko ba yung task ko today? Pero yung ating identity ay matatagpuan lang naman talaga sa Panginoong Jesus, sa ating lover, sa ating Savior. At kapag na-recognize natin ito, everyday ay mare-remind tayo na kamahal-mahal ako kasi mahal ako ng Panginoon. Namatay, yeah, ang Panginoon para sa akin. Ganun ako ka-precious. At doon na natin i-angkla yung ating identity. Ate Eileen, know your identity in Christ.
1: Yes, and I agree with Ate Kayla na sa totoo lang, ito po talaga yung pinaka-foundation ng lahat ng bagay. Kasi po, if hindi po natin alam kung sino po tayo, we will keep asking other people to tell us who we are. Diba? If we already know and if it is already established through the Word of God that we are made in the image and likeness of God, we are fearfully and wonderfully made, yung ganun pong mga katotohanan. Kung hindi pa natin alam yon, we will keep asking other people to tell us na, uy, maganda ba ako? Uy, okay ba itsura ko? Uy, maganda ba yung ginagawa ko? And sadly po, hindi po pare-pareho lahat ng opinion ng mga tao sa paligid po natin. Diba? Mas madalas, because people are broken, around yung mga tao sa paligid natin are also broken, they would say things that are not so nice towards us. Mm-mm. Instead of they will build us up, they will start to criticize us. And dahil po sa mga criticisms na yon, mga negative comments po nila, magsa-start po tayong magtanong na siguro hindi po ako sapat, siguro hindi talaga ako maganda. At naranasan ko yun kaagapay na napatanong talaga ako ng maraming beses sa buhay ko dahil inaasar ako nung bata ako na, oh, mataba ka kasi, ganto-ganto, kung ano-ano po yung mga sinasabi sa akin. Doon ko po naisip na siguro pangit ako kasi inaasar ako ng mga tao sa paligid ko. Pero alam nyo po, na-realize ko po, growing up, praise God po talaga, nakilala ko po si Lord. Nung nag-start na po ako magbasa ng Bible, nung napalibutan na po ako ng mga tao na naniniwala po sa Panginoon, nung una nahihirapan pa akong tanggapin, kaagapay. Pag may nagsasabi sa akin, oh, ang ganda-ganda mo, parang nagki-cringe talaga ako, Ate Kayla. Pero ngayon, tinatanggap ko siya, hindi dahil nag-feeling ako, pero dahil naniniwala ako na maganda talaga ako. Hindi dahil iniwala namang ginawang pangit si Lord, eh. Hindi yun yung mindset ko, eh. Pero naniniwala ako na because God is beautiful, I am beautiful because I am made in the image and likeness of God. So, totoo talaga yun na nagkaroon ng lalim yung mga naririnig ko noon na buhay siya sa akin. Kaya nagkaroon po ako ng confidence sa sarili ko. And I think, no, given a chance, hindi, kung magkaroon man po ako ng anak in the future or magkaroon po ako ng opportunity to take care of young people, I would also give them positive reinforcements that are anchored in the scripture. Kasi ang laki po talaga ng natutulong nun sa isang tao. Lalo na kapag establish na establish mo yung identity po natin. Grabe, ano nun? Ang hirap-hirap mong ma-insecure, ang hirap-hirap mong maka-feel ng rejection kasi sure ka eh na ikaw to. Kasi yun yung sinabi ng salita ng Diyos.
0: Amen. O, yun talagang buhay na nakaangkla sa scripture, sa salita ng Diyos. Maganda rin, no, na instead na i-base natin yung ating kilos, yung ating ginagawa, no, na tatanong tayo minsan, ito ba, ikakatuwa ba to ng kapwa ko? Ikatutuwa ba to ng aking boss? Ikatutuwa ba to ng mga tao sa paligid ko? Maganda rin na, maganda, no, na ang maging tanong natin lagi sa sarili natin, makakalugod ba to sa Panginoon? Mapapasaya ko ba ang Panginoon sa gagawin kong ito? Instead na maging people pleaser tayo, ay ang i-please natin ay yung nag-iisang Panginoon, no? So kaagapay, isang reminder sa atin na talagang i-angkla natin, i-anchor natin yung ating identity sa Panginoon dahil yan ay hindi nagbabago. Dahil yung mga material na bagay sa atin, yung trabaho natin, yung mga relationship na meron tayo, yan ay fleeting at temporary. Pero ang Panginoon, yan ay hindi nagbabago. Kaya maganda na talagang iangkla natin ang ating identity sa Panginoon dahil talagang siya lang yung makakapagparamdam sa atin ng tunay na pagmamahal. Kaya kaagapay, know your identity in Christ. Nako, napakaganda, Ate Eileen, ng ating huntahan today. Si Ate Virgie Larita, kapag nakafocus ka sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, hindi tayo maiinggit. At si Ate Richelle Santos, ganda ng topic, magandang paalala sa lahat. At Ate Eileen, sabi niya dito, ang ganda ni Ma'am Eileen. Si Ate Linda, opo. Si Ate Linda Dariguez, may kanya-kanya tayong journey sa buhay pero lahat ng yan ay plano ng Diyos para lalo tayong tumibay sa pananampalataya sa Panginoon. Si Elena de la Vega Sino, tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Amen. At muli kaagapay, sana po ay meron kang napulot na encouragement, na reminder mula po dito sa ating pinag-usapan, ways to overcome comparison. Pero ang bottom line ng lahat ng ating pinag-usapan na ito ay talagang iangkla natin ang ating identity sa Panginoon. Ate Eileen, sa ating pagtatapos ay pwede ka po ba mag-iwan ng encouragement sa ating mga kaagapay at ipag-pray po natin sila.
1: Sige po. Mga kaagapay, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood sa amin ngayong umaga. Naway na encourage po kayo sa aming topic for today, and ito po ay ma-apply po natin sa buhay natin. Siguro po yung takeaway ko po na ma-share po sa bawat isa is that stop using someone else's life as your measuring stick. Diba? Kasi we can admire people, we can learn, we can be inspired by them, we can also celebrate them, pero hindi po natin kailangan maging sila para maging masaya at buo po tayo. Hindi po natin kailangan na maging kapareho yung buhay nila para maging okay po tayo at masabi natin na okay na ko, Lord. Salamat, ginawa mo to. Kasi marami naman pong ginagawang magaganda si Lord sa buhay natin. Kailangan lang po nating ilista para po makita po natin. And I pray po that today, starting today, we will all have a renewing in our mind para po mas makita natin yung goodness ni God po sa ginagawa niya po sa atin, sa mga buhay natin, hindi lang po sa ginagawa niya sa buhay ng ibang tao. At dahil po dyan, if it's okay with you, allow me to pray for you, mga kaagapay. Heavenly Father, we thank you for reminding us today that you have created each and every one of us intentionally and uniquely. Lord, forgive us for the times that we have compared our lives to other people and we have allowed comparison to steal our joy, our confidence, and even our gratitude. Lord, humihingi kami ng tawad para sa mga pagkakataon that we have chosen to look at someone else's blessing and we have questioned your goodness in our lives. Lord, turuan mo kami to celebrate other people's victories without feeling that we are losing or we are being left behind. Teach us, Lord, to be inspired without becoming envious. And Lord, kapag nakakaranas kami na napag-iiwanan na kami, i-remind mo po kami na ang journey po namin ay unique, kakaiba at iba sa buhay at journey ng ibang tao. Kapag nararanasan po namin o nararamdaman namin na hindi kami sapat, Panginoon, remind us of our identity in you and help us to see the blessings that you have already given us. Help us appreciate the season where instead of constantly wishing we are somebody else or we are somewhere else, matuto kami, Panginoon, na magpasalamat na nandito kami buhay at pinagpapala mo. Lord, tanggalin niyo po yung inggit, yung insecurity, at yung constant feeling na kailangan namin patunayan ang aming mga sarili at kailangan meron kaming ma-achieve. At palitan mo po ito ng gratitude, ng contentment, ng confidence, at pagtitiwala po sa inyo. Thank you because our worth is not based on our achievement. It is not based on how we look, what we have, what people say about us, or how successful we appear to be in real life or in social media, but our identity is in you, God. So help us walk confidently in the life and purpose you have given us and teach us to genuinely celebrate, Lord, what you are doing in our lives and faithfully steward this life that you have given us. Thank you, Father. And we seal this prayer with the blood of Jesus Christ. And I pray for a renewing of the mind for all of us who are listening to this discussion. In Jesus' name we pray, amen, amen and amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po, Ate Aileen, sa prayer na yan. And thank you. Opo, thank you so much po sa inyong availability na tayo po ay magkakwentuhan dito sa Family Matters. At bago po tayo mag-end, baka po may mga pahabol ka pang shout-out.
1: Ako, sige. Nais ko pong batiin. Siyempre yung mga nakikinig sa atin ngayong araw na to, katulad nila Richelle Santos. Diba? Salamat nakinig ka sa amin ngayon. Si Virgil Larita, kapag nag-focus ka sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, hindi tayo maiinggit. Of course, shoutout din kay Elena de la Vega Saino, kay Ella Dewan, kay Adele Albania Arpia, kay Aprinil De Loro, and of course, kay Nika Escalante. Thank you, thank you, thank you po mga kaagapay at sa 54,000 na nanonood sa atin ngayong umaga at sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radio. Thank you po na sinamahan niyo po kami at inalaw niyo po na samahan namin kayo ngayong umagang ito. Let's go! Have a good Wednesday para po sa ating lahat.
0: Thank you so much, Ate Aileen. God bless you po.
1: Thank you din po. God bless you, mga kaagapay. Good morning!
0: Mga kaagapay, atin nga po nga nakasama si Ate Aileen Cubelo. At salamat sa iyo, kaagapay, sa pagtutok sa amin at sa pagsama sa amin ngayong Wednesday morning. Salamat din sa aking mga nakagapay sa broadcast, sa ating Protect on Duty, John B. Reyes, sa ating assistant, sa assistant si Shaira Gabornes. Salamat din sa ating RTV team, maging sa mga kasama natin sa broadcast engineers. Maraming salamat din sa mga kaagapay natin sa Bukawi transmitter site. Muli, kaagapay, ako po ang inyong nakasama ngayong Wednesday morning. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay. Ingat!
2: po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Ito ang 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
0: Hi, magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika, pag-aralan natin ang message ni God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ikaw ba ay laging ganado sa pagkain? Parehas tayo, parang ang may bechin ang dila ko dahil halos lahat ng pagkain ay masarap para sa akin. Alala ko tuloy yung mga anak ko, kailangan ko pang painumin ng pampagana na vitamins para sila ay kumain. O yung iba naman, kailangan ng appetizer o abregana. Something that will open their palate before eating or mabuksan ang gana bago kumain. Ganito ka rin ba sa totoong buhay? Ganado? O minsan nawawala na? May excitement pa ba sa ginagawa? May gana pa bang maglingkod, magmahal, magtrabaho, magpursige? O lately, kailangan mo muna ng appetizer para muling ma-open ang puso. Minsan naman talaga hindi tayo tamad, pagod lang. Kasi paulit-ulit yung problema, yung pagkakamali ng iba, napapagod ka na sa paggawa ng tama. Kasi parang hindi natatapos, parang wala namang nababago, parang walang natututo. Alam mo, ganito rin ang pakiramdam ni Jeremiah na tinawag na The Weeping Prophet. Ang bigat kaya ng assignment na binigay sa kanya ng Diyos. Kailangan niyang magsalita sa bayan, sa Israel. Napaka-tigas-tigas ng ulo parang tayo, no? Paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na tumatalikod sa Diyos. Ayaw makinig. Imagine preaching the same warning to people who don't want to hear it. Nakakasawa, ano? At di lang yan, ang daming niyang naranasan. Because of the ministry, he faced imprisonment, public ridicule, pinagbantaan yung buhay niya. Kaya siguro madalas siyang umiiyak, no? Iniiyak niya na lang. Nakakaiyak naman kasi talaga ang katigasan ng ulo, lalo na nais mo naman na ang kabutihan nila. And there was also an instance sa Jeremiah 20:14-18. Out of his desperation, he actually cursed the day of his birth. Sabi nga niya, why did I ever come out of the womb to see trouble and sorrow and to end my days in shame? At dumating pa nga sa punto na gusto na niyang tumigil. Pero hindi ito nangyari sa kahabagan at sa kalakasan ng Panginoon. Because he learned to live for an audience of one. Hindi niya sinusukat ang kaniyang faithfulness sa dami ng taong nakikinig. Maging yung kaniyang pagsasalita ay hindi base sa reaksyon ng mga tao. Sabi niya sa Jeremiah, lambing niya sa Jeremiah 15:15. Sabi niya, Lord, you understand, remember me and care for me, avenge me on my persecutors, you are long-suffering, you do not take me away. Think of how I suffer reproach for your sake. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. Maraming ulit gusto na niyang manahimik, gusto na niyang huminto sa ministry, pero hindi niya kinaya na tulungan siyang talikuran ang calling na binigay sa kanya ng Diyos. Dahil ang kaniyang ultimate audience, hindi ang Israel, it was God. At every time na siya ay napapagod, bumabalik siya sa Panginoon. Binabasa niya ang salita ng Diyos. Sabi niya, "They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty." The Lord is our joy and delight. Kaya kapag nawawala ang gana mo, huwag mong isipin agad na baka kailangan mo nang baguhin ang calling mo. Kailangan mo lamang balikan. Para nga ba kanino itong ginagawa mo? Kapag ang audience mo ay ang tao, you live to please others, you live for the approval of others, madaling mawawala ng gana kapag walang appreciation, kapag puro criticism, madaling manghina kapag walang nakakapansin. Because faithfulness is not always feeling excited. Most of the time, faithfulness is diligence. It is continuing even when the excitement is gone, even when no one is looking, even when no one is clapping their hands for you. Kaya kung parang nawawala ang gana mo lately, pause muna. Baka kailangan mo ng appetizer, balik ka sa Diyos. Balikan mo ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Si Charles McKissie or Charlie McKissie, author ng book na The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse, isang aklat na tungkol sa magkakaibigan, yung journey nila together, and life lessons mula sa mga pag-uusap nila. May character silang apat na ito. At isa sa kanilang mga pinag-usapan yung a reason to keep going. Nagtanong ang kabayo. Sabi niya, "We all need a reason to keep going. What's yours?" Tinanong niya yung fox. Ang sabi ng fox, "Kayong tatlo, si Mole, the boy, and the horse." At tanong naman ng horse boy, "What is your reason to keep going?" Sabi ng boy, "Going home." Minsan pala kailangan umuwi lang, ano? Kapag napapagod ka na, uwi ka sa pamilya mo, sa mga taong mahal mo sa buhay. Yung lugar na tinatawag mong home, baka naman malayo ka sa iyong family, namimiss mo sila, na homesick ka. Tapos pagbalik mo ng bahay mo, nare-recharge ka ulit, ano? Simpleng bagay lang kailangan mo para maalala na kailangan mo pa palang magpatuloy. And then the horse also asked the mole. Itong mole, napakahilig niya sa cake. Every time na nalulungkot siya, kakain siya ng cake. He feels defeated, kakain siya ng cake. Tapos nung tinanong yung mole, ina-expect nila ang sasagot niya ay cake. Pero sabi niya, "I discovered something better than cake." Sabi ng boy, "No, you haven't." And sabi ng mole, "I have." "And what is it?" And the mole said, "A hug. Isang yakap. It lasts longer than cake." Simple, pero ang lalim. May mga bagay na hindi kayang ayusin, ng mga bagay na nabibili ng pera, kagaya ng cake, superficial things, mga bagay na nagpapasaya sa'yo, binibili mo, iniinom mo, or mga sinasabi mong deserve mo yan. Kasi hindi lahat ng problema kailangan ng solusyon agad. Minsan kailangan lang natin ng taong yayakap, no? Magsasabing, "Nandito lang ako." At pagkatapos ng lahat ng pag-uusap nila na yon, may isa pang line, "The greatest illusion is that life should be perfect." Isa ito sa mga bagay na kailangan nating tanggapin. Hindi kailangan perfect ang buhay para maging grateful ka. At madalas busy tayo sa paghahanap sa mga bagay na dapat na ipagpasalamat, ay ang dami na palang existing. na pwedeng ipagpasalamat, ano? We do not know about tomorrow. All we need to know is that we love each other, you serve one another, and you love the Lord your God with all your heart. Di mo kontrolado ang maraming bagay. Pero ang mahalaga, ang mga tao na pinagsisilbihan mo ay mahal mo. You can do more out of love. Si Jeremiah tinawag ng Diyos para mag-preach sa isang bayan na paulit-ulit na nagkakasala. Kaya every time na siya ay nag-preach, talagang halos babala. Tapos siguro iyak siya ng iyak, ano, kada nagsasalita siya. At nakakapagod ito, nakakadrain. But he was so determined because he knew that he had a calling from God. Maybe you are not appreciated sa ginagawa mo ngayon. You don't feel validated. Ginagawa mo naman lahat, pero bakit parang kulang pa? Mananatiling mabuti ang Panginoon. Marahil mauubos ang gana, pero habang ang Diyos na may tumatawag, may dahilan para magpatuloy. Si Charlie or si Charles McKessy, Christian siya at gumagawa siya ng book sa mainstream. Doon niya ibinabahagi yung concept ng kabutihan at ng pananampalataya. Dito sa libro na to, napaka-witty. The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse. Tapos ito ay nagustuhan ng marami, para kasi siyang The Little Prince na book. Tapos puro art. So nagkaroon ng interest ang marami. It had 10 million copies, 207 times na naging bestseller sa Sunday Times bestseller. At dahil dyan, naging longest running Sunday Times best ever ang libro na to. Nung tinanong si Charlie ng ano yung pakiramdam na ikaw ay nakagawa ng libro na very successful and you have reached many people, marami ang nakabasa ng iyong libro. At ganito yung sagot niya. Sa first time na nagsalita siya tungkol sa book, marami ang pumila para magpapirma. At sa dulo ng linya, merong lalaki, 18-year-old boy. Hinintay talaga siya 1.5 hours. Naghintay ang batang lalaki just to meet him. And this is what he said, "I just want you to know that I decided to stay." Akala ni Charlie, nagstay yung bata ng 1.5 hours para siya makausap. Kasi ang tagal, ang haba ng pila, at kinakausap niya ang mga tao na bumili ng libro niya. And sabi niya, "Thank you for deciding to stay." Sabi nung bata, "I want you to know that I decided to stay alive because that is what the book did." Dahil sa libro na ito, may isang bata na nagpa siyang mabuhay. Decided to live because he got an encouragement through that book. The book has sold millions of copies and stayed nga sa Sunday Times bestseller list for an extraordinary length of time. Pero ano ang pinakamahalaga dito? Ay ang bunga ng buhay para sa isang 18-year-old boy. Imagine that. The little words in that book, the questions, the reminders that life doesn't have to be perfect, the gratitude for someone, it was powerful and it became a reason to stay. At minsan, ito yung mga na-underestimate natin. Hindi natin alam kung gaano kalayo ang maaabot ng iyong kabutihan. We don't know what someone is carrying when they smile at us. We don't know if the person beside us is simply tired, discouraged, or quietly wondering. And we all have that reason to keep going. Maybe today, God is asking you that question. Pwede ka ba na maging reason ng someone else to keep going? could be a word, a hug, a listening ear, a prayer, o ang pagpapatuloy ng iyong ministry.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Webes, a 24 ng Setyembre. Haggai, chapter 1-2.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Haggai. Noong ikalawang taon ng paghahari ni Haring Dario sa Persia, noong unang araw ng ika-anim na buwan, si Yahweh ay nangusap kay Haggai para kay Zerubbabel na gobernador ng Juda, anak ni Sealtiel, at sa pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Haggai ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, "Tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maaayos na bahay? Ngunit wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. may alak nga kayong naiinom. Ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot. Ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa. Ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. At ang kaunting ani na iniuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko iyan sa inyo, sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Iyan ang dahilan, kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan, at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang ipinararanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Natakot ang sambayanan kay Yahweh. Kaya't bilang tugon sa pinasabi nito kay Propeta Haggai, sinunod ni na Gobernador Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ng pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak, gayon din ng buong sambayanang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia ang ipinagagawa sa kanila ni Yahweh na kanilang Diyos. Nalugod siya, kaya't sa pamamagitan ni Propeta Haggai ay muli niyang ipinasabi sa sambayanan, nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat ng nagtatrabaho upang muling itayo ang templo. Hindi lamang ni Zerubbabel na gobernador ng Juda at ni Josue na pinakapunong pari, kundi ng buong sambayanang lumaya at nagsibalik mula sa pagkabihag. Sama-sama at tulong-tulong nilang sinimulan ang muling pagtatayo ng templo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang kanilang Diyos, noong 24 na araw ng 6 na buwan ng 2 taon ng paghahari ni Dario. Noong 21 ng 7 buwan ng taon ding iyon, muling nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Haggai upang ipaabot ang mensaheng ito kay Zerubbabel na gobernador ng Juda at kay Josue na pinakapunong pari, gayon din sa buong sambayanan. Sino sa inyo ang nakakaalala sa maringal na kaningningan ng naunang templo? Maihahambing ba ninyo ang kagandahan noon sa itsura ng templong ito ngayon? Wala itong sinabi sa naunang templo. Gayunman, magpakatatag kayo. Patuloy ninyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Nang palayain ko kayo sa Ehipto, aking ipinangakong palagi ko kayong papatnubayan. Hanggang ngayon nga'y kasama ninyo ko, kaya't wala kayong dapat ikatakot. Hindi na magtatagal at yayaniging ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa at dadalihin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Noong 24 na araw ng 9 na buwan ng 2 taon ng paghahari ni Dario sa Persia, muling nagpahayag kay Haggai si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Yahweh sa kanya na itanong sa mga pari kung ano ang pasya ng mga ito ukol sa ganitong usapin. Halimbawa'y may dumampot ng isang piraso ng karneng itinalaga mula sa handog na inialay sa altar at ito'y binalot niya sa kanyang damit. Magiging banal din kaya ang mga pagkaing masaling ng kanyang damit tulad ng tinapay, ulam, alak, langis ng olibo at iba pang pagkain? Ang sagot ng mga pari ay, hindi. Muling nagtanong si Haggai, halimbawa'y naging marumi ang isang tao dahil humipo sa bangkay. Magiging marumi rin ba ang anumang pagkaing masaling niya? Oo, ang sagot ng mga pari. Kaugnay nito, sinabi ni Haggai, ganito rin ang kalagayan ng mga tao sa bansang ito sa harapan ni Yahweh, pati na ang bunga ng kanilang mga gawain. Kaya nga't ang lahat ng handog nila sa altar ay marurumi. Sinabi rin ni Yahweh, pag-isipan ninyong mabuti ang mga pangyayaring magaganap sa inyong buhay mula sa araw na ito. Noong hindi pa ninyo nasisimulang gawing muli ang templo, inaasahan ninyong ang isang buntong trigo ay 200 kilo, ngunit iyon pala ay 100 lamang. Akala ninyo'y 100 litrong alak ang masasalok sa imbakan, ngunit iyon pala'y 40 lamang. Sinalanta ko ang inyong mga pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin, amag at pag-ulan ng yelo. Gayon may, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ngayon ay 24 na araw ng 9 na buwan at ito ang araw na natapos ang pundasyon ng templo. Bantayan ninyo ang mga susunod na pangyayari. Ubus na ba ang mga pagkaing butil sa kamalig? Wala pa bang bunga ang mga puno ng ubas, ng igos, ng granada, at ng olibo? Huwag kayong mabahala, sapagkat mula ngayon ay pagpapalain ko na kayo. Nang araw ding iyon, 24 ng buwan, isa pang mensahe ang ibinigay ni Yahweh para kay Haggai upang iparating kay Zerubbabel na gobernador ng Huda. Malapit ko nang yanigin ang langit at ang lupa, pati na ang mga kaharian. Wawakasan ko na ang kapangyarihan ng mga ito. Sisirain ko na ang kanilang mga karwahe at papaslangin ang mga nakasakay doon. Mamamatay din ang mga kabayo at magpapatayan ang mga mangangabayo. Pagsapit ng araw na iyon, kukunin kita, Zerubbabel, na aking lingkod. Itatalaga kita upang maghari sa ilalim ng aking kapangyarihan. Ikaw ang aking pinili. Iyan ang pahayag ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, agapay ng sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Napansin niyo rin ba na kapag meron tayong naaamoy na nasusunog sa bahay, parang automatic na parang nagiging detective tayo. Mapapatanong tayo, ano yung amoy na yun? Meron bang naiwan na niluluto? Sino huling gumamit ng kalan? Tapos kapag meron tayong nakitang usok, hindi na tayo nag-iisip ng matagal pa. Kikilos na agad tayo para i-identify kung saan galing yung usok, paano papatayin yung apoy. Why? Kasi natural sa atin ang umiwas sa fire o sa apoy. Ayaw nating mapasok, ayaw nating masaktan, at ayaw nating mapunta sa sitwasyong hindi na nating kayang kontrolin ang mga bagay. Pero sa buhay, may mga apoy na hindi natin basta-basta matatakasan. May mga pagsubok na kailangan talaga nating pagdaanan. At siguro, may sarili tayong fire ngayon, Kaagapay. Meron kang apoy na gustong apulahin. Pwedeng problems sa pamilya, financial struggles, disappointments, rejection, uncertainty, o isang prayer na sobrang tagal na nating hinihintay ang sagot. Kapag nasa ganitong situation tayo, ang una nating panalangin usually ay, Lord, alisin mo ako sa sitwasyon na to. And that's okay. We can ask God to change our situation. Pero may mga pagkakataon na hindi agad inaalis ng Diyos ang apoy sa ating buhay. At dito natin makikita ang isang napakagandang katotohanan. God may not always keep us from the fire, but He will walk with us through the fire. Makita natin to sa Daniel chapter 3. Sa story ni Shadrach, Meshach at Abednego. I'm sure yung iba sa inyo alam na to. Tumanggi silang sumamba sa golden image ni King Nebuchadnezzar dahil nanatili silang faithful sa Diyos. Dahil dito, ipinahagi sila sa isang nagliliyab na furnace. Ang interesting dito, hindi sila pinigilan ng Diyos bago sila pumasok dun sa furnace. They actually went into the fire, pero habang nasa loob sila, may biglang parang napansin si Nebuchadnezzar at sinabi niya sa Daniel chapter 3 verse 25, nakikita kong apat na lalaki at ang ika-apat ay parang anak ng mga Diyos. Well, kasi polytheistic si Nebuchadnezzar o naniniwala siya sa maraming Diyos. Imagine that scene, no? Tatlo lang ang pinahagi sa apoy pero apat ang nakita ni King Nebuchadnezzar na naglalakad sa loob. Three men entered the fire but four were walking in it. Hindi sila nag-iisa. Hindi sila iniligtas ng Diyos mula sa apoy bago sila pumasok. Pumasok muna sila sa apoy pero kasama nila ang nag-iisa at tunay na Diyos. Minsan ganito ang tanong natin sa Panginoon, no? Lord, bakit hinahayaan mong mangyari sa akin ito? Lord, nagpe-pray naman ako. Bakit nandito pa rin ako sa situation na to? Lord, ginagawa ko naman ng tama. Bakit ang hirap pa din? Kasi minsan iniisip natin na kapag kasama natin ng Diyos, dapat wala na tayong problems. Pero hindi yun ang promise ng Bible, Kaagapay. Sinabi ni Jesus sa John chapter 16 verse 33, "In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Hindi niya sinabi na wala tayong trouble. Ang sinabi niya, take heart, dahil hindi tayo nag-iisa sa gitna ng mga ito. Isaiah chapter 43 verse 2 says, "When you walk through the fire, you will not be burned." Notice those words, Kaagapay, when you walk through. Hindi if you walk through. May mga pagkakataon talagang dadaan at dadaan tayo sa fire. May mga seasons na sobrang hirap, waiting seasons, mga bagay na walang kasiguraduhan, mga pains. Pero kasama ng promise na may fire ay ang promise na I will be with you. Hindi man natin alam kung kailan matatapos ang pagsubok, alam nating kasama natin ang Diyos habang tayo ay dumadaan dito. At baka may nakikinig ngayon na nasa ganitong season din, maybe you're just smiling, working, talking to a lot of people and doing your usual routine, pero deep inside, pagod ka na. May problem kang hindi mo masabi sa iba.
May prayer kang hindi pa nasasagot at may situation kang hindi mo alam kung paano pa aayusin. If that's you, remember this. Being in the fire doesn't mean God has left you. Again, being in the fire doesn't mean God has left you. In fact, Daniel chapter 3 shows us that sometimes the clearest evidence of God's presence is found right in the middle of the fire. Sabi sa Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. He is an ever-present help in trouble. Nandun siya habang umiiyak ka, nandun siya habang naghihintay ka, nandun siya habang sinusubukan mong maging strong, at kahit hindi mo siya nakikita, hindi ibig sabihin na wala siya doon. Maganda rin ang sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego bago sila ipahagis dun sa furnace eh. Sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18, sabi nila, kaya silang iligtas ng Diyos, but even if He doesn't, hindi pa rin sila sasamba sa ibang Diyos. That's faith. Faith is not always saying, Lord, alam kong gagawin mo ito exactly the way I want it. Sometimes, faith is saying, Lord, hindi ko alam kung paano mo ito aayusin, pero alam kong kaya kitang pagkatiwalaan. Kaya kung ikaw, nasa fire ka ngayon, nasa furnace ka ngayon, kaagapay continue praying, continue trusting, and continue walking with God. Hindi mo kailangang malaman agad ang buong blueprint ng plano ni Lord para sa'yo. Maybe today, ang kaya mo lang eh, just one more prayer, one more step, one more day of trusting Him, and that's okay. Sabi sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Tandaan natin, hindi nagtapos ang story ni na Shadrach, Meshach at Abednego sa furnace. Lumabas sila sa apoy. At sabi sa Daniel chapter 3 verse 27, hindi man lang nasunog ang kanilang katawan o damit at wala ring amoy ng apoy sa kanila. They went through the fire, but the fire did not have the final word. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, huwag mong isipin na ito na ang katapusan. Your current situation is not the final chapter. Your pain is not the final chapter. Your waiting is not the final chapter. God is still writing your story. At habang hindi pa natin nakikita ang ending, ang kailangan lang nating tandaan na ito. God walks with us through the fire. Hindi man niya agad alisin ang apoy, hindi kanya iiwan sa gitna nito. Hindi man natin alam kung kailan matatapos ang season na to, pwede tayo magpatuloy dahil alam natin kasama natin siya. Kaya keep walking, kaagapay, keep praying, and keep trusting God. Can I pray for you? Panginoon, sa mga apoy ng pagsubok, huwag mo kaming hayaang mawala ng pananampalataya sa iyo. Kapag natatakot kami, ipaalala mo na kasama ka namin. Kapag pagod na kami, bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy. At kapag hindi namin naiintindihan ang nangyayari sa paligid namin, tulungan mo kaming magtiwala lamang sa iyo. Salamat dahil hindi mo kami iniiwan sa gitna ng aming mga pagsubok. Kasama ka namin sa bawat hakbang. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortez.
5: At Beth Flores po. Magandang. Thriving Thursday po sa inyong lahat, mga kaagapay. So bago po tayo magsimulang magbatian, edi kantahin na po natin yung ating kanta. Ano? Siyempre, alang-alang maitula natin. Magandang umaga po. Okay. Let's thrive. Ready ka na, Daddy po?
4: Subukan.
5: Okay, abo. Let's thrive. Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
5: Amen, amen, amen. Diba? Let's thrive. Let's keep on thriving, diba, sa Panginoon.
4: Amen.
5: Magandang umaga po sa inyo, mga kagabay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po sa araw na ito, Thriving Thursday. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong Transistor Radio at PM Radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating program dyan po sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio.

0: ang oras ng inyong mga bansa na kinalalagyan. Yan. O, di ba? So, salamat sa Panginoon, ano? The Lord is good always. At ngayon, nakabuo na tayo ng isang linggo, di ba? So, hold on lang po kayo. So, dalangin natin nga po sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating araw maging thriving Thursday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hapdaan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ng isang ganap na katotohanan na ito'y tanging kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin health benefits of gratitude. Ayan. Alam niyo naman, kagaya na na-mention ko, this week is a special week for me. Maraming pwedeng ipasalamat sa Panginoon kasi ito yung 1,000th episode ko po sa Gabay. Nakasama po ang daddy ko. So we started in 2005. O, diba? Pero ang Gabay po, kasama ang mommy, they have been doing the program bago po ako maka-join. Kasi nung nag-join po ako, it was when my mom went home to be with the Lord. Pero ngayon, nasa 1,000th episode ako. O, di ba? Salamat sa
1: at
0: Panginoon. Anak,
1: ang Gabay galing pa kay Max at Jensa, na unang direktor ng Parish Broadcasting.
0: So, ganun ang katagal yun, Dad. Okay, going back sa ating Gabay Library. So, health benefits of gratitude, di ba? So, alam na po natin na yung September 21 ay World Gratitude Day. At ito po ay pinasimula ni Edna Fort Demle noong 1965 sa Honolulu, Hawaii. Ang kanyang vision noon, ito ay isang global na secular thanksgiving upang ma-unite ang mga tao sa iba't ibang culture sa gratitude. At pinili niya yung September 21 kasi ito yung araw ng equinox at that particular time probably. So kalaunan po ito ay na-recognize ng United Nations noong 1977. So bakit nga ito mahalaga? Lalo na sa ating mga Pinoy, dahil ang gratitude, pasasalamat, kaugnay po sa pag-improve ng mental health. Hindi nga lang yun, pati physical nga, diba? Ng isang matibay na relationship at ng resilience. At sa ating kultura, bilang mga Pinoy, na ang pamilya at community ay central sa ating values, ang World Gratitude Day ay may malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. So, nung Lunes, recap tayo, pinag-usapan natin ang gratitude, nagre-reduce ng depression kasi nire-rewire ng pasasalamat ang ating brain na mag-focus sa positive experiences na nagpapababa ng stress hormones tulad ng cortisol. Nung Martes naman, pinag-usapan natin na ang gratitude nagpapababa ng kabalisahan at sumusuporta sa pagkakaroon ng malusog na puso. At kahapon, pinag-usapan natin na ang pasasalamat ay nag-relieve ng stress at nag-i-improve ng ating tulog o sleep. Siyempre, kung walang masyadong stress, hindi tayo mababalisan ng todo-todo at makakatulog tayo ng maayos. So ngayon naman, ano yung pag-uusapan natin? The tips for practicing gratitude. Maraming tao kasi ang nag-iisip na ang pasasalamat ay katangian lang. Subalit kung ito po ay ating pinapractice, ang pag-focus sa mga positibong bagay sa ating buhay at magiging isang habit at magiging natural na bagay na sa atin. So dapat hindi lang siya katangian, dapat habit siya. So ang pinakamabisang paraan upang magkaroon ng mindset ng pasasalamat, kailangan daw yun, isinisingit natin ito sa kabuuan ng ating araw.

0: So maaari natin itong gawin sa pamamagitan ng mga sumusunod. Halimbawa, number one, writing it down. Isulat ang iyong mga pinapasalamat. Maglaan ng panahon, mag ito ay sa umaga o sa gabi, na isulat ang mga bagay na naging maayos sa buong araw. Yung mga bagay na ipinapasalamat mo sa buong araw, maging yan ay karanasan, maging tao man yan, or ano yung blessing na naranasan mo. So maglaan ng isang notebook o journal na doon nakasulat yung mga pasasalamat. At ito, maaari mong balik-balikan at basahin para for encouragement. Another, sabi, hitting pause. Sabi niya gano'n. Marami po sa atin kasi, isang reflex lang yung pagsasabi, uy, thank you ha. Subalit alam mo, mas maganda na kapag sinabi natin ito, humihinto tayo at sabihin ang bagay o ginawa o gawa na iyong ipinagpapasalamat. Halimbawa, nandun sa office, uy, thank you ha, kasi tinulungan mo ako sa ganito. Yun, nakikita natin agad yun. Nagpapasalamat agad tayo. Pag ginawa natin yun, hindi lang tayo natutuwa, natutuwa rin yung person na sinabihan natin ng thank you. Also, another, redirect our thoughts. Maaring may feeling ng negativity o frustration sa buong araw. Kapag ito po yung nangyari, step back at mag-refocus sa mga positive aspect sa sitwasyong yun. Kasi meron ding positive. And also, sharing your gratitude. Magbigay ng isang maikling note o kaya text sa isang tao at ipaalam kung bakit ka nagpapasalamat dahil sa kanila. O maaaring i-encourage ang ating pamilya na mag-share ng isang bagay na ipinagpapasalamat sa bawat isa. Habang halimbawa naghahapunan, anong pwede mong ipasalamat sa bawat isa? Magandang ano yan, ritual yan, magandang practice. Agree po talaga ako sa mga tips na ito. Ako po kasi, simula nang binigyan ako, hindi ko malilimutan yun, dumalo si Ma'am Sara Magsino, una kami nagkita, binigyan niya ako ng grateful notebook, ng isang journal notebook. Hanggang ngayon po, I never miss a day na hindi ko isinusulat ang aking mga pasasalamat sa Panginoon sa kanyang ginagawa sa bawat araw. Dati po kasi yung notebook ko lang. Si Ma'am Sara, binigyan talaga ako ng journal. So yearly journal kasi, kaya mga anak ko na po yung patuloy na nagbibigay sa akin tuwing Pasko ng journal notebook. Eh masaya ang puso ko dahil sa kabutihan ng Diyos ng sa ating buhay sa araw-araw. Kinikip ko po yon as per year. Simula nang binigyan ako ni Ma'am Sara nung isa, yung unang-una. Hindi lang yon ha. Maganda yung ipaalam natin sa iba kung bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos para sa kanilang buhay. Maging ito ay mahal sa buhay, kamag-anak, kasama sa trabaho, o kahit kasama sa church. Kapag lagi tayo nagpapasalamat sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan nila, di ba? Mas masaya at mas maayos ang ating buhay. Ang ganda po ng paalala ni Apostol Pablo sa Philippians 4, 6, and 7. Sabing ganon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Yun yung secret. Prayer with thanksgiving. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli anak. Wow, wow, wow. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Mission of Appointments by God to the World. Isang misyong inihanda ng Diyos upang ating ganapin sa end times sa mundong ibabaw. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Appointed to preach the gospel. Opo, ang mga remnants ng Diyos sa end times must preach the gospel. The good news of salvation and healing of our bodies, healing of our souls and our physical bodies. In so doing, our appointment is being enhanced for being the well-equipped of doing the right thing for the glory of God in Jesus' name. Luke 4:18, nasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mahihirap. Pinadala niya ako para i-proclaim ang paglaya ng mga binihag, para sabihin sa mga bulag na nakakakita na sila. Pinadala ko para palayain ang mga inaapi at i-announce na dumating na ang oras para iligtas ng Panginoon ang bayan ko. Came as light, dumating siya bilang liwanag. John 12:46, dumating ako sa mundo bilang ilaw para hindi manatili sa dilim ang lahat ng maniniwala sa akin. Came to die for sinners. Dumating siya para mamatay sa pagliligtas sa makasalanan. Romans 5:6, kasi nung mahina pa tayo, namatay si Christ para sa masasama sa panahong pinili ng Diyos. Came to fulfill the law. Naparito si Jesus ang Kristo para tuparin ang kautusan. Mateo 5:17, huwag ninyong isipin na dumating ako para baliwalain ang law ni Moises at ang mga teachings ng mga prophets. Actually, naparito ako hindi para baliwalain, kundi upang tuparin yun. Came to give life as ransom. Dumating para pangtubos. Mateo 20:28, kagaya ng Son of Man, dumating siya hindi para pagsilbihan kundi para mag-serve at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Mark 10:45, kasi di dumating ang Son of Man para pagsilbihan siya, kundi dumating siya dito para magsilbi at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Came to rescue us from this evil world. Naparito siya para iligtas tayo mula sa masamang mundo. Galatians 1:4, sinunod ni Jesus Christ ang Diyos Ama natin at sinacrifice niya ang sarili niya para sa kasalanan natin. Ginawa niya yon para iligtas tayo mula sa kasamaan ng mundo. Came to save His people from their sins. Naparito si Jesus para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Mateo 1:21, magkakaanak ka ng isang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Dahil ililigtas niya mula sa kanilang mga kasalanan ang kababayan niya. Amen, amen, wow, wow, wow. Grabe ang Panginoong Jesus sa pagliligtas sa atin dahil sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama, isinugo niya si Jesus ang Kristo para abutin at dukhawin ka at iligtas ka. Amen, wow. Di ba anak?
0: Opo, Ama. Yun ang talaga. Yun ang mission statement ng Panginoon eh. Yung binasa mo. Mm-hmm. Yun yung mission statement. So, ginampanan. Tama, no?
1: Yes, ginampanan.
0: Christ fulfilled God's mission for His life when He was here on earth. Yun yun. So, ginampanan ng Panginoong Jesus yun. Diba, kagaya ngayon, nabanggit natin nung isang araw, kahit yung the death on the cross, sabi niya, Lord, Father, kung pwede lang, huwag na sanang ganito, di ba? Pero, kasi alam niya what's going to happen, di ba? Sabi nga dun sa song ni Mark Laurie, yung sa Mary, Did You Know, di ba? Yung ang ganda-ganda nung sabi nga niya doon na yung anak ni Mary, si Jesus, He was born to die. Ganun talaga agad. He came to this earth to die on the cross. Kaya, yun yung magandang point na kahit human as he was, di ba, ang Panginoon, nakita niya yung struggle na yun until the last night bago doon. Alam niya na how painful it will be. But yet he said, not my will, but thine. So ganoon din sa atin mga kaagapay. Ang tanong ko, ano po yung mission niyo sa buhay? Ano yung mission statement mo? Ano yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon? Naging malaking tulong po yan sa amin noon kasi si, I forgot his name, dati pong head ng Hagiay, nagkaroon po sila ng training dito sa atin sa Pilipinas. Tapos po, yun ang question niya sa amin, what is your mission in life? Kasi ang Panginoong Jesus, meron siyang mission. Ikaw, anong mission mo? So, yun po yung binigyan kami ng opportunity to process. Ano bang mission namin ni Kuya Nes? Kaya yun po yung naging mission statement namin. Ang mission statement po namin ni Nes, by to glorify God and to encourage followers of Jesus to finish well. Yun yung naging mission statement namin. So, maging ito yung sa paggawa ng gabay, sa pagtanggap ng mga speaker engagement, ministry namin sa church. Ang goal namin, para ma-encourage ang mga mananampalataya, natapusin natin to, let us all finish well. Para pagdating natin sa Panginoon, sabay-sabay tayong sasabihan ni Lord, well done, good and faithful servant. Kaya po kami, it was such a big help for us. So yun po yung magandang tanong sa iyo, kagabay. Ano yung mission na pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Diba?
1: Well,
0: yun yung maganda nating alamin. So dapat, ngayon pa lang, pinagpipray na natin para meron tayong focus, merong direction. Kasi kung it is within the mission na gusto nga paggawa ng Panginoon, you can do it with joy and God will sustain and help you through that. So that's a good Amen. Thing to remember. Si Paul, pray na po tayo. Panginoon, maraming maraming pong salamat kasi dapat nga po, Panginoon, Christ-like kami. Kung ikaw po, Panginoon, meron kang mission na ibinigay ang Father, alam po ang bawat isa din sa amin meron. Sabi mo nga eh, for I know the plans I have for you. Diba? At yung mission na yon, sabi mo nga sa Psalms 139, nakasulat na yung kwento ng aming buhay. So, Panginoon, meron kang mission, dakilang Diyos. So, ang dalangin po namin sa amin pong mga kaagapay, maging clear ito sa amin. Kasi once nagagawa namin ang aming mission, we can be always thankful, magiging masaya kami sa aming buhay dito amidst all the craziness of this world. Kasi alam namin, we are focusing our eyes on you, the author and the finisher of our faith. At the same time, we are doing the mission that you have entrusted to us. So Lord, yun pong dalangin namin. At ang dalangin namin po sa mga kaagapay na nakikinig ngayon, we will sit down, process, and write. Ano po, Panginoon, ang mission na gusto mong gawin ko sa buhay ko dito? Lord, thank you po. Today, thank you din po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po sa aking Tita Tatis, Lord na Olivier na nasa Amerika. Dalangin ko po, paggabayan mo po siya, Panginoon, at pangunahan ng kanilang buhay. Si Giselle Cabrera, si Angie Musura, si Leovin Pangilinan, si Chona Bolante, Jonas Miro, si Emma Dasalia, Danilio Dimal Sr., si Laika Rojales, Sola, ang aking pong kuya-kuya, si Pastor El Martino. Ganon din po ang aming pong kaibigan, si Doc Larry Pabiona, pagpalain mo po sila, Panginoon. At also, si Ate Amy Albina, siyempre si Ate Lilia Posadas, at ganon din po si Kuya Jericho Flores na isa sa mga magsa-celebrate ng birthday din tomorrow. So Father, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin patuloy na pagpapala, todo-todo Lord, kahit po sa mga kaagapay namin na hindi po man namin nabanggit, pero kilala mo sila by name and by heart. So Father, we declare that, bless them to overflowing. Ganun din po, Panginoon, we are praying for those kaagapay who lost loved ones lately. So Lord, dalangin po namin, ikaw po ang yumakap sa bawat isa, patagtagin ang aming mga puso. At dun sa time po, Panginoon, na may mga grief ambushes kami, may we focus our eyes on you and know na ang aming mga loved ones kasama mo na, Panginoon. So Lord, we just pray na syempre Lord, na may miss namin, may mga memories na pinanghahawakan. But Lord, may you walk through us. Sabi niyo nga, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. So Lord, maraming maraming pong salamat sa mga pangako niya.
1: Grabe ang Panginoong Jesus sa pagliligtas sa atin. Sa John 3:16, gayo na lamang ang pag-ibig ng Ama. Isinugo niya si Jesus ang Kristo para abutin at dukhawin ka at iligtas. Taas mo lang ang iyong kamay at sabi yung Panginoon, narito ako, ililigtas ka niya. Kung kaya tiyak natin na hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen. Hinahanap nga niya tayo.
0: Amen. Amen. So mga kagapay, una, siguraduhin meron kang kaugnayan sa Panginoon.
1: Amen. Tiyakin yun.
0: Yun ang kailangan natin. Hindi Amen. Yung relihiyon, hindi yung pinanganak sa Kristiyanong pamilya, hindi.
1: Walang ako ang Diyos.
0: Yes, Dad. Kaya po dapat totoo kang anak ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap mo dun sa ginawa ng Panginoong Jesus dun sa Kristo.
1: Kapanganakang muli.
0: Yes. That's, at yun talaga, very important yun. Pangalawa, tanong mo sa Lord, Lord, ano yung mission mo sa buhay ko? Diba? Para malaman natin at we can walk and we'll be happy na we are doing God's mission for our life. Yun po yun. Yun ang nagbibigay sa atin ng joy. Yun ang nagbibigay sa atin ng gratitude. Kasi lumalakad tayo na kasama siya. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: At patuloy na sumunod. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni luluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon Todo-Todo at si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Jesucristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan.

0: tan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang mapagpalat, magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga kaagapay. Kumusta ang inyong puso sa harap ng ating Diyos? Ano man ang lagay ng panahon sa inyong mga lugar, maulan man o maaliwalas, samahan mo kami sa sandaling ito upang magpasalamat at manalangin. Salamat sa Diyos sa buhay, sa bawat hininga at sa panibagong araw sa kanyang ipinagkaloob sa atin. Ano man ang ating kinakaharap, makatitiyak tayong kasama natin ang Diyos at hinding-hindi niya tayo iniiwan. At narito tayo sa hardin ng panalangin isang sandali para huminto, magnilay at makipag-usap sa ating Panginoon. Ilagay natin ang kanyang mga kamay sa ating mga pasasalamat, tanong at mga alalahanin. Ako si Bishop Ruben Abante at samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa ating oras ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya, kaagapay, huminga ng malalim at ihanda ang iyong puso. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang hardin ng panalangin at napapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo. Limang pastor ang inyong makakasama, mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignment kada araw. At bago tayo magpatuloy pa ay manalangin muna tayo. Aming Diyos, aming Ama sa kalangitan, salamat po ng marami sa panibagong araw, panibagong simulain, panibagong kasiglahan, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon, Panginoon, upang makapaglingkod sa iyo, maging pagpapala sa marami, Panginoon, at maipakita ang iyong katapatan, Panginoon, sa lahat. At lalo na sa pamamagitan po ng Hardin ng Panalangin, ay makaabot kami sa dapat, Panginoon, at hanggang sa pinakamalayong mga lugar. Ang sabi nga po palagi namin ay, until all have heard about the grace of our Lord, that is in Jesus Christ, na ang lahat ng sa Kanya'y sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng biyayang sa amin, Panginoon, ay nagbibigay ng kasanayan, ng equipping, upang kami makapagbigay luwalhati sa iyo at kaluguran, Panginoon, sa lahat ng aming gawa. Salamat po ng marami, sapagkat ang lahat po ng aming kalalagyan ay maaari naming idulog sa iyo. At makasusumpong po kami, O Diyos, ng iyong pagkalinga. Sinabi mo, Panginoon, na we can cast all our cares upon you because you care for us. At, Panginoon, ang inyong pong kalinga, ang inyong pag-abot sa amin ay wagas, sapagkat wala kayong ipinagkait, Panginoon, ang lahat ay iyong ibinigay sa amin. Lalo na ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, Panginoon. Kaya, kung ang lahat-lahat ng sa iyo ay iyong ibinigay sa amin, ano pa nga ba ang hindi maibibigay, Panginoon? Mabalot man kami, Panginoon, sa mundong ito ng maraming mga bagay. Subalit, mas matibay ang iyong salita at mas matibay ang iyong mga pangako. Ang kinakailangan lamang, Panginoon, ay tumayo kami, Panginoon. At ang pinakatagumpay namin ay na kay Kristo Jesus. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako si Bishop Ruben Abante at makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta na kayo, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig, hindi lamang ng ating mahal na bansang Pilipinas, kundi ng buong mundo. At dalangin namin ay kayo nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama naman tayo sa panalangin dito sa Hardin ng Panalangin.
Ngayong araw na ito ng Huwebes, maganda siguro ang pag-usapan natin ang tungkol sa tinatawag nating integridad. Ano po? Yung bang ang bagay na tayo'y nakalalakad ng upright. Ano? At sa pagiging upright ay tayo ay nakikita ng lahat ng tao na hindi lang po sincere, kundi ang ating buhay ay sang-ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Maaaring hindi sa katotohanan ng mundong ito. Subalit, katotohanan ng salita ng Diyos. Eh kahit sabihin po natin minsan na magpakatotoo tayo, eh ang katotohanan naman natin, eh kung manggagaling sa laman, no? Eh bay, hindi po maganda. Kaya ang pinaka-dapat, eh ang ating pamantayan ng katotohanan ay si Kristo mismo, sapagkat siya ang pinakadaan, siya ang pinakakatotohanan. Ano po? Siya ang pinakabuhay. Anyway, doon po sa Proverbs chapter 10 and verse 9. Ang sinasabi dito ay siyang lumalakad ng matuwid, ano? Or he that walks uprightly walks surely. Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad ng matibay. But he that walks na may pagiging no, may perversion, ika nga, no? But he that perverteth his way shall be known. At doon sa Proverbs 28:18, marami po ang ganitong mga sinasabi sa banda na kasulatan, lalo't na sa mga aklat ng Proverbs at Psalms. Ang sabi, whoso walketh uprightly shall be saved, but he that is perverse in his ways shall fall at once. Well, naalala po natin na mayroon tayong kasabihan, no, na kung ano ang iyong hinahasik ay iyong aanihin. At ang bawat lakad ay may kahihinatnan. Magmula sa Psalms hanggang sa Isaiah, ito po ang palaging ipinagbibiri ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, eh, kapag ang isang issue ay makasusumpong tayo ng maraming beses na ikay parang may warning, may paalaala mula sa salita ng Diyos, we should take heed. Dapat tayo ay magtuon at magbigay ng pansin sa lahat ng ito. Pakinggan ninyo itong Psalms, no, number 15 and verses 2 to 5. Ang sabi, he that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor, in whose eyes a vile person is contemned, but he that honoreth them that fear the Lord, he that sweareth to his own hurt and changeth not, he that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent, he that doeth these things shall never be moved. Napakaganda po ng mga talatang ito. No? Meron pang isa sa aklat ng Isaiah. Okay? Isaiah chapter 33 and verses 15 to 16. Pakinggan niyo po ito. Halos pareho po ang sinasabi, kaya hindi po natin ito maisasantabi. Ang sabi, he that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppressors, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil, he shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him. His waters shall be sure. Alam niyo po, hindi lang po natin maisasantabi ang katotohanan ito, kundi dapat tanggapin natin, hindi lang bilang katotohanan, kundi sandigan ng lahat ng ating pagkilos sa ating lipunan,
sa lahat ng aspekto ng ating buhay, maging sa ating pamilya. Ito ang pinakabasihan ng sinasabi ng ating Panginoon na siya na nakikinig at gumagawa ng kanyang salita ay maituturing na isang marunong na tao na nagtatayo ng kanyang tahanan sa bato. Ano po? So, kung ito lang ang ating titingnan, for example, siyang lumalakad na matuwid. Ayun. Okay? Siyang nagsasalita ng gayon din. No? Ng matuwid din. He that despises the gain of oppressors. Siya na namumuhi sa yung bang masamang pagkamkam, no, ng yaman. O kaya naman, that shakes his hands from holding of bribes, na hindi tumatanggap ng kahit na anong mga suhol. O kaya ang sabi, that stops his ears from hearing of blood, kung ang pinag-uusapan ay kasiraan ng isa o ilang mga tao. Okay? And shuts his eyes from seeing evil. Ano po? At hindi pinapayagan na makita niya, no, ang lahat ng mga kasamaan. Ang sabi, he shall dwell on high. Siya'y mananaan sa kataas-taasan. And his place of defense shall be the munitions of rocks. At ang kanyang, yung kanyang kaingatan sa buhay ay parang mga batong sa kanya'y magbibigay ng pag-iingat. Ang sabi, bread shall be given him. Ang kanyang sustina ay naroon. And his waters shall be sure. Hindi po ba'y napakaganda niya? Yan ay masusumpungan sa Isaiah 33 and verses 15 to 16. At yun nga, binasa natin yung Psalm number 15 and verses 2 to 5. Alam niyo po, palaging ang ating hinaharap sa ating lipunan ay parang paikot-ikot lang tayo, ano? Sapagkat wala naman pong bago. Ang kasalanan ay palagi nating masasaksihan, haharap sa atin. Okay? Kahit nung araw pa po, panahon pa, ni Noe, ang Panginoon ay galit na sa kasalanan. At merong kahihinatnan ang kasalanan. Ang kasalanan mismo ang siyang naghihiwalay sa atin, sa ating Diyos. Subalit, alam niyo po, ang ating Diyos ay higit, ano po, ang kanyang pagtingin sa tao sapagkat inibig niya tayo kay Kristo. Yun ang ating Panginoon. Ano? At wala man tayong kakayanan sa ating buhay sapagkat sa ating laman na ito, kapag wala kay Kristo, ang sabi nga po niya, without me, you can do nothing. Kaya kapag si Kristo yung nasa atin, magandang meron tayong gabay, meron tayong kanyang salita, meron tayong sandigan ng katotohanan. Ano po? Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kasulatan, all scripture, no, ay binigay sa tao sa lahat ng ating kapakinabangan, doctrine, reproof, correction, instruction. Yun ang binibigay sa atin ng salita ng Diyos. Ano po yung doctrine? Ang ibig sabihin ng doctrine ay itinuturo sa atin kung ano ang tama. Doctrine is what is right. Reproof. Anong ibig sabihin po ng reproof? Itinuturo sa atin yung mga bagay na hindi tama. Okay? Ano naman yung correction? Yung correction po ay itinuturo sa atin kung paano gawin ang tama. Okay? How to be right. Yun ang correction. Ano naman yung instruction? Yun po yung how to stay right. Okay? Now, of course, sa lipunan, ang ating palaging binibigyan ng reference ay ang ating mga batas, ang ating saligang batas. Okay? Maganda po naman yun. At para meron tayong pamantayan bilang sambayan ng mga Pilipino. Kundi tayo bilang mga mananampalataya. Ang pinakamaigi pong sandigan natin ay ang batas ni Kristo. Okay? Now, ang batas po ng tao ay palaging merong kaakibat na punishment. Okay? Ang kakulangan ng batas ng tao ay palaging yung patungo sa
punishment, sa paghahatol, ano po. At ang issue nga dyan, pinag-uusapan na dapat restorative, no? Ang dapat na pag-implementan ng batas. Kay Kristo po, ang lahat ng ating kahatulan, no, ay kanyang inako na. Kaya nga siya'y naparito. Okay? At kung kaya, sa pananampalataya kay Kristo, ang lahat ng dapat nating kahatulan ay inalis na sapagkat inako na ng ating Panginoon. Okay? Bumuhos na ang kanyang dugo, nilinis tayo. Okay? We have been forgiven of our sins. Kaya sa kanyang harapan, ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay wala ng kapahamakan. Yan ay Romans chapter 8 and verse 1. Now, hindi lang po wala ng kapahamakan. Ang kagandahan ng ginawa ng Panginoon sa atin ay hindi lang inalis ang kapahamakan, kundi binigyan pa tayo ng kakayanan upang gumawa ng matuwid, gumawa ng tama, gumawa ng mga bagay tungo sa kanyang kaluguran at luwalhati sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang katotohanan, sa pamamagitan ng kanyang espiritong nasa atin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya na sa atin ay nagbibigay ng equipping, enablement. Kaya yun ang kaibahan po ng lahat ng nakay Kristo. Asahan man natin ang lahat na lumakad kayo ng matuwid, lumakad kayo sang-ayon sa batas, dahil po ang laman, ang kaisipan, ang puso ng tao ay marupok at makasalanan kung wala si Kristo, ay walang pupuntahan yun. Kahit nga po, sa ating kahit naman na ng palataya, tayo ay nagkakamali pa rin. Kung kaya, lahat po tayo kinakailangan araw-araw. Sa ating paggising ay pinagyayaman natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Napakagandang isipin na ang lahat ng nasa salita ng Diyos ay tumutungo para sa lahat ng ating kasanayan. Ano po? Kaya nga minsan pinapaalala ko sa mga pastor, huwag lang tayong magmimensahe ng para bang galit tayo lagi sa kasalanan. Hindi naman tayo nagbibigay ng equipping, no? Hindi tayo nagbibigay o nagtuturo kung paano ang tao na nakay Kristo ay makaahon sa buhay ng makasalanan. At tandaan po natin, kinakailangan tayong lumakad ng upright sapagkat ito'y sigurong lakad. Ano po? Kinakailangan nating lumakad ng matuwid sapagkat ang lahat ng ito ay magandang pupuntahan. Subalit, we need Christ. We need His Word. We need His Spirit. We need everything that He gives to us. Ang sabi po ni Apostle Peter, sa lahat po ay binigay sa atin ng ating Diyos, no? In respect sa dapat na buhay natin in all godliness, ano po, sa katotohanan at sa lahat ng pagiging mabunga. Tandaan po natin yan. At sana'y naging kapakipakinabang ang mensaheng ito sa lahat.

Pastor Raynard De Leon ng Tanay Community Christian Church, Sampaloc, Tanay Rizal. Manalangin para sa mga person deprived of liberty. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihan Diyos, lumalapit kami sa iyo para ipanalangin ang aming mga kababayan na nasa piitan. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa at kapayapaan sa araw-araw. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, tulungan mo silang mag-isip-isip sa kanilang buhay. Tunay na magsisi sa kanilang mga nagawang mali at magkaroon ng tapat na pagbabago sa kanilang puso. Bigyan mo sila ng karunungan at tapang para harapin ang kanilang mga pagsubok. Ingatan mo rin ang kanilang kalusugan at alagaan ang kanilang mga pamilya na patuloy na naghihintay at nananalangin para sa kanila. Panginoon, samantalahin mo ang bawat pagkakataon para maipakilala sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-asang masusumpungan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa sa iba at maganda para sa mas makabuluhang buhay pagkatapos ng kanilang pagkakakulong. Pagpalain mo rin at bigyan ng karunungan ang mga opisyal, jail personnel, chaplains at lahat ng naglilingkod sa kanila. Naway maging makatao, makatarungan at may malasakit sila sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat Panginoon dahil alam naming walang taong malayo sa iyong awa at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Dumako na po tayo sa ating palanginan at narito ang mga naghatid ng kanilang mga request mula kay kapatid na Marilu na magkaroon siya no ng trabaho na bilang guro. Tungkol naman sa mga kagalingan, si Emelita, mayroon siyang pain sa kanyang right leg. Si Lovella Joe Bagayana, mayroon siyang magiging bone marrow na transplant. Si Gina Rizalee Paz Narvaez, para naman sa breast cancer. Si Mina Albunag, gayon din, breast cancer. Si Thurar Yestre Adniub and Victoria Asiado Agbada, merong kidney problem. Si John Mark Timogan, merong fatty liver, enlargement of liver. Si Juliet Montero Timogan, may liver problem din po siya. Si Mariette, no, Matet, eye problem, at meron silang unspoken prayer request. Si Danny Morelos, heart problem naman. Si Ate Mavic, sa vertigo naman siya, no? Si Nanay Ching, may eye problem, early stage ng Parkinson's at dementia. Si Matthew Saldea, may focal seizure po siya. Si Ding Saldea, magkaroon ng normal na oxygen level. Si Christina Alberto Saldea, mayroon ding eye problem. Si Cecilia Avino, fast recovery from stroke at dementia. Si Nona Kaidik Belen, Veronica Fadul at Willie Barte, fast recovery from stroke. Mula kay Avino email, normal na blood sugar at eye problem. Si Ode Alberto, eye problem din po. Si Victoria Cagayat, eye problem din. Si Honey Avino Ruiz, no? Normal na cholesterol naman at uric acid ang kanyang kahilingan, no? At si Tisoy Nelson Lorenzo, maging normal naman ang kanyang cholesterol level, ang uric acid at tungkol sa kanyang urinalysis din, no? Yung mga iba pa, merong ako po, oo, normal na cholesterol, urinalysis at dadaan sa pap smear. At marama pong iba, ang iba naman eh, para naman, may patuloy pa rin tayo sa si Arlene Ligan, cancer from, mula sa cancer. Si Karen Damian, recovery from, sa ovarian na problema, no? Si Cecilia Avino, dementia, fast recovery from stroke, no, kaligtasan, safety, guidance, protection, physical strength. Ano po, mula din kay, para kay Cesar Avino, si Evelyn Avino, si Mark Cagayat, si Chef Mel Kaidik Avino, Emel Avino. Ano po, sa lahat po sa kanila. Okay? At yung mga iba, nabanggit ko na tungkol kay Arlene, ano po, kay Lizelle, Anavic Bederio, no, Virgil Lim Galvez, Desiree Domingo, Adette Pareha, at Vinia Kapili. Naku, maraming Bishop, pasama po sa prayer ang Mount Zion Christian Fellowship Novaliches. Okay? At ang mga gawain ng Panginoon. Okay, sila praying complete healing sa aming pastor, si John Estabilio, no, si Pastora Cherry Estabilio at marami pang iba. Ang lahat pong ito ay idudulog natin sa ating Panginoon. Ano po, patuloy lang kayo magpadala ng inyong mga request. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama sa kalangitan, salamat pong marami, Panginoon, sapagkat kada kami ay magkakaroon ng hardin na programa ng panalangin, Panginoon, ay nakasisiguro po kami mula sa iyong salita at ipinagtitibay, Panginoon, ang aming pagkilos na ito dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya, Panginoon, ang lahat po ng mga nagpahatid ng kanilang mga request sa iba't ibang mga areas ng buhay, may mga nangangailangan ng trabaho, mas
mainam, nakabuhayan, masiguro, Panginoon, sa kanilang sustina. May nangangailangan ng mga kagalingan sa iba't ibang karamdaman. Magmula sa kaisipan hanggang sa lahat po ng parte ng aming lupang katawan. Mga heart problem, kidney problem, at kung ano pa, Panginoon. Mayroong mga kalalagyan sa dugo, may mga kalalagyan sa kanilang respiratory, may mga kalalagyan sa kahinaan ng kanilang mga buto, Panginoon. O Diyos, ang lahat po ng aming bahagi ng katawan ay batid mo, Panginoon. At bagaman, Panginoon, binabalot kami ng kahinaan, ang aming espiritu ay maaari magkaroon ng katibayan. At yun muna, Panginoon, ang aking dinadalangin sa lahat po ng aming kalalagyan. Balutin man kami ng lahat, Panginoon, ng kasamaan sa mundo, kabigatan sa katawan, higit sa lahat ng ito, ang kapayapaan kay Kristo Jesus, ang katatagan sa aming kalooban, ang blessed hope na mayroon kami, blessed assurance na si Kristo'y nasa amin, O Diyos. At ipagtibay namin lahat ito sa aming kaisipan, sa aming puso. Magkaroon kami ng pagdududa, Panginoon, magnanumbalik kami sa katibayan ng iyong salita. Hindi lang sa mga may request sa nasa loob ng bansang Pilipinas, kundi nasa abroad, ang aming mga OFW, inaabot po namin sila. Ang mga gawain, Panginoon, mga churches, mga kapasturan, mga workers, mga preachers, mga missionaries, O Panginoon, inaabot po namin sila. Ang iyong biyaya ang lahat ng aming kinakailangan, Panginoon. Turuan mo kami na sinasabi katulad ni Apostol Pablo na sa lahat ng bagay, nagagawa po namin dahil sa yaman ng iyong biyaya sa amin. At ang aming pagtanggap sa aming mga kalalagyan ay pagtanggap dahil masigit ang aming hinaharap sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa bagay na ito. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung meron kayong iba pang mga concerns, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito po sa pamamagitan ng GCTV Digital. At nagpapaalala po tayo palagi, na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Panginoon at hinding-hindi siya magkukulang sa atin. Muli, ito po si Bishop Ruben Abante. Magpapala po sa inyong lahat.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness,

0: narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga! Araw po tayo ng Webes, 24 sa buwan ng Setyembre 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, impeachment court, binaligtad ang naunang ruling na 16-vote threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio. 40 Pinoy seafarers sakay ng barkong nabangga ng Chinese fishing boat. At sa Kalakalan, Asian Development Bank ibinaba ang pagtataya sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Binaligtad ng impeachment court ang naunang ruling na 16-vote threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Shekinah Abalon.
2: Tutong 13 pabor at isang tutol, binaligtad ng impeachment court ang naunang July 6 ruling. Nakakailanganin ang 16 na boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio. Sa bagong itinakda, ibabatay ang two-thirds requirement sa bilang ng mga senator judge na legal at aktwal na makakaboto. Hindi sasama ang mga senador na nakakulong o suspendido, nagtatago, may malubhang kondisyon sa kalusugan o hindi sakop ng kapangyarihan ng impeachment court. Matatandaang nag-ugat ang pagbabago sa inihaing mosyon ni Senator Judge Erwin Tulfo matapos may ilang hukom na hindi na makalahok sa paglilitis dahil sa iba't ibang kadahilanan. Inilahad na ang napagbotohang pagbabago ay hindi sasaklaw sa ibang impeachment trial kundi sa kasalukuyan lamang. Bilang pagtutol sa pagbabago ng voting threshold, hindi na sumali sa botohan sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Christopher Go, Camille Villar at Robin Hood Padilla. Tanging si Presiding Officer Francis Escudero naman ang nag-iisang bumoto laban sa pagbabago. Samantala, isa sa mga sorpresang boto ang pagpabor ni Senator Judge Mark Villar sa panibagong interpretasyon ng voting threshold. Bago ito, tinanggihan ng impeachment court sa botong 13 pabor at 6 na tutol ang mosyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipagpaliban ang usapin at dalhin sa Supreme Court. Sa oral argument, sinabi ng prosecution sa pangunguna ni Representative Jose Manuel Jocno na hindi limitado sa 16 ang kailangan na boto para sa conviction. Ngunit giit ni Defense Counsel Attorney Michael Poa, malinaw ang konstitusyon at hindi dapat baguhin ang voting requirement. Dahil dito, naghain ng manifestasyon si Defense Lead Attorney Sheila Sison na posibleng dalhin sa Supreme Court ang ruling at humingi ng temporary restraining order. Hindi rin umano natatakot ang Vice Presidente sa magiging resulta ng paglilitis. Tanging hangad lamang nito umano ay patas at makatarungang hukuman. Sa panig ng prosekusyon, hinggil sa resulta ng naging paglilinaw sa threshold, hindi umano nito pinadadali ang kanilang trabaho dahil kailangan pa rin anilang patunayan ang mga aligasyon kay Duterte Carpio gamit ang ebidensya. Shekinah Abalon, FEBC Network News.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, Davao City Mayor Sebastian Duterte hiniling ng prosecution na isyuhan ng subpoena konektado sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Pinapasubpina ng House Prosecution si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na may kinalaman sa records konektado sa Article 2 sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Sa post-trial press conference kagabi, naniniwala si

0: House spokesperson at impeachment adviser Robert Ace Barbers sa pahayag ni presiding officer Senator Francis Chiz Escudero na na-issue na ang subpoena na ni-request ng prosecution team. Inaasahan ni Barbers na harap si Mayor Duterte sa pagpapatuloy ng presentasyon. Aniya sa mga susunod na witnesses kasama ang kinatawan na konektado sa Philippine Health Insurance Corporation, Davao Regional Office at ang Philippine National Police Firearms and Explosive Office. Ang kanilang testimonya at requested documents ay subject sa court's calendar, subpoenas at evidentiary rulings. Dagdag pa ni Barbers, marami pang witnesses ang ipipresenta ng prosecution sa mga darating na araw. Aniya, bawat witness at sets of records ay magdadagdag ng isa pang bahagi sa kaso na iniharap sa mga senator judges. Unti-unti anyang binubuo ang puzzle para mabuo ang litrato. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, sakay ng Panamian flag bulk carrier First Margo ang 40 Pilipinong seafarer nang bumangga ito sa Chinese fishing boat sa Singapore Strait. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ligtas naman ang lahat ng 40 Pilipino at wala itong natanggap na ulat na may nasaktan. Sinabi ng DMW na hindi pa malinaw kung may Pilipino ring sakay ng Chinese fishing vessel na Lu King Yuan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DMW sa Manning Agency at Maritime Authorities upang matiyak ang kalagayan ng mga seafarer at ang kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Inimbestigahan na ng Maritime Authority sa Singapore ang insidente habang ipinakita ng ship tracking data na nag-overlap ang ruta ng dalawang barko.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Ibinaba ng Asian Development Bank o ADB ang pagtaya sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito at ang iba pang business news sa report ni Shaira Gabornes.
3: Inaasahan ng Asian Development Bank o ADB na lalago ng 2.3% ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2026, mas mababa sa naunang 3.8% na pagtataya nito. Ayon sa ADB, kabilang sa dahilan ang patuloy na epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa investments at nagtaas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at iba pang pangunahing bilihin. Para sa 2027, ibinaba rin ng ADB ang growth forecast sa 5.1% mula sa dating 5.3% habang inaasahang aabot sa 5.9% ang average inflation ngayong 2026. Inaasahan naman ng ADB na babawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2027 dahil sa pagbuti ng serbisyo at industriya, gayon din sa inaasahang paggastos ng gobyerno para sa mga pangunahing infrastruktura. Sa iba pang balita, nagpadala ang Pilipinas ng 420 kilos ng durian at mangosteen sa Vancouver, Canada bilang trial shipment para sa potensyal na bagong market ng mga tropical na prutas. Ayon sa Department of Agriculture o DA, kabilang sa unang shipment ang 300 kilos ng durian at 120 kilos ng mangosteen para sa Canada. May ikalawang shipment naman na 300 kilos ng durian at 200 kilos ng mangosteen na nakatakdang ipadala sa Toronto. Sinabi ng DA na bahagi ito ng hakbang na palawakin ng export market ng mga produktong agrikultural ng bansa at makatulong sa kita ng mga magsasaka. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 69 centavos sa US dollar, 44 pesos at 59 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 19 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 69 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Trough o buntot ng bagyong Surigay ang nakaaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, ang Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng trough ng Surigay. Ang Bicol Region at nalalabing bahagi ng Eastern Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na may isolated na mga pag-ulan.

0: o pagkulog-pagkidlat na dala pa rin ng trough ng Surigay. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.8 hanggang 32.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:51 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, DPWH Secretary Vince Dizon tumestigo sa graft case ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Pagkasawi dahil sa matinding init, posibleng tumaas dahil sa El Nino. At sa palakasan, Alex Ayala, magsisimula na ang kampanya sa Singapore Tennis Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Humarap sa Sandigan Bayan si Public Works Secretary Vince Dizon para tumestigo sa graft case laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Kaugnay ito ng maanomalyang 289 million pesos na road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon kay Dizon, nakatanggap siya ng mga ulat tungkol sa umanay irregularidad sa proyekto, kabilang ang mga ulat mula kay Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor. Sinabi ni Dizon na nakita niya mismo ang proyekto at para sa kanya ay substandard ang pagkakagawa nito. Dagdag ni Dizon, gumamit ang proyekto ng 3 metrong sheet piles kahit 12 meters ang nakasaad sa requirement. Sinabi rin niya na kailangang gibain ang kasalukuyang istruktura para mapalitan ang mga sheet pile at maitama ang proyekto.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Posibleng magkaroon ng karagdagang 6,500 pagkasawi dahil sa matinding init sa Pilipinas mula September 2026 hanggang Pebrero 2027 dala ng inaasahang matinding El Nino ayon sa US-based Climate Impact Lab na sa 451,000 katao sa buong mundo ang maaring masawi dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Sa Southeast Asia, nasa 19,400 na karagdagang pagkasawi ang maaring maitala sa Pilipinas, Vietnam, Thailand at Cambodia. Sinabi ng mga mananaliksik na maaring tumaas ang temperatura dahil sa El Nino na inaasahang magdudulot ng 44% na mas maraming araw ng matinding init. Ayon sa ulat, ibinatay ang mga bilang sa pagsusuri ng ugnayan ng temperatura at pagkasawi kasama ang kondisyon ng klima at ang kakayahan ng mga komunidad na makibagay sa matinding init.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA ang paglulunsad ng Long March 8A rocket ng China na maaaring mag-iwan ng debris sa ilang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Inilunsad ang rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa China. Ayon sa PhilSA, 2 drop zones ang tinukoy kung saan maaaring bumagsak ang mga bahagi ng rocket. Isa sa exclusive economic zone ng Pilipinas at isa sa archipelagic waters. Kabilang sa mga posibleng mahulog ang booster at fairing na bahagi ng rocket na maaring maging panganib sa mga barko, eroplano at bangkang pangisda. Hinimok ng PhilSA ang publiko na iulat sa mga lokal na otoridad ang anumang pinaghihinala ang rocket debris. Babala ng ahensya, huwag itong lapitan o pulutin dahil sa posibilidad ng natirang toxic rocket fuel.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: 2 ang nasawi sa dengue sa Ilocos Norte. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
2: Pinaigting ng Provincial Health Office sa Ilocos Norte ang pagbabantay at pagtugon sa dengue matapos may ulat ang dalawang nasawi dahil sa sakit. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rickson Balalio, naglagay na rin ng dengue fast lane sa mga district hospital para mapabilis ang pagsusuri at paggamot sa mga hinihinalang kaso. Mula Enero hanggang Setyembre, umabot na sa 1,858 ang dengue cases sa lalawigan, kung saan pinakamarami ang naitala sa Lawag City, Dingras, Pagudpud, Solsona at Batac City. Samantalang hinahanap na ng mga otoridad ang pinaniniwalaang naka-impluwensya sa menor de edad na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Bangas, South Cotabato. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nasa Pilipinas ang suspect at natukoy na ng mga otoridad ang kinaroroonan nito. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa kaso. Sa iba pang balita, sumali ang Boracay Water sa Waste Water Management Council ng Malay-Aklan para makatulong sa pangangalaga ng tubig at kapaligiran. Mayroon ng 3,079 sewer connections ang Boracay Water sa isla at mahigit 1.14 million cubic meters ng waste water ang kanilang nalinis mula Enero hanggang Hunyo 2026. Kabilang sa mga gagawin ng council ang pag-iinspeksyon sa mga establisimiento at pagtiyak na maayos ang sewer connections at pagtatapon ng waste water. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagtapos sa ika-apat na pwesto si Filipina weightlifter Rose G. Ramos sa Women's 53-kilogram weightlifting event sa 2026 Asian Games sa Japan. Nagtala si Ramos ng kabuuang 203 kilos matapos magbuhat ng 93 kilograms sa snatch at 110 kilograms sa clean and jerk. Nakuha naman ng North Korea ang gold medal, silver ng China at bronze ng Thailand.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Sisimula na ni Filipina tennis star Alex Iala ang kanyang kampanya sa Singapore Tennis Open laban kay Tatiana Prozorova. Diretso si Iala sa round of 16 matapos makakuha ng first round bye, habang tinalo naman ni Prozorova si Sofia Kostoulas sa opening round para makaharap si world number 18 Iala. Bahagi ang Singapore Tennis Open ng Asian wing ni Iala na susundan ng iba pang torneo, kabilang ang Asian Games at Hong Kong Tennis Open. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, Palacio naniniwalang hindi apektado ang kaso ni dating Pangulong Duterte nang apela ng US na kumalas na sa International Criminal Court. Ruling sa motion ni Navotas Representative Toby Tiangco sa House Budget inalis sa record. At sa ibang bansa, dating Seleka leader hinatulan ng ICC.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Iginagalang ng Malacanang ang panawagan ni US President Donald Trump na kumalas na sa International Criminal Court o ICC ang mga bansang kasapi nito. Sa kabila nito, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na kumpiyansa ang Malacanang na wala itong magiging epekto sa nagpapatuloy na paglilitis ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng mga aligasyon ng extrajudicial killings. Sa ngayon, sinabi ni Castro na gumugulo nakulong na ang mga pagdinig at masasabing ginagalang ng mga complainant, prosecution at depensa ang proseso ng paglilitis. Dagdag niya, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa napapanahon na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Una rito, nanawagan si President Trump sa mga bansa na umalis na sa ICC dahil ito umano ay wala na sa kontrol.

0: Unahing balita.
1: Inalis naman sa record ng Kamara ang ruling na nagdeklara bilang out of order sa motion ni Novotas Representative Tobias Tiangco na muling buksan ang deliberasyon sa budget ng House of Representatives. Naghain si Tiangco ng motion for reconsideration matapos niyang questionin ang pagbabago sa schedule ng plenary deliberations para sa budget ng Kongreso. Inaprobahan ni House Deputy Speaker Raymond Mendoza ang motion na alisin sa record ang naunang ruling sa motion ni Tiangco makalipas ang dalawang araw. Nagpasalamat naman si Tiangco sa majority at kay House Speaker Faustino D. III dahil sa paglilinaw sa mga nangyari nitong Lunes. Nauna rito sinuspinde ng halos isang oras ang plenary session matapos igiit ni Tiangco na dapat itama ang naging ruling sa kanyang motion. Samantala, sinabi ni Tiangco na maaari pa rin niyang subukang muling buksan ang deliberasyon sa House Budget, ngunit aminado siyang kailangan itong pagbotohan at posibleng hindi ito makakuha ng sapat na suporta mula sa mayorya.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Kinumpirma ng Malacañang na seryosong kinokonsidera ang pagagawad ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Kinumpirma ni Communications Undersecretary Claire Castro ang pagkonsidera sa pagbibigay ng absolute pardon on humanitarian grounds kay Veloso gaya ng nabanggit sa Office of the President Budget Deliberation sa Kamara. Gayunman, tumanggi si Castro na pangunahan ang magiging desisyon ng Pangulo at sinabing ilalabas na lamang sa tamang panahon ang timeline at ang iba pang detalye nito. Matatandaang si Veloso ay nabiktima ng human trafficking at mahigit 14 na taong nakulong sa Indonesia at nakalinya sa death row dahil sa drug smuggling. Ngunit dahil sa apila ni dating Pangulong Noynoy Aquino kay dating Indonesian President Joko Widodo ay nailigtas siya sa parusang bitay. December 2024, nang iuwi sa Pilipinas si Veloso matapos siyang gawaran ng executive clemency kasunod ng diplomatic efforts ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Ideneklara namang guilty ng International Criminal Court o ICC si Mohamed Said Abdelkhani na dating leader ng Seleka Militia sa Central African Republic sa Crimes Against Humanity. Ayon sa ICC, pinangasiwaan ni Said ang pambubugbog sa mga bilanggo na pinaghihinala ang taga-suporta ni dating Pangulong Francois Bozize. Hinatulan siya ng 4 counts kabilang ang persecution at torture habang hiwalay pang pagdinig ang magtatakda ng kanyang sentensya.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Inihayag ni Cambodian Prime Minister Hun Manet na hindi magiging ligtas na lugar para sa mga online scam syndicate ang Cambodia. Aniya, kailangan ng mas malawak na international cooperation at real-time na pagpapalitan ng impormasyon laban sa mga cyber fraud. Samantala, sinabi ng United Nations na kailangan pang palakasin ang mga hakbang laban sa online scams at digital crimes.
0: Pag-araw, bagong diwa.
1: Mula po ito sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Setyembre 24, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:57.
0: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila.
2: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, Kaagapay!
4: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Isang experiment ang ginawa ng grupong Soul Pancakes para tuklasin kung mayroon nga bang epekto ang pagiging mapagpasalamat sa kasiyahan ng tao. Nag-anyaya sila ng mga taong lalahok sa kanilang eksperimento. Ipinasulat kung sino ang taong may pinakamalaking impluensya sa kanilang buhay at kung ano ang mga positibong bagay na nagawa ng taong ito. Pagkatapos magsulat, ay pinatawagan sa kanila ang taong kanilang itinuturing na greatest positive influence sa buhay nila. Siyempre, nagulat ang kanilang mga tinawagan. May mga naiyak habang binabasa ang kanilang pasasalamat sa taong nagkaroon ng mabuting impluensya sa kanilang buhay. Ikinumpara ang level ng kanilang kasiyahan bago at pagkatapos nilang maipahayag ang kanilang pasasalamat. Ang resulta? Tumaas ng 15% ang happiness rating ng mga taong nagpahayag ng kanilang gratitude. Kaya nga, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ay ganito ang paalala sa atin. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Gusto mo bang maging mas masaya sa buhay at sa iyong araw-araw na gawain? Express your gratitude because thankful people are happy people. Narito ang ilang suggestions. Una, keep a gratitude jar on your table. Araw-araw ay magsulat ka ng isa o higit pa na mga nangyari na ipinagpapasalamat mo. Sa tuwing ikaw ay malulungkot o madidisappoint sa mga nangyayari sa inyong opisina, read a piece of paper from your gratitude jar para mapaalalahanan ka ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Remembering your blessings will help you to be more thankful. Pangalawa, make your own alphabet of gratitude. Noong nakaraan ay may ibinahagi ako sa inyo dito sa Pro Tips na Alphabet of Thanksgiving. Mula A hanggang Z, inilista natin ang mga bagay na pwedeng ipagpasalamat sa buhay at trabaho. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong Alphabet of Gratitude mula A hanggang Z? Sino-sino ang mga tao at ano ang mga bagay o pangyayari na ipinagpapasalamat mo? Ilista mo ang mga ito hanggang sa mabuo ang iyong alpabeto. At pangatlo, revive the art of sending thank you notes or cards. Sa panahong ito, masaya pa rin na makatanggap ng physical at hindi digital na thank you card. To help you practice gratitude in the workplace, magtago ka ng ilang thank you cards sa iyong drawer o kaya blank cards. At sa tuwing mayroon kang katrabaho na mayroong nagawang mabuti sa inyong team, bigyan mo siya ng thank you note. Grateful people are not just happy people. Magaan at masarap din silang makatrabaho. Be that kind of coworker. Choose to be grateful. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios?
0: mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: La la la la la la la la la.
6: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
7: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
6: Ganun?
7: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
8: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
9: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
8: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
10: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
11: Sumasa iyong papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702 DZAM.
11: Agapay ng sambayanan.
13: Tamang oras, 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
14: Oras na para isulong ang pag-ibig sa bayan.
15: Oras na Pilipinas!

0: mga lutukuni. Good morning, kaagapay! Marhay na aga! Welcome back mula marhay. Sa Bicol.
1: Marhay na aga po.
0: Marhay na aga. Diyos, marhay na aga, Bishop.
1: Oo nga.
0: Kumusta? May pahinga ka na ba? Wala akong masabi sa energy mo, Bishop. Grabe
1: meron
0: ka.
1: Naman.
0: Meron
1: well,
0: naman.
1: But it was a blessing to be with him.
0: Balitaan mo ang ating mga kaagapay. Anong ginawa mo dun sa Bicol ng dalawang araw?
1: Madaling araw po ay tumakbo tayo.
0: Tumakbo. Lumipad.
1: Papuntang yan. Legazpi para makadaupang palad ang ating D-Way no, doon sa Legazpi. So, nagprograma tayo ron live. Mm-hmm. Eh, pag Lunes kasi, nandun ako sa kanila via Zoom. So, nung Lunes, andun ako. Kaya Martes, andun din ako, pero live.
0: Nasa studio. Okay, nice.
1: Eh, palibasa yung aking flight, alas 2:30 yata ng umaga.
0: Lumapag doon.
1: Hindi, alas 2:30
0: umalis
1: dito.
0: Siguro
1: mga isang oras lang ang tulog ko.
0: Oras na Bicolandia ka.
1: Hindi, 4:30 pala yung flight. Alas 2 ako umalis sa bahay. Ayun. So, anyway. Kaya nung sumalang ako doon sa oras na Bicolandia, sabi sa akin ni Rico, Bishop, nakatulog ka ba? Siguro mga isang oras. Okay naman.
0: Yun o, tapos.
1: Pero maraming salamat sa, lady, almusal namin ha.
0: Nako, iigitin kami o. Oh.
1: Tsaka, Bishop, tinapa na may kamatis.
0: Ba't ang sarap? Bishop, pag doon. Ganitong di ako naghapunan, di ako nag-almusal.
1: Ang sarap nun, oo.
0: Masarap niyan.
1: Oo, yun lang.
0: Ano pa?
1: Tapos sinangag. Ay, naku, sinabi ko sa'yo.
0: Das kape.
1: Parang sasabunutan mo yung ano.
0: Yung naghanda. Hindi mo kasi mapipigilan.
1: Oo. Ay, pagkatapos nun, aba, sabi ko, yung mga kapastoran, nag-iimbita sila ng mga kapastoran na may mga programa sa D-Way.
0: Ah, okay, yung mga partners natin.
1: Yes.
0: Wow, nice.
1: Ang sabi ko, tara, mananghalian tayo.
0: Wow!
1: Sabi ko, at yung SM natin, si Yvette. Sabi ko, Yvette, bahala ka.
0: Kung sino ang makakarating.
1: Yes. Ayun, napakaganda ng aming
0: gandang
1: usapan.
0: Gandang fellowship.
1: At umakit kami doon sa conference room sa taas. Siguro, we talked for about 2 hours ng mga kapasturan.
0: Wow.
1: Iba-ibang topic.
0: Pagpapalakasan.
1: Yes. Yan.
0: Thank you, Bishop. At ngayon, balik Maynila na ulit siya. Pero buti na lang, Bishop, lumipad ka, hindi ka nagmotor, ha?
1: Hindi. At pagkatapos nun, pagkatapos ng aming pananghalian, takbo naman ako sa Iriga.
0: Malayo yon.
1: Iriga should be about 1.5 to 2 hours.
0: Okay.
1: No, sa Iriga, pagdating sa Iriga ng mga alas 3:30 ng hapon, meeting na naman kami. Mga 3 oras naman yan.
0: Tapos balik
1: pagkatapos
0: ka na ulit.
1: Ng 3 oras na yan, nag-dinner kami sandali, siguro mga 30 pastor yun, mga lighthouse at kung ano pa. Takbo naman ako ng Naga.
0: Wow!
1: Doon na ako nag-ano.
0: So, ang daming ano.
1: Doon na ako nag-overnight. At pagkatapos,
0: di pa pala
1: early
0: tapos?
1: Morning kahapon.
0: Daming energy.
1: Early morning kahapon, nag-breakfast doon. Kasama na yung ibang pastor. Pagkatapos ng breakfast at kaunting usapan, balik na ng Legazpi for my flight pabalik. Andito na ako ngayon.
0: Welcome back. Maray na aga, Bishop. Maraming usap, marami din kain. Yun ang mahalaga doon.
1: Siguro, 3 beses ang kumain, 2 agahan, tsaka 1 tanghalian.
0: Diba? O yan. Ako, baka marinig nung ibang istasyon natin. Magselos. Bisitahin mo din daw sila doon.
1: Natawagan ko po yung mga board members ng FEBC.
0: Ayun, no? Parang 35 years old ka lang daw, hanep sa schedule, sabi ni Kuya Federico Termolo Jr. Yan, si Bishop R.A. Ayan.
1: Twice that age.
0: Almost. And kami nga po ito, ako po si Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante, batang-bata po.
0: Cute na cute. Bishop, Ilang araw na lang bago magpasko. Kahapon yata 93 ano? So ngayon 92 na lang. Ayun. Ganon. Ang bilis ng araw.
1: May nakadungo ba rito?
0: wala pa. And good morning din sa ating mga kaagapay sa iba't iba nating platform. Sabahan niyo po kami ni Bishop RA. Hanggang 8:25 lang tayo. So, good morning sa iyo kaagapay sa ating FB Live.
2: Good morning.
0: Ngayon din sa YouTube channel.
2: Hello po.
0: Siyempre, di papahuli yung mga gumagamit ng cellphone sa ating radio app.
2: Happy listening!
0: Hello din sa mga nakikinig sa radio at PM radios.
3: Happy listening!
0: And of course, sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Oh, gwapo ka pa rin daw. Oh, parang feeling ko makakatapsilog kami ng Team Positive. Sabi ni Ate Mila Pascua, gwapo pa rin Bishop RA. Yan o, kahit isang oras lang tulog. Ano, di ka makasalita dyan, ha? Di ka lang cute. O, gwapo ka rin. Angie Victa, good morning. At bago ko lang tawagin, i-roll call yung ating mga katsim positive. Baka lang makalimutan ko. Happy birthday kay Maricoy Lita Mosura. Ayun, no? Maricoy, ang wife. Napakagandang wife ni Kuya Benji, ni Maricoy Mosura. Happy birthday, Maricoy. Oo, lola na mukhang di lola. Nax! Good morning.
1: Napakagaling ng tenga niyan.
0: Ni Benji.
1: Benji, siyempre. Audio eh.
0: No, malupit ang tenga niyan. Magaling yung magtimpla ng mga audio mixer. Oo. Yeah, napapaganda niya yung boses namin in short. Ayan, pero ang may birthday si Maricoy.
1: Yes.
0: Maricoy, Ate Lita Musura, happy birthday po. O, eto na ang ating mga katsim positive co-pilot natin, si Jonathan Reyes.
4: Ito po si John B. Be happy, be positive, kaagapay.
0: At syempre, inaagapayan siya ni Phil Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Salamat din kay Lourdes Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Kay Ara Negad.
7: Ako si Ara. Umaarangkada.
0: Tapos salamat din kay Shekinah Abalon.
8: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Maging kay Shaira Gabornes.
9: Rise and shine with Shai.
0: Sa ating RTV, ang duty ngayon, si Pastor Jabez Mancho.
10: Jabez, at your service.
0: At saludo sa ating engineering at Bokawet Tech people.
11: No problem.
0: And of course, Bishop sa GCTV.
1: Yes, yan, GCTV Digital. Pwede na, bati ko si Iya kasi trabaho niya mag-cross-post.
0: Ayun, no? Ikaw na talaga, Bishop, sabi ni Mercy Guerra. Di ba po? Samantalang ako kahapon, parang mga pasado alas 8, Bishop, nakakatulugan ko na yung pinapanood ko. Kasi pala, iniisip ko bakit ang aga kong inantok kagabi. Nung isang gabi pala, nagtipid ako, hindi ako nag-aircon. Parang feeling ko hindi malalim yung tulog ko. Kaya yun, sinisingil na ako kagabi aga kung pupugak-pugak. Hindi mo kagaya.
1: Alam mo, okay lang naman yun eh, yung kahit sandaling idlip.
0: Oo.
1: Huwag lang yung nakanganga ka.
0: Hindi ko masabi. Hindi natin masabi. Tulog tayo. Oo, diba? Sabihin ko nga minsan sa asawa ko, Han, ang lakas mo maghilik. Ikaw din. So, quits lang pala kami. Diba? Hindi ko kasi masabi tulog ka eh. Unless nagigising ka sa hilik mo.
1: Ako, alam mo, aaminin ko na.
0: Ano po?
1: Maganda naman yung aking panooran sa bahay.
0: Oo.
1: Nang hirap nga lang, pag binubuksan mo para manood, mamaya tulog ka na.
0: Sobrang ganda.
1: Hindi mo natatapos pala.
0: Sobrang ganda. Feel na feel mo. Diba? Good morning po, Isabel Hokilon at kay Arsenia Reyes. Salamat din sa mga kaagapay natin sa Allied San Rafael Tarlac City, si Angie Cura. Yan, salamat daw sa atin dito sa DZAS. Alright, Bishop, magbulay muna tayo.
1: Yes.
0: Reminder, galing po sa Book of Proverbs.
12: Kaya at kapakipakinabang.
13: Kawikaan, kayamanan.
14: Kawikaan,
2: kayamanan.
0: Ano kayang ibig sabihin nito, Prof? From Proverbs 26:1, ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan.
1: Ay, medyo malalim. Ano?
0: Opo.
1: Sa wikang Ingles, no, as snow in summer,
0: mm-mm,
1: and rain in harvest. So, honor is not fitting for a fool.
0: Mm.
1: Okay. Abe, saan ka mo makakita ng snow sa summer?
0: Hindi ano, tama.
1: Ano naman ang aasahan mo sa ulan na tag-ani?
0: Mm.
1: O hindi ba kasiraan yun?
0: Mm-mm.
1: Ganon din ang kalalagyan ng karangalan na ibibigay mo sa isang fool, sa isang mangmang. Okay, sala. Ibig sabihin. Eh, ba't mo bibigyan ng karangalan yung isang taong mangmang na hindi nagpapakita ng karunungan? Okay, so taliwas yun. Taliwas yun maging sa logic at taliwas din sa banal na kasulatan. Kaya hindi mo po pinaparangalan yung tao hindi nagpapakita ng karunungan.
0: Mm-mm.
1: Okay? Eh, magkakaroon tayo ng masamang standard sa buhay niyan.
0: Ay, oo.
1: Kapag ang isang tao ay walang pamantayan o kaya ang pamantayan niyang tinatayuan, eh, nagmumove.
0: Mm-hmm.
1: No? Sang-ayon sa kanyang kapritsyo, sang-ayon sa kanyang hatak o tulak,
0: mm-hmm,
1: no? Sang-ayon sa kanyang kalalagyan, eh, saan po tayo dadalhin yan? Lalo na kapag ang binibigyan mo ng karangalan ay ginagawa mong leader. Oo. Eh, saan tayo?
0: Pupulutin.
1: Saan tayo dadalhin? Sa kangkungan. Kaya nagkakaganyan po ang ating lipunan mismo. Okay? Halimbawa, may mga nagpapa-counsel sa akin na gusto magpakasal. Sabi ko, anong balak niyo pagkatapos ng ikasal? Ano po ganyan? Oo. Sabi ko, huwag kayong magpapakasal na hindi kayo tumitingin sa hinaharap na kayo'y magiging talagang pamilya. Okay. Kayo ba'y nagbabalak mag-anak? Ay, hindi pa po.
0: Hindi pa.
1: Eh, bakit? Kako kaya nga kayo magpapakasal para kayo maging pamilya. Ikaw, lalaki, ano ba? Anong tingin mo sa pagiging ama? Ay, hindi pa po. Mali. Kaya pagpapasok kayo sa ganitong samahan, you look forward to not just being by yourselves. You look forward to being profitable, not just for yourselves, pero sa mga anak ninyo. Ganon din naman, no? Yung tao na, halimbawa, boboto ka ng isang tao, tatakbo ka, no? At gusto mong maging may pwesto ka sa lipunan, pero wala ka namang iaambag sa pag-angat ng iyong komunidad, sa progreso. Ang gusto mo lang, posisyon.
0: Wala kang kaplano-plano.
1: Wala kang kaplano-plano. Tapos tayo naman, ilulurlok natin, iboboto natin.
0: Eh maganda sa picture eh.
1: Ayun nga.
0: Maganda yung jingle, kasi, Bishop.
1: Oo,
0: catchy, eh, may recall.
1: Tapos, nagpapakilala.
0: Okay
1: ganyan.
0: Na yan, Bishop. Oo. Inabutan ako ng 500.
1: Eh, yun nga ang tawag dyan. Eh, magbibigay ka ng parangal sa isang taong wala namang wala namang pupuntahan. Yan ay katulad ng nakakakita ka ng snow sa summer. Yung bang bumabagsak yung snow tapos
0: pero summer.
1: Tapos umuulan tapos harvest. Ano ang inaasahan mo sa buhay mo? Magulo. Kaya po huwag tayong magtaka na ganyan tayo.
0: Yan. Maging matalino. Iangkop natin ang
1: at
0: ating
1: applicable
0: choices.
1: Yan sa kalahat ng era ng buhay natin.
0: Opo.
1: Applicable yan sa pamilya, applicable yan sa lipunan, applicable yan sa pamahalaan, applicable yan sa negosyo.
0: Yes. Kasi Bishop, di ba, kung mangmang na siya tapos binobola-bola mo pa,
1: ayun,
0: hindi siya uunlad kasi akala niya okay lang siya.
1: Huwag tayong magugulat. Huwag tayong magugulat na siyempre, halimbawa, maghahanda na naman ng kung ano, ipibigay sa atin kaalaman. Kaalaman, maraming degree. Nag-aral sa ganito, may ganyan, ganyan. Eh, wala nga pong kwenta yung kaalaman na hindi naman matranslate sa karunungan. Okay? Alam mo yung ano ang gagawin, pero yung paano, Mm-hmm. Eh, yun yung karunungan eh. Paano mm-hmm. mo gagawin?
0: Correct. Yung execution.
1: Yung execution.
0: Yeah.
1: Eh, maganda ito. Malalim nga lang, pero dapat talagang tingnan natin.
0: Yan. So, kaagapay, ang papuri di angkop sa taong mangmang parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Proverbs 26:1, yan ang ating pinag-aralan ngayong Huwebes.
1: Nakatiking pa na ba ng kapeng ice cold na mainit?
0: Pwede. Yung di mo pa hinalo.
1: Ah,
0: diba? Yung parang may honey pa siya.
1: Yung lukewarm. Yung lukewarm. Uh-huh. Yung maligam-gam. Opo. Ayaw nga ng Panginoon nun yun.
0: Opo. Diba? Oh,
1: because your lukewarm ice parang beauty out of my mouth. Yun, eh.
0: Opo. Yan. 7:25. Aba, ready na si Sir Charlie mula sa MMDA Metro Base.
2: Pinatanggap. Oras na para gumamit ng earphones pagsasakay sa public transportation.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada,
11: MMM, Metro Manila Development Authority,
12: Charlie Nozares.
0: Sir Charlie, good morning!
13: Good morning, Kahidi and Bishop Ruben. Ganon din sa mga tagapakinig ng oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, atin ang silipin ang daloy ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At unahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman pagdating ng Balintawak hanggang sa may Kaingin. At may bahagyang pagbagal naman na sa may Muñoz patungo naman ng Bansalangin. Pagsapit dito sa may West Avenue, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate heavy traffic na rin pagdating naman ng New York Cubao at tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na dito sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Mabagal na rin ang daloy ng traffic sa may Guadalupe patungo ng Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Ganon din po dyan sa may Pasay Road, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Magallanes at Pasong Tamo Extension. Samantala dyan naman sa may tramo sa Pasay, moderate traffic na lang yan hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA simula po dyan sa may FB Harrison, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue at muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na po sa may Magallanes sa flyover at ang apektado dito yung mga nanggagaling po ng SLEX at Skyway papunta ng EDSA hanggang dito na yan sa may bahagi naman ng Buendia MRT Station. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan sa may Reliance na po yan sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At pagdating naman dyan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo, muli tayong makakaranasan ng pagbagal hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. Moderate traffic din sa may Pituason na patungo naman dyan sa may bahagi ng New York, Cubao. And after ng Cubao, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Balintawak hanggang makarating na po yan ang Monumento Circle. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan na pagbaba pa lamang po ng Commonwealth Luzon na flyover, nakakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic hanggang makarating na po yan ang Ateneo. At dito rin po sa may C5 southbound ng Eastwood, mabagal na rin ang daloy ng traffic all the way to Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas na rin po ng moderate to heavy traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Bagong Ilog at dumudugtong na rin yan papunta naman ng Market yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Heritage Park sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan ang pagbagal pagdating na ng Eastwood, paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection po yan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan po sa may Aurora Katipunan flyover, paakyat, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound din po nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Simula po dyan na sa may Fairview Center Mall. Moderate to heavy traffic na po yan hanggang Doña Carmen. At muling babagal yan dito na sa may Don Fabian patungo naman ng Commonwealth Market. At pagdating ng Suswaregue, moderate to heavy traffic na hanggang dito na po yan sa may Tandang Sora. At moderate to heavy traffic din sa may Microtel, papunta naman ng Techno Hub at tuloy-tuloy po yan dito na sa may Elliptical Road hanggang sa may panulukan na po ng Quezon Avenue. Ang eastbound naman ng Commonwealth, may pagbagal ding nararanasan kung kayo manggagaling ng Elliptical Road. Pag kanan po dyan, mabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may University Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Huwebes ay ending number 7 and 8 at bawal na nga kayong bumiyahi sa mga oras na ito na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metrobase. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you, Sir Charlie! Daming nakaka-relate sa atin, Bishop. Yung nakakatulog habang nanonood, yung naghihilik, kagaya ko. Si Normaline, relate ako.
1: Sa'yo,
0: ganun
1: kayo,
0: din kaming mag-asawa.
1: Yung manonood kayo, tapos magigising ka, ang tanong mo, ano nangyari?
0: Kaya nga, tinigilan ko na rin yung pinapanood ko. Late bloomer ako, Social Dilemma yung pinapanood ko kagabi sa Netflix. Yung tungkol nga sa mga social media. Kasi diba, pinag-uusapan na naman ngayon yung ibaba, diba? Yeah. Ay parang lagyan ng age requirement yung paggamit ng social media. Ayan, iban yung mga 18 below or 16 below or 13 below. Kaya hinanap ko siya sa Netflix. Kaya lang talagang yung mata ko, Bishop, nakikipaglaban na sa anto. Ayan, yun nga.
1: Eh, pinag-uusapan nga namin lahat ng yung bang ginagawang ito. No?
0: Mm-hmm.
1: Patatawag si Mark Zuckerberg at yun. Ang sabi ko, alam niyo, ang pinakamaganda diyan, tayo ang mag-develop ng ating kamalayan, ng ating disiplina, ng ating patience, ng ating temperance.
0: Mm-hmm.
1: Kapag hindi buo sa kalooban natin yan, hindi ka pwede pagkatiwalaan sa social media.
0: Oo, tapos ngayon nga may mga plano pa na parang mag-pass daw ang Congress na ipaprangkisa din ang mga social media. So may mga ganyang lumulutang na ng mga rekomendasyon dahil nga sa mga recommendation.

0: Yung North Korea na ang ibig sabihin ay Eagle. Sa mga susunod na oras, posibleng pumasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility. At pagpasok po nito bilang tropical storm ay tatawagin na natin ito na Queenie. Kung maalala natin, no, previously po ay binabanggit na natin na may mga potential na bagyo na posibleng bigyan na natin ng local name, pero hindi po ito pumapasok ng PAR, which is good news din naman po, kaya ngayon pa lang po natin maibibigay itong pangalan na Queenie. Ang good news din po dito, sa bagyong ito ay although papasok ito ng PAR, ay hindi po ito makaka-apekto directly sa anumang parte ng ating bansa. Yung extension lang po ng kaulapan nito ay posibleng magdala ng mga kaulapan and relatively mga pag-ulan, pero hindi po ito kasing lakas nung tipong magdudulot ng mga malawakang pagbaha, unlike nung mga nakaraang linggo o last month. At ang magiging lagay naman po ng ating panahon today po ay patuloy pa rin na may mga kaulapan, particularly dito sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. May mga chance po ng mga pag-ulan na mas mataas yung chance dun sa mga binanggit natin na lugar. Pero dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa ay less na po yung mga kaulapan. At posible pa rin yung mga localized thunderstorms, lalo na yung mga pag-ulan sa hapon. At, pero yung mga pag-ulan na yun ay isolated lamang po. Halimbawa, sa Metro Manila, may mga ilang city lang na makakaranas ng panandaliang pag-ulan, pero sa katabing bayan nito ay hindi na po. At yan po yung ating update. Sa susunod na mga araw, kung ano po yung nararanasan natin ngayon ay hindi po malaki yung magiging difference niya sa mga susunod na araw. At yan po yung ating update. Mama Heidi, mag-ingat po tayo at God bless.
1: Nakakailang bagyo na tayo, nahagip lang tayo, no?
0: Yes po, opo, tama po yan, Bishop.
2: Mm-hmm. Okay, at good news naman yon, Sir John, na hindi ganon ka maulan.
1: Oo.
2: Yung dala-dala nitong binabantayang weather
1: disturbance. Pero inihila lang yung habagat.
2: Opo, yan.
0: Also, ano, kung pwede po mag-add, no? Yung habagat po natin ay weakening na.
1: Oh.
0: Ibig sabihin, papunta na po tayo ng transition at yung mga ulan na associated sa habagat ay mas mababawasan na po.
1: Mm. Ayun, no? Maayos na mga balita yan.
2: Yun, no? So, ilalabas ko na yung mga panlamig ko, Sir John, ganon.
0: Ito yung mga ID, no? Yung El Nino din po kasi may ambag.
2: Oh.
0: So, partly, kaya yung lamig na naranasan natin ng mga nakaraang taon ay relatively ay bahagyang mas mainit po.
2: Oy, talaga.
1: Kailan papasok estimate ang taglamig?
0: Usually po yung northeast monsoon ay nararanasan natin as early as November, pero mas pronounced po ito o mas malakas yung epekto nito during December hanggang February. And then minsan nag-extend ng March, pero usually po December to February po yung peak niya.
2: Yung peak. Ayan. Thank you, Sir John.
0: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat.
2: Akala ko lalaban na yung mga may alkampor na mga panlamig.
1: Hindi, ang makakaambag ng lamig yung mga mangmang na may karangalan sapagkat parang snow.
2: Bishop, Bishop, nagpakita ba sa iyo si Mayon?
1: Ay oo.
2: Oh.
1: Paglapag na paglapag ko.
2: Binelcome ka.
1: Paglingon ko, sabi ko tuloy pambihira.
2: Ang ganda mo.
1: Ang ganda mo. Sabi sa akin maswerte ka naman, nakita mo ako.
2: Perfect siya, perfect. Oo, oh, wow.
1: Napakagandang pangitan.
2: May paulap.
1: Meron.
2: Wow.
1: Nung dumating yung sundo ko, nakita ko na paglapag ko sa aeroplano. Uh-huh. Nung dumating, pagbaba akong ganyan, di sumakay na ako. Aba, nung lumabas na kami sa highway, sa kalye, nakabungad sa harapan.
2: Sinusundan
1: sundan. Teka. Oh. Baba tayo lahat.
2: Wow, nagpa-picture.
1: Nagpa-picture kami.
2: Ang ganda.
1: Ayan, magayon talaga si Mayon.
2: Mm-mm. Si Nelia, music to my ears na daw yung hilik ng mister niya. Nakakasanayan din daw pala yun. Hulita, ako rin po. Di rin po natatapos ang pinapanood. Tulog agad. Good morning, Bishop. Si Garcia Vincent naman sabi niya, dun sa kawikaan natin, gusto lang po ng posisyon, ayaw ng solusyon.
1: Ay, naku, sinabi ko sa iyo.
2: Mm-mm.
1: Totoo yan.
2: Galing. Galing naman ang analysis ni Vincent. Relate po ako. Anong nangyari kapag nagising? Sobrang antok po eh, sabi ni Merle Largado. Ade, na lang, rewind. Bala ko po, balikan na lang mamaya. Rosa, good morning. Good morning daw sa iyo, Bishop.
1: Good morning, good morning.
2: Meron pala tayong question of the day. Inaabangan na to ng ating mga kaagapay. So, ibigay na natin bago natin bigyang daan si Desa.
3: QOTD Question of the Day. Question of the Day. Sa oras na, Pilipinas.
2: Ito yung mainit na nangyari kahapon, Bishop, sa impeachment.

0: Trial. Yes. Okay, kaya may kaugnayan dyan ang ating katanungan. Kaagabay, sang-ayon ka ba dun sa naging pagbabago sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio? So, ibig sabihin, Bishop, yung mga hindi nakakadalo dahil sa iba't ibang kadahilanan ay hindi isasama doon sa denominator. Ayun, ang manyanyari. Pero two-thirds pa rin. Ayun. Okay.
1: Yun yung sinasabi natin dati, di ba? Isang linggo, two-thirds pa din.
0: Two-thirds pa
1: For
0: rin.
1: For whatever reference, two-thirds pa din.
0: Ayan. So, Kaagapay, anong iyong pulso? Anong iyong saloobin dito? Sang-ayon ka ba sa pagbabago ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio? Sang-ayon o hindi sang-ayon, ipaliwanag mo ang iyong posisyon. So, ipadala lang inyong mga entries dito sa ating Facebook Live, sa comment section, pati na rin sa ating YouTube channel. At ngayon naman, eto na, mag-upgrade tayo ng ating mga nalalaman, mga kwento sa iba't ibang lugar. Eto na ang mga trivia sa likod ng bandila kasama si Desa.
2: Sa lansanga,
3: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
4: Hello, Kaagapay! Welcome sa bagong episode ng pagwawagayway ng bandila ng iba't ibang bansa. Walang iba kundi ang Mani Islands, Maldives. Desa the Explorer po ang inyong radio tour guide for today. Ito ay located sa Indian Ocean malapit sa Sri Lanka. Napakaraming stunning islands, beaches at exciting water activities and sports rito. Ito rin ay ang tinatawag na the last paradise on earth. Dahil kapag nakita mo ang mga katubigan sa bansang ito, talagang parang nasa paraiso ka. Color blue at white sand ba naman ang mga dagat dito? Samahan pa ng magagandang bundok. July 26, 1965, nang makamtan ng bansa ang kalayaan mula sa British Empire. Dito rin na-finalize ang kulay and design ng kanilang bandila. Ang watawat nito ay may green border na sumisimbolo ng peace and prosperity, habang ang red border ay nagre-represent sa mga bayani ng bansa na siyang nag-alay ng buhay para sa kalayaan. At ang nag-iisang crescent moon sa gitna ay simbolo ng Islamic faith na pangunahing religion ng bansa. Ito pa ang mga exciting na bagay sa Maldives. Kaya sila tinawag na Mani Islands dahil dito ginagawa ang primary way ng exchanging wealth for goods and services sa buong mundo simula pa noong century sa pamamagitan ng metal coins. Pasok naman ang bansa sa World Watch List ng Open Doors bilang persecuted country. Ang persecution sa mga believers sa bansa ay isa sa pinakamatindi sa buong mundo kahit na bihira itong nababalita dahil ang mga Christians ay hindi pinapayagan sa public places o kahit sa private places. Mahigpit na pagbabawal sa anumang ibang relihiyon maliban sa Islam. Ang lahat ng mamamayan ay kinakailangang Muslim sa ilalim ng batas. Bawal maging Kristiyano kung ikaw ay taga Maldives. Kung malaman ng gobyerno, maaari kang arestuhin, ikulong o itakwil ng lipunan. Bawal ang magdala o magbenta ng Bible. Dahil kung mahuli kang may dalang relihiyosong materyales, maaari kang maparusahan o ipadeport kung dayuhan ka. Madami ang nagmamanman sa mga mamamayan, kahit sa mga lokal. Kaya naman ang mga Christian at OFW na mananampalataya ay napipilitang magtago ng kanilang faith upang hindi sila paalisin o makasuhan. Walang rehistradong simbahan sa buong bansa. Kaya naman Kaagapay, kung maaalala mo ang Maldives, isama natin sila sa ating panalangin. Lordes magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
3: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
0: Yon, thank you, Desa Girl.
1: Ayun, napakagandang information yan. At least, may information ka na, may warning ka pa.
0: Oo, diba? Oh, gusto kong makarating dyan, sa Maldives.
1: Maraming gusto makarating
0: dyan. Oo, pero di ako mahilig mag-swimming. Ang maglalakad lang ako sa dalampasigan. And good morning kay Nanay Viring, Bishop.
1: Oh,
0: sa wakas,
1: yes,
0: nakalabas na ng ospital. Nasa bahay na daw, good yan ang balita.

0: kita sa atin ni Ate Leia Marquez. So, praise God dun sa pagtawid habang na-ospital si Nanay Bering. Nag-staycation, sabi nga ni Leia. So, ngayon, welcome home ulit, Nanay Bering. And magandang umaga, Ate Lita Merania. May mga sumasagot na rin, Bishop, sa ating QOTD. Magbasa muna tayo dito. Si Eileen Nonan, sang-ayon po, dahil dapat naman po talaga ay mga legally capable and present ang boboto. Kailangan maging logical sa pag-interpret ng konstitusyon alinsunod sa kasalukuyang sitwasyon. Wala naman din po kasing 16 ang nakalagay sa konstitusyon but 2/3 of a sitting or present senators.
1: Oy, si Mercy, sabi niya, para sa kanya, angkop po yung binasa sa aklat ng kawikan.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga nangyayaring yan sa impeachment,
0: mm-mm,
1: doon lang po tayo sa totoo at tama.
0: Mm-mm.
1: Tanong lang po, Bishop, King James Bible din po ba ginamit po?
0: Oh, sa meeting, naman. Sa meeting niyo daw kung King James sa Bicol, malamang, opo, confirm po yan. Si Jeric naman, hindi daw siya sang-ayon na ibaba ang fixed 16 votes, 2/3 ng 24 senators ang dapat na basehan ng conviction. Ginawa itong variable dahil sa detained or medical absences. Pero delikado itong precedent at dudulot ng duda sa patas na paglilitis.
1: Oo.
0: Okay.
1: Bilanggit naman ng presiding, no?
0: Dito
1: Senator
0: lang to.
1: Judge, na ito lang ito.
0: Mm-mm.
1: Sa kaso lang na ito.
0: Okay. Si Aria Gui, hindi po ako agree kasi malinaw sa batas na 2/3 of all members. So fixed po yung 16 unless na may mawala dahil sa namatay or expelled. In case na 20 senators lang ang pwedeng bumoto, dapat 16 pa rin ang magic number para ma-convict. Kaya RIP po sa ating konstitusyon.
1: Ayun, yung marami nagsasabi niyan actually.
0: Mm-hmm.
1: Kalungkutan na raw sapagkat yun, RIP na ang ating konstitusyon.
0: Mm-hmm.
1: And anybody actually, sabi can actually go around sa provision ng ating konstitusyon.
0: Mm-hmm.
1: So gayon na lang din ang usad ng lahat ng mga desisyon.
0: Mm-hmm. Okay. Oh. Si Maria naman, opo, sang-ayon po ako sa binagong voting threshold. Malinaw naman ang paliwanag na ang binagong voting threshold ay applied lamang sa ongoing impeachment at hindi sa lahat ng magiging impeachment pa. Ika nga po, work, no pay. No work, no pay. No ID, no entry.
1: Meron pa nang sabi sa akin. Sabi naman, Bishop, ito lang itong sa pagkakataon na ito. Para bang sinabi, para lang kay BP Sara yung desisyon na yan. Parang
0: ganun lang. Si Pastor A, nakisali din. Bagamat hindi na foresee ng mga framers ng Constitution na darating ang araw na magkakasabay na makakasuhan ng ilang mga senador, may wisdom na sinabi sa Constitution na ang sinabi ay 2/3 at hindi specific na numero na 16. Hindi din naman para lang sa gustong i-convict ang VP ang desisyon regarding the threshold. Ito ay sagot din sa ginagawa ngayon ng minority na i-hostage ang pagdinig sa Senado by not attending para kailang kulang sa bilang like what happened sa nakaraang pagbabago ng liderato ng Senado. Ayun.
1: Pero alam mo, kahit na anong sabihin natin, sa bagay ng pananaw ng bawat Pilipino, iba-iba eh.
0: Mm-hmm.
1: And the wisdom is we should learn how to respect each other's position. Pero makahanap tayo ng isang pamantayan na akma sa lahat.
0: Mm-hmm.
1: Yun yun.
0: Akma sa lahat?
1: Yes.
0: Oo. Nasaan kaya yun?
1: Nasaan yun? Ito ba ay nasa ulan pagdating ng tag-ani?
0: O nasa snow? Sa panahon ng
1: tag-init. Anong English ng snow?
0: Ha? English?
1: English ha? Tagalog ng snow. No, ng ano, ng snow yun. Sa gitna ng tag-init.
0: Diba? Snow ay, ano yung Tagalog? Diyan, B ng snow. Niebe.
1: Yun, ang niebe, tama.
0: Niebe.
1: Sa gitna ng tag-init.
0: Ha, okay, sige. Babalikan natin yung mga comments din nyo, pero syempre, Announcement lang kaagapay. Malapit na, October 5, Monday, yung ating bagong program sa DZAS, Your Captain Speaking. Ito po ay sa pakikipagtulungan natin sa Open Doors Philippines. Ang host nito ay si Sir BJ Candole, 4 to 4:30 every Monday dito sa DZAS. Alright, and si Shaira muna. Yan o, kasi paus-paus si Shaira, kaya eto talaga. I-play natin yung kanyang mabati. Sayang naman yung kanyang effort. Tapos mamaya pag-usapan natin, analisahin natin, unawain natin yung ang naging botohan kahapon dyan sa impeachment court. Pero ngayon, mabati muna ang mabuti kasama si Shaira Gabornes.
2: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
3: Happy Webes, kaagapay! Isang grupo ang nag-abot ng tulong sa mga estudyanteng nangangailangan ng computer, maayos na signal at printout sa Maginhawa, Quezon City. Nagbukas ng pagkakataon ng isang organisasyon para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng computer at printing services para matapos ang kanilang mga school requirements kasabay ng sunod-sunod na paglipat sa alternative learning modes dulot ng masamang panahon. Isang maliit na tulong para sa ilan, ngunit isang malaking ginhawa para sa mga estudyanteng kailangang makapasa ng requirement sa takdang oras. Kagapay, ipinapakita nitong hindi kailangang maging malaki ang isang bagay upang magkaroon ng malaking epekto. Minsan, ang isang libreng printout, ilang minutong paggamit ng computer ay sapat na upang matulungan ang isang estudyante na magpatuloy. At para sa mga mag-aaral na nakakaranas ng ganitong hamon, huwag matakot na humingi ng tulong. Gamitin ng maayos at responsable ang mga pagkakataong ibinibigay ng komunidad.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
3: Nasugatan ng isang 8 taong gulang na batang babae matapos sumanong batuhin na matigas na bagay ng isang rider at angkas nito sa Antipolo City. Nangyari ang insidente habang sakay ng tricycle ang bata kasama ang kanyang ina na nakaalitan umano ng 2 suspect. Ayon sa pulisya, nauna na nagkaroon ng pagtatalo matapos umanong harangan ng motorsiklo ng mga suspect ang tricycle ng mag-ina. Sinundan umano ng mga suspect ang tricycle at saka binato ang mag-ina, na siya naman tumama sa ulo ng bata at naging sanhi ng pagkasugat nito. Dinala sa ospital ng bata habang patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang 2 suspect. Samantala, naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa rider upang magpaliwanag tungkol sa insidente at iba pang posibleng paglabag sa batas trapiko. Kagapay, sa ganitong sitwasyon, mahalagang iwasan ang pakikipagtalo o anumang karahasan. Agad na humingi ng tulong sa mga otoridad upang maprotektahan ang sarili at ang kapwa. Para sa mabati ang mabuti, may tama ang mali. Ako po, si Shaira Gabornes.
4: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenge. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
2: Oras na! Pilipinas! Pag-usapan natin. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
0: Proud member tayo ng KBP, at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At para po dito sa ating malayang talakayan sa ONP, kami po ito muli, Heidi Bernardo Sambang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Ayan, Bishop, ang daming naganap kahapon sa Senado, sa ating impeachment court. So nagkaroon ng oral arguments. Diba kung matatandaan natin, last week, Bishop, diba,
1: yes,
0: nagpayo ang mga Amici Curie. Tapos kahapon naman ay nagpresenta ng kanya-kanyang panig ang prosecution. Ang tumayo para sa kanila ay si Congressman Chel Jocno, diba? Mm-hmm. Tapos sa defense naman si Attorney Michael Poa. And then, nagtanong-tanong ang ating mga senator judges. Tapos kahapon po, nagkaroon din ng dalawang butuhan, Bishop, diba? Kasi may sinabi si Senator Judge Alan Peter Cayetano kung una niyang point, dapat bang pagbotohan natin to? Hindi ba dapat sa Supreme Court ito isettle? So, ang botohan doon, nanalo yun ng magbobotohan tayo ngayon. Tapos yung isa ngang botohan, yung voting threshold. Mm-hmm. At,
1: siguro yun ang isang tanong din, maayos ba yung proseso?
0: Mm-hmm.
1: No, leading doon sa desisyon,
0: mm-hmm,
1: leading doon sa question ng threshold.
0: Ayan.
1: Para sa iyo, yun din naman eh. Samahan natin yan.
0: Yes. So, yun na nga po ang nanaigano na boto na ang hatol po sa ating Vice President Sara Duterte Carpio ay ibabatay sa 2/3 ng mga senador na may kakayahang lumahok sa paglilitis. Okay, so via Zoom, kasama natin ngayon dating diplomat at legal expert si Attorney Jojo Lacanilao. Attorney Jolac, good morning!
5: Good morning po sa ating lahat at thank you for having me on.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, magandang araw sa iyo, Attorney Joe. It's good to have you again.
5: Yeah, thank you.
0: Mm-hmm. Okay, so mauna na ako, Bishop.
1: Sige, go ahead.
0: Ano ang masasabi po ninyo? Marapat nga lang ba na baguhin po yung denominator, ang palahukin lang sa mga pwedeng bumoto at maging batayan ng 2/3 ay yung nakakapag-participate po dito sa trial na senator judges natin, Attorney Jolac?
5: Yeah, for me it makes sense, no? Kasi nga, you're judging. Ngayon, kung hindi ka naman makakapag-participate, bakit kaya ibibilang doon sa totality, no? At wala namang malinaw kasi doon sa Constitution kung ano talaga yung pagbabasihan doon sa all the members. So, nag-decide ang Senate, which is the sole judge of impeachment. At sabi nila, hindi, ganito ang gusto namin mangyari. Pag hindi ka makapag-participate, hindi ka makaboto, hindi ka namin bibilangin sa total numbers members ng Constitution where we will base the 2/3. It makes sense kasi kung wala naman, paano mong isasama dun sa threshold? So, skewed ang magiging 2/3 of all the members when 4 are not able to participate. Pero ang may kulatilya si Tito Soto kahapon, sabi niya, kung dumating kayo, kasi kailangan bumoto ka in person eh. Pwede. Yun ang opinion ni Tito Soto, no? So, if you cannot come on the day of voting, hindi ka bibilang dun sa total number of senators na pwede mag-judge.
1: Tanungin muna kita, Tony Joe, no? Ikaw ba, ang tingin mo ba, nagkaroon tayo ng maayos na proseso ng pag-uusap leading sa decision na ito? Nakonsidera ba ang lahat ng mga posisyon? Nakonsidera ba ang lahat ng dapat na kaisipan leading to this? Nagkapalitan ba sila ng maayos na usapan?
5: Tingin ko naman fair yung proseso kasi unang-una, nagpa-advise sila sa apat na amici, no? So, naging open naman yung discussion doon naman sa amici, hindi naman na, kumbaga hindi naman niluto, no? Kasi meron talagang range of opinions, one of which is Justice Adolfo Ascuna, who said na 24 and 16 ang number niya sa kanyang interpretation ng Constitution. So nagkaroon talaga ng malinaw naman na discussion, tapos nagkaroon pa ng debate kahapon. And then, of course, the senator judges were allowed to air their opinion. And in fact, after the vote, tungkol dun sa appeal, some of them did not participate. No, it's their right. So wala namang pumigil at
1: tama.
5: Majority naman, 13 naman yung bumoto in the business of the Senate, regular naman na majority vote lang. And it's 13, there's no question, kahit 24 pa nga sila, 13 yung bumoto on this issue. So walang question dun sa numbers na nangyari kahapon.
1: Ibig
5: siguro
1: sabihin
5: kung bumoto ay 10 lang, 11.
1: Ibig sabihin, you would say na dumaan sa demokratikong proseso ang lahat. No?
5: Nasa harap naman natin, nakikita natin. Correct. So hindi naman transparent naman. Narinig naman natin lahat ng mga discussions nila. Ang gusto ko lang na nangyari ng konti, hindi talaga naging masyadong mainit yung usapan, at you know, at least naging kalmado sila, no? Unlike before, nung umpisa, di ba? Medyo magulo yung
1: kaya kung merong mang masaya at malungkot, kasama talaga yun eh sa bawat desisyon. Eh kung halimbawa merong nakaramdam na eh kasi naman hindi maayos yung salita ng ganitong senator judge, eh yun ang binoto niyo eh. Wala talaga. Sila lang talaga dapat mag-usap ng ganun. Tama ba?
5: Yeah, the disagreements is okay, no? Kasama talaga 'yon. Ngayon, siyempre, if you don't like the decision, you're not happy. Kaya lang ganun talaga ang demokrasya, majority rules, nasa Senate rules naman 'yan, hindi naman nila pinalitan yung rules nila in the middle of the game. So kita naman natin eh, ang maganda doon, nakita at napanood naman natin. At wala pa akong naririnig na talagang malakas na pananaw na mali yung ginawa, unfair, walang due process, wala akong narinig na ganoon so far. Kaya thank you Lord na nagtagumpay ng konti yung
1: proseso.
5: Malilino na pag-iisip kahapon, some lost, some won. That's just part of the game.
1: Now, yung sinabi mo ngayon na sa araw ng botohan, eh dapat physical na naroroon ang boboto, ang magdidesisyon, no? Alam mo, yan ang talaga ang posisyon sa loob ng ating Kongreso, kahit sa mga hearing, sa mga komite. Kinakailangan ang mambabatas ay naroon. Eh kung ang mambabatas ay magpapadala lang ng sulat at sabihin niya ito ang posisyon niya, hindi ibibilang yun, hindi ba?
5: Hindi, kaya nga nung umpisa, di ba, mayroong effort na magkaroon ng resolution para makaboto si Senator Bato dati by Zoom. Naalala niyo yung resolution ng pinas niyo ng yung grupo nila Senator Cayetano, hindi pumasa yun. Kaya hindi pwedeng ganun eh. Hindi pwedeng binoto ka namin eh.
1: At kung halimbawa nandoon ka, pwede ka naman bumoto ng abstain ka, pero you need to be physically present.
5: Oh, or even no, both no. Correct. Whatever your vote is. Pero nandun ka, binoto ka namin eh. Hindi pwedeng wala ka doon, di ba? Lahat tayo, we in-expect natin yung ating mga kinatawan, binabayaran natin napakaraming pera.
1: Kasi baka akalain ng mga tao, eh siyempre yung mga ibang botohan natin, sa halimbawa, classroom, PTA, yung ganyan, bumaboto ka ng wala. Diba? In absensya, iboboto mo, gagawin mo ang presidente. Wala naman yung tao doon. Hindi pwede yon sa ating Kongreso.
0: Hindi applicable yon.
5: Saka sa corporations, may proxy votes. May batas yun eh. Pero dito sa ating constitution, wala naman nakalagay na pwede ka bumoto ng wala doon. So yun, I mean, okay yun eh. And it should be that way. Kasi we expect our representatives to actually do their job. And they cannot say, I cannot go there. Therefore, pero sama niyo pa rin ako dyan.
1: Meron pa akong isa, Heidi. Opo. Ano naman ang palagay mo na ang may mga nagko-comment ka na ito talagang impeachment ay impeachment ito. Ito ay hindi criminal prosecution, di ba? Ginawa nilang isang crime itong ng impeachment. Ano masasabi mo diyan?
5: Pumapasok kasi sa isip ng mga tao dahil nga yung mga ginagamit na words. Kaya nga si Chel Jokno was saying, hindi dapat tawaging accused.
0: Dapat respondent.
5: VP Sara, kasi respondent lang siya. Kasi nga, pag criminal, masyadong mataas yung standard ng beyond reasonable doubt. Hindi naman yun ang hinahabol natin. Ang hinahabol lang ngayon, substantive evidence. At kung maging guilty man siya, hindi naman siya makukulong din talaga. Matatanggal lang naman siya sa position niya at madidisqualify siya to run for further office. So yung kasi na pumapasok yan, kasi nga it's a trial, no? Parang feeling natin for every trial may conviction, therefore pumapasok na lahat ng ecosystem ng criminal justice, no? Na whether or not it's good, maybe ang worry ng prosecution, baka masyadong expectation tumaas naman at hindi nila marating yung beyond reasonable doubt, kasi hindi naman yun talaga yung standard na hinahanap.
1: So halimbawa pagkatapos nito, halimbawa lang ano, kung halimbawa naalis, pagkatapos na patunayan sa hearings na ito na gumawa yung respondent ng isang unconstitutional na bagay. Pagkatapos ng impeachment na ito, na hearing, maaari bang idulog naman ito sa criminal court at
0: criminal
1: ituloy
0: aspect
1: sa isang criminal na prosecution?
5: Oh, most definitely. Most definitely. Okay. Kaya nga, di ba yung grave threats sinampanan ng DOJ? The other question lang naman doon is she immune from criminal prosecution now that she is vice president? For definitely, she's not immune from criminal prosecution kung hindi na siya vice president, no? Ngayon,